0: Magnum 45.
1: Parenta mga action chat Magnum local.
2: Gihangyo ni City Mayor Rolando Clarix Uy ang magikanan nga timanon ng ilang mga anak ning panahon nga grabe ang kainit sa adlaw. Kinihuman mibalik na sa normal ang klase gikan sa duha ka adlaw nga suspension sa milabay semana. Matod ni Mayor Clarix Uy nga kinahanglang padalhan sa tubig ang mga bata aron masigurong hydrated kanunay o pahimangnuan nga dili magbulad sa init.
3: Ang ato nga magpatabang ta sa mga gimikanan sa pag-amping sa panglawa sa ilang mga kabataan o sa ilang mga anak. So kanunay gyud silang magpadala og tubig no aron mainom sa mga bata. Ikaduha, dili gyud magpainit o mugawa sa init nga sobra na lahi gyud ang init karon kay ikumpara sa mga nanglabay nga panahon mugawas ta sa balay, mugawas ta sa buhatan. Mabati gyud nimo ang sobrang kainiton nga wala nimo sukad masukad na imong kinatian. Busa magpatabang sa ginikanan usab sa pagpahimang niyo, pagpahinomdom sa ilang mga anak na dili mugawas na magpainit o kaduha. Kanunay magdala sila sa tubig kay aron sayon o galikon nila mainom o mismo nga adunay kasiguruduhan kung ang tubig ikan ka sa ilang balay.
2: Ang pamayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
1: Paran sa Tamagdom Local, gitingwa karon sa City Education and Development Office kung SEDO nga natagan sa katawanan ang sugyot nga didana ang mga batang maglatagaw sa kadalanan o mga mall sa oras tingkasi. Mato ni SEDO Acting Officer Rachel Pitalcorindahay nga parahunang mapatuman kini tuon kay karong parahuna dagang estudyante nga di gasunod sa ilang klase.
4: Di pa di final ha, pero naay mga proposals na dapat bawal na jud ang bata nga gasuroy-suroy sa mall during class hours, no? Kay makita biya nato sila loitering. Kasi I remember when I was in elementary, pituhan biya mi sa tanod. So, pituhan nga, ngano naka din sa plaza ka basketball, no? So, muabot gid ang panahon through the gulat lang man gud mi sa election sa barangay. But this is going to be the first assignment of the newly elected official nga iimpusar na nato na dapat pag naay bata nga nasa dalan or naa sa barangay nag-loitering during class hours, ato na dyan na silang sitahon. Nga nung wala man mo kasunod o klase. Okay, right now, you will see them. You will see them in the market, you will see them in public places, see them in the mall. So, kanan ato ginatanong in terms of unsa man ang role ni SEDO sa policy. Kani, this is one concrete example na through a holistic and coordinated approach.
1: Ang inyo nabati, pamahayag ni Acting Education and Development Officer Rachel Pitalcorindahay. Karon siguro magnumailin kung naitanon magpito-pito yung estudyante.
2: Oh.
1: Pakitaan ka sa finger.
2: Middle finger.
1: Middle finger.
2: Di ba, diwalan ka ka.
1: Oh, kanad to. Kabad-kabad.
2: Mahadlok. Pa.
1: Oh. Karon, ano, ang
2: katawan.
1: Murag ang tanon na may mahadlok ka. Sa matanon. Karong panahon na.
2: 5,000 pesos og differential billing ang atubangon ng multa sa konsumante nga masapong mga bato kuryente. Mata ni Engineer Christian Navarro, Power Conservation and Recovery Officer sa Moresco 1, nga kung mapakyas sa pagbayad ng usa ka konsumante, hayaan posible kining mapasakahan pa og kaso.
5: Atong penalty karon, fixed penalty 5,000 plus differential billing. Ang differential billing mauna siya ang appliances nga gigamit. Then kung dili ni imo na isitol, dito na siya mahulog sa posibleng pasakaan kag kaso. 5,000 penalty plus differential billing. Ang differential billing mauna siya ang pag-compute kung unsa nga appliances imong gigamit, pila ka bulan, pila ka tuig nimo gigamit. Diha na siya makita, naapod na siya sa RA 7032 ang formula yun sa pag-compute. Kay dili pud ta pwede mo palabi og singil, dili pud niya gigamit kay mabalikan pud ta ana.
2: Ang pamayag ni Engineer Christian Navarro, Power Conservation and Recovery Officer sa Moresco 1.
1: Mga aksyon kagapon dawat din ang presidente sa Cagidor. Medyo may pagka di man wakay gipublikar ba?
2: Murag tago siya magunjon.
1: Medyo tago, medyo confidential ang iyang pagidangat sa Cagidor. But nagigatubang daw sa mga kapitanis. Pero ang iyang pagdalikat diri, induction officer siya, guest speaker. O basta kay bisita siya sa induction sa Rotary Club of Golden Friendship. Keynote speaker daw siya kagahapong adlaw.

0: comerse. Every vessel lost to corruption is a child deprived of his right to a better future. Every vessel illegally taken is the denial of every citizen to their right to peace and progress. When elections are postponed, weakened, or removed, citizens lost not merely a day on the calendar, but a fundamental mechanism for holding leaders accountable. If the rules of our constitution are changed, citizens must have the opportunity to understand, scrutinize, and freely express their views on these changes. And when elections are held, every vote must be protected, and every result must reflect the genuine will of the people. This, too, is service above self. Having the courage to serve not only our communities, but also the principles that sustain them. Democracy, accountability, transparency, the rule of law, and the dignity of every citizen.
1: Okay, so tipik nanto sa diskurso sa atong Vice Presidente kagapong adlaw. In fact, di kagabi eh. Kay kabot siya batong arasay sa gabi ba ito, magsugod na nasgutan nga kalihukan. Magnum Aileen, ikaw may medyo may pagpanungog, may mga, ang ako lang nasabtan, mura galak, bitsyag democracy, o niya dayon, mura o giyan nalakbitan sab, ang punaa ka sa usaka pangatong danan, dapat i-perform ang imo mismong tahas sa husto, nga walay mga kahiwian. Nga lugar lugar paghaymoon while siya mismo medyo akusado kay Wian karon ba nauna.
2: Yes, na mention niya Magnum June nga unta magpabiling attentive sa mga national issue. Murag ang ipasabot siguro Magnum June ani ang tanan labi na katong sa grupo kagahapon nga iyang gitambungan Magnum June lakip na sa bantayan matud pa ang 2027 national budget. Ang sumangasugyot nga baguhon ang constitution og lakip na pod ang kanang mga sugyot karon nga baguhon ang kun ikansilar ang election karong November. Kay matod palagi niya Magnum June ang tanan do na may katungod sa pagbutog pagpili o kinsa may ilang gustong ibutang sa posisyon. Tapos lakip pod sayang giingon sa ato lang nadunggan katong mga isgutanan sa budget insertion Magnum June o gato dayong mga politically motivated matod pa nga spending.
1: Okay, kung mabot na ni Ate Claire,
2: ay,
1: fake news na lang.
2: Hulatan na to ang iyang.
1: Oo, pag mabot na ni Ate Claire, kaya nga nung nakalagpit siya nga while election sa 2008.
2: Oo.
1: Oo, nga lugar na may nakalakbit siya na wala siya ngayon nga walay election yun, na tabo. Pero ang mga lakang, mga manubiring karon di mahinan ang election. Ang lugar niyang lakbit nga pagbabot na ginan ni Ate Claire, amor na sa siyang iring mga way.
2: Mga maras na.
1: Hait na po kayong tingog. O kinagbog natin yung hait ba?
2: Huwag ka nung kay
1: kinagbog. O basic tipiknis na kapabungol ako karoon ba naman. Guba na akong kuan ba? Dalunggan tungkol sa sige kapatian na ng mga unpleasant ng paminawon niya bisbos sa itong mga dalunggan. Anyway, so at least kagapon din ang Vice Presidente talawatod nga medyo ang undo siya di man wa man siya morgwa man siya madisturbo sa imis mong sitwasyon karon.
2: Wala, unbothered may tawag nila na
1: maglimsin mo. Unbothered, no, sa English pa. Unbothered sa impeachment, unbothered bisan sa kaso sa
2: iyang
1: sa sinigyan ba yan karon?
2: Oh, kanang iyang gikabalakan nga magbasin og pagos og arresto.
1: Oh, grave threat niya.
2: Oo.
1: Nga basin og mag-issue og warrant of arrest batok niya.
2: Oo.
1: Oh, nga kung panlitan mag-issue warrant of arrest ng sanigan bayan, na samot ka na kung butang na.
2: Mao.
1: Basic matabo na na sabdayo ng impeachment.
2: Mao.
1: So natantaran na kumabot na siya yung kinabuhi sa atong Vice Presidente. Nga matod pa ni Congressman Abante, ning ubos ang iyang rating karon.
2: Oh.
1: Ning ubos.
2: Apektado daw.
1: Oh. pero labi na kay medyo misaka ang kang lini.
2: Oo.
1: Diba?
2: Mas taas ang ilahang sa survey na magnum June, mas taas ang atong tandem nila Robredo o Kining Tulfo.
1: Oo.
2: Mas compare sa giingon nila nga Sara Marcos nga tandem.
1: Pero ang taas po nga rating o pildi si Sara dito sa Luzon area.
2: Luzon area po dito.
1: Bisaya sa Mindanao daog siya.
2: Bisaya, o.
1: Dako kayo, 90, in fact, 90% din sa Mindanao, di ba?
2: Mindanao ko, no, 90% halos ang direk.
1: Oo, murag na sila nagtay gani, 45%. Bisayas ba to or somewhere?
2: Murag sa may ilo...
1: Bisayas, pero...
2: Bisayas area, Magnumjun.
1: Pero dili Cebu.
2: Dili.
1: Kay Cebu, kusog man siya.
2: Oo, oo.
1: Bisayas area pero dili sa Cebu, Central Visayas man. Central Visayas, ito yung Central Visayas ang Cebu. Na ay sa Iloilo pero Region 6 man. Region 6 na pailain nga area. Central Visayas, I think Region 7 ang Cebu. Magdumay din. Parenta sa atong mga balita karon sa atong Magnum Higalay Festival 2026.
3: Viva! Viva! Señor San Agustin!
4: Viva! Viva!
2: Giyagat sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 10 ang katawhan nga pahimutsan ang tulog kaadlaw nga diskwento caravan diya sa City Hall Mini Park sugod ug mga adlaw hangtod Disyembre kun hangtod Agosto 20 ning tuiga. Kinikabahin sa mga kalihukan sa Higalay Festival 2026 aligned sa kapisahan ni Senior San Agustin ang patron sa Lakbayan. Mapalit sa mong caravan ang mas baratong nagkareyang mga produktong pagkaon ug mga non-food item.
1: Sa atong pagparayon, atong gitakdaon tayo may nabi, karong buntaga, ang DTI spokesperson nga si Ma'am Julie Neva. Palatanta, basig punta na ito may nabi karong taon-taon. Parinta sa atong mga balita karong sa atong Magnum National, giklaro sa Malacanang nga walay gipiling bulok sa politika ang paghatag proyekto sa Osaka Distrito sa Pilipinas. Mato ni Palace Press Officer, ano si Katawi Cleve Castro, nga bakak, ang aligasyon ni Caloocan 2nd District Congressman Edgar Irise, nga gizero ang iyang budget tungkol kay kritiko kini sa administrasyon. Girugan pa ni Castro nga ang tanang matagan sa pundo kung kini mapatuman sa husto.
5: Gusto kong iparating sa lahat ng mga kababayan natin na ang sinasabi niya na kinausap daw siya di umano ni Secretary Vince Deason patungkol po dyan ay isa pong kasinungalingan. Tinanong ko po si Secretary Vince Deason sa gabi kung totoong kinausap niya si Congressman Irise patungkol sa mga proyekto. Hindi daw niya kinakausap, never pa niya nakausap patungkol sa proyekto ito si Congressman Irise. At wala siyang binabanggit kung anuman patungkol sa zero budget dahil siya ay kumakalaban. Ulitin natin, katulad ng LGSF, yung mga pondo para sa mga lokal na pamahalaan. Walang kulay na ipinapatupad ang Pangulo dyan. Lahat po ay kailangan na mabigyan ng atulong, ng ayuda at kung anong proyektong kailangan nila ay ibibigay ito ng Pangulo kung ito ay mapapatunayan nila na sapat ang feasibility studies at ang pondo ay mailalagay sa tama. So, hindi po totoo ang sinasabi ni Congressman Irise.
1: Pamahayag kadto ni Palace Press Officer Undersecretary Cleve Castro. Una din eh, gingon ni Irise nga mismong si DPWH Secretary Vince Deason, ano ingon kaniyang dili siya tagan sa alokasyon kay kanunay niyang gibatikos ang administrasyon.
6: Ay pagka-leader ka, di may mas malaki ka. Critic ka, galing ako. Nung nakarang year, yung allocation sa district ko, maliit na, hindi pa ni-release. Hanggat hindi ako tumitigil na magsalita. Tapos ngayong taon na to, ay pinakamaliit. Pero hindi, sabi nga sa akin ni Secretary Vince Deason, isi-zero daw yung allocation sa akin kasi ang tingin daw ng Malacanang, kalaban ako. Eh sabi ko, hindi ako kalaban, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Kasi nga okay. Minority ako eh. I provide check and balance.
1: Ang inyo nabati, mao si Caloocan 2nd District Congressman Edgar Irise.
2: Gisawani ka ni Budget Secretary Butch Abad ang budget sa kasamtang administrasyon nga kadaghana na paingon matod pa sa dili maayong proyekto. Matod ni Abad nga sa milabayng tulog ka mga tuig ang dakong pahat sa National Expenditure Program na paingon sa mga proyekto sa mga politiko nga wala epekto ngadto sa katawhan. Giyong kini ang rason kung kuwang sa kasayuran ang maghanay sa budget matag tuig.
7: Itong nakaraang tatlong taon na kung susuriin mo yung pinaggabitan ng DPWH dun sa mahigit isang trilyong budget nila, 22% napunta sa flood control projects at 43% napunta dun sa mga in aid of re-election na projects katulad ng multipurpose building, local roads. Kaya isipin votes. Kaya isipin mo, 22% plus 43%, 65% na yun ang kabuuang budget ng ating bansa. Itong nakaraang tatlong taon, napunta sa mga project na walang national impact. In fact, yung flood control, nakita na natin ngayon, ginamit lamang para dahilan, para yumaman yung ilang mga mambabatas. At itong mga maliliit, yung hyper-local projects, ginamit siguro para nga matuwa yung kanilang constituencies at masigurado na pag tumakbo sila sa 2028, makakabalik sila sa pwesto.
2: Ang pamayag ni Kanhi Budget Secretary Butch Abad.
1: Balikan sa lahat ng mga aksyon, ang update sa ating Higalay Festival, din gagat sa DTI, ang katawan nga pebutsyan ang tuluka. Ano, gineskwento karaman, nga alayon ni sa kabistahan sa atong nagpayan, magluwanin, pero mabot o Disyembre, 30.
2: Agili, kung ano magdumdyan, Agusto na, rada na, Agusto. Agusto. Tulur ka adlaw na.
1: Agusto. Agusto di ayo. Pagkagwapo ba, magbaabot o lapi na kag year round yun.
2: Ay
1: sus, pagkalabi yun. No? Kung tibok tuig na ang
2: diskwento pirmi.
1: Na speakers linya si Ma'am Julie Nieva, ang spokesperson sa DTI Region 10. Ma'am Julie, may buntag.
4: Tama.
1: May buntag, ma'am.
4: Sa atong mga listeners, karon sa Magnum. May buntag, ma'am. May buntag sa tanan og Happy Monday.
1: Oo, Happy Monday, ma'am. Kini kurat ko pangingap up to December 20. Wow! Tulukan daw din nga kalihukan, ma'am. Kini nga diskwento karaman din sa atong dagbayan, sa atong kapistahan. Og unsa ba ay mapahimunsan diha sa atong mga konsumidor, no? Nining maunga karaman, ma'am.
4: Dagan kayong salamat, Magnum June. No? So yes, in celebration sa Higalay Festival, kani atong DTI Misamis Oriental na provincial office na sila i-organize nga diskwento caravan. Karong August 18 to 23 days lang siya, Magnum June. No? August 18 to 20 lang siya din ha, sa Cagayan de Oro City Hall Mini Park. So para sa kasayuran sa itong mga naminaw karon sa atong programa, ang diskwento caravan, isa ka na siya ka-programa sa DTI, no? Mura siya o a mobile market kung asa makipartner ta sa itong mga manufacturers o retailers nga mag-offer sa ilahang mga baligya, no? Usually mga basic goods at manufacturing price or discounted prices pagani ang uban, and then ato siya ipaduol sa ato ang mga konsumidor. So muna na ato siyang gi-organize din ha, sa Cagayan de Oro City Hall Mini Park.
1: Tataw mga igsoon ha, tataw. Agosto 18 magsugod hangtod sa Agosto 20, tulo ka adlaw diha sa City Hall. Ma'am, kung mahimo nato ni sa tulo ka mga adlaw, dili nato mahimo
2: kada bulan. Balo
1: sa kabulan o tibok tuig ana no. Di na mahimo, walay puro layo nang kapuruhan nga may tabo, ma'am.
4: Betag tulo-tulo lang sa siguro ka adlaw karon Magnum June, no? Kay actually partner man gud nato tong mga manufacturers ug retailers pod ana.
1: Okay.
4: So bali extension pod na siya sa ilahang mga tindahan man gud, no? So additional pod na nila nga mga katawhan. Pero kung mahimo nato gyud, no, nga naatay mga once in a while nga diskwento caravan sa makaroon sa Higalaay, and then by October siguro na nasatay another nga i-conduct sa atong Consumer Welfare Month. And then ato alang kung i-advertise or inform Magnum June, no, nga sa kani ato akaroon sa Augusto natay 19 ka mga partners ng manufacturers and retailers, so nagkalailahin ilang mga baligya na ay ka ng mga household wares, na ay ka ni ato mga basic na groceries, no, kaning mga apil, mga sabon, mga karni, and partner po nato gihapon mag-participate kani ato ang isa ka rice distributor. So napod yun tayo bugas kay baligya karon din ha sa diskwento caravan.
1: Ma'am, ang kong pangunta na, kung mahimo ni sa tulog kaadlaw, nga hindi mahimo ni sa kasimana, doon kasimana, tulog kasimana, o sa kabulan, yun na ay marag a sort of gasakripisyo ang mga mamaligyaay nga mupaubos para bahalag buubos po gamay ilang ginansya, uwagin sila ginansya, ang importante nga magkapadiskwento caravan.
4: Ang atuwa lang na is at least natay mahatag nga efforts Magnum June, bahalag 3 days lang. Kay again, ato amang gundi siyang partner atong mga manufacturers and retailers. So ilang schedule po ng ato ang i-adjust, no? Para lang yun na makatag ta og another nga space or area para sa itong mga katauhan.
1: Okay. So pag mintag diskwento karaban, discounted ang presyo sa nasgutan ng mga produkto. So dias pag pagpatumag discount sa mismong presyo, di ba sila gaka-alkansi po? O gakawad ang alkansi, di makaginansya, ma'am?
4: Mm-hmm. Actually, partner siya sa itong partnership gid sa Ilaha, Magnum Juno, para gid sa itong efforts nga makatagtag affordable goods and at affordable prices usab sa ito ang mga katawhan. So, maupod ka na siya nga 3 days ang atuag yung ginahatag sa ito ang mga manufacturing retailers para sa ito ang consuming public. So, gikan din na sa Ilaha mismo kung nga kagustuhan nung manufacturing prices kay diretso man kita sa itong manufacturers nga partner, no? And then, ang uban po yun, anak, kung sa loob po nila nga, discountan po yun nila ang Ilahang peso.
1: Lagi, kay kung obos ang presyo dito sa manufacturer, diretso lang ito sa manufacturer. Aron nga, ubos pirmi ang ito mismong presyo. Anyway, walay subsidy ani ma'am gikas gobyerno ngadto sa mga mi-engage sa baong nga diskwento karaban, wala.
4: Wala tay gihata nga subsidy ana, magdumyo na ato lang gid is partnership no negotiation gid sa Ilaha nga hatagan gid nila at manufacturing price ang Ilahang mga products sa atong mga katawhan.
1: Okay, ma'am, pagisubli sa imong panawagan ngadto sa atong mga kaigsoonan nga paimutsan kining tulo ka mga talagsaon nga tulokadlaw nga talagsaong diskwento karaban nga gipasugdahan sa DTI.
4: Adaghan kayong salamat sa Magnum Radio, no? So again, ang DTI Misamis Oriental nga provincial office na tayo organize nga diskwento caravan karong August 18 to 20 dinha sa Cagayan de Oro City Hall Mini Park. So para sa ato mga mamalitay sa itong consuming public na tayo 19 ka partner nga manufacturers o retailers na magbaligya silang mga nagkalahi-lahi nga basic goods at manufacturing price or ang uban ganit discounted prices, and isa na niini ato ang distributor or partner nga magbaligya og pugas. And of course, ang diskwento caravan again isang programa sa DTI kung asa no maghatag tawag opportunity nga closer sa atong community ang mga tindahan nato and at affordable items. Dagang salamat.
1: Karon ang Agosto 18 hangtod sa pitsa 20 tulo ka mga adlaw. That would be 18
2: ugma.
1: Ugma, Martes.
2: Ugma, so good. Taman sa
1: ugma naman ni 18.
2: Ugma taman sa Webis Magnum.
1: Sa Webis. Ugma na.
2: Ugma na.
1: Ang imagination ako maglayo pa.
2: Kaya kami 18 big bago pa nag-Agosto.
1: Ugma naman ni 18. Anyway, ma'am, thank you ma'am. Salamat kay ma'am. Ma'am Julie Nieva, ang spokesperson sa DTI Region 10. Parenta sa atong mga balita. Gibotyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga kumpiyansa siyang walay may tabong leadership fund sa Senado umot sa iyong liderato. Maato ni Gatchalian nga mismong si Sir Jimmy Rosito kinsa chairman sa Senate Committee on Finance nga mismo maoy mipasalig nga dunay transparensiya aron makita sa katawhan.
8: Ako, masaya ako dahil sinabi ng ating bagong finance chair, Senator JV, na hindi siya papayag ng leadership fund. At yung practice na ginawa last time na lahat na sa plenaryo, i-presenting amendments at i-upload yung documents, pati sa BICAM, ipapresenta rin doon no, yung mga amendments, ay para makita ng taong bayan at maging transparent.
1: Ang inyo nabati mo si Senate President Sherwin Gatchalian. Tama ginabantayan magdumailin kay kinabto ganito ang kusog pork barrel.
2: Oh,
1: pork barrel. Ya kay na issue pork barrel, gipulihan kay ngalan.
2: Oh.
1: Nagkabit sa speed up insertion sa mga mga bisita na lang. Oh, kabasig ka na sa mga lain karon ba?
2: Oo, gana.
1: Dagkar mag bright ya. Basig lain sa mga ngalan mo tumaw. In fact, karon lang ni bago mi tumaw ng leadership pack.
2: Oh.
1: Nga summer gyapon kuno sa pork barrel.
2: Mm-mm.
1: Oh, so basig na sa ilang pan ani. basing di mohan sa leadership fund, basing management fund na sab. Ano ba nung kuman pang mga fund dia?
2: Gibotyag sa grupong One Sambayan nga malipayon siya silang parayon nga ngang miaginod ang kaso batok sa mga nalambigit sa flood control scandal. Mata ni One Sambayan convener attorney Howard Calieha nga nasabda nilang reklamo sa katawan ug nang hinaot nga sa musulod nga mga bulan mas daghan pang mabilanggo tungod sa korupsyon.
9: I understand that the public is medyo na naiinip, but we are happy that there are some na congressmen na under investigation o may kaso na. May mga senador na nakulong na, although may isang nakalabas lang recently. Pero sa akin lang, we are thankful for the development, but we are hopeful that in the next few months, bumilis-bilis ng konti.
2: Ang pamahayag ni Juan Sambayan convener attorney Howard Calieha.
1: Gunaw na kung magdumailin, basig pwede na lang considering ang corruption, grabe naman yun. Di naman mapugan, mura na mag-cancer. Di ba? Siguro basig dapat na lang para ma-regulate ba? Corruption fund. Di ba? Buta na lang pamarigulit.
2: Himo na lang legal.
1: Oo, himo na legal. Kaya mo may status Pilipinas.
2: Oo. Oh.
1: Nga ang illegal, himong legal.
2: Pangitaag pamagi mo.
1: Oo, para kaya di man masulbad. Di man ma... Di man i-redicate ang corruption. Himo na lang siguro legal ba? Corruption fund. I-regulate instead of... Butanta, 1 trillion, himo na lang 500 billion, ano ba? At least, maminus-minus.
2: At least, dili na makakuha ng mga tao. Ah, oh, naano magunta na.
1: na-adapt na sa tao.
2: Kaysa mapungot pa ang tao, magnumzun kayo, magsigir, paglimod.
1: Oo, oh, oh, dagang ma-high blood, ano eh. Kaya di man mangkon.
2: Huwag niyo mangkon.
1: Oo, huwag mo angkon. Unlike sa mag-nation, maghihikog ang uban eh.
2: Oh, oh.
1: Sila maghihikog na lang tao. Digyan, digyan, manaog. Oo, oh, ang tao na yung maghihikog. Binunto sa mag-nation, sa Japan, hihikog eh.
2: Oh.
1: Oh, bag maulawan na, hikog. Dini sa ato, ang tao nalay, magkano naglimaw. Tungod kay, di magin mo, di magin mo naog. So, basing po nilang corruption fund. So, na-i ceiling. Di na, mara gini ha. Oh, para ninyo. Oh. O, imo congressman, imo ng corruption fund. O, ikaw senador, imo ng corruption fund. Hala, hab-haba naging sakto. Diba? So, kinausan ay corruption fund. But regulated.
2: Oh.
1: Regulated ba, no? Okay.
2: Na, mangura ko tragi hapon na mag-unyan.
1: Mausap lagi. Karoon ay kinutuban ng abot o trillionis daw ang corruption. Sus Maria, di man lagi matagba po ng tao. Mangura ko lagi hapon, bisag na na yung pondo.
2: Oh.
1: Bawa ganing gabantay ng hapon nga karoon, di ba?
2: Oh.
1: Bisag na ako na yung money ilang mismong pondo. Ngayon tapag yung billionis, pastilang pa itanin nga kinabuhi. Para sa atong mga berita gipaniguro sa Commission on Elections kung kamilik nga magparayon ang Bangsamoro Parliamentary Elections kung BARM karong sunod bulan. Kini ang pahayag sa komisyon human panhigi ang convoy ni BARM Interim Chief Minister Aldo Raup o Abdul Raup Makakwa sa Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte. Mato ni Comelec Chairman Jules Erwin Garcia nga isulitin kis lamang among insidente ug dili igo na rason ano'y Oktaba ang eleksyon karong Setyembre na nituiga.
10: Hindi naman po natin sinasabi na yung nangyari niya na pananambang ay election-related violence. Kung kaya lang naman, ay siyempre po, wala namang kaguluhan, wala namang talagang kahit anong insidente na isa nga ay makakasira sa katahimikan ng buong Bangsamoro. Kaya nalulungkot tayo kung kaya naman kaagad po tayo nag-utos sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines na kinakailangan ma-aresto at malaman kung sino po ang perpetrators o yung nasa likod po nito. At sinabi natin, kung sakali mang ito ay magpapatupad sila ng batas, dapat susundin pa rin yung constitutional rights ng ating mga kababayan upa lang na kahit paano maniwala sila na wala kang problema pa rin patungo sa September 14 parliamentary elections.
1: Ang pabahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia magdamot yung magiging magbali no? Nga bisan pag himong legal ang corruption ba? Mangurakot ng Japon. Himong legal. Amar ka nagkaroon sa political dynasty?
2: Oo. Oh,
1: gidilis ba tangkang balaon?
2: Pangitag pumagi nila nga.
1: O oh, karoon, legal. Hapit na may himong legal.
2: Oo. Mura ko nagdili, pero...
1: Oo. Oh, pangitag yung lusot. Oh, so, iris na lang tong corruption pan, ha? Iris. Iris na lang tong corruption pan. Kay maroon gigapon yung dangatan. Mangurakot lang gigapon. Pisag, kung himong legal ang corruption.
2: Giton an sa Trade Union Congress of the Philippines kung TUCP ang pagpahigayon og labor holiday kinisi pagkundina sa suspension sa Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos nga dugang sulan sa Metro Manila. Mata ni Carlos Miguel Oñate tigpamaba sa TUCP nga nagpatawag na sila og emergency meeting sa tanang grupo sa mga mamuo usa sa ilang naisgutan ang planong labor holiday.
11: Prangkaan na lang po, no? Hindi po natin nirurule out yan sa katunayan na nagpatawag na rin po tayo ng emergency meeting sa lahat ng mga grupo ng manggagawa. Meron kasi kaming National Wage Coalition, naka-broadest na samahan ng iba't ibang labor groups sa Pilipinas. At yan din po, no? Isa rin yan sa mga tatalakayin namin dahil mahalaga ho rito hindi lamang yung labanan sa korte. Mahalaga ho rito na maramdaman hindi lang ng korte kundi ng kongreso natin na kinakailangan na hindi lamang yung depensahan itong 85 increase sa Metro Manila, kundi siguro magpasa na ng legislated na wage increase. Dahil yun na lamang po ang paraan para itaas ang sahod ng ating mga kababayan, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa.
2: Ang pamayag ni TUCP spokesman Carlos Miguel Oñate.
1: Karon sa itong Magnum International sa Vatican, gibutyag ni Pope Leo XIV, nga gikinalan sa simbahan ang mga madring katoliko aron makatabang nga mahigbata ang kalibutan. mato ni Popleo nga mapasalamaton siya sa contribution sa mga madre sa pagsambuag sa mga balita, pag-edukar, pag-atiman sa mga kabos ug mga gihikawan. Ginugan pa sa Santo Papa nga ang debosyon sa kababayanan mahimong yawi aron matabangan nga ang mga walay gahom dinhi sa kalibutan.
12: The church needs you and all of the diversity and richness of the forms of consecration and ministry that you represent. For with your vitality, the witness of a life centered on Jesus, you can contribute to waking up the world. In this way, together, you will be able to confront the globalization of indifference and of powerlessness with the remedy of Christ's love and mercy.
1: Ang inyo na bati, mao si Santo Papa or Pope Leo XIV.
2: Sa Hungary, 12 ka mga taong patay ug daghan pa ang samaran human mabaligtad ang gisakyang bus sa Hungary. Subay sa report sa kaysa bus, ang 57 ka mga Polish pilgrims nga paingununta sa Herzegovina gikan sa Bosnia. Gituuan sa mga otoridad nga nakatulog ang driver sa bus nga hinungdan sa pagkadisgrasya. Nunot niini nagparangatas sa iyang pasubo si Prime Minister Peter Magyar alang sa mga pamilya sa mga biktimang namatyan ug nanghinaot sa paspas nga recovery sa mga samaran.
1: Karon sa tumagdong business, gipamago sa samahang industriya ng agrikultura kon sinag nga di angay magpasaka sa presyo sa mga produkto ng agrikultura ang nasod. Kinatalwa pa man sa epekto sa malalang bagyo gabagat. Matuloy sinag Executive Director Jason Kainglit nga sa ilang monitoring walay pagsaka hinoon, biubos pa ang farm gate price busa walay rason nga musaka ang presyo nini sa kamerkaduhan.
13: Sa farm gates, nakita natin, actually, bumaba pa ng mga 10 pesos ano, yung cabbage. Bagsak pa rin hanggang 40, 50. Yung kamatis, ang taas na dito sa Manila, sabi ng ating mga namimili. Pero pagdating po sa mga bagsakan, lalaro pa rin siya hanggang 50 pesos. Ano. Ibig sabihin, hindi siya tumaas. May mga lugar na mababa pa siya. Kaya dapat yung mga sinasabing pagbabadya ay matingnan talaga dahil karaniwan ang talagang kumikita dyan. Hindi naman yung mga farmer at talagang yung mga biyahero, mga traders. Kawawa rin ang consumers dahil nabayo na tayo ng bagyo, ng habaga. Pagdating sa presyuhan, hindi talaga justified. Tama ang DA na hindi justified ng any increase sa presyuhan dahil nga po kahit yung ating mga farmers ay nalulugi pa at bumababa pa ang pagkuha sa kanila.
1: Ang inyo na bati, mao si Jason Kainglit, Executive Director sa Sinag.
2: Kapig 5 million pesos ng livelihood grants ang gituno sa Department of Social Welfare and Development Office kung DSWD Region 10 sa 19 mga people's organization sa Bukidnon. Ang matag organisasyon na kadawat og 1,300 ka mga livelihood seed capital fund aron mapalapdan ang ilang community enterprises. Kabahin kini sa Pamana LGU Lead Initiative ubos sa Peace and Development buong bansa mapayapa kon PDBBM program. Tumong niini ang pagpalambo sa lokal ng ekonomiya o community resilience sa tibuok rehiyon. Samtang aron masiguro ang pagpadayon sa livelihood projects, magpadayon ang DSWD Region 10 o mga partner niini sa regular nga pagmonitor o paghatag mga capacity building assistance sa mga beneficiaryo. Samtang sa tong foreign exchange rate, may busog 4 centavos ang balor sa securities dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 28 centavos sa pagsira sa trading na atong adlong Biyernes kung itandi sa 61 pesos o 32 centavos sa pagsira sa trading na atong adlong Webes. Samtang sa nagpadayang gera dito sa tunga-tungang Sidlakan, ang kasuntang ang presyo karon sa Dubai crude oil ang naa sa $85.31 per barrel. Kini mi obos o kon misaka 1.03% kung itandi sa daaning presyo nga naa sa $84.44 per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Sports, gipildi sa Strong Group Athletics Pilipinas ang hometown team nga Chinese Taipei Blue sa score nga 97-78 sa nagparayong 2026 William Jones Cup. Kinina ang ikadang sunod-sunod nga kalaugan sa SGA Pilipinas nga karon duna na ay 2-1 record sa Group A. Mao'y nangulo sa kalaugan sa Philippine team si Isaiah Pinheiro ug Tahuan Aji sa ilang tagisunod puntos samtang si Kani si Kanhi NBA big man Boban Marjanovic nagdala sa 14 puntos. Dugto ni magpahulay sa sa kando ang strong group una sila mubalik sa dula batok sa Japan ug mang adlaw.
2: Samtang sa to ang lokal nga mga balita sa sports, gawag mga residente sa Barangay 35 ning Dakbayan og silingang mga barangay sa pagduyog sa ilang 8th araw ng Barangay 35 og Fiesta Basketball League unyang alas 6:30 sa gabi. Moabot sa 17 ka mga team ang modula sa 4 ka mga bracket sa Open Basketball League. Gipagawas na usab ang mga opisyal nga teams sa opisyal nga bracket tournament. Din makita kini sa official Facebook page sa Barangay 35. Dugtong niini dunay ganti og trophy nga madawat ang mga modaog nga team sa nisgutan nga liga.
1: Sa katapusan alang netong white trabaho, ang Magnum Radio modawat pa og duga mga aplikante alang mosunod nga maposisyon para sa among ongoing broadcast expansion. Reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff, ug electronics engineer. Mabasa ninyo sa among FB page, Magnum Live, ang qualification. Isabit lamang ang inyong application letter sa Magnum Radio or i-email sa magnumradio@yahoo.com. Inyo nabati ang Magnum 45 ning adlawa, Lunes, Agosto 17, hangturuma, timani, ayo kalimti. Nga sa usa ka gawas nung katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Gini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga kung si VP Sara Duterte sa impeachment mamatud ang sadan, angay siyang silutan ug papaon sa katungdanan. Pero dili lamang si VP Sara ang angay kasuhan ug silutan kun mamatud ang sadan. Kinahanglang kasuhan usab, silutan ug papaon sa katungdanan ang utok ug ubang dagkong kawatan nga naa pa karon sa kagamhanan. Kana opisyal nga prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo,
2: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhin lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Kasi
14: ranita
16: napad pupunto ho gyud sa kita gyud ba. Habi na 4 months ang sakit sa kabulan. Kungkod. Pag kabalo nga ko nga nalig ko na Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong litson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
14: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmaintainar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron malikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuo naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang nagpaubos sa serum uric acid.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Pili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
14: Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
20: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inumatagad daw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
0: visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
25: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
26: Mahigo bala ang imo dugo?
27: DTX 500!
26: Masamit ka bala ang gina-allergy?
27: DTX 500!
26: Ang DTX 500
27: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
27: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
26: DTX 500!
27: Masalrikan!
26: DTX 500!
27: DTX Coffee Mix!
28: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
27: DTX Coffee Mix.
26: Mga butika.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
31: CDOIIIDOL Cheesiest.
32: Our best idol cheese dog ever.
33: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
31: Ito ang idol ko.
30: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
0: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
34: Pinakabarato nga data
35: sa Shopee!
36: Naapay 10% off para sa tanan!
34: Bagong user!
37: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
30: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
38: Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
39: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
40: Ay, wala ko'y sisilyo.
39: Ay, wala ko'y sukli.
41: Wala yung sukli.
42: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
37: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
30: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
1: Alas 8:58.
43: Time check was brought to you by CDO Idol Hot Dog.
30: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship,
2: Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Kining abahin sa Tubraguban, atong kanato ni Kuya Ronald Rufin sa may barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
4: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
8: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon, aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas sa 8:59. Igala, kumusta mayong abuntang kanyang tanana? Welcome sa Tubraguban sa itong programa, ang itong Magnum Rapido.
8: Magnum Rapido, Rapido.
3: Adlaw na siya karon may galang Lunes, o niya na ito may gala sa Pizza 17 na, sa bulan may gala sa Agosto 2026. So karong adlaw may gala, medyo paspas pagligid pagin sa adlaw mga igsoon, tungod kay sunod simana na lang yon ang nahibilin may gala para mga igsoon sa bulan sa Agosto. Tas-tas po nga bakasyon may kalag karong si Manaha tungod kay karong Pizza 21, Biyernes, walay trabaho. Sabado, Domingo, tulukadlaw yun. Pag-abot na siya may gala sa karong sunod simana, Pizza 28, wala tayong trabaho may gala Biyernes kay Diskagayan, kaon man ta, piyesta man. 29, wala. Patra 30, wala. Pag-abot sa 31, straight po, wag niya po may gala. Sabton o patkadlaw ang pagkasunod simana ng holiday. Ang bakasyon may gala. So, paspas o niya dayon mga eksyon, daghan may gala ang mga taas ka pahuway para sa mga trabahante, labi na sa mga trabahantes gobyerno. Mayong abuntang kanyang tanan, mga suking take paminaw, I'm sure daghan pa may gala, hangover pa karong panahon na. Tungod sa gipagayon may gala ng kapiestaan kagahapong adawa, bahog-bahog sa kaon, la-la ng magkalilisang may gala, sa mual gagrabi sumba may gala, karong panahon na, medyo dunghoy pa. Dagan pa medyo aslom-aslom panginhawa may gala tungod kay nalabian may gala sa gilala kagahapong kagabi. Dagan man magpiesta kagahapong adlaw may gala. Sa kadagas nagpiesta, huwag inang imbitar maski usa. Pero mula gina, kinsa masyam kang imbitaron siyab. Kinsa masyam kita may galang imbitaron. Nga dili ka man VIP nga to may gala sa tagtungod. So hulat-hulat na lang siyab ka sa sunod niyong fiesta para sa inyo. Ayaw na lang po siyang sige sa reklamo nga way nang imbitar ni mo. Anyway, sa ito mag-exuan ka na minaw karon mayong abuntag may gala ding like adlong Lunes, Pizza 17 na may gala, sa bulan mga igsoon sa Agosto. By the way, may gala karong adlaw, I think ganina mga bandang alas 8:30. I don't know may gala, unsa na yung result sa awa sa dula. Mga igsoon ni Alex Iyala, batok may gala sa dilit tiaw o banggiitan niya nga ma-inkwentro karong adlaw, nga mao may gala si Amanda Sinimuba. Mga igsoon, nga iyang ma-inkwentro karon. Mga igsoon, diya mismo sa kiniabang Cincinnati Open, mga igsoon. So, ang iyang nga ma-inkwentro karong adlaw, mga gala, mao mga igsoon, ang world number 10, nga si Amanda Ani Simuva. Siya, mga gala, ang lugar, tungod kay nagbadaugon man, mga gala, si Alex Iyala, ang tong iyang away, mga igsoon, tali, mga gala, sa dilit tiaw pod, o nga, iya may galang naibagat may gala sa dula mga igsoon nga si E.J. Rose may gala sa Cincinnati Open dito sa Tipong Bansa sa Amerika. Tungod sa iyang kadaugan may gala sa score nga 6-1, sunod 3-0 kay injured yun may galang kalaban, di na yun madala. So nagpadaugan may gala si Alex Iyala. So tungod may gala sa iyang kadaugan, nagpaduol pa siya may gala sa pagka top 15 na. Kung magpa-malampuson siya may gala sa iyang away karong adlaw, sunod may gala nga rangka batok kang world number 10. O kinsa may gala si Amanda Anisimuba, siya may gala ang anaakaron sa World Number 10 o sa Cincinnati Open. Siya usab ang anaakaron may gala sa Number 9 seed o pinakataas nga naabot may gala sa iyang karir ni Amanda. Mao may gala ang siya ang nahimong World Number 3 niagtong 2019 sa edad pa lamang niya may gala nga 17 years old. Si Katya may gala sa tennis sa dihang nakaabot siya may gala sa semifinals sa French Open. Og siya usab ang miabot siya sa unang Grand Slam final sa Wimbledon. Og wa magdugay, subli usab siya may gala nga miabot na sa US Open final. Og but sabton may gala nga kining maengkwentro karon ni Alex Iala, usa kini ka dili ordinaryo nga player may gala sa tennis. Duha ka Grand Slam final ang naabot may gala ni Amanda sa usa lamang ka season. Og di lang kana may gala. Siya usa may gala ang nagdaog mga igsoon sa mga nagkadaliyang nga mga tournament sa WTA tournament mga igsoon sa bisan asang suok sa kalibutan. Og siya may gala ang may mahimong dilitiyaw nga makaatbang may gala sa banggiitan mga igsoon nga tennis player karon mga igsoon sa atong pambato. Dilitiyaw may gala kini mga igsoon ang makaatbang ni Alex Iala tungod kay kini si Amanda. Usa kini ka top 10 player. Usa sab siya ka player nga nagdula sulod sa duha ka Grand Slam finals. So sa laka season, usa sab siya kadakong naipangalan sa tennis sa Amerika. Og kini bay kala nga away nila og ilang dula is mas exciting kini tungod kay una kini nila may gala nga pag-inkwentro sa singles mga igsoon sa WTA 1000 sa Cincinnati Open. So, I don't know, Magnum Island, kung doon na ba yung result. Kay alas 8:30 may landula, mga igsoon. Oras ni sa atos Pilipinas. May gala, ang ilang panagdula karon mga gala, tunapita sa kinibang tripong bansa sa Amerika. Alas 8:30, ang taknas buntag karong adawa. Oras, I'm sorry, mga igsoon, ug mga adawa. Kay Lunes man karon mga igsoon. Tuesday, sa ato, may gala. Unya dayon na alas 8 sa gabi, dito may gala sa oras sa Cincinnati. Okay? So sa ato, pizza, 18, Tuesday, may gala. O atong laton, may son, ang result sa dula din ni may gala kay balikon ko, kung ugaling nagmalampuson may gala si kiniabang Alex Iala sa round of 64, gato kang AJ Rose. Kini karon may gala, round of 32 ni. Ang diha mismo may gala kang Amanda, ani si Muba. Dayon na kung butan na to ha, kung palarad gamudaog may gala si Alex Iala sa iyang dula ngadto kang Anisimuba, siya may gala ang ma-inkwentro na dayon sa round of 16 ngadto kang Noskova. Kuyaw na ning player. Kung mulusot siya may gala kang Anisimuba o kang Noskova, siya may gala si Alex Iala, preparation na dayon kada para sa iyang quarterfinal nga iyang ma-inkwentro na usab si Pigula. Unya ang iyang madula sa semifinals, kung ugaling magkaabot siya sa quarterfinals, ang iyang away may gala is mao mga igsoon si Rybakina. O dito sa finals, ang iyang maengkwentro may gala, kung magkaabot si Alex Iala diha, siya may gala mao si Sabalenka ang iyang makaaway. So therefore, doon na pa'y lima or 1, 2, 3, 4, 5, 6 unong pagka mga banggitang players ang maengkwentro may gala ni Alex Iala hangtod sa finals mga igsoon. So napildi niya si AJ Rose, although medyo alkansiyon man ta sa dula gyud unta may gala, pero na retire ang dula or na human ang dula tungod kay gyud kabalik human ma-injured may gala kini si AJ Rose sa round of 64. So mutay pinakaunang dula may gala sa away sa dula may gala sa Cincinnati Open sa Amerika ni Alex Iala. So karon ang iya may kwentra, dili ordinaryo may gala. O gula pa sa sila ka magbagat ni ani. First time siya magtagbo o magsangka may gala sa round of 32, mga igsoon, si Amanda Anisimova. Okay? Kwade, dili ordinaryo may gala kay duha kini mga igsoon. Two times na Grand Slam, mga igsoon. O sa mga dula, napabatod ana ning maong tennis player may gala ang iyang kabanggiitan. Di sa maglayo may gala sa ilang edad tungod kay 21 may gala si Alex Iala, 24 kini may gala si Anisimova. So, kana may kala sa ba, kana bang gaulat sa dula sa tinis manigsyon, tali sa itong pambato sa Pilipinas may kala, nga mao manigsyon si Alex Iala. So, one min down na, siya nakatbang may kala sa Cincinnati Open. So, doon na pa'y unom ngayong enkwentrohon niya. Malaras kanya ng unom may kala, of course, lain na siyang championship may kala, o lain nga mga angko niya nga corona sa pagka-champion may kala, sa Cincinnati Open. Tandaw na to, mga eksyon, kung asa kutob ang stamina, power,

Pinagi mga Ikson sa atong streaming live ang programa sa Magnum Radio Cagandero. Bisan asang sok sa kalibutan, basta kay may internet connection ka, daw susamas niya karas Pilipinas gihapon may galaga monitor din sa paghitabo sa palibot. Sa mga si Ikson at mga Pinoy nga nasa abroad karon mayo nga buntag nga monitor kanato sa atong streaming live. Samtang salamat sa mga viewers karon matagtas kabuntagon may galaga na karon nga monitor kanato pinagi mga Ikson sa atong Magnum live sa Facebook. Sa atong Magnum Live Facebook, yung makita na may galang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa atong mga nag-view ka nato sa Facebook, limang taknas kabuntagon. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes o pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa atong sanakbayan sa Cagayan de Oro, salam alaikum, marikmaturay, barakato, mapia, mapita, kanyang tanan, mga isyong taga mga Muslim. Mahag sa iyal na yung tanan, dias bukid, sa atong mga isyong lubad, baga mag-uma, sa tanan, ganakaroon may galang, dias sa kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan diya sa maya probinsya sa Kabigin. Maupay, maupay ng Joan ha, sa tanan nato ng mga nagamonitor ka nato karon may gala sa gibansagang The Paradise Island. Og dinita sa inyong gipaabot may gala nga kahimtang sa itong lakaw sa itong panahon ni Mataknas Kabuntagon o kiningabahin sa itong programa. At ito nato may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ni Siyudad. Niya ang kahimtang sa itong lakaw sa panahon mga eksot. May mga LPA sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. May napurma sab nga LPA sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Inani ni may gala ang explanation niya ni. Usa may gala ka low pressure area nga naa may gala gawas sa Philippine Area of Responsibility pero duna sad may gala ay LPA nga niya sa sulod karon may gala og may chance ang gihapon nga mahimong usa ka bagyo. Ikabutang sa tumang tinigyanan sa pag-asa may gala nga karon padaon ang ila may gala nga pagmonitor sa usa may gala ka low pressure area kon na LPA sulod sa Philippine Area of Responsibility kaganina nga sa buntag may gala naa na monitor kini mga igsoon na siplatan ang maong LPA sa mukabat may gala sa 1075 kilometers at magdulapita may gala sa may Luzon area. Doon na siya gibutyag sa tumaturigadan sa pag-asa ka doon ay medium chance nga mahimo siya may galang usa ka tropical depression sulod may gala sa 24 oras. Meaning, within 24 hours, posible mahimo ni siya may galang usa ka bagyo. Okay? Now, tungod ani, mga igsoon, doon na paghihapoy mga pag-warnings sa mga heavy rainfalls sa ato mga tinigyanan sa pag-asa bunga gihapon sa gitawag may galang nga southwest monsoon or habagat dito na pita sa Luzon area. Ang habagat may gala padayon pagyapon makaepekto dito na pita sa Luzon, may Marupa, Calabarzon, even may gala Visayas area, Huaylabot, Mindanao. Karong panahon na may gala, adlaw karong mga igsoon nga Lunes, mga igsoon, adunay 50 hangtod 100 millimeters. Ang gi-expect may gala nga ibuhos ng mga pag-uwan sa habagat dito na pita sa Ilocos Sur. Of course, kay naman siya sa western section may gala sa Pilipinas. Sa mga Ilocos Sur, sa mga La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales o Gabataan. Kini nga mga gipangandlan ko nga mga probinsya naan ni sa western section sa Pilipinas which is naapunya may gala ang habagat. Now, gikan may gala sa gabi usab sa Martes, 18 mining ugmang adlaw, mga gala, expected sab nga the same gihapon, 50 to 100 millimeters ang ibuhos ka tubig gikan sa habagat may gala sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, apil na sa may probinsya sa Antique. Samantala, pagka-Martes sa gabi hangtod panulong Merkulis, may kalapit sa 19 na na, gibutyag may galag nga muabot gihapon sa 100 millimeters ang buhos nga itagak sa ulan may galang nga tubig dito gihapon sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, sa may Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, o sa mga probinsya sa Antique. So, kini may gala, dulot gyapon ni mga igsoon sa mga pag-ulan nga dala may gala. Karong adlaw, adlaw karong may gala nga Lunes, atensyon sa mudalik at paka dito na pita may gala sa Metro Manila. Bunga may gala sa kiniabang kusog nga epekto sa hanging habagat, maulanon unya dito sa Metro Manila, labi na panahos gabi eh. Kusog ng mga pag-uwan yon, ang masinati may gala sa maya area, labi na

0: dito na Pita Maygala sa may Quezon City. Sa Quezon City, unyas gabi kusog ang ulan. Nga masinati Maygala. Even dito na Pita Maygala sa may Marikina City. Kusog ang ulan dito na Pita o sa Maygala sa may Mandaluyong City. Sa may San Juan. Sa may Manila. Sa Navutas. Malabon City. Venezuela City. O even Makati. Pasay. Paranaque. Taguig. Patiros. Sa may Pasig. Sa Las Piñas, kini Maygala entire Metro Manila, unyas hapon, unyas gabi, kusog ang mga pag-uwan na napita Maygala, bunga mga igsoon sa diskutan Maygala nga, habagat. Now, kini Maygala sa ato, sa pulo sa Mindanao, din sa tua Maygala, kini abang wala tayo labot, bilit na maigo Maygala sa gitawag, mga igsoon nga habagat, bata unya sa hapon o gabi, naapag-apoy pipinak ka mga lugar din sa ato sa Mindanao, makasinati gyapon sa ginagbang pag-ulan, epekto na Maygala sa mga localized thunderstorm. Epekto Maygala sa localized thunderstorm, kada siya Maygala. Okay? Unya dayon, dinis ato Maygala, tungod kay ang aton temperatura mo na gahulatan sa tao, pila baka ang temperatura sa karon kay init na magig kayo. So inani Maygala, ang todes heat index, nga tipakita niya kaninyo Maygala, alang sa kasunod kung unsay kainit ang ato masinati karong adlaw. Ang atong temperatura din sa atong lugar, kagayan di orong Misamis Oriental. Ang atong temperatura, Maygala, ang actual na itong kainit din eh. Kagayan ng kadlaon, mitalat na Maygala sa kainiton, nga 27 degrees Celsius, 27. But ang actual na itong karong unto, Maygala, ang init is, muabot Maygala, og 34 degrees Celsius. Ang atong heat index karong adlaw, Maygala, nini mga igsoon nga adlaw, mga igsoon nga Lunes, pizza 17, ang atong heat index karong Maygala, mag-range ngadto sa 42 to 43 degrees Celsius. Init gyapon kaayo kana Maygala. 42 to 43 degrees Celsius atong heat index. Sa ubang mga lugar mga igsoon, sa mga silingan lugar nato, like for example Iligan City. Dito sa Iligan Maygala karong adlaw ang ilang heat index is 43 degrees Celsius. Dito na Pitas Butuan, the same 41 degrees Celsius. Dito Maygala sa Dipulog City 41 degrees Celsius ang ilang heat index. Sa mga lugar sa Mato Napitas, Cotabato, mga igala, ang ilang heat index karong adlaw is 42. Dito sa may Zamboanga City, ang ilang heat index is 41. Cotabato City, 40. Hingoog City, 40 degrees Celsius. Muna, mga igala, ang ato mga heat index. Now, sa mga pangutana, sir, karong adlaw, init man kagihapon. Gatong aking adlaw, init, walay klase. Sa Cagayan de Oro, doon na klase, karong adlaw. Gawas lang sa pipila ka mga lungsod sa Misamis Oriental. Ang pangutana, unsa ka mga lungsod ang way klase karon tungod sa kainit? Morning mga musunod. As of Maygala, base mga igsoon sa mga LGOs nga nag-declare Maygala nga suspended ang ilang klase tungod ani lagi Maygala nga kainit karon. Morning Maygala, ang lungsod sa Naawan, kanang binuwangan, shortened class period, sa may Magsaysay, sa may Taguluan, karong adlaw ug ugma, ang Taguluan nagdeklara nga way klase, ang lungsod sa Salay, mga igsoon, karong adlaw si Lunes, 17, half day lang sila sa Salay, dayon Talisayan, mga igsoon, shortened ang buntag, kining dipindi lang unsa ilang mga madesisyonan. Sa Lubihid, karong adlaw, ugma, walay klase. Mantikaw, wala karong adlaw. Hasaan, wala karong adlaw. Initaw, wala karong adlaw. O ubang mga lugar, like mga igsoon sa Lagindingan, wala karong adlaw. Lunes, Lagunglong, El Salvador City, Balingasag, Medina, Sugbong Kogon. Kada sila ng mga lugar, Maygala. Lugait, shortened class lang ang ilang period, mga igsoon. So, kini Maygala nga information source ato nakuha Maygala gikan sa Misamis Oriental Provincial Information Office Maygala. Okay? So far munay ang walay mga klase tungod sa kainit. But ang question is kung magpadayon kini nga kainit, kini li pa man siya mao. Kay kini atong nasidati karon nga kainit is patikim pa man kini. So asa taman ang kainit Maygala pagabot sa pagpaak na gyud sa Super El Nino. So tuloy-tuloy ug wag yapoy klase. Mas mayot ton ani nyo karon dia mga school principals, administrators, superintendent or mga kadagwa nato sa DepEd unsaon nato pag-handle ni tungod kay dili pa ni mao. Mas duna pay mas grabe pa ni kainit. So far mo na may gala katong intoto nga kahimtang sa tong lakaos panahon. May gala balikon ko ha. Tanan mga igsoon na portion sa may Luzon area, Metro Manila, Mimarupa area, Calabarzon, even na Bicol region, Paingos, Visayas, apektado sila may gala sa habagat. Igsip lang sa Pilipina adin sa Mindanao. Kita sa Mindanao, apektado lang ta may gala sa ginagmay mga pag-ulan, ipikto may gala sa ginatawag localized thunderstorm. So far ka na ato yung tutong kahintang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlaw. So sa mga higayon, kinigapan yung alagad, kinyong anchorman, kini si Magno Manny Agustero, hantod taon niya sa programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong mapraguban, niya karong may gala itong mga top stories, mga headliners. Unahon tayo may galang uluhan sa itong mga dago mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dago mga balitang lokal, ganahipos may gala. Panagbangga, hit on yun, gabangga sa duha ka mga motorsiklo na napita sa Barangay Bayabas ni Atunagbayan. Usa sa mga sakay sa motor, patay. Samtang bangga sab sa usa ka truck, tali sa usa ka motorsiklo, dito napita sa Baungon Bukidnon. Driver sa motor, patay. Samtang duha sab may gala ka mga biktima, magtiayon may gala sakay sila motorsiklo. Gipara may gala sa mga armado, dito sa kadingilan sa maya Bukidnon. Gipang pusil-pusil. Duha ka mga biktima, patay. Og karon sa tumang dagkong balita, balita may galang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagkong mga balitang nasunod, mga igsoon, bunga may gala sa mga pag-uwan, dala may gala sa epekto sa pipila ka mga weather disturbance o habagat. Sa talaan may gala, 23 na katao, patay. Og karon sa tumang dagkong balita, balitang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang international, linog may gala nga magnitude 7.7 nga mithapak og mitayog og napita sa nasod sa Indonesia sa maging adlaw. Ubay-ubay pa ang missing. 50 na katao ang nakaplagan. Patay! Now standby may gala sa mga dagko mga butaga at iskutan karong kabutaga sa dumaraguban sa itong programa sa Magnum Rapido. Niling adlaw karon mga igsoon nga Lunes o Pizza 17. Sa tumagbalik, oras maginikanan, alas 9:21.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Ospeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na awtorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat bites busog.
3: Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Basta Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.
6: Maing adlaw mga higala, Viva Senor San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Kanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Alas 9:28.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tayo kay Fregoban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now, standby sa itong mga butang at iskutan karong kabutaga. By the way, sa nagpangutana karon asa ang People's Day kung adlaw sa katawan. Nakakaroon niya ang Mayor may kalauban siya mga kaubanan niya sa City Hall sa may Sevier Heights, Balulang. Sevier Heights, Balulang, nakaroon niya ang People's Day, kauban sa Mayor Sidakbayan. O ato'y paibalog, ugmang adlawa, mauna ni ang katapusang PWD nga People's Day nga scheduled, special nga People's Day ugmang adlawa. Para gihapon ni sa PWD, kaya wala na ilain na yun, kinilang kuto ugmang adlawa. Alang sa mga PWD nga naminaw karon, ugmang adlawa, diya sa may City Hall Quadrangle, ang mga PWDs nga entertainon sa Mayor sa Buntag o sa hapon, ang Buntag Maone. Mga PWD gikan sa Barangay Bugo, Lapasan, Gusa, Agusan, Kugman o Puerto. Munang sa Buntag. Pagkahapon, ang entertainon sa Mayor, mao ang mga PWDs gikan sa Balulang, Bunbun, Bayabas, Kasuagan o Ipunan. Kana sa People's Day ug mga adlaw special paghapon ni para sa mga PWDs nato sa aton dakbayan. Special People's Day kada ug mga adlaw sa City Hall Quadrangle, and then take note pagka Webes Pizza 20 ang KSB kun kuyog kuyog ta sa serbisyo sa baryo dito himuon may kala sa may sitio Magayad mga igsuon. O niya, dayon, diretso na dayon, kini may gala, sa Saturday, wala, diretso na dayon sa People's Day, o niya, dayon, walay KSB sa Sabado. Agi ka nagpagpaganda, may gala, sab, sa kinibang coronation sa Miss CDO. So, kana, ito may balo lang kaninyo, alang sa itong magkaigsunan ng mga PWDs, aron nga dita mapapag, karong adawa, to ang mayor dito sa may Sevier States. Sevier Heights. Balulang, Upper Balulang, niato siyudad. Standby, may kala sa itong mga butang, iskutan ang takarong kabutaga. Pabuta, may kala kay karong butaga. Ang ato, may kala ang iskutanan is dini sa Tabo Sintro, may kala. Dining usak kang ilgig kay ng pangitabo, mga igsoon. Diin, may kala, usak ka pulis. Nadawat na siya pagka-pulis sila, may kala, kinisila. Pero requirements man, may kala, patrolman na gitawag nila. Ang usa ka pulis ka babae, gitabangag lugos duhasab ka mga pulis nga kapariya niya may gala nga mga patrolman.
5: Magnum, rapido, rapido.
4: Unsay na itabo ani mga igsoon, ingon ani. Requirements kung madawat na kapag pulis, pulis na ka, patrolman ka, pero girequired na sila may gala sa gitawag nga field training program. Ang field training program, of course, naa sila gitawag nga field training officer. Kanang field training officer, under sa iyang lookouts, kining mga membro sa PNP or police nga nang, nag-training, under may gala sa gitawag nga police training mga igsoon nga naa sa field. Field training. Isip requirements nila na sa pagka-police sa Philippine National Police. Now, ang itabo yun ani. Kining duwa ka mga pulis, gitabangan lag rape, gigang rape nila ang ilang kaubang babae nga pulis. Diha kini sila na itabo, mayingson Birnes alas 2 sa kadlawon. Niya nang Osaka Beach Resort, niya napita may kalas a playa hasaan, kanang gitawag tagpisaw. Dito sila may gala, nagligo-ligo, dala tagay-tagay. O sa ilang pag-inom-inom may gala, naabtan sa kadlawon alas 2:30. O sa diha may gala nga hubog na kining mga bagong dawat ng mga pulis. Ay naunsa ba may gala nga ilaman giismiringhoy may gala ang ilang kauban?
5: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Giismiringhoy may gala sa duha ka mga patrolman nga pulis ang ilang kauban nga 25 years old nga usasab ka pulis may gala ilang gipuli-pulihan. Alas dos na skadlaon. Grabe na larag na siguro ni. Gipainuman ni nila mga gala. So ang naitabo mga eksyon, sa diha may gala nga unang miismiringhoy, kining iyang kaubang pulis na patrolman, ang usa naghawid. Naghawid may gala kay duha ni kapulis. Ang usa kapulis, taga Misok. Ang usa kapulis, taga Misor. Sa dihang miismiringhoy may gala, kadto mga eksyon pulis nga taga Misok, gihawiran sa pulis nga taga Misor ang babae kay lihok man. Sa diha may gala nga wala na makalihok kining babae nga pulis, unang miismiringhoy may gala ang pulis nga taga Misok. O sa diha may gala nga nakapabuto na sa iyang gibati may gala kining usa ka pulis nga taga Misok, nagbaylo na sab sila. Si pulis nga taga Misor, siya na sab ang naghawid sa pulis nga 25 anyos. O niya na yun, katong taga Rugara Misok, taga Misor naman siya may gala, ang taga Misor na siya ga polis, ang miismiringhoy may gala.
5: Magnum, rapido, rapido.
4: Kagrabe maning mga tawhana mga egsyon. Maupagani pagkadawat sa polis, nigawas na may gala ang ilang sakit sa iro. Now, although, Rugar, lakturod tang istorya, nakuha gyud ang babae may gala nga pulis. Natabangan gyud siya o gigang rape gyud siya. Giismiringhoy gyud siya sa duha niya ka mga kauban may gala nga mga pulis. Pagkabuntag may gala nagreklamo mga igsoon kining naisgutan nga babae nga pulis. Hinungdan may gala wala maglangan ang hasaan police station. Ila may galang giambakan ug dadakpan mga igsoon ang naisgutan may gala nga duha ka suspek. Now, ang pangutana ni ani karon, mao kini, daghan manubag ani. Unang-una may galang manubag ani is ngano may galang nakaabot kini nga mga police training. Actually police naman gyud sila but requirements lagi may gala nga magkuha silang field training officer or police training mga igsoon. Kay para lagi requirement sa pagka-police. So sa ilang may galang pagpaygayon sa ilang police field training, sa ilang pag-conduct sa ilang field training may gala, na sila ay ginatawag mga igsoon nga field training officer. Meaning, kanang ilang officer may gala, maokini ka na mga igsoon ng ilang mo'y mo-guide nila o di po nila pwedeng makalakaw kung walay mando gikan silang field training officer. Isip kabahin sa ilang field training police. Karon, asa na ang field training officer the time? Ikaduwa, nganong nakabot sila dito may gala sa Osaka Beach Resort, Diaz a Playa, kanang tagpisaw, nga dili mana part o bawal may gala sa ilang training or ibutang ba ka na to, i-charge na nga dili. Kwani, kanibang para sa among kamaradiri or unsa, bawal na siya magagto dito. Labi na ang pag-inom-inom. Nga nung nakabot sila dito, kinsa nagsugo nila ang mga bot sila dito or nagbot-bot ba sila or daap pa sila ilaing kauban dito. Ikatulo may gala, nga nung mga eksyon nga giabot sa Birnes sa kadlaon nga dapat unta may gala kining naskutan nga mga ga-conduct sa field training of police. Pag-abot ana may gala sa Friday, mga igsoon, dapat mangagto na sa dito may kala sa ilang kadabang buhatan diya sa RST yo diya napita may gala sa may Manolo Portich Bukidnon. Ang question, nganong wala ma-inform o dapat manubag diyan eh, ang ilang RST yo commander sa mao may galang insidente. Kay dapat nag-report kay Ibre siguro si sa kasimana o kadadlaw o sa maka, dapat mag-report ani ang ilang field training officer dito may galas ilang commander. Nang anong nakabot sila dito may gala, nagtagpisaw sila sa tubig, hangtod na gang rape na gininoon ang ilang kaubang usa ka pulis.
5: Magnum, rapido, rapido.
4: Pabuta may gala ka may nabit na karubutaga mga igsoon si kiniabang ang atong spokesman may gala sa Pinpiri Junten, nga ba o may gala si Major Joa Navarro. Ikaduha, pabuta ka itong kauban karon mga igsoon si Magnum Angie Alzado, naa siya karon ni Dapita sa Hasaan Police Station. Kay naa diya gidala may gala kining duha ka mga pulis nga nagkandak silang may galang field training mga gala. Unya pabuta si Magnum Jane Luna, naa sab siya karon ni Dapita may gala sa Beach Resort nga dito na itabo may gala ang gang rape, na itabo may gala ang paglugos sa duha ka mga kauban. Actually gani unta may gala kanabang kauban mo gani sa organization, classmates mo, mura na gani mo unta ang mga igsuon ni ana. Pero ilang gibuhat may gala, giunay malilang ismukoy.
5: Magnum, rapido, rapido.
4: Imagine may gala, kauban ra nila o pagpanirbis, ibisdahimo ng pulis, na nagtagay-tagay ng kadlaunan dito may gala sa Osaka Beach Resort, dyan na pitas a playa ba, boundary niya sa Luok, Bilanuiba, o gasaan. Nangabtan sila may galang alas dos imidyas kadlaon. Og tungod kay mi gawas ng sakit si Iro may gala, kay mi saka na ang lalas gipang inong bakalas lang utok, aw ang ilang kauban gid nga pulis mo ila may galang giisbiring hoy.
5: Magnum, rapido, rapido.
4: Gipuli-pulihan sa duha ka mga pulis allegedly ang ilang kaubang babae may gala nga 25 anyos. Grabe na basab ni nga sakit si Iro may gala. Ang pagbuhat nila may gala sa ingon, rugar wala gyud nila mo samtok lang utok nga ang kalami nga ilang gibuhat sa pagpalami nila seconds or minute lang na wiras ang ilang pagsuffer. Kahibalo sila nga ang ilang gibuhat usa ka gang rape usa ka dako kay nga sala nga after silang gibuhat may gala manubag og mga pingkagol gyud sila sa ilang gipangbuhat may gala tuod lang silang mga uwag nga kun giuwag na malanggaling ang ilang may galang giasikaso. Nganong mangunay pagayod gato silang kaubang pulis? Labon yas Divisorias Krustaal may gala nga buntagan nila na diya mga igsoon gaway mga customer.
5: Magnum, rapido, rapido.
4: Nganong dili man ka dito magpabuto sa imo magkang gibati magka? Ha? Nganong duwala ka nila dito may gala mo pabutos gibati nimo? Kay imo pag yung giunay, pag ismiring hoy, ang ilara sa kaubang pulis. Grabe may gala. Anyway, di ta maglangan yan ha. Sa itong pagbalik, mag-commercial sa tapar, di ta madisturbo. Tuloy-tuloy ta may gala nining maong hiskutanan. Imagine may gala, 25 anyos nga pulis, patrolman, gitabangan o glugos sa iarasang kaubang mga pulis, mga igsoon. Dihan dapita may gala sa boundary sa Hasaan o Villanueva nga Osaka Beach Resort. Kanang gitawag niya may gala nga tagpisaw. Pabuta na sa itong magbalik mga gala kay intutuhod tanig diskarte mga gala. Oras, alas 9:42.
1: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
0: Taas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butik sa
6: yunggar. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Gigutom na ba?

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Serre. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
7: Oras alas 9:47.
8: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
7: Balik tabay kang pragoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Now standby lang ang Magnum Anje sa imong location o Magnum Jinlo na sa imong location. Unaon sa nato may kalana speakers linya karon. Kay sigurado ko nga wagig ni gikahimuot may gala sa Pinpin Region 10 ang nahitabo may gala nining bagong nangahimong pulis apan naapas ilang gipailalo may gala sa ilang field training mga igsoon para hingpit isip requirement sa ilang pagkapulis ang nahitabo may gala nin tulo. Anyway, naspikas din niya may gala katong spokesman o ating pamaba sa Pinpin Region 10 si Police Major Joan Navarro. Major, may buntag kanimo ma'am.
10: Sa kamayong buntag, Magnumani, o sa itong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio.
7: Unang-una, Major, may buntag no? O may buntag kanyang tanan dyan sa PNP Region 10 na I'm sure nga wala ginyo gikahimuot kining balita nga nalambigit sa bagong nangahimong mga pulis ang nahitabo nga allege gang rape or gitabangan sa duha ang usa ka 25 anyos nga pulis. Babay, Major.
10: Tinood ka na, Magnumani, no? Doon na kita'y kalagot. Nga nabatian gyud no as human being no kinsa may mahimuot sa maong mga paghitabo nga nahitabo no nga pag panamastamas sa usa usab nga gihimo ra gihapon no sa kauban nato.
7: Okay no, ma'am, iklaro ko lang ha, para di mag galibog ang mga tao kining tulungan na involve pulis na gyud sila nga hingpit karon although nag-agi pa lamang isip requirement sa pagkapulis sa Philippine National Police ang requirement isip usa ka field training nila, ma'am.
10: Yes, Magnum Money. Though ang ilahang status ni ini is temporary pa lang. Wala pa gid ni sila nga permanent but they are receiving the same salary.
7: Oo.
10: Sa usa ka patrolman, sa usa ka patrol woman, no?
7: Okay. Now, salamat yan na, Major. Ipaabot ko lang unang-unang pangutana. Kiniabang may result na ba sa inyong investigation, especially ang naghawid kanila niyani nga mao sa mga ilang field training officer, unsin hitabo, ngano nakaabot sila dyan napita sa area na hitabo ang krimen, Major Navarro, ma'am?
10: Magdumani, actually ongoing atong investigation. No? Ato ang gi-investigahan kini dili lamang ang kaning alleged nga pagpanglugos but ang kinatibuk-an gayud nga insidente nganong nakapaingon sila sa maong sitwasyon no nganong nahitabo ang maong insidente considering that they are under a program of instruction isip kaning mga trainee no og kini sila adunay naghawid kanila nga senior PNCO nga ginatawag nato nga field training officer usab nga mao ka nang ga-supervise ga-monitor ngadto kanila mahibalo kung asa ang ilahang allocation og nganong nakaabot sila sila dili magud sila kanang kanilang sila tulo but grupo sila no sa ilang team nga nakaabot sila dito nga mga area nga considering dili man wala man sila na-assign no sa maong area pod Sir Manny.
7: Ma'am, kini bang isip usa ka field training officer, more or less pila ka buok pulis nga naa sa field training ang imong gihandulan or gidala na nang panuna sama ni nahitabo karong insidente, Major.
10: Ato pa ka ng pagasutaon, Sir Manny, no, kay sama sa kong giingon ongoing ang ato ang investigation, wala pa kita'y nadawat no nga report sa pagkakaron. Though aduna na kita'y karon ang lawa no di
7: kadjot kay naputol sayang kay mga igsoon. Sa nasabtan ko may galak ang Major Navarro, dili pwede may galak kay mura mag classmates na tanan. Di pwede nga naiusa nga mulihay mul ang tusa ko dito. Kami santulo mga tusa mi dito dili pwede. Tungod kay naan na sila field training officer nga naghandle nila. Okay, ma'am, sorry kay naputol ang imong linya. Padayon sa imong gustong ipaabot ta Major.
10: Yes, Sir Manny. Sama sa akong giingon, padayon pa ang atong investigation sa pagkakaroon ng kabahin sa maong panghitabo gayod sa insidente. Though, doon na kita'y ipasaka nga kaso kabahin sa maong mga suspechadong duha kabuok karong adlawa. They will be subject to inquest proceeding. They will be facing charges no sa violation sa RA 8253 o kaning rape na balaod na to Sir Manny. And ang sa so what really happened ato apakan ang pagkahulaton no ang kinatibuk ang report no coming from Misamis Oriental Police Provincial Office sa pagkakaroon wala pa kitay mahatag gayud no nga mga facts.
7: Okay. Now, Major, iklaro ko lang, kanibang isip na sa field training, kung unsa sa kadaghan na, dili po pwede nga ang ilang field training officer mo ingon nga, mag-enjoy lang sa tatos dagat, or doon na ba kay mutiwalags grupo ba nga duha, tulo, upat, may ingon nga, di lang sabi mo ba sa inyong grupo kay mag-happy-happy lang sa amin. Dili may tabo ang inana nga senaryo.
10: Dapat dili gina mahitabo maglumani kay ang ato ang sama sa kong ganina aduna kita gina-follow nga program of instruction kay even kaning STO maglumani that is also their training.
7: Oo. Okay.
10: Ginaagian sa ato ang mga senior PNCO
7: oo
10: nga requirement pud kana sa ilahang promotion puhon-puhon kay naa magud sila sa supervisory nga level no. So that is why they are being trained no as FTO or field training officers na unsaon nila pagman pag-supervise sa kaning mga junior nga mga PNCO even sila kanang FTO that is also a training magnumani so aduna kitay mga pagbagasundon nga mga pulisiya program of instruction kung wala kanang ginaingon nga team building no that is not sanction no wala ka na dili ka na aparte sa programa instruction sa ato ang training center.
7: Oh, subdon Major nga sa ilang pagdalikat yan ang maong resort, usa ka na ka violation, maggrupo man sila or maimitiliwalag sa grupo aron pag-happy-happy dito.
10: Yes, indeed.
7: Oo. Oh.
10: Makaingon kita initially do wala pa kita nahuman ang ato investigation.
7: Oh.
10: But ato na lang makita nga usa sa mga violation.
7: Kaning sa nasabtan ko wala pa'y results investigation nga nakabot dia sa imong posisyon Major regarding ani nga insidente wala pa.
10: Wala pa magnumani do akong balikon ang katong but on the case no ang ato ang pag-imbestiga sa katong alleged nga pagpanglugos anaa kita nakakuha na ganin kita mga affidavit mga kinahanglan nga mga dokumento para i-support no sa ato ang pag-file og kaso. But as to the investigation report sa kinatibuk-an nga panghitabo gyud apil na ang katong mga incidente before, during and after no sa maong panghitabo ato apakan ang paghahulatan ang magdumani kay we do not want na ang katong mga individual nga makita nato nga aduna po yung mga violation is mapawalang sala lang no dapat they should be held accountable. They should face the consequences of their action, of their decision. Patong makita nga adunay pagkulang, adunay mga walay gihimo, no? Or adunay ba yung mga violations sa atong mga polisiya.
7: Ang ato lang gusto masyaran kung kining pagitabo sa krimen dia, purely sila na bagyong tulo ang nakaabot dito or ang grupo yun, even ang ilang field training officer, tuwa dito sa area na nakapaingon ang tungar time, Major.
10: Yes, Magno Money.
7: Oo. Now, kung mag-iskot ta sa mga liabilities kung kinsaning ang manubag or responsable, gusto itong masayaran, Major. Every week, after silang failed the training din sa Ubos, Friday, musaka ganoon sila balik doon na pita sa RSTO.
10: Yes. Mokan na ang gikaingon ka na to. But I have to be certain, Manggod, kailangan na to ulaton ang ilahang kaning ang investigation report kinato magdumani kung unsa gid ang ilahang kaning mga guidelines no kaning mga both sides kini sila wala sila sulod sa training center ana sila sa gawas
7: nasa no field.
10: Nakabilit pod o nakabilit pod din sila sa gawas pod kay tungod ang ilahang dutyhan ana man sa police station no kung depende ka na kung unsa nga mga adlaw posible ka na nga they will report weekly sa training center para i-comply ang mga requirements ng kinahanglan especially mga reports sa ilang mga adlaw-adlaw nga ginabuhat.
7: But this is that ba Major nga while one week lang nga nasa sa lang field training mag-report ang ilang field training officer dito sa ilang commander sa unsay result nila sa every week nila dini nga field training nila.
10: Nagtuo kita magdumani nga maugid ka na no ang ginahimo kay miagi man po kita sa pagka field training pagka SPT and sa during our time adun lagi kita i-report nga ginahimo daily aside sa weekly na apay daily ni ana nga ato ang gina-comply nato so nagtuo kita nga apil ka na no sa mga ginbuhaton sa usa ka FTO.
7: Ma'am, sa karon tungod kay nagkabaniog naman ni sa tibok Dakbayan ug Lalawigan ang nahitabo nga insidente usa ka makauwaw gyud nga makapadaot tinuon sa ngalan sa organization sa PNP. Now, unsay assurance sa katawhan na minaw karon as far as the PNP Region 10 is concerned regarding sa pagtaral diyan ug unsay reaction ug instruction sa Attorney Director Major Navarro, ma'am?
10: Magdumani no ato agay yung ginapasabot ang ato ang mga listeners ang ato ang katawhan sa Northern Mindanao nga kini nga mga panghitabo kini nga mga gibuhaton no dili kini gitudlo sa atong training center dili kini within the PNP organization nga mga gibuhaton or mga ginatudlo sa atong mga trainees but kini nga mga kini nga mga panghitabo kini nga mga violations of law ining pagpanamasamas no sa usa pa ka babae that is their personal nga kabubuton personal kana nila nga gibuhat dili kana nga murag ginatawag nato kay inana gid ang pulis no kay inana ang organization mo nang gitudlo sa organization but personal kana nila nga gibuhat no and they will face no the consequence of their action mismo ang ato ang regional director sa iyang pagkahibalo ni ini nagdirektiba gayod no sa ato ang kapulisan ilabi na sa katong police station nga will take cognizance of this case to facilitate fast track the filing of case conduct ipahigayon dun ang pag-aresto ngadto sa mga suspect shadow no though they will na matay ginatawag na due process but since adunay allegation aduna kita initial nga nakita nga aduna gi panghitabo na no nga sa mga insidente nga pagpaglugos then definitely dili gid kana nato i-tolerate and they will be subjected no sa legal nga proseso magatubang kini sila sa kaso dili lamang kriminal but apil usab administratibo so pasabot ni ana magno mani dili gid kita mo tolerate no sa bisan kinsa wala no one is above the law even police pa kana niyan ro sa kapulisan makita nato nga adunay violation sa ato ang balaod. Kana sila dili wala sa walay pagduha-duha no ato agid kana i surrender sa ato ang balaod magnumani. Ipatanubag gayud kana nato no sa ilahang mga violations o mga dautan nga mga gihimo magnuman.
7: Police Major Joan Navarro, ma'am, salamat kay sa panahon o guhiyo funta nga mataga-gustisya kinintaw na itabo sa kababahay nga police o aron nga mahanaw o mawala ang pagkamansa sa pangalan sa PNP organization tungod lamang sa binuhatan ni pipila, labi ng duha. Salamat kay ma'am.
10: Yes, salamat magdumani sa kagayunan.
7: Okay, salamat ma'am. Inyo na bate, may gala ang atong spokesman sa PNP Region 10, si Police Major Joan Navarro, may gala, kalabot sa maong insidente. Imagine kauban lang ang pulis, gihubog, gidala sa usa ka resort, dito may kala, ilang giismiring hoy.
9: Magnum, rapido, rapido.
7: Pagkangil at gikay ka balita, may kala. Si Magnum Angie, tuwa karon sa Hasaan Police Station. Kahit tuwa dito nagtingkagol, nangadakpan ka ng druha. I-check ta, unsa na status lang kaso. Ikaduha, base na yung infernes sa duha. Base wag hatag sa statement nila or ilabi na sa kaso karon niya, unsa na status. Magnum Angie Alzado, direkta gikan sa Saan Police Station. Go ahead.
11: Manila Live, kita karon din sa Saan Municipal Police Station. Kung diin, atong gisulayan og approach ang nahisit ang duha ka mga gialigahan nga nalambigi sa pagbandugot sa lagkauban magnaman niya police training. Uga, ganiman, anata din nila sa gawas sa Municipal Police Station sa Saan tungod kay nagdumili ang nahisit ang mga individual na muhatag o komento kalabot din po nahitabo na incident. Sa ito ang tuwal magdumani no sa paghimo sa pagkuhan ng kanilang statement para maghapon to talk to my lawyer o kanil din pong pagpangiti no naghimo din po sila sa pagpanaklin magdumani sa kanipong kaning malagpultahan lugar sa Senda na ilang hapunggi kahimutangan na hinabi na to kaganihan si Police Captain Gerard Pahayag Kapagnan ang hepe din sa bayan sa Administrative Police Station at iyang iklaro magdumani na pahitabo nga special treatment. But sometimes, nga tipo yun sila kung asa ang selda ni inipong nahisyot ang mga nauna nga mga dakpan sa Hasaan Municipal Police Station sa nagdariyang krimen. So wala nang mahitabo kung naman rin nga ilahilugay sila, isa pa rin sugay sila. Sila man magdaman rin nga makonsidera man siya po nga kauban po nila kay police officer Jopper, kasi training pa. So di tagol lagi po sila magdaman rin ni inipong nga uban ng mga na-arresto po dahil sa tuwa po mga otoridad sa lungsod sa Saan na nisanin sa Oriental. Iyong mga panahon na po magnuman eh, i-klaro po sa tuwa po rin po nga karaguan gikan din eh sa Saan Municipal Police Station na itong pananglitan man, no, nga naibag-hangyo ulog eh, para sa mo, naghangyo may magnuman eh, itong tan matanya sa pagsuway yun sa pag-approach ni po nahisip ang mga individual kaning 27, 28, anos magnuman eh, nag-iak sa hat, nga nang lugos lagi sa lahat po nga kauban. Pero mag-depende na gina sa ilaha, kailangan mo nang katungod magnuman eh, no, kung mo balibad o dili, sa tuwa po din po nga paghangyo po na kanila, nga mapangayon nila po nga statement, kalabot ni nilagi po mga allegasyon nga sa ilaha, pero wa magin magnuman eh. So, ang mga gihimo ko ron, sa tuwa po din po nga kapulisan, paghikay, kaya naman tayo kaning inquest proceeding, o guban pa magnuman eh, kaya pasaka din po ng kaso sa dahis nito mga suspisado, tungkol lagi kay nakahimo, wagin po sila o malugong krimen. So, pag pasakang kaso magdumani nga lugo, sumoka na ang nagyatiman po sa tuwa po nga mga personal, ikan din sa may hasaan na Municipal Police Station, pinagis po Pangulo ni Police Captain na Jerome Kapagnan, kaya naman silang kustodiyag yun ang nahisitan po ng mga individual, kaya lagi naman silang area of responsibility na hitabo ang maong.
7: So, karong adlaw is i-file lang kasong kriminal batok sa duha ka suspect?
11: Ang kaning gilaraw nila magdumani no kung wala mga kakulian, niini pong nahitabo po magdumani, tumugid na ang pag-apainan, niini pong nahisgit ang kasong atubangon sa duha ka mga
7: pulisyon. Magnum Anje, para makuha pa ang detalye on siya nahitabo, nabas blatter niya? Na blatter ba nila? O on siya sa blatter?
11: Na po nila, di naman po di kung magdumani no. Ganiman, nag-limit po sila sa paghatabo pamahayag. Si
7: Police Captain Rano, kaya Police
11: PPD naman na siya magdumani. Kung muli-ulipunta, dili na po siya itugod po magdumani no, kaya sa WCPD man sa na. O mga sensitibong impormasyon, hindi nila itugod. Pero naman hinuntay din mga nakuha nga impormasyon na ipod magdumani. Kalabot din po nga maong insidente. Tama nga po na itong na-mention mo kaganiha, no, nga nahubog lagi. So mo po din magdumani na nag-isulta sa inyong ani. So na po yung mga tama nga po sa mga nakuha na itong informasyon na grupo yun sila magdumani, daghan yun sila, pero kani sila, mura po din magdumani no, ang na-involve, ali po nga nahisitan ng astronaut. Na may mga nagbisita din eh, pero di pa na tumapiho kung nabi-appear sila, kaya lagi, dihan nga may tripod magdumani, taog na sulit ito, sa kaning ilang selda, may gawas lang ka kayo, okay, may ipang signal. So, ni iwan mo sila sa pagsibog na dayon, pahipitan sila sa kilid
7: pina, magdumani. Pinaidad na din ruha, usa, 27 anyos.
11: Oh, 27,
7: 28 magdumani ka. 27, 28. Asa ba yung minyo ng duha ni, kaling 28?
11: Dito ba natin tataw magdumani na kaya naman yung unang mga report ng gawas kay minyo ang usa, ang isa po lang kinay kaipon. Pero nakon tayo nakuha ang report ng magdumani, puro lang single, ibang butang.
7: Pero, puro single.
11: Pero bakit mga kaipon-ipon lang
7: ipon siguro. Ipon lang siguro. Oh, kung so, kining biktima lang ang babae, 25 anyos.
11: Dito magdumani, 25 anyos. Nga taga dinagapon sa to sa Misamis Oriental nga dalaga ang katong duha mga suspitado magdumani taga Misamis Oriental o taga probinsya sa Bukidnon. So
7: Bukidnon ang usa
11: kung wala man sa pangalan mao to magdumani na ang suspitado
7: sa Bukidnon ang detalye niya na okay
11: so kani sila magdumani alahin sa mga kaning individual nga involved katulog ito kuno ni Disyembre pa magdumani no nagdahi mo po ng sa ilha po nga pag-aduto mo ni karon ang na dangatan ito na nila kay sa bago pa lang gani nakasulod sa adresto po din po magdumani nung makagawa sa ilaha pong servisyo pero makasulod nga po po sila sa laay na po magdumani dito na po sa BGMT BGMT pero din ay mahimong personal mahimong bantayon sa BGMT tungkol po sila man mabilanggo magdumani so karon lagi paniguro ni kaming police captain Jerome Kapaglan nga po nga itong Lilion pero sige magdumani no treatment wala yung special treatment oo wala kaming tipo sila sa unang nadakpan so
7: pero ka na magdumani Jay ka nang ilang attire nga nakita mo karon nakagilis na sila huwag mo pa ng attire lang katong ilang ismeringoy katong ilang kauban
11: sad ko hibalo pa magdumani no kung maupo ba hapon eh oy, basin na. Pero try na to.
7: Masa kang ilis na ka siguro ni.
11: O basin na ka ilis. Tapos ni.
7: Or gidalhan ba kanig, kwan, gipang dalhan ba kanig mga support sa ilang pamilya baka? Kay, so, nag, mga hubog pa man ni kayo, ang to prao na, sa dihang ilang gihimo, allegedly ang maong krimen. So, at least, kagyanaan na to sila, aron magkwag side, kung tinood magkinig dili, ang ilang allegation ba to kanila, pero, layo pa lang, nag,
11: try na ko, magdumani na, kasi, itong, din isa, gawas ka, basin wala po ng signal. So, atong try balik si police captain na kapag gano'n. Ikaw mo gusto magdumani nung nga si...
7: Oo.
11: Major Geraldine na butan. Ah, Captain Geraldine butan na. Major naman siguro si Ma'am butan na Geraldine. Para na po si sa kanina PNP Miss or maghatag o gali. Try na ito magdumani mo.
7: Sige, Robin.
11: Dito tulad ako lang off-air naman siguro.
7: Ah, sige. Mingong. Siguro, kay para nga makuan sa ito, ang katibukan, prior tamo, ambak kang Magnum Jane Luna. Kay si Magnum Jane, naapon siya karoon ng maong beach resort niya. So, asa ba napit na hitabo ang krimen dito sa balas? Magkabalas-balas, masyadong ng kalakiha, may gala kung dito sa balas. O niya, kung dili man galing sa balas-balas nga area, asa ba nitabo, may gala ang krimen? Tungod kay, base sa information, allegedly, while ang isa lang kakauban nga pulis, kamulong maniobra, ang usa kamulong hawid, aron sa kamot sa babae, aron gani makalihok. O sa dihang finish ng usa, nagbailo na sab sila, ang usa na sa ang mihawid, ang usa na sa boy may galay, mihimo na sab may gala, sa pagbuhat sa dinautan. Rugar, puli-puli sila, kuy kaluibas babae, mga igsoon, imagine na ganig inyo kaning anak, inyo kanang igsoon, inyo ka ng pariente, inyo ka ng higala, ang gimu-

0: rining, mangadto sila daning mga lugar, isip i-charge ga team building. Asay team building niya na, dili man na pwede, dili man na part sa training, mga igsoon. Gano'n nakaabot sila niya? O kung kin silang kauban? Magdumanje?
1: Panino, nag-hangyo lang yung police captain na Jerome Pud Magdumani. Hindi lang sa siya pa interview.
0: Okay lang,
1: pero
0: okay lang.
1: Yung na-mention, na mga katuling tao dito kung siya Magdumani, hindi naman gusto mo, maiko, gamang hinuntag pangutanag, gusto ka itong naasa sa ninyo selda. Mo rin itong kaipon sa usa sa mga
0: ano babae
1: dyan? O na ay kanina dito ka itong naasa kaning pultahan na yung nagdalag mga pagkaon siguro po
0: wow,
1: dito sila kay kapalikot. Kaya ni hapon kung gusto ko itong Magdumani na siya po ka dito at bang kay doon naman po. So, batag ka ni Police Captain Jerome kaming kapag nga, nakainis na sila.
0: Ah, nakainis
1: so, dili lang ka itong pain nga sinida at tulong sa paghimos, tremen.
0: O diya, kanang na adya usa, gababay, nagdalag pagkaon, siya ginigugma, nga na adya sa sulod.
1: Mani, kaya dito sa sulod. O, kaya basin na, nagkutong sa iya kong bahin na, kay hangtod nga wala pa na hukman korte Magdumani, proven guilty, on your money na basta kaning ma dito na sa kanang korte, pero hangtod nga wala pa, so, inosente sa makonsidera pag Magdumani. Bisan pa man nga, doon na pa yung mga ebidensya karon na, so, iabutom niya po ni sa korte pag Magdumani. Dipin sa hato nila lang kaugalingon, alam po noon, ini po mga akusasyon, nga tupo doon sa kanila. Kapag kakaroon Magdumani, dinisa ni sila standby, sulod na sa police station sa kasaan, municipal police station, tungkol lagi silang himo nga krimen sa pag-unay, sa pagpanghilabot, o pagpanamasama sila, gang rape ang tawag daw kuno, nini pong ilang gihimo, nga to silang nga kauban nga police training, dini sa may lungsod sa saan, ni Samis Oriental. Live, ikan, dini sa may kasaan, ni Samis Oriental, kinisundo 120, Angie Alzado, sa Balita o Servicio, Radio.
2: Rapido, rapido.
0: Salamat Magnoma Angie Alzado gikan Baykala sa hasaan na police station. Tuwa dito ang duha Baykala ka mga pulis, mga igsoon nga ng lugos ni gang rape sa ilang rasang kaubang pulis. Grabe sa bagayo ba? Now, gikan dito ang tuta sa resort. Gatuwa dito karon Baykala ni tabo ang krimen ni Agtong Bernie sa Kadlaon. Alas dos imidya. Ang takna kapingkong kulang Baykala na itabo matod pa Baykala ang krimen dito na pita. Ngano'n nakaabot sila? Adapit na hitabo ang krimen or lugos, dito mas kakabalas-balas kita? Or dito magkaasa o sa ka-cottage? Or asa napit na porsyon? O kung sa'yo senaryo niya, Magnum Jane Luna, direkta gikan ni Dapita sa may Aplaya, barangay Aplaya saan? Boundary sa Luok, bilang niba Misamis Oriental, nga area. Magnum Jane Luna, go ahead.
1: Sa maya kasaan di na gidid ang tanong sa pagkasunod din sa Sanford Resort back to normal operation sila magdumaman ni pero kita sa media wala nila di pasunod
0: wala mo di pasunod
1: sa gawal sa natataman magdumaman ito yung pinagig kayo ongoing mo pa ang investigation pero una nilang iklaro nga wag yung sarik kasayuran nga doon na din hitabo po nga alleged pagpanglupo sa nisputan po sa
0: resort. Baka na karoon magdumaman siya ano magdumaman na iputol pa lang sa ka walay operation karoon din ha kay matod pa nila para giklose para sa ongoing investigation so therefore wala sa'y operation karon din na, meaning close siya, temporary close.
1: Open siya Magdumani, apan dili sa pwede mo tulod pa. Oo, muna nila ang ibut siya kaganyang Magdumani.
0: Dili pa pwede, pwede, tungod kay napay ongoing investigation sa sulod.
1: Yes, Magdumani, kaya okay. Klaro sa mga staff po rito. Inoon po, no, una nila nga gigabut siya, dili matod pa sila po na manginlabot.
0: Ang ato malauntang gusto masayaran Magdumani, Magdumjin, kung asa ba dapat na itabo ang krimen? Sa gawas ba o sa sulod sa mga... May mga kakatidges ba sa sulod? Close? Sa na?
1: Tawag.
0: Kajot, big. Ito yung plaster sa... Kaya kulmutan na ito, na itabo sa gawas. So, kung naasa, balas-balas baka sila dito, may gala nang kisaw-kisaw des balas. Wabay lang personal nga makakita nga pwedeng mag-secure des area sa sulod ba? Gawas kung ito sa sulod sa... cottage kay private naman na pag nasa sulod. So, di kita ito mag-question nga nung nahitabo dito sa sulod. Pero, kung nasa gawas, questionable siya nga nung what was like guard sa sulod? Mga lifeguard nila sa sulod? Nada ba? Mag-umagin lo na? Sige.
3: Magdumani ito sa klaruhon na wala magpag-strike ka sa yuran niya. Ito na di ay nahitabo na nga ni Mayor ito sa sulod sa resort. So, oh. Lagi, kaya wala may naka-ingon kanila. Ganino, wala sila ka sa yuran. Kaya wala magpuy na ngayon po do gata. Bangan sa naumpaan na ng Magdumani, nakurat na lang sila.

0: kaadu na mihimo og investigasyon diya sa loob nga bahin, tungod sa lagi kay dunay matud pa reklamo kalabot lugar ni ini pong sumbong na locus do sa Isutan Food Resort. Pero dili na po sila kaingon pagdaman nino kung tulo na po yun sila nga ni Atorito po sa area. Kaya lagi, giklaro na sila sa kapulisan nga dili na mag-divulge pa o glae po mga informasyon para dili na no magkatag-katag po ng maupon nga kinilugar nga istorya. So una na nagkabun siya po dumaman nga sa pagkakaroon, back to normal sa hapong operation. O galino, wala po gisirad ang mong aso lugar na ito po itong alleged nga pagpanglugos to. Dito lugar na pizza, kininga at agat, kalagi giklaro sa nila. Na balik sa ang operation pero kung
1: pero balik ko na ko iklaro na ko magdum din ha do na sila mga close cottages diya sa sulod na ah. Nga pwede mag check in dia ang ilang bakang mga customer or client baka
0: wala kita kasulod magdumama ni wala ko sila nagbutsag kung
1: wala sa kamusil ip dia be tawon sila ipunta be pag im it lang be
0: ano ba kayo siya magdumama ni niya sa gate regita nila kita
1: sa gate po di makita on sila sa sulod
0: dili pud magdumama ni kinaamay kini nga namulog na bitay mga barriers rito magkamanin na mga tanom-tanom so kailangan din na musulod bitaw gyud ta pero sa ilahang tarpaulin na sila yung kubo-kubo nga cottage nga oo na adito magkamanin
1: mo siguro na gitawag la close cottage kadang mga kubo-kubo
0: kasi mo na ilang pasabot kay wala may nakabutang gitong nga room bitaw gyud magkamanin kay di pala hay gitong naagi kwarto pero wala man noon po tay na obserbaran nito nung nag-offer sa ilaha po lugar nga tarpaulin. Katulang yung wala kubo-kubo magduma money nga ato lugar nga obserbaran nga gi-offer nila po dito no, sa ilaha po. Kung sila mga servisyo po no. O ka gali magduma money ang ilaha po nga area dito. Sirado, did kayo siya magduma money.
1: Close, good ah.
0: Did kayo siya, oo. Dili yung kakasil, if doos, dili po lugar aprihan po sa ilaha po nga staff.
1: Oo.
0: So, kanina, katong gamay nga partahan mo, itong ilaha po nga gi-abrihan, nang hangyo tanong, makasilip ka, pero tugot po lagi kay para po malikayan po no nga madawit ma bitaw ang pangalan po sa ilang resort so na malihok po sila no nga dili na lang matud po da apilon ang ilaha lugar nga sa Lodya Bahin or mag picture
1: na lang basta kay nga to is normal man gyud nga diyan nahitabo ang krimen di sud ba sab kaya nga maingon ta dito nahitabo sa may lungsod sa Malitbog nga naraman nahitabo diya sa saan di ba oi kaduha pa ngano wala may labot ang management ya kay dili man sila mo nang rape ang nang rape katuman duha ka mga pulis. So, wag isa'y labot niya. Although, subject sila just investigation, considering nga diya manitabo ang krimen, Magdum Jane.
0: Pero wala nang ibut siya magdumaman yun, nga andam sila magkopera, labi na ako nga doon ay mga CCTV, ay kinanglan, naroon usap nga masiguro, nga mahatagang girebusin siya ni Sultan po na sitima, palabot yung hapong
1: basta kaya naantas sila diha, di sila magpasulod, wala siya magpa-interview sab, sa management niya, sa tag-tampisaw, wala sab.
0: Wala sa magdumaman ni no na nam titulo ka mga lalaki nga ato po nga na istoryahan na ito pero na nagigibot siya magdumani nga sa police lang dito sa investigation lang po nila magkakuha ang mga dugang nga mga detalye dito di sa prayer saan sa Miss Rizal para sa magbang rapido kini si magdumang hari 24 Jesus with our servusyo magrado
2: rapido rapido.
1: Salamat ta Magnum Jane Luna, direkta gi kanya dapita may gala sa Osaka Tampisaw Beach Resort, diya dapita may gala sa playa saan kansa may gala diyan itabo ang usa may gala ka krimen nga din usa ka 25 anyos nga usa ka police patrol patrolman or police patrolman kay mo may unang ranggo P1 gi tabangag lugos gi ismiringhoy may gala sa ilang duha ka mga kaubang police. Number one question is nganong nakaabot sila diha? Dili man pwede sila makaabot diha pero nganong nakaabot? Kinsay kauban nila? Uban ba ang ilang field training officer? Kaya di ba pwede magbutibolag sila may kala, musimang sila sa dalan. Mura na sila bitaw gani mga igsoon mga baka nga na ay bakiro or cowboy. Nga pag ang bakiro mingon, dinirata, diniragin tanan. Walay musimang sa dalan. Ang pangutan ko na, kaabot sila diha. Kinsay kauban nila. Nga nung nangaabtan silang kadlaon, alas dos, imidya. Unsa kipang buhat nila diha. Allegedly, nangaglala. Umaglala. Gipulutan ang ilang kaubang babaeng pulis.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Mao pa lang ni mga igsoon ang atong una may galang bulyada sa pag-discuss ani may galang makauha kay nga isyo or insidente. Imagine, police officer, usa ka patrolman, usa ka pulis. Naghimo sila sa ilang field training, isip requirement sa ilang pagkapulis. And then, nakabot dito may gala sa usa ka resort. O ang nahitabo, ang usa ka pulis nga babae gitabangan og ismiringhoy sa iyang mga kaubang pulis.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Ay, kadako, bagi kayo ng tinunto, mga eksyon. Sa kadagan, kayo pwedeng nimong, adto ka makadas krustaal? Pwede raman dias krustaal ka diya, may kaladaghan kayo din na nga halos ng lamyat na lang mga eksyon, kining ilang mga lipstick, kaya wag ganyan tao, mga eksyon, mga customer. Oo, o niya, dayon, may gala, kiniabang, dito gika sa bawal. Ang kalaypay, ang kalami, ngayon mong gibati, sulod lang sa pila ka minuto, segundos, ay, naunsa ba may gala, ang kapalit mga gala, habang buhay, or ang grabe gigayo mga eksyon, nga tulupago nimo, diha mismo may gala sa usa ka krimen nga gibuhat. So, isip-isip, in at the same time, mula ginagingon nato may gala, kamo mga babae, palihog in town, ayaw mong uban, ug inom, uban sa mga lalaki. Mapulis man, ma-general man ka nag-unsa pa niya, ayaw. Tungod kay kining mga lalaki uban, di doon tanan. Pag medyo gani nga makainom ka na, ipulutan ka gindiha.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Nay uban niya mga eksyon, paibnon ang babae, kay di ay, muna gitawag, pag may alak, sure na, may balak. Una pa lang kining bulyada sa itong hiskutanan, magtiwas taning mga dawa, kay milapas tag pila ka minutos, doon sa kapin program nga musunod. Salamat mga listeners, salamat mga viewers, salamat sa inyong mga comments, ug uban pa, nining ato mga discussions karon sa itong issues may gala. Salamat ang kalimot mga eksyon sa usa ka gawas tong katilingban, katawhan na bingamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kinaman yung ang kurman, kini si Magnum Manny Agustero din lamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 10:20.
3: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Problema sa final liver? Mag-TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-TTX 500. Araw-araw, TTX 500. TTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang TTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Og karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ay, welcome mga higala sa Bago na Usab. Ka-edisyon ni nga to ang tulumanon programang kasayuran sa maing panglawas sa gihapon, kauban, dokan, sa limanolo sa inyong mga paborito ng mga sibyaan. How are you today? Hopefully hanga na sa kahimsog kabaskog sa panglawas. Ang tala na to ng mga suki. Mga tigbalamanti mga higala. Nag-tune in ka ron ng ato ang dolumanon. Hello sa to mga viewers via Facebook Live. Sa tanan-tanan na to ng mga market vendor, mga farmers, mga senior citizen, mga solid na to ng mga ka-DTX. Kada adlaw na ka-DTX 500 o nagka-MyTC. Oh. Yan, nagka-DTX Coffee Mix po, di ba? Nakakapi ka na ga-detox pag-yuga. Ang kape mga higala nga taas kaayo og antioxidants. Pag ganindots kape oy. Wala ka nang hahanapin pa. Basta nakadite X Coffee Mix ka kada adlaw. Anyway, hello Sam sa tuwa mga tigamitan na mga consumers nato nga kanunay naka D3 bio. Ang vitamin D3 na may BCO, ang atong antimicrobial specialist na klase sa herbal. Mga kagaw, mga fungi, mga parasite nga gasulod sa lawas. Ginaprotektahan ta ni D3 bio. Sa mga nagkaedad na, pili agyon ang supplements herbal para ninyo. Para sa inyo agyon. No? Mas may mangintong para sa inyo ha. Haom yun ba? Kay once nga mag-inom na ka, sige, ang imong lawas, dali nga mo respons. Pili agyon ang para nimo. Para sa imuhang panglawas. Binagin sa mga na may edad na, mga ga-senior na, yung taga-edad ng 50, 40, pataas, 60. Kana nindot na kayo na mga higala mag-inom o D3 bio. Duha sa buntag, duha sa gabi higala. Then of course, ang itong alkaline-based nga klase sa vitamin C, non-acidic, non-synthetic, very friendly sa stomach, itong mga very sensitive kayo ang tiyan. I know sa mga senior citizen, mo gini ang laban. Sensitive kayo ang stomach sa seniors. Nga, gausab ang gana sa kaon, lugay mahilisan. O manay batiyon na to. Kinahanglan mangitag-itag herbal nga para na to. Dilibang hapdo sa tuntian. Walang gagamit sa vitamin C kung ganahan ka mag-mighty sigyog ka kadaadlaw. Then mag-DTX 500. Ha? Kay dili na siya acidic ng mga supplements. Alkaline na siya. Very friendly. Organic ang ato mga ingredients na all natural. O, di ba? So, pag DTX 500 na pag may TC na mga higala na as pinakadool nga butika. Anyway, dito maglangay atong isgutan ron kining DTX 500 o kining anxiety disorder. Sumala sa mga datos, adunay musobra 6 million ka mga Pilipino ang adunay anxiety and depression. Ang Pilipinas, mga higala mo ay ikatulong nasod nga may pinakataas nga rate sa mga may mental health problem sa Western Pacific region. Ikatulong na itas may kuan? may daghan o kuan ba problema sa pangisip sa Western Pacific region ang Pilipinas. Pila ka mga pagtuon nga nagaingon mga higala sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Nahibaluan, nasuta, nakita mga higala nga ang imbalance sa pro-oxidants o antioxidants mo'y hinungdan sa pagkadamid sa mga cell components including ang protein, lipids o nucleic acid sa tuang mga cellulan. Oy, usas mga rason di ay is ang oxidative stress sa gitawag nga pro-oxidants o antioxidants sa lawas. Wala naman gito yung mga antioxidants sa lawas. Kay built-in man na. Pero dapat kaon gito ang mga pro-oxidants. Nga naa sa ito mga ginakaon. Sa mga utan, na sa mga gulay. Kinahanglan nato na sila. Pipila ka mga rason nga nung ang central nervous system vulnerable kayo higala sa gitawag nga oxidative stress. Istungod kay, unang-una, limited ang gitawag nga regenerative capacity sa tuwa mga neutral cells. Limited sila. Then, ikaluha, ang structural characteristics sa mga neurons is very sensitive kaysa sa gitawag nga oxidation. Compared sa mga cells sa uban nga mga organs. Sa brain niya, I'm talking with the brain. Very sensitive ang mga neurons sa tuang brain kumpara sa ubang mga organo. That's why ang ato ang central nervous system vulnerable kay sa gitawag nga oxidative stress. Oh. Una nga dali ta magka problema mga higala sa ato ang hunahuna. Magka anxiety na denta, magka depression na denta. Patingala na rin tanga nung kanunay kasakit akong ulo. O mamalay ba diyo na nato? Gina-migraine na ka. O niya, medyo limtano na ka. Kaka-mental block na ka. Sometimes kaka-confuse na ba? Kalibog na. Kakawala. Muraog ang imuhang hunahuna. Muraog kaka-blanco. Kutungod ka na mga higala sa gitaw nga taas nga free radical sa tuang brain. Causing oxidative stress og anxiety. Ayan. Ang mga neurotransmitter nga dopamine o kining gitawag nga norepinephrine maghigala o serotonin. Dali kay ni sila maapektuhan sa gitawag nga oxidation. Ilabi na gyud sa mga babae nga mga bag-o mga higala nga nanganak. Diin ang ilahang mga hormones adunay gitawag nga pagka-imbalance. Onya gamubo ang serotonin which is ang happy hormone mo nang dali kay masuko magulanon, di ba? Kamantay mo anang kanang pagpanghuman ng pagpanganak, very sensitive kay na magulanon na. Kay gaubos ang ilahang gitawag nga happy hormone. May mga mental markers ang gitawag nga anxiety. Kauban ni diri ang gitawag nga mga sobra nga worrying. Sobra ka balaka. Balaka man ka. Tomorrow is another day. Oh. Uncontrollable ang panghunahuna. O niya pwede mag-lead mga higala sa pagbaton o depression. Kanang usay madlog tag kamatayon, di ba? Kahuna-huna ba ipunta usay anak. Pero ang uban na ni kuan gyud kana nagid kanunay silang una na ba? Or either kanunay kang gahuna-huna sa balatian, gahatag ni bug kahasol. Mga physical symptoms, basin na koy cancer, basin ikamatay na ko ni kanang thoughts bitaw mga higala nga impending sa death. Advance kay imong una-huna sa mga butang wala pa nga nahitabo si mong kinabuhi. No. Kinahanglan ng tagaan pagtagad. Kana day, nagpasabot ka na mga higala. Nagagkulang day tag antioxidants. Taas ra kay tag free radicals. Mabito ang kinahanglan mo kaon gitag gulay. Kung dili ka hingaon o gulay, magsigila kag karne. Mismo mga higala, batiun gini mo ni. Pati yun, gini mo, diligi ka kaikyas, ani. Kay sige ka ragkaon ng karne, sige ragkaon mga mantikaon, sige ragkaon ng mga dilata, mga processed food. Bati yun, gini mo ni. Nang kinahanglan mo kaon, gini mga gulay. No, mga dahon-dahon, kaon yung prutas. Kay kini sila gapakalma sa huna-huna na to. Ga-eliminate sa gitawag nga oxidative stress o free radicals. Dapat maging positibo kanunay sa mga butang. Dili mag-overthink. Onya, kinahanglan nga magmalipayon yun. Dili kay ang kasubo, ang kanunay nga naasunahuna. Ang oxidative stress nga naa sa utok, mga higala gaga-apekto sa itong mga neurotransmitter o serotonin nga moiga pakalma sa ito mga mood o sa ito ang cognitive function. Ang dopamine, munisigahatag na ito o pleasure or reward hormone. Kapiktuhan ni sila mga higala kung taas kitag free radicals, taas kayong oxidation sa brain. In the first sign of anxiety, mag-DTX 500 ka na o mag-MyTC ka na. Munigikinahangla na ito eh. Ayaw hulata nga mag-develop ang mga higala ang general anxiety disorder. Ay, delikado na ni. Usahay maapektuhan ng ato ang pag-eskwela. Sa mga estudyante, mabatyagan po nis mga estudyante. May mga fears, may mga worries. Matiyon man na sa mga estudyante. Sa mga sa trabaho, usab. Matiyon na sa trabaho, oy. Hala. Nagandra ba ko'y reports nga wala pa na nasen, na himo, mapatay na pong kuhanin ni boss. O, di ba? Pati yun na ito na mga higala. Mga worries, socialization, makapigto na mga higala sa ito ang social life. O, sahay nili na ito makighanubilo, magsige na lang tagpundo sa ito ang kwarto. O, or bisan pa man sa pamilya, makapigto ka na mga higala. Maging malipayon, aktibo kanunay o progresibo ang kinabuhi, mag-DTX 500 o mag-MyTC kadaan lang. Avoid anxiety ha, mag-DTX 500 na ka o mag-MyTC kadaan lang. Wala gini atong giginahangnan lagi. Daily supplementation sa supplements nga taas o antioxidants. O ha, sa itong mga higala, mga listeners, nga gasapper, ani mga higala nga problema, ang sikreto antioxidants. Antioxidants. Inom sa DTX 500, inom sa MyTC kadalaw. Kumahimo isabay yun na, buntag o tuog hapon. Mag-exercise, magpasingot akong tabang nas paglilib mga higala sa problema sa itong mga neurons or sa ito ang nervous system para mag-control na ito ang free radical sa ito ang brain. Imagine na, ang ito ang brain is kuan lang, 2% ang total body weight sa ito ang lawas. Pero sa pagkonsumo sa oxygen, ang ato ang brain na ay 20% nga ginakonsumo nga oxygen gikan sa itong paginhawa. Kumbaga, grabe kadaghan nga oxygen ang ginagamit ni brain sa itong lawas. Pwede mag-lead gini mga higala sa pagdaghan sa free radicals tungod sa paggamit sa gitawag nga cells sa aerobic cellular respiration. Na magresulta kini siya og pagsaka sa free radicals. So, sige kinahanglan? Kinahanglan taog antioxidants. Kinahanglan tag DTX 500. Kinahanglan taog MyTC. Kay kining DTX 500 og MyTC mga higala. Mga supplements kini nga taas kay antioxidants. Ang ato ang vitamin C is a form of antioxidants. So, para makorek na to ang causes, ani nga problema tungod sa oxidation, kinahanglan tag antioxidants. Mura man gini makasulban. Isod pa yung mag-inom tag unsa na dira. O, mga antidepressant, dilipon maayo. So ang may ni i-manage number one ang causes sa pagbaton sa ingani nga problema. Kinahanglan tag antioxidants. Kaunta gulay, kaunta prutas, pasingot. Inom ta DTX 500, inom ta Mighty C. Ha? Ay galing mo ta sa itong mga higala nga kanunay, kapabati, sunod din atong tuluban nun. Asa dok, mabalit ang DTX 500 ang Mighty C. Naa sa pinakaduol. At tuwan din ha sa pinakaduol ng mga butika o mga pharmacy higala sa inyo mga lugar.
1: Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So wow, Catalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTS.
3: Sa isa ka adlaw.
2: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo ka.
4: Juice 7 lot. High blood gid ko.
5: Ano sa unangin mo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 103 times sa adigin na akon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
7: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
9: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
7: DTX 500.
9: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangape apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
14: Mag-D3Bio na ta. Sa may mga ubo, hilanat, sipon, trangkaso, plema, pagpangatol sa panit, sakit sa tutunlan, sakit sa tiyan, UTI, mga sakit nga dala sa kagaw, pang-inom na sa D3Bio. Natural herbal kini nga antibiotic, antiviral, nga mupatay sa bacteria o viruses. Herbal, natural, may balatian ka man o wala, gwardyado ka sa D3Bio. Mapalit sa mga butika. Usbon ko ha, pag-inom sa D3Bio.
7: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Sa mga butika.
15: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
16: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
15: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, niya, dali ra ko kayang malipong, niya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayang mga lipliyo ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi may lami na kong paminaw, parita na kong D3Bio.
16: Yung saan mo pag-inom ang kuan, D3Bio?
15: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
16: Kadadlaw d'yo kagitan?
15: Oo.
16: Pila nakakabulan nga gainom?
15: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
16: 3 years.
15: Ang D3Bio, mga duha na katuig, magduha na.
16: So, sa'yo mong na-obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon nga gainom ka?
15: Nga, nami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang D3Bio. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, D3Bio, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala nang laba. Lami kay kong paminaw.
16: So, huwag na mong ginatumaron?
15: No, D3Bio, kapi sa buntag, DTS, copy me.
16: Copy me, sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
15: No. Gamit sila ng DTX o D3Bio kay lami kay na sa lawas.
17: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit o dili healthy nga paggaon. Hanapay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Anak Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko day si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho, one time nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Turun kayo ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
7: Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: Mag-alkaline base siga lang nga klase sa vitamin C. Ang vitamin C, mga higala nga, very friendly sa stomach.
1: Ang alkaline, yung vitamin C.
0: Ang vitamin C nga, gikan yun, mga higala, naturally ha, sa mga prutas, ang vitamin C nga alkaline. Dili synthetic nga klase sa vitamin C. Organic, all natural, vitamin C, mga higala, nga gikan sa mga prutas, mag-mighty sina kadaanlaw. Anyway, atong taga-ano bagdagan, mga higala, kaning kuan, usa sa mga churi, no? Churi, mga higala, kaning ato ang taga-ano bagdagan. Mahitungod sa churi, kaling gitawag nga glucose ascorbic acid antagonism jury nga gipropose sa usa ka biochemist nga si Dr. John Ely. Muni iyang simple explanation mahitungod sa core idea sa glucose, sa blood sugar o vitamin C. Actually, ang vitamin C, ang ascorbic acid o kaning sugar is almost the same ang iyang chemical structure. Unya gakumpit ni sila for the exact same entry. Gakumpit sila, gailuganay sila ba? Kung kinsay una nga makasulod sa selula, ang vitamin C o kining gitawag nga sugar. So, if ang atuang blood sugar is high, taas, kung wari, may diabetes ta, taas ang atuang sugar or glucose, it crowds out these receptors. Actually, may mga receptors, manggod, kaning gitawag nga GLUT receptors. Kanaas atuang mga selula. Muni siya gakuan sa glucose o vitamin C para makasulot nga to sa itong mga selula. Karon, kung taas tag blood sugar, ang kalinga mga receptors, mga daot ni sila. Mga daot ni sila, ang cells, maka-absorb siya vitamin C pero jutay ra. Even nga mukaon ka or muinom kag daghan nga vitamin C, mukaon kag pagkaon nga taas og vitamin C. Pag kaling nga mga receptors, mga GLUT receptors, sa tuang selula, madaot gani sila. Usa sa makamakadaot ani is ang glucose. Na kung diabetic ka, kakadaot ni sila ng mga receptors. Ang resulta, ang mga vitamin C, dili kasulod sa ito ang mga selula. Ang tawag ani mga higala is a competition. Muni siya ay churi, nagitawag nga antagonism churi. So alam na kung naa kay diabetes, kung taas kag blood sugar, ang vitamin C, dili kakapuslan sa lawas. So, mapiktuhan ang ato ang immunity. Ang ato mga white blood cells na kinahanglan ng vitamin C than other cells to fight infection. Kung ang glucose mo'y mong musaka, ang atong immune system becomes weaker. Kaya nga naman, dili man ma-absorb sa ato ang selula. Dili magamit sa white blood cells ang vitamin C tungod kay na ay taas nga blood sugar. Sa mga diabetic ko dura. Kinahanglan tag vitamin C. Kinahanglan i-buffer na to ang vitamin C. Dapat mainom gitag 1 to 2 capsule of vitamin C kada anlaw. Dilita magsalig sa tong ginakaon. Kay kabalo na ta nga kanang ato ang ginakaon. Usahay daghan, gulay, pero laban yun karne. Permiro ra ang video, ah. Pwede kaon gulay, permiro, luha kaanlaw, tulo kaanlaw, tulo. Pag human o sa kasimana, balik na pong karne. Magkarne na pong guro tao, eh. Muna nga, i-buffer din na to ang pag-inom sa vitamin C. Inom gintag vitamin C ang mga nanay, tatay. Labi na sa mga nang magkaedad na may mga taas nga blood sugar kana. Kinahanglan yung taog enough nga vitamin C. At least 1 to 2 capsules sa Mighty C kadaanlaw. Naas pinakadool nga butika. And before we end, mga higala, dili usab bagalimta ng atuang alkaline base usab nga klase sa herbal nga coffee. Ang ato ang DTX Coffee Mix. Kanimu nindot. All natural. Naasay aroma mga higala nga gikan sa mga coffee bean like robusta o ganing arabica coffee nga gapahumot mga higala. Gapa-activate sa itong huna-huna. Ang kape mga higala nga taas kay antioxidants. Nakakapi ka na ga-detox pagyuga. Mag-DTX Coffee Mix na. Mag-DTX Premium Coffee na. Di pagalimta na as pinagaduol nga butika. Ang atong oras limited kaayo. Musay babay ko higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, ang lawas. Dapat magampingan, dilipag, abusaran.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: By the way, diay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo na sa clinic, magpalit sa ito ang mga klinika products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
2: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
9: MyTC Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified MyTC user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
11: Sa akong kanunay
10: adlaw-adlaw ang schedule,
11: kanunay busy
10: apan
11: kanunay nga kondisyon
10: tungod sa MyTC.
11: MyTC
10: ang kondisyon gidkin.
9: MyTC
7: mapalit sa mga butika.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo!
2: Ay, wala ko'y sukli!
4: Walay sukli!
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Am I speaking with William Hill?
15: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
14: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
15: I have the D3 right here, life extension.
13: Life extension, vitamin D3 for longer life.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
17: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
18: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
19: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw gikan sa tibuok Banay Rodriguez. Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngato sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngato sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa kanunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 11:02.
2: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Ahora son las 11:05. Escala, ¿cómo estamos? Yo toca entrar. No vuelcas, pero como han trinizado, tu lomón, niño, tu lomón. Ajá, tu megala, más no en acción. Que nos mandaba a megala. Lones, o que pizza de chéter, megala, se apulan, se acostó.
1: Viva, señor San Agustín.
0: Hola, na kin megala, na nimaha, na kin pagay, megala, a dili megala, ang ilo, kundili, ang pista, mga exon.
1: Viva, señor.
0: Animaho, naging fiesta megala sa nakbayan sa Cagayan de Oro. Diba, Señor San Agustín, advance a fiesta Cagayan de Oro.
1: Viva, Señor San Agustín.
0: Nahuman naging megala fiesta megala sa Señor San Roque megala diya sa Barangay La Pasan. So atong ipabot megala, monosap ang atong kapistahan sa nakbayan.
1: Viva, Señor.
0: In fact, megala ang atong, atong megala nga makaliukan sa fiesta. Ready na karong panahon na.
1: Viva, Señor.
0: Sabi na may gala sa itong Civic Military Parade o nga itong may gala ang marching band competition. Mabot na may gala nga ito sa 230 ka mga participante.
1: Viva, sus, grabe.
0: Taghan kayo may gala. So, kanang panahon na andam lagin mo. Kato mga taghan mga mama diya, magsula magkuyog may gala sila mga anak nga mapil sa parada. Ang inyong bato diya, dalagin mong tubig, bit-bit girl, kumay mo inyong isling may gala, kanang tubig may gala, di ba?
1: Viva, Señor.
0: While magbaklay, ipitay may gala sa inyong abaga, may gala ka ng sundanan sa tubig para may gala kanunitang mag-inom. Grabe yun may gala ang kainit sa itong panahon.
1: Viva, viva, Señor San Agustin!
2: Viva!
0: Grabe may gala kanaga, no? So, 230 na may gala ang lugar na palista. Nga gusto may gala mapil sa itong parada, may gala ka na umabot nga Pizza 27. Umunang paraghan nga isoon. But anyway, sa itong tala mga namina, kumusta? May ngunto kayo tanan? May nato, may gala nga namo sa mga panglawas sa pasirapit na magparayan sa may gala. Dito ay to kalimtan to magpasalamat ka na sa itong labang makagagahom. Salamat ka ng Kristo. Salamat Diyos sa mga anak Diyos sa Espiritu Santo. Sa mugyata ka na mong laing adlaw. Salamat ka nung mga kami kito dining laing nga kautuhon. Salamat ka sa laing kinabuhi nga mugyata ka na mo. O ba sa mga binal sa kinabuhi ginong Isus. Kami mag-aampo kanunay. Ngayon to sa tanang panahon kami imong bantayan. Iwa sa disgrasya, katalagman. Labi na Ginoo sa among palibot sa mga tao sa mga nagtiwa sa mga kapukanan, ipalayo kami Ginoo, proteksyonin kami kanunay, ilabi na sa mga dautan. Ginoo mo sang iyan po og kalinsikasing maghangyo de kanimo, ngayon tayo mong hiusahon Ginoo og imong atagaan sa kalinaw, panagiusa, ilabi na ang among nasud, ilabi na sa mga lideres namo sa among nasud sa Pilipinas. Kamagunsa mga kami Ginoo, waka po sa pinagi kanimong Isus, among isalig ang tanan Lord Jesus. Kami sa mag-aampo. Hantay mo kami nga kanunay nga tagaan sa grasya sa matag adlaw nga tanan. Ikapa kami Ginoo, wag tanga og ihatag na mo kanunay ang kabasog sa lawas labi na nato mga nagpasakiton nga karon sa nagadang tamalan. Amo sa nga pangayon na kanimo ang pasaylo dinhi kanamo sa mo pagkamakasala ingon man kami anaw ang pasaylo ngadto sa manakasala kanamo. Kining tanan, among ipangayo ni kang Kristo imong bugtong anak buhing lugar hantos sa kang turan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Amen sa tanan sa mga naminaw.
1: Magnum in action.
0: Munang yun may galaw sa may good news, may galaw, bad news, kanong panahon na, dinita may galaw na sa bad news, sa good news, ang good news may galaw, People's Day may galaw, ipigayon kanong adlaw, kanadlaw, kanadlaw, Lunes. Sumuha na may galaw, kaya at least sa kalisod, at napagay po yung mga tabang may galaw, nga mababot may galaw, ito makaiksunan. Tamtang ba ang bad news may galaw, 42 to 43 degrees Celsius. Mone may gala ang kainit nga itong masinati din sa ato sa nakbayan.
1: Magnum in action.
0: Grabe kayo kay may gala, di ba? Sosos, Ginoo ko nga grabe nga kainit mga ison.
1: Magnum in action.
0: Di pa sa mga, pero nagag po panalag sa ulan kay din sa ato. Wahay lang ka, din sa ato may gala, init kay Mindanao. Dito may gala sa Luzon karon. Napagya po yung mga pagbaha-baha may gala tuon kay siya bagat napamangya po nito.
1: Magnum in action.
0: Wala na rin bagyo may gala, pero si kininga hanging habagat may gala, maone may gala ang diigyon na gusto niya nga malimta sa katawan, kini may gala nga corruption may gala labi na sa flood control project.
1: Magnum in action.
0: So yung Ginoo may gala, kisulog-sulog yun ang mga kawatan dito may gala nga abin nagmalimtan, din ito sa impeachment, kaya masig malimtan ang kawat, wala gapon, di ba?
1: Magnum in action.
0: So wala gapon may gala, din ito impeachment, dala, din ito, focus na din eh. Kaya basin may gala, malipat ang mga tao, wagin malipat may gala, kay muna na yung tuyo, ah, sige, bahat na, adi tanawa. Karatunob sa mga tao may gala sa ilang at karatunob sa tubig na mabuta halos sa taga tuhod mga eksoon na may gala kasuko sa mga katawan sa gobyerno. Ilabi na sa mga politikong kawatan may gala na mo hinungdan may gala ngano nga ang baha di ba malikayan. Kaya kung atong panahon na may gala may maningil na to, muhawate mahimo. Pero kung yayo lang may gala ang atong mga flood control project, at least may gala, Doon ay baha, pero at least dili maigala magpundo ang tubig, labi na dito sa Bulacan.
1: Magnum in action.
0: Yang Bulacan, dito man ang sentro, gin maigala sa kinawata, mga igsoon.
1: Magnum
0: in action. At dito ang pantubig to mga balay, wagin mga igsoon. Wala na yung lugar dito nga, wala na ni hupa maigala, wala na maigala.

0: Σαν τα μεγάλα ως επαντίος από νατό, παντίος με καλά, το όσο καϊνέ, τσονόν τσονόν, κασονόν, καλώς καραντάω. Κακεταμό με καλά, την Ισάτο, σε ρακμαγιάν. Τα καλά που καλάω, αντέας με κανέναν, κάρμεν με καλά, καπάς. Βαλόκα, μπαλάει με καλά, το ταλί ντάμιντς. Σαν με αντουάν είναι με καλά, παρσαλή. Καραντάω και με καλά, σονόν, καραντάω. Όσα έγινε μου κομπιάνσα, μόνο επαντίος. Λάει που παντίος με καλά, γίνον, μαλά, εμπέρνω να με καλά, καλό, να πεπιλά καλογάρ, σα Ευρώπ, το γόν με καλά. Σας γράμπει να καίνει. Γράμπει μεγάλη το καλό σαν Κρουσία. Σαν Κρουσία μεγάλα. Ακρουσία μια λίτο σαν Γκρουίς. Σαν λίτο μεγάλα σαν Μπριτίν. Πράνσια. Σαν Μπίλτζομ. Σαν Γκρουίς. Σως γινόκο. Γράμπει μεγάλα κοντανά η μονιτόν είμαι ο καλό να καίνει τα γνήλα. Γράμπει σαν μεγάλα μπαλάει το πίλακα σως λίμπο καμπαλάει να γασούνο. Λασάν μεγάλα σαν από πίλακα πίσως πίλακα λίμπο να καϊτάρια. Αν να γασούνο μια δίλη και μακαία. Besa ko sa akin, gamitan ng aeroplano, helikopter para pang tapalungon ng kalayo, dili yun nga naman. Ang kainit may kala, ang heat wave, unya mo ni may kala, nakapadugang yun sa kainit sa ilang palibot ito, imbes nga na kahoy, dito takas kahoy, may kala, kahoy magahigda-higda kay bahalang init, pero na kahoy, medyo makasagang-sagang man eh. Sagang-sagang may kala sa kainit, pero dito sa ila, ang kahoy may kala mo yun nagipangsunog dito sa ila, nangasunog. Unya kay na may mga kasagara mga foreigner labi na sa Europe ganahan ka sila puyo may gala kanabang balay may gala diya sila ilawom sa kanibang kakahuyan magbalay so ang ubang may gala plantara at bukir katubang ito ka dungaw sa bus ay karong panahon na rito kung tanawan ni mo sus looy kayo hurot wagi na kadagan pati mga sakinan nangabilin may gala tungkol sa grabe may gala nga kalayo may gala nga mala impirno may gala sa nasangpit ng lugar
1: Magnum,
0: grabe ha hitwin nito kulba kayo. Karon may gala sa Croatia, may son. Kung tanawin mo, grabe ang sunog dito sa Greece, so dito sa Britain. Dito may gala sa Pransya. Dito may gala sa Belgium. O guman pa may gala mga lugar. Ang ilang lasang, kung tanawin mo, grabe yun, may son. Why, yun, murag. Muundang lasing unang kalayo kung wala siya makaon. O so, bisa kung saan sa gobyerno, may gala sa bombero, pagpakang diyan ang yun, kaya gawa sa kusuking hangin, paspas kayong kalayo, may gala nga nilamay, sa kalasangan hantod kay nas kabalayan so nga dapat akutom sa mabot niya diyan lagi ang stopover na may gala ang stopover niya ang yang stopper may gala ang dagat pagabot nga tubig na arito patay na kalayo kay makaon pero mintras na pa may gala ay kahoy kaunon gina mga igsoon ang mga kahoy dito sa nasampit nga lugar
1: Magnum in action
0: inana may gala pero yung panila mo na ni ang kanakam nana no mga kanang mga kanang adlaw si basag Biblia. Mao na may gala ang ilang mga ilang nakita nga kasi muna ni biblical naman eh murag nanas Biblia. May tabo ang mga sunog, may tabo ang mga linog, gubat o gubat pa mga pangitabo may gala sa atong palibot.
1: Magnum in action.
0: Grabe gud. Tumon ni may gala mga bad news may gala karon panahon daghang bad news may gala tungod ni kainit karon lisod ang atong panahon.
1: Magnum in action.
0: Niya pa may gala tong gobyerno may gala pragaba may soon nga ang corruption may gala di magikakasulbad nila. Bisa ka si Martin Romualdez sa sa katok ag mo na gibantayan karon imo na isyo mga igsoon karon panahon na panahon may gala sa ikalima may galang suna may igsoon sa tong presidente iya may galang ipasalig nga aloga sakit man pero mo lagi na manubag ay wala mahanto karon may gala abinis mga tao kini bay tanahon tagi tinuod ba gini wala man nagino ba siya nga ay, ilan na sumbots man ako nang isalig sa ila o sila mabuhaton dia panawa ra iba kartong ubanon may gala gidudahan lang. Unya gagmay may gala guwa pagay klaro, dito may gala gipandakop, gipambuhat lang man may gala daan o kaso di ay. Nana dito, gifile dito, kini. Wala pa, bistigahol pa di ay. Unya isalig pa sa ombudsman, unsa ilang buhato na lang, sila ibala di ay, wala may labot. Munang giingon, sos, ginoon ko, di ba? Munang giingon may gala sa maokasan lang.
1: Magnum in action.
0: Wala pa yun, munang gipabot may gala sa tanan, kaya dini makita o gadini may gala, o gal, makatuan tao nga seryoso atong gobyerno. Seryoso ba? Kasi si Martin Romualdez, oh, tabingon nga siya, nangawat yun. Pero na mga akusasyon niya, nga dapat tumagon sa niya kay billion god. O, oh, billion god may son. Naghanak kay mga nagtudlo niya. Niya katulad ba mga marines may galang nagtudlo niya, mo to yung mga isog kayo. Ang mga pinaka-isog may galang mo istorya, sa grupo may galang mo sa'yo namali. Namali mga exon, pero napamay 14 kabuok.
1: Magnum,
0: so, wag yapon, kay katong 14, appeal man to sila. Sa pagdala ko ng mga Exxon. So, manan ni question niya. So, kana mga gala nga istorya, mauna ito na may gala nga isample sa atong gobyerno kung seryoso tinuod yun, musample na ba sa ilang kalyado o mga parinti o makiparintihan eh.

0: na makatag sila example nga, di o, tinuod nga mo. Dili may kapili, walang sinasanto dito. Tinagalog. Walang sinasanto dito. O sige, so, kuhan pagkit suna, pagkit may gala. So, gika sa yang suna, nag-agusto na lang may gala, ultimang ombudsman, wa pa rin na himo kay gisalig sa ombudsman po, mag-imistigar pa rin sila kuno.
1: Magnum in action.
0: So, makita niyo may gala diya nga amot usao na lang, pero bantay-bantay Magnum, ha. In action. Kaya hapit na ba? So muna nga dapat yun nga paspasay nila ni or mga lugar, ilan lang pasagda, tutala, hapit na bitaw. O so ang uban may gala, mura ready na.
1: Magnum in
0: ready
1: action.
0: Na. Ready na basta kay ready na ang uban.
1: Magnum in action.
0: Bantay-bantay, kaya buda. Mao na may gala, no? So muna itong sitwasyon may gala. Dito maglangan na yun. Niya may gala, naguna mga luwan sa mga balita sa itong balita may gala lokal. Yun may gala, Vice President Duterte, ang kalit may gala, midalikan din sa itong syudad kagapon. O sa isip may gala, guest speaker may gala sa induction of officers may gala sa kining sa Rotary Club of Golden Friendship may gala kagabi.
1: Magnum in action!
0: Dito sa tagabi mga Exxon, dali na kayo sa dito. Istorya ka dyan, siba tayo. Wagin may gala kay natingala ta sa ubos kay Dinigod of Simbi, Vice President ng Binyo, dapat bibo, nagkapulay sa panadya. Mingaw man, muragwa may tao. Wala muragla lang yun. Kung nga, asa ba yung kaliwakan din eh. Kay mag-expect magabi sa ganing mga senador na dya, na yung mga makita ni mo. Doon na yung pulis nasunahan, pero wala muragla lang. Pagsaka na to stars, may gala, Rotary Club nito. So ang presidente may gala, katotong guest din niyo, si Dr. Wilbur Neri. Siya may gala ang incoming president. So muna may gala nga atis ito, ang Magnum Radio lang ang ilang imbitar, kagabi may gala, pero maulagin na, medyo nun yung pagka-estrikto may gala, kaya di ka na mag-tindog, ikanwa, wala agad may gala interview. Ang iyo pagkitaon sila nga kung mahimo, ipagawa sa after lugar nga makahawa na, lugar makalakaw na ang vice-presidente.
1: Magnum in action!
0: So ang isulayan may gala, pero wala agad may gison, kaya medyo nun yung pagka-estrikto, kaya siyempre ang seguridad sa itong vice-president may gala ang ibantayan. Niya ikanwa, lugar minga may galang palibot, no? So pagkagawas amor to ang presidente paspas kayo pag pictures mga trabahante dito lakaw murag ina may galang na itabo kagabi
1: in action.
0: So importante may galang niya nga pinsay may gala mao banta sa pinsay sa katawhan may soon nga kung mahimo bantayan na sa may gala ang atong 2027 national budget bantayan gini siya kay labi na may gala kay murabag putpusabot murag katapusan na rabani. Base nung dininusad kay dako gyapo 7.2 trillion bantayan. Bantayan may gala mga tinguha, ilabi na may gala kini mga posible may gala mga no election nga may tabo nya senaryo o guban pa. Of course ang corruption may gala na naman eh pero kini moy usa may gala nga iyag yung nga gihangyo nga kinana mga tao magmaton gyud og dili gid may gala mag paulahi og kinanlan mo react og dunay mga dili mayong buhaton sa atong gobyerno karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Wanagin may gala. Pag umanto, litrato. Dali kayo pa ni Sibat. So, wanagay manihapon. Lakaw dito. So, muna may gala, no? Kalit kayo niya. Mulagin na. Kaya ang ilang, ila po dito. Kaya siyempre, garbo may gala sab sa Rotary Club sa kinang Golden Friendship nga Vice Presidente mo ilang guest may soon. Muna may gala nga alipay sa bintaon sila may gala kagabi eh, nga naa may gala natungahan gyud ang ilang kalihukan.
1: Magnum in action.
0: Sa merong balita may gala gingo matud pa may tungod sa grabing kainit sa panahon. Yon may gala halos kanadla doon ay sunog may gala din sa atong nakbayan.
1: Magnum in action.
0: Yon pa protection kanunay nagpaymangno may gala kanadla gyud bahinam nga paymangno nga kon mahimo magamping magbantay gyud may gala sa mga sunog karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Samta may gala gingon. Grabe sa ni Megala, kining diya Megala sa saan, no? Kining sa playa saan? Kini diya sa Megala sa tiga tagpisaw mga Exxon. Gingon nga duha ka mga pulis, gidako Megala, humanang ilang kaubang pulis ka babae, mga patrolman. Gigangrip Megala sa duha ka mga pulis, patrolman. Grabe sa ni Megala, dugi-dugi na gyapon mga Exxon. Sa uban pagin Megala, ilang gigangrip, humana kasiat-siat na Megala, lami na kayo, niya bugna agon, og buntag, init. Pagkagabi may gala na pinapakasya at bugnaw-bugnaw mo na. So mauna may gala nga natabo ang krimen, nga din may gala ang usaka policewoman, patrolman pa siya, o kining dua may gala ka mga patrola, kining patrolman may gala, ang nakainom-inom na matod palagi, so ila may galang nahinay kang yun dahil napuhinay mo lang pulutan may gala, ang ila may galang kaoban nga polis.
1: Magnum in action!
0: Gigangrip mga Exxon! Tila no? Mula itong kingon, himo ka may gala sa usakay kayo, lifetime ni mong basula na, tibo kinabuhi. Lugos man eh, so kay Lugos man, amo na itawag may gala, reclusion perpetua siya, life sentence, ang kaso, Nobel ban recommended. Oh, so mo na may galang na itabo, may galang karon. Uwaw kayo. Although, kini mga tawhana, wak mani sugu ang amunay buhaton. Pero mula gina, kung imo sakit sa iro, ipairal gini mo, disgrasya yung ka. Mula gina usay, hununaon ni mo pag sa pila kay gayon nga, okay na, huwag nagkasinabot mo diya. Kana, okay na na. Kaya na may mga panahon, may galang magkasinabot mo. Pero huwag inana may iksoon nga, gipugos ni mo, gisakyan ni mong panahon tungkol kay una, luya ang lawas sa babae kay hubog, nakainom. Di magani ang uban nga pusabot nga nakainom may gala lugar ang yang una mawala. Nagapon siya sa iyang may paminsar pero luya lang ang lawas kay nakainom. Lupay-lupay may gala. Gay, gibirahan magin may gala sa duha ka mga pulis.
1: Magnum in action.
0: Gibirahan ni sir may gala. So, gitabangan nila. Pulipulihan. Amo na karo may gala. Tingkagol. So, muna gitawag ka. Nalipay ta sa usa ka higayon. Taliragi kay pagalipay may gala. Tungkol sa itong kahubog. Wala tas passing diya. Pero ang ato may galang lugar, ang ato may galang lugar sa imong gihimo, tibuo kinabuhi ini mo nang antuson dito sa bilangwal kay life sentence man na. Dek kay kagawas mga igsoon. Kini may galang lasangpit nga duha ka mga lalaki, mga pulis nga ni unay paglugo silang kaubang pulis nga babae mga igsoon.
1: Magnum.
0: Muna kalma-kalma lagi dugi pastilan mo.
1: Magnum.
0: Relax dugi, relax. Relax di ba so ina lagi na. Oh so diha may galang ni sa tagpisaw. Beach na tagpisaw may gala resort diya may gala sa playa saan Misamis Oriental nakatagpisaw gin mga igsoon di pa maklaro ka sa rapit kay siyempre diya may gala kung siyempre buha maghimo ka ginagal manago magina di may gala mo diya may gala tubangas tao ilang buhaton niya labi na kadlaw na sila sila ra o so labi na may gala ang utok nila muraga giharian na may gala sa demonyong tungod sa ilimnon may igsoon o wala sila mo ila silang kauban. Abi sila may galag ilang kauban. Okay na kay kauban ko sila. Kay sa lain makapaingon. Di, mora, di ba? So ilag yung nahinaikan mga ikson. Di karon, talawa. Priso. Agoy, naunsa mo mo.
1: Magnum in action.
0: Mauna may gala ang sitwasyon may gala kalabot. Di kanina may gala kumapatagas. Pagtagas panaguman. Dinisato. Tulmanon. Oras alas 11.22 na.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Nagala na may balita sa may panglawas tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ang mayong panglawas. Inumo tag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Kumadugod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pa manumano gamitig pison og bakho sa sigar di oro. Ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako pag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di oro sa National Highway, igpit upol Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpamhinod sa mga tiin.
3: Masin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pwemi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
6: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Take your call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
9: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya, batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses. Kada adlaw, mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan, uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks, ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawa sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaba ng ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
10: Kaning kahit karon dili ko siya kaayo gurat atong masinat isa una ng bulan mo nga lang karon kay extremely mas init gyud siya compare sa other years lugar no so magdali mo ta mo ug init gyud sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsinot na to manggawa sa ato water apil na ang soul so mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga, ang suggest din nato is, well, of course, ayaw pang pa-expose, no? Kana mga ginagib sa ini. Okay naman, mainin pa water, pero hindi ko ipadayon, masinilang yung tubig. Mas maayaw yun na sagulan gamay o mga asin. Muna nga, ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuan ka ng makuan sa init, first yun magka ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong food. Paggawas mas singot nga uban sa singot manggood is ang mga salt sa ating lawas. So sunod nga na mga heat exhaustion ang padayon na gina. Mas grabe pa inong singot. Then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipon. Kung sa kanang heat exhaustion na ka kanang mong kapoy na yung kaayo pabugnang kita no? And then fluids hindi mong dito o fluids kanang medyo mawala. Dizziness no? Kanang tungod anya ang circulation sa atong otot video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na ana, confusion na tayo, kuya po yung kanagyan. Ingon ana, nga, grabo na kay St. Thomas is to, balik si Gila sa hospital, kay emergency, gano'n siya, that's a medical emergency.
9: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
6: Oras alas 11:30.
7: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Ginapit na sa ito para kumpang din sa ito nga Trome Kilato nga Magnum in Action. Itong issue may ganon tagas pagdagad migsoon karong utuha. Pabuta kay of course karong sunod simana may gala mo na magin ang ato mga kadagong kalihukan sa fiesta. So focus may gala tagamay sa unsa may kalihukan, no? Especially kini ang atong pluvial parade, kini may gala atong pluvial procession, kini ang ato may gala ang civic military o kini ang marching band competition o mo man ipinakadagko may gala ilabi na kini ang 26 nga ipigayon sa bigala ang kaliuka labi na ang isid dancing competition. Now, sa ato may ganang bawaan, din sa ato sa talaon, no, kay sunod simana na. Next week na may ganang magpista naman yung Cagayan. Stilan ba, mura malang ugla lang. Viva, viva, lahir na ba may gala kay ang atong kabantayan pag-abot sa umans Agosto, mo na rin may gala ang umans Agosto, of course, September na. Na pag-abot sa September, may gala, sigurado ka na mga Christmas lights, ka na mga decoration, ang guban pa, na makita ni Mudia sa mga tindahan, baligyan na na nila. Mag-display na nagsugod, may zone na mulagin na itong katanaon nga, so ba itong kaugmaon, may gala nga itong umabot ng Pasko, kung sindiri may zoon nga una, lisod kaita, niya niya po may gala ang kainit sa panahon. Viva, viva, senyor, San Agustin! O sige lang, may gala, pisang panantalan, ato kaya po may gala sa ulugon, iyan po niya itong ato may gala nga pabuton gyapon kana nga panahon kaya para nato may gala dapat magsadya ta o kato may gala iabiba ang atong umabot sa may gala nga umabot Pasko sa Disyembre may gala pagkatapos tong labaw makagaw nga ginisiginong sa Kristo. Di ba? So mo na may gala so karon po sa 17 makurat ka mo kalit na malani. O nya bantayan ninyo ha. Taas kayong panahon may gala nga walay trabaho. Taas kayo tanawa. Karong semana may gala sa Friday walay trabaho. Di ba? So, walay trabaho, pula kayong kalendaryo. O niya, of course, balik may gala mga trabante sa pizza, 24, 22, Sabado mo na ang walay trabaho, Friday. O niya, 22, sa Saturday, 23, may gala dayon, Sunday. Pagka pizza 24, mga eksoon, balik trabaho. Paingon sa pizza 27, pagka pizza 28, wala na siya trabaho, may gala ka Friday mo na, pista sa Dakbayan. Pagka Lunes, ano pagka Sabado 29 way trabaho. Pagka 30 may gala sa Sunday way trabaho. Pagka 30 may 31 may gala, wala na sa trabaho. Viva, viva, senyor. San Agustin. Ay, dua ka mga holidays may gala, no? So amo ni may gala atong abantayan. So taas-taas ang panahon may gala nga relax sa atong mga empleyados gobyerno. Kalabot may gala nini. So mo na may gala atong nakita sa kalabot may gala nini may gala nga dua ka semana. Nga duha na lang ka dog si next week may gala mao na ang atong fiesta sa Dakbayan sa Cagindioro. Karon sang Sabado kana may gala mao na atong Miss Cagindioro Beauty Pageant Coronation Night. Mao na siya may gala so mo na nga ato sang may gala nga tanaon dini kung sa mga mag fiesta sa atong fiesta may gala sa kaliukan nato o kung sa ba may gala mga update karon no sa ba like for example sa Civic Military ug Marching Band Competition kay gingon 230 na may gala ang mga partisipante. Viva, viva, senyor. Magsugod na alas 6, boy ana, sa mahuman alas 12, sa udto, alas 11, sus Ginoo. Ang kainit po sa kamundiang lugar mo api, labi na itong mga, na mga mama nga magsunod sila mga anak, mananaway, dalagin mong payong, kung dili kalo, kung yan, masiguro may gala, mamalita, palita kalo, katong buli, ta, buli. Palita may gala, kalo nga buli. Ano na ta ng uban niya kay mga dali mo na minit, buli yun, buli. O ato may gala nga magpalitag buli mo itong gamiton kaya at least ka na siya, dili kay siya ang iyang penetration may gala kay dili kay mong laho sa imong kuhan, sa imong ulo. Reklamo, oho. Amo na may gala itong tagas, pagtagad ha. Kamuta ito na biyo may gala si Marque Lapara ng atong City Tourism Officer. Niya ato sa may gala ngay na biyo may gala si Rico nga Libre, ang atong in-charge may gala sa ato may gala nga fluvial procession. O final na bagyod kaya nangutana tala nga kapi naman sa 60 may gala ka mga baruto, pambot ang muapil, pwede pa rin makadugang.
11: Siya wala may final pero kung na ako no kay mayor gusto sa mayor nga kung na pa mo appeal pa appeal. So inana may kalan dagan kay Antonio na to nga mabibo man kani. So kato mga interesado mo appeal pa appeal gapon. Na mo na to gusto may buwan kay sunod semana na lagi may nang karon pa lang mahanay ng tanan may gala kalabot sab nini.
12: Magnum in action.
11: Sige, so asong nga sa ato may gala nga kapistan sa nakbayan na Viva Senyor San Agustin, advance, happy fiesta.
12: Magnum, in action.
11: Samta sa lang isyo may gala, dinita sa ato may gala ang reklamo. Dinita sa reklamo.
12: Reklamo, i-magnum.
11: Dinita may gala ang reklamo, hangyo may gala sa mga katawan diya sa may Udduriay, diya sa Lutheran, sa Kalaanan, Relocation Site. Kinailang panubig lagi may gala diya nga, although isa, pasalig naman sa Water District. Nga sunod si Mana, basig itaod na. Doon kayo naman ni may gala, magduha ka pinang kabuhan naman. Na sila may gala ya kumpleto na sila tubo tanan pagtaod na lang yun may gala para matubigan sila diyan nyang ato ni nganong ato ni may gala gipadayon tungod kay una init kay karong panahon na maluoy tas mga tao ba nya kanang lugar diya sa Lutheran may gala sa location sa Kalaanan kana may diya lugar dulas 300 ka mga bubong sus kadaghan kayo lisod gid may gala sila tubig na kunanay tubo kana na may tubo gihatag may gala sa ila gidonate. Igo na lang mo connect may gala ang water district na mo'y magpahilo na. Mohapil sila kung tabang sila. Mutabang kung sila may gala o pahina gapon sila. Ang mga tao diya para kung may gala nga matubigan sila kay ang kainit karon grabe. Ito sa itong panimalay may gala. So grabe, tingalata na putos. Grabe ang ipamutang diya ang mga alis sa init pa kay na may mga mananap. Iro, magang iro. So looy sa ng iro may gala init. Halhal pa kayo. Muna nga itong balag, iputos may gala sa unsa itong ibutang para lang nga dili kayo mo direktang init may igsuon. Kaya init yun, mga igsuon, karong panahon na.
12: Reklamo, i-magnum!
11: Pamuta na itong itagas, pagtagad may gala, pamuta sa pagkatusahan ngayon na biyon si Director Kanyo Kalabo din may gala. O ang sumanin, masigurado, mapadali pag hindi lang kay hangyo na magiging mga tao niya, ipasalig naman, mula gina, kung di ni mo i-follow up, amalimtan yun siya. Muna nga, kanuna ito may galang ipahinumunong may follow-up gini mga igsoon.
12: Reklamo, i-magnum!
11: Kini may galang gubang matagas, pagtagal may gas, panagubang din sa ito, tulumanon! Ang minsay may galang sa itong Purify Protection, ang pingta, mga kaigsoonan sa sunog, batok sa sunog, kay Wamo Kabantay, na sa Miyagi Simana, kagahapon, ang sunog, Dias Makanhan. Kanaan lang may galang sunog sa itong dakbayan, although taksa kabalay lang, duha, di ba, so tablon sa itong usman, ay Carmen. Halos kanaan lang na may galang sunog sa dakbayan, busa, lugar kita tabangan na ito may gala ang mga tinugilan sa Purify Protection o niya of course kung dila kayo mutabang ta sa Purify Protection dili tabangan na ito magtinabangat ang tanan ato may gala ang lugar atubangon may gala kini mga hagit na ito karon hanggang itong problema corruption gobyerno pa na ito may gala usay di takabalong asabay direksyon nila
12: reklamo i-magnum
11: diba ang ila karong mulag lami kayong ila karong kuala nga ito niya 27 budget na so yun na niya problema may gala. Pagkapos ito, baha. Pagkapos ito, kainit. Niya sunog. Di ba? Muna may gala nga para na ito, tabangan na ito itong gobyerno. Ang ato mga agents gobyerno may gala, pinagi sa itong kanyang itong Sibya sa mga pagpahinomdo mga itong katawahan kay kanadlaw lagi sunog mga egzoon. Kanadlaw. Although di kay gamay ang ampo na ito nga mga egzoon nga kumahimo gani lugar kumahimo magdinerta sa itong kabalayan may galag na tayo. Bisag baratuhol lang ang fire extinguisher niya. Tubig baka diretso kay para magamit din ato panahon simpakog dunay mo spark mga zone. Dini sa ato ha, dito ganin sa dito sa Europe karon grabe may gala. Sa Belgium, dito may gala sa Croatia, dito sa Greece, sa Pransya, sa Britain, dito sa basta tanan, Canada. O gubang pang parte sa Europe mga zone, murag mala imperno may gala ang ilang lugar, labi na ang wildfire dito. Di na gyud mag-control sa ilang mga bumbero sa pagpila ka sus gatos ka bumbero na, wala na. Ang mga tao, atis layo pa, nanagan tao, atis minus ka nang matay, kanakabantay mga tao, pero ilang kaptangan, gipambiyaan, maluwas lang ilang kinabuhi. Sa kung saan may gala, kusuking hangin, o niya uga kay may gala ang ilang kasagbutan, kakahuyan, mana kung tanaw ni mo may gala, wala na yun, may egsoon ang ilang lugar, muraga na hurot na, samot may gala ang kainit sa ilang panahon, kaya kahit na mo rito sa ligan nga, makasilong-silong tata para wala init pero dito sa ila nangasulog na noon.
12: Magnum in action.
11: Mauna may galang fight pa sa amping kita may gala karong panahon na. Ato para gusto na tulungan na may gala itong oras alas 11:40 na. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
13: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
19: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
1: Magnum in Action. Para kumanta sa atong Tulombe Kilato, Magnum in Action.
0: Magnum in Action.
1: Ano sa check Miguel ato nga lakas panahon sa atong palibot may kaya sa dito sa Kaluhan Miguel ano na may unahan may dunay LPE nga nagpadool pero ay dunay apektado ba Miguel sa dinisato sa pulos Mindanao ay labi na ang atong kainit Miguel kaya kun lay dagko Miguel mo labay at least bintaha gamay makapahuway kas kainit sa palibot. Magnum first in Blanca, Magnum first in Guard.
2: Magnum sa atong panahon.
1: Oh, sama na. Ha?
2: Magandang sa atong panahon karon din sa atong sudat no init kayo magunjuel. Talag ka kwadyod ka alis huwang kainit. Doon niya na style sa atong kinibang panahon nga usay bulandong-landong pero kadyod to sa kayo. Init gid sa magunjuel. Alinga ang gid kayo nga grabe gid ka kinibang kinanglan siguro ani ka lima ka maligo magunjuel. Pabor kayo tong naas mga kapin suba karon nga mga balay kay pwede na dyan sila dito mahulong sa tubig. Kung sa kainit kas panahon niya kita ha, ini sentro. Grabe man sa magunjuel lagi kaya tutubig. Tutubig, sumala nga sa mga isunan ta, bigamping ng tatanan, labi na gato mga naas mga senior na.
1: Uh-huh.
2: Sa mga senior, mag-enjoy sa mga senior.
1: Uh-huh.
2: Dapat sa mga senior, magsilog yung permanente.
1: Sila, magsilog.
2: Oo, dapat
1: sila.
2: Ang mga senior, magawas dito na sa mga lasingko na hapon.
1: Duha mga kaklase ang senior, masakiton nga senior, o gado na sa mga senior nga mga masakiton.
2: Oo, so basta kayo senior na. Sige
1: na, kung na, katong doon ay sakit, dili yun magkumpiyansa.
2: Lagi gyud no, pero di sa Japan magkumpiyansa po wala sakit.
1: No, kay doon namin mga senior. Kaya
2: pagkaya nila makuha ang sakit ba, so di po sila magkumpiyansa. Magamping gyud ka nun ay magkumpiyansa.
1: Aha. Magandang ka nun mga nga bid-bid, mga mag-numbersed. Mga 40 years pa man.
2: Kapag. Oo, lagi.
1: 30.
2: Tawagin ng imo gyud.
1: Kaya 50, bid-bid na. Doon ay uban, tos lungon na gyud, kapaingon. So di gyud magkumpiyansa, mag-numbersed, no? Kaya kini magong uban nagtuo sila nga tanon pa sila ilang edad pero masakiton so labaw pa sa senior ang ilang itsura.
2: Oh, yun, tama gyud ka. Kini
1: magkumpiyansa kay ang kainit mo ni makapatay gyud og di giga moga di ka lugar magkumpiyansa.
2: Oh, gyud pagdito la tigamping ang tanan. Sa paglagay sa panahon para sa Magnum in Action. Sa Blanca sa Balita Ocean. Piso, Magnum Radio.
1: Magnum. Well, salamat sa labas ni Miguel Pusungkaban. Tinuna, no? Nga dapat kay Miguel, ha? Dili lang kay senior o sa Bacanadia. Basta nakakay balatian, kay karong panahon na, sa'yo pa kayo, Miguel, high blood na. Diabetic na, sa'yo pa kayo. Tain-taan niyo, Miguel, wala na. Pagtanaan niyo, grabe, taas sa kagdugo niya. Mga diabetic pa, mga masakito na. Diigin mo kumpiyansa. Tanaan mga level, mas senior ka man o batanon ka pa niya, basta ka na kay balatian niya, tago gid may gala ay kumpiyansa sa kainit karon.
0: Magnum in Action.
1: Dato para gumawa sulong kanyit na may gala na speaker sinya karon. Be kaya dinita may gala sa kaliukan sa fiesta.
0: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Viva! Senyor! San Agustin! Advance sa fiesta! Karon pa sa 22 may gala. Muna man itong Sabadon eh. Ang atong coronation night may gala sa atong Miss Cagadero Beauty Pageant mga kaisoon sa mga kandidata. Senyor!
0: San
1: Agustin. Oh, so niyaspi kasi niya may gala si ang atong City Tourism Officer Marky Halapadan kay murag lalang may gala sulod simana na may gala muna man ni ang fiesta sa Cagayan kus ginoko murag lalang murag magahe pa ta nagpista to niya gimbulan karo magpista na puta. Manager Marky Halapadan, manager may ngutun ni mo.
3: May utro, no, Magnum Joel, and of course, ito nga naminaw karon sa Magnum Radio, maayong utro ka na itong tanan.
1: Muraga, wana yun, no, muraga, sa, grabe na itong preparasyon, muraga nagkadool na yun ang atong ipreparahan, especially sa atong civic military o marching band ng competition karon pitsa 27, kay mamini pinakadako yun nga sabdanta, muraga mo inyong grabe yung preparasyon ini. Now, kumusta to? Tinood ba? Nga niabot na sa 230 ang mga nagpalista niya. Kay gusto sila mo appeal yun, bahalag init aning parada karong Pizza 27, Manager Marky.
3: Yes, no, Magnum Joel, no. So, kanagid, abot gid ang nga number, Magnum Joel. Pero oh. Karon, nag-finalize sa sequencing sa ato ang, ano, sa ato ang civic military parade and marching band competition. And ato pong di-finalize yun ang final number. Kay sa ato nakita na ako yung mga grupo nga nag-double ang ilang entry niya. Ang Saraka organization ang nag-participate. So, kung ilang tao kang ga-double check na karon Magnum Joel for the final sequencing po sa ato ang parade po sa Civic Military Parade and Marching Band Competition on August 27, Magnum Joel.
1: So, ang karon sa as of now, sa karong adlaw, 230 yun ang nasa niyong listahan nga nakapalista. Kaya last time to, murang mga 200 sa bantong kapin. Ano?
3: Yes, yes, yes, Magnum Joel. Karun,
1: sa usala ka simana, niabot og 230.
3: Yes, yes, Magnum Joel, no, and no, second transaction, nag-deadline na sa itong registration last August 10, pero napadya po yung nag-apas, Magnum Joel, pero gihangi po na mo ang tanan nga, dili na po mo apas, kaya dito nag-sunod si Mana, kay sunod si Mana, nalabang ato ang Civic Military Parade and Marching Band Competition, and then karon nag-finalize ito sa itong sequence, dahil mag-meeting na po together with our marshals and other coordination meeting, kay para ma-release na po dahil sa ato mga contingents kung unsa ang ilang order sa parade. And mm-hmm. of course, ang pag-release po sa ato mga banners para sa ato mga participating contingents, Magnum Joel.
1: Mm-hmm. Okay, so kanisya, sa mani, kay Picha, ato, Picha Jess man to ang deadline, unya, lugar, gigsin na to, kada pa may muhangyo, hantog karon 230. So, ang inyong, final lagi niyo o napay-adlaw nga, murag ihatag inyo nga pag-abot niya, di na gin mo musugot pa kay siyempre, mapiktuhan mo po ninyong preparasyon kung magsigil ang tagdawat ang mga gustong mo appeal, di ba, nga lugar, nga mga participante.
3: Yes, kung mahimog yun, karoon nga si Man, ma-finalize na mo Magnum Joel, kay para everything will, ano nanda, in order noon, kay para makabalo na po ang atong RTA, kung asa pang plus para nga itong mga contingents o asa po ang mga dalan nga ma-temporarily closed as standby areas para sa itong mga contingents, Magnum Joel. Kaya, kung ano ba, ato na bang ipaningkamutan ng mga 3 to 4 days before sa event unta, makapost kami sa mga traffic advisory o traffic scheme sa mga dalan nga possible na ito ma-close po, Magnum Joel.
1: Mm-hmm. Tama,
3: Kaya para at least itong mga motorista, kay ting adlaw ra bagya po na sa ating duty no kanang especially ang street dancing nato na temporarily maclose sa August 26 kaya natong street dancing competition magsugod man sa Limkit Kay Center so possible ang kaning side sa
1: Osminya masirado ani Osminya Corrales di ba muna
3: yes o nya kuan pagid Magnum Joel kaning side sa SM Downtown Central Ayala Mall so basing matuway ni siya ang ikas nga bahin sa dalan kay pero hinuon Magnum Joel progressive man siya ang ato ang parade no ang atong street dancing sa August 26 sa August 27 so kung magperform or as a, labi na dito street dancing competition kung magperform sa atong mga judging stations ng atong mga contingents kay sa itong labi na gig street dancing Magnum Joel, ako nang itahibaludaan sa itong mga katawahan, no? Kaya naman tayo 4 ka judging stations sa Limkit Kay Tamang Sugod. O niya, ang judging stations na ito, na diya sa Limkit Kay, sa SM Downtown, sa Centrio, o din sa Mayvela Street, before mag-abot sa Sports Center. So, well, mag-perform ang itong mga contingent sa judging stations. 2-minute na performance man siya per judging station. So, kanagid Magnum Joel, ato po nang while na-perform sa judging stations, basing ma-open ang dalan po din sa Osmeña, sa Corrales, diligid siya temporary maklose. Kung ano siya, progressive siya. Kung na
1: so, pag naay mo, pag naay mo agi, sirado.
3: Yes,
1: pag walay mo agi, so, lugar, abli siya, murag inana.
3: Yes, yes, inana, Magnum Joel, pa diligid siya temporarily good na close ang atong dalan. Kaya para, kuan po sa itong mga motorista, dahil sa civic parade, yun, kanigid ang total closure, yun, kanigid ang so good sa kanang alasay sa bagay sa buntag ng atong parade magsugod.
1: Oh, so and ang closing nga na, close end. Na, murag kadlawan pa, sirado na gina.
3: Kadlawan, yes. Especially kaning sa Vela Street, padulong sa Rodel sa Circle, o diya sa may bahin po sa may Chano, sa Vela sa Greyland, o kanina yung sa ato ang Nazareth ng area, Magnum Joel, kay kanala ba ang mga standby area, holding area, assembly Bita, area tinod. Sa ato mga contingent. So, kanagyud, munang magpahibalo gid mi sa ato mga katawhan daan no nga next week pohon
1: next week na
3: atong, next week na gid pohon Magnum Joel no sa labi na gid naminaw karon no nga mga motorista sa ato mga taxi drivers sa ato mga motorola drivers sa ato mga jeepney drivers sa mga private na mga vehicle no nga importante nga mga tuyo ana nga mga adlaw so mga gid mi pagsabot sa ato mga katawahan nga nagitay mga temporary maklose ng mga dalan ana nga mga adlaw sa August 26 og 27 atulo sa atong pagsaulog nato no sa tong Higalaay Festival so talagsadong kas-aram mo gini sa tuig nga mag-celebrate sa tong fiesta so let's make the most out of it and mag-enjoy lang gid ang tanan Magnum Joel so we want to have
4: a very successful and a very festive nung Higalaay Festival. So kana I hope masabta na sa atong mga katawhan daan. We will release as soon as possible sa atong mga traffic advisory, anang mga adlawa, especially kay ting trabaho ra bana, bakit na maapektuhan ng mga negosyo, mga trabaho. So, expect
1: grabe ang pistaan eh, manager, kay, okay, grabe siguro magpistaan eh, kay pizza 28, wagoy, taway trabaho na sa ato, kay holiday mo na.
4: Yes, diba? Magnum Joel, o gagawin piyasa sa barrio, dayon po dahil sa Divisoria, Magnum Joel, katong after sa atong concelebrated mass, naman tayo, then Magnum Joel, ang atong religious and fluvial procession, na usab ang itong route, Magnum Joel, no, kay, sigun po sa ato ang recommendation po sa simbahan, no, and sa ato ang pinalangang mayor na Rolando Clarix OIK since testa manggid ni sa Cagayan de Oro. So diha magsugod sa coastal road sa Gusa apan mulibot ang ato ang fluvial procession padulong Bugo then libot padulong sa Bulwa
1: agoy.
4: And dayon ahi din mabalik sa Cagayan de Oro River kay
1: tama,
4: no kay pista man sa Cagayan pista, so kanang ginato ng mga barangays nga nasa coastal area atong yung i-cover sa atong fluvial procession Magnum Joel. So kana gyud and then after ana Magnum Joel kon celebrated mass dayon sa cathedral ang ato ding piyesta sa barrio diha sa May Divisoria.
1: Magyud oh, sa ini trabaho
4: sa mga barangay, sa mga national government agencies. So nilibre nga pakaon para sa tanan nga mga katawhan diha sa Divisoria.
1: Init kay dia kuma nay maglauya dia nya tagangkag sa boss lauya sus so, tulo-tulo siya masingon siguro dia kay init kay sa tanan.
4: Yes, kana gid Magnum Joel din. Karon Magnum Joel kay nagpadayon pa manggihapon. No, although ang CDRR ang pag-asa maghatag sa ato og rightful nga information ani, but kung mo padayon ni ang nani ka taas na heat index Magnum Joel
1: sus,
4: no. So
1: grabe.
4: Possible nga
1: tubig kita kanala, tubig. Oo.
4: Yes, basi nga init paghihapon
1: init
4: next until, up until next week sa atong pagsaulog sa Higalaay Festival. So kanang gyud gihangyo po nato atong mga contingents, ang ato ang mga katawhan nga gusto mo lantaw no sa ato ang mga parada, mga activities na stay hydrated gyud dayon ko ang
1: dala tubig, dala tubig. Dagdalag
4: tubig. Tubig and, dalag tubig din amog yung encourage Magnum Joel no kaning BYOT, bring your own tumbler, gid Magnum Joel.
1: Kana para i-sling lang nimo ba? Kana gyud, ay sus paniguro, di ba?
4: Yeah, bring your own tumbler kay kuan na although naaman na nga tong clan bro, naman tay pambutang na tong mga water refilling station.
1: Ana di ay butang.
4: Then yes, pag ato po mga sponsors and of course sa Cagayan de Oro Water District no nga magbutang pag tag mga water refilling stations and drinking stations para sa tong mga katawan. So we encourage gid nato ang tanan nga magdala gid og kaugalingon nga tumbler. Although di man gid nato malikayan.
1: Kami din sa amo sa ubos sa amo sa among sibihan wa kanamay atong kuha mo dato dia entablado dia kay ato mang i-acknowledge po ang mga moabot nga mga kuha no live na siya sa Magnum Radio kada agi sa mga partisipante sa ubos maningkamot mi nga magbutang sad mi og refilling station kanang water refilling station para
4: yes, at least kayo, kung, oh,
1: para pag nemo agi kay layo ba kay lambaklay at least sa una mo naman atong gihimo sa pila ka tuig na so at least makatasalod-salod sila depende sa available sa tubig no kung mahurot wala na
4: yes,
1: pero kung
4: yes.
1: Napa inom gyud tanan wa gyud magmahay makainom
4: yes,
1: gyud
4: yes. Oh. Yeah, stay hydrated gyud, dayon mag ano gyud mag-inom gyud og vitamins para nga to mga immune system Magnum Joel.
1: Oh, kana oh.
4: Mga katawhan then kani gyud Magnum Joel, kani gyud magidi malikayan Magnum Joel nga naging makadala og mga bottled water. Na magid tay sponsor gyud pod nga nadalag bottled water.
1: Mas maayo na oh.
4: Kani gyud gihangyo gyud nato para ma dili man siguro ma-eliminate gyud Magnum Joel pero ma-reduce unta no aton tabangan ang ato ang Kenro nga unta mag-bring your own tumbler ta kay para less ang ato ang mga basura lugar ana ang mga adlaw Magnum Joel kay kanila ba gid ang bulk ra ba gid sa mga basura kanila bang ato ang dili ang residual waste kaning ato ang mga recyclable nga mga waste ba so recovery ang ato ang dako nga hagit gyud ani Higalaay Festival say expected gyud nga for the whole month taas gyud ang volume sa basura nga makolekta no so gihangyo gid nato itong mga katawhan Magnum Joel, let's help our environment and then ato giding responsibilidad, ato po din contribution para sa itong dakbayan kay di man makaya sa ato ang panglokal nga pangagamhanan kita lamang no ang mag-implementar o mag-imposar sa atong balaod but we would also like to encourage everybody for responsibility responsible and be accountable no nga magdala sa atong kagaling nga mga tumbler and of course na api mga trash o garbage bins na naka-station food along the route sa atong parade Magnum Joel. So gihangyo gina tong salan nga ilabay gyud sa
1: atong ilabay gyud
4: ang atong mga basura, kligo gyud, clean as you go. So kana gyud atong himuon nga way of life Magnum Joel no, kaya para maintainar nga limpyo gyud ang ato ang sudad no, hindi na malikayan yun niya. Malikay na ba ganyan ta Magnum Joel kay mapuhos siya ba dayon ta?
1: Na, niya, malikay, oo.
4: Kanang hugaw ang atong dalan. So, kanag yun, atong tabangan, gihangyo ang atong mga katawahan nga, magpinabangay ta para no sa hapsay na kasaulugan sa atong Higalaay Festival. Sumupod na ang panawagan sa atong pinalanggang mayor, no, Mayor Orlando Clarice Uy, and of course ato ang kinatibukan nga member sa Higalaay Festival Committee nga magsunod gid ta sa tanan nato gabayan gid Magnum Joel, especially the do's and don'ts Magnum Joel sa atong pag conduct sa mga events sa Higalaay Festival. Then Magnum Joel basing maka ano mo maka coverage mo no ang Magnum Radyo both no sa street dancing o sa civic military parade, okay jud kaayo Magnum Joel.
1: So ato gina no nagitay mga kauban nato ana kami mismo ang mangunay gyud ana nga labi na sa civic military o kining sa street dancing, although tanan kalihukan sa kining atong fiesta manager nagin ang Magnum Radio nagyud ga abay gyud no, wala yang mong gi sipyat dia kini bang mga paralelo ko paling uban pa ni mga labi na kini mga core events o kini big events. So naagin ang ato mga kauban nga naagyod ga monitor kanunay labaw na kining mga dagko ang nabili no, kining pitsa 22 nga Cagayan de Oro kana wala bilar sabado
4: yes karong Biyernes, Sabado, Domingo, Magnum Joel, daghan kay tag mga activities. Actually most sa mga parallel events and atong mga napod tay mga core events karon gyud mahitabo karong
1: kining week di ba sus grabe ni
4: yeah sa 21 22 23. Of course sa 21 22 23 ang ato ang 2026 National Horse Show and Competition ug ang atong first Higalaay pickleball tournament ni Orlando Clarice Uy pickleball tournament sa August 21 to 23 dahil ang atong Miss Rian de Oro pageant sa August 22 sa May Olympic Atrium. So kalong Sabado ano saksi tang tanan sa Olympic Atrium, that pre-admission ang atong coronation night. So we will crown the new Miss Cagayan de Oro, the 61st Miss Cagayan de Oro karong Sabado alas 7 sa gabi diha sa May Limkit kay Atrium Magnum Joel.
1: Okay, no. So, video dito kalimtan na manager ha, ugma ang libreng ride sa po diha sa Limkit kay atong 13, yes, bibo mo kay ugma. No? Oh, libre
4: bibo ugma. Kayo. So, kanang mula gid, again gid Magnum Joel, kanang lang gid ang atong mga katawan nung, ano lang gid ta, kanang follow lang gid ta sa linya, di lang gid ta magdasok, kaya para walay ma ano ba walay ma maipit
1: sa
4: mga bata ug kana gid Magnum Joel ang pinaka importante, stay hydrated gyud para walay makuyapan or maglain gid ang ginhawa. Then cooperate lang gid ta Magnum Joel kung unsay isat nga balaod no o unsay kanang proseso o unsay flow ato lang yung sundon gihangyo gid ato mga katawhan gid Magnum Joel nga sunod lang gid always
1: gyud gyud
4: atuman nato nga balaod kay makomodar man ang tanan basta last try lang
1: basta
4: and magsunod lang gid ang tanan. So kana lang gid Magnum Joel mura gid ang atong hangyo sa tanan gid Magnum Joel sa pagsaulog sa tong Higalaay Festival, ang kooperasyon sa tanan, ang tabang sa tanan no, magpinabangay gid ang tanan Magnum Joel.
1: Okay. Oh, so pizza ko no, pizza 18 ugma, so libre ka sponsor ni sa pamilya ni Kapitan Kikang Oy, Mayor Orlando Clarice Uy. So at least no, by the way di na ni siguro no ang usahan ni bantayan nila nga pagabot sa bitsa 26 ni 28 ba ni tulok adlaw ba ning dunay oras da nga walay walay signal ang cellphone, putlon temporaryo ang signal sa cellphone. So usapon ni siya nga dapat pangandaman sa mga mananaway, ilabi na ko nga pasiglo na sila mga emergency kay nga tawag kunya way signal kaning manager, kay mo naman ni ang i-recommend sa atong kapulisan nga kung mahimo doon na sa'y pag-temporaryong pagputol sa signal para malikayan niya ang mga pagsabotahe nining atong kalihukan sa sunod semana.
4: Yes, Magnum Joel, no? Karon, gahulat pag-iapon ta, pero naanay recommendation na gisend sa ato ang police office, padulong sa central office no, sa itong NTC, sa National Telecommunications Commission, kung naabagi signal shutdown nga ipahigayon po binagid sa sunod semana kaning atong mga core events gid Magnum Joel nga nag-involve gid og daghan kaayo nga mga katawhan nga mo witness ug mo participate Magnum Joel.
1: Aha. Okay, so anyway, so manager Marke, no, ate sa ato na matagang unya mag-update gyud ta kay mo rin ang Magnum Radio gibantayan sa mga tao unsay mga update sa mga kalihukan anang atong ni atong pagsaulog sa kapistahan sa patron nato nga senior San Agustin na manager Marke.
4: Yes, Magnum Joel, daghan pud kaayong salamat, no, and open ta kanunay sa tawag o paghatag og update sa mga katawhan Magnum Joel kay para at least aware ang mga katawhan sa unsay mga latest update sa atong kalihukan sa atong pagsaulog sa Galay Festival.
1: Okay, thank you very much manager Marke. Halapada ng atong city tourism officer may gala sa atong dakbayan.
0: Viva, viva Señor San Agustin.
1: So, viva Señor San Agustin! Viva! Alay niyo mga manok diyan, yung baboy diyan, ala, iabay ng katulog paggabi, ha? Paniguro, kay basing pagkabuntag, lain na makapanagiyan niya na.
0: Viva! Viva!
1: O, so, iabay ng katulog na, kay basing lain na managiyan, may gala niya na. Anyway, sa paragol, din sa ato, tulong may gala, ano, no, niya ilahin ato may gala, kaya ito, of course, nabiyo na ato may gala, ang ato si DRMD, kailangan ato may gala, kung yun, no, para preparasyon ni siya, kaya dako kailang rules at may gala, ilabi ng CDRMD sa pagsiguro may gala nga ang ato may gala ang kaliukan luwas. Of course, ha, kung hisgutan ta ang Dagas traffic may gala. So ato sa may gala nga ang RTA, alayam ito si Engineer Oclarit may gala, mutunga man ito din eh. Tunga lang kalit may gala, kaya importante man sab nga doon na guide kitang tala no, sa mga bisita. Kagayaan, no, di ilang lugar. Kaya of course, ang fiesta may gala, sa mga Katoliko naman na, kaya na may iba mga reliyon nga di po tuog pista, pero wa na magpasabot nga kung ulili sila may gawa sila yung fiesta kay muna yang muna may gala ang nasa ila lugar nga tinuhuan nga wa fiesta pisa sa ila makikaon lang sila pero pagabot sa traffic mga igsoon apektado man sila. So tananta concern kalabot ini tananta ang mapiktuhan sa pagabot sa traffic kay di man ingon nga unsa ka nga reliyon adi makakatoliko katoliko ka okay lang mapiktahan ka kay kaliokan ka sa katoliko dili na pagagi ni musta lang nga gisirado wa pili na bisag kinsa. So mao na nga dapat kamo maminaw gid mo. Oh, so sa fiesta may gala may dumdum sa gotong atong nay atong kaila may gala nga di gyud sa pulmero katoliko siya. So mami pista gyud sige pista pag karon may gala na kwan siya na convince lain nga reliyon. Nagtuo siya nga may makaluwas sa dili makaluwas ay makaluwas imo imong pagtuo ra gyud kagulingon imong pagtuo ang reliyon di gyud kaluwas. Mga igsoon ang reliyon ang imo gyud kagulingon nga commitment ang imong binuhatan. Oga ang imong kinaiya may gala mo na makapaluwas sa imo. Personal nimo nga unsay gipanghimo nimo sumala may gala sa mando sa Ginoo, nana, di ba? So di kisya mo wala sa ila sa una pista. Karon kay dina dili wala sayop na sa kuan nga pista wala sa amo na kay bawal na bawal. Pero pag hangat nga pista may gala, insa sa dala kong silupin. Dala silupin may gala. Dili magpista pero pag naipista kusog mo ka og pista kusog mo mista.
0: Magnum.
1: Ikaw nga bawal mga sadya nga wala man ko magpista ikaw ra man ko na mista. Lahi man ang magpista ka kaysa na mista kay mista mo kaon ka naman ang magfiesta maghikay man ka. Wala isa ano na say rason. Ang magpista lugar ko magpista ka maghikay ko kay pakaon nimo grasya na siya para sa mga tao. So ang iya may gala bawal man sa ila. So di ato sa nang pista igol sa ni kaon. Niya, yeah, I mean, pagkain, by bring house niya. Atanawa lagi. Mawalagi na mga egsoon. Dili ta mo toog pista, pero pagabot sa fiesta, kusog kita mamista. Nanaunsa lang itabuan nun ang mga egsoon. Di ba? Basta magpista, di ko, malimot may gala. Kusog kami ngon, dili yun. Nasayop na, gabaan ta na, kaya mapista. Kuha mo na, kaya ka na siya. Murag pasalamat naman na. Intiro tuig ni mo nga kayod, balabala mga egsoon. Kalala nga panahon nga, ang patron, imo na lang, pahinungdan pa, pasalamat lang ka nga, lugar makapakaon bukas mga tao. Ah, sayop na, wala mang Dios kuangin na siya.
0: Viva, viva Señor San Agustin.
1: Tagaan may gala og pagkaon, asa ning ikan pista. Suskusugi mo kaon, napaingon nga way dugang ani.
0: Matanawa lagi.
1: Lala sige sa pagko may gala sa ato tulo may gala no. Sige lang kaya ato ri ihan ay may gala, kaya gusto nato matag-watag dagko nga event like for example civic military and marching band competition. Ato ni Miguel ang taga-anggis pagtagad. Asa tamong plastar, unsay mga lugar plastada nini, especially ang traffic. Ikaduwa, may gala, bantayan ninyo kakini na i-request may gala ang pulis sa NTC nga kung mahimo doon ay temporary may gala ang pagputol sa signal sa ato mga cellphone. Subot masabot, nga gikas buntag sa'yo, paingon pagkahuman alas 12, walay signal. Narabik na kay bisita, magsabot mo daan karon nga wala ra bay signal, kita lang taling lugar para kaniraan ba kinaraan. Sa una sulat-sulat man karon, tik-tik naman og wala, sabot alam mo kagway signal, diretso na lang kaning lugar kay tultulon ta ka pagabot ang orasa. An example, kita mo dito tas Magnum dapat makita, kay may sigurado. Oh sige, kagway signal dito lang tas Magnum makita. Okay, siyempre pagabot ana lugar sigurado na wa signal. So ato na lang kas Magnum radio kilid kay dito ko mapaingon para makita kay punta. Nga dili ta mag lugar maglibog. Okay, nana mga igsoon mo na ni buhaton ninyo. Nga sa traffic sa bato ning gusto maigala ang RTE dinigyo ra dula no to sa atong Sibian. Si Engineer Clarita, mamana siya kapisang pagdili ni mo lugar dalon din mo anhi magyod.

0: ilang kanon lang sa ka usana may galang kabaril niya di hurot ginan ang kwan niya hantos sa gabi eh. Amo na may galang may tabo. So depende na kaya ingo pa nila kung tagsa kakawa may galang humba na ilang kadalon. So kaon na mo nila dalon poston di ba para sa tagasalay takakasulog may galang poston man na yun
1: viva senyor
0: mamanay delikado may galang kaya nguban niya putos may galang kaon abin mo nga nabusog sige na magkaon to mamanay may galang plastic ito sulod mga ikon
1: viva senyor
0: anyway, so pragkong din sa ato to may galang tong oras alas 12 na.
2: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
0: Darby Acevedo, optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo, optical ang nasa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa salag sa Prince Supermart, Balingasang, Visayas Oriental.
3: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi, nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran. Naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa ligon nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
4: TTX 500.
5: Ako sa Jubilee,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, gitistingan ako og inom
6: TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sulod sa isa ka bulan,
6: normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
4: TTX 500, mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
8: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
11: Happy Higalaay Fiesta ka natong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consel John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consel John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
12: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
13: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension, Vitamin D3. And Dr.

0: Nancy, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibala nako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran og ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso usa ka sakit din ang mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
2: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
8: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
10: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
11: Pre, na ako'y Project Roon. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
12: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
11: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
12: Wise jud ka, Mari.
11: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
12: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
13: Sigar di Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
14: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ang family history sa diabetes? Ay nahulata nga mugrabi pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pwede usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
16: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 news and music. You're consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
17: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
18: Alas sa 12:26, sige lang, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Walas pag-dublokal, PR 10, may pasaling nga dili konsintihon ang gigaw na itabong pagpanlugos nga kalambigitan sa mga police trini sa itong Magnum National Prosecution. Biyangyo sa Senate Impeachment Court, nga tugtan nga makata katinawan si Attorney Amando Ligutan, kalabot sa iyang social media post sa itong Magnum International Singapore. Ipatuman ang mga bagong balaod batok sa online sexual abuse sa itong Magnum Business Pilipinas. Walay ipatumang palisya aron putlon ang koordinasyon sa China kalabot sa negosyo sa itong Magnum Entertainment Dimple sa Romana. Miangkol nga dili siya artista pag-abot sa ilang panimalay. Oga sa itong Magnum Sports sa Kai Soto welcome sa Gilas Pilipinas sa second round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers o Asian Games.
17: Magnum Noontime News.
18: Mga Exxon, kumusta? Mahingod to. Karong alaw na karong nga Lunes, Agosto 17, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
19: Enriquez. O Magnum, chingin din na Enriquez.
18: O karong salitala sa itong Magnum Lokal. Ipasalig karon sa PR10 nga dili nila konsintihon ang gingong na itabong nga pagpanlugos nga ikalambigitan sa mga police trainee. Mado pa ni PR10 spokesperson, Police Major Juan Navarro, nga magatubang sa tukmang kaso ang mga responsable sa maong krimen.
20: That is the personal nga kabubuton. Personal ka na nila nga gibuhat. Dili ka na nga murag ginatawag na to. Kainana ginang police. No? Kainana ang organization mo. Nang ituloy sa organization. But personal ka na nila nga gibuhat. No? And they will face no the consequence of their action. Mismo ang ato ang regional director sa iyang pagkahibalo ni ini. Nag-direktiba gayod no sa ato ang kapulisan. Ilabi na sa katong a police station na will take cognizance of this case to facilitate, fast track the filing of case, conduct at ipahigayon doon ang pag-aresto ngadto sa mga suspitsado. No, though they will na matiginatawag na due process, but since adunay allegation, aduna kita initial nga nakita nga aduna gi panghitabo na no nga sa mga insidente nga pagpaglugos, then definitely dili kana nato itolerate and they will be subjected no sa legal na proseso. Magatubang kini sila sa kaso dili lamang kriminal but apil usab administratibo. So pasabot ni ana ni dili kita mo tolerate no sa bisan kinsa, wala, no one is above the law, even police pa kana miyembro sa kapulisan. Makita nato nga adunay violation sa ato ang balaod, kana sila dili wala sa walay pagduha-duha no ato agid kana i surrender sa ato ang balaod magdumani. Ipatanubag gayud kana nato no sa ilahang mga violations o mga dautan nga mga himo magduman.
18: Ang payag ni PR10 spokesperson Police Major Juan Navarro.
19: Dugang Magnum Lokal, gibutyag ni High Valley Cooperative General Manager Joel Baldelobar nga nobaya supply sa tubig karong panahuna. Mato ni Baldelobar nga gisiguro nila nga epesyente ang supply sa tubig isip tigdumala sa water treatment facility sa Rio Verde Consortium.
21: Mabuhat na mo isip mo'y nag-maintain sa water treatment facility ni Rio Verde Water Consortium mao nga to ensure nga iyang linya, ang iyang pipeline gikan sa raw water, ang iyang raw water pipeline efficient and then functioning so that nga ang tubig gikan sa intake point dito sa Limbalan, barangay sa Limbalan wherein nagakuha na siya tubig gikan sa Bugunawan River ang maka-insakto yung diretso so that nga walay bara and makaabot sa planta ni reuber di aron nga ma-process, treat o ma-release ang tubig ngadto sa Cagayan de Oro magdum June. Ang fortunately for Cagayan de Oro, mao nga siya ang receiving end sang water gikan sa Bukidnon.
19: Ang pamahayag ni General Manager Joel Baldevar.
18: Alas 12:30 ang nasab na gawag sa ni Kugo General Manager Jed Las Marias. Ang ilang mga kusumante nga magamit siya sakto sa tubig aning panahon sa hulaw. Mato pa ni Las Marias, importante ang pagpagkabana ilabi na kung doon ay mga leaking sa tubo sa aron ma-aksyonan kini diretso.
0: Karon hindi man ato ni makontrol ang atong El Nino. So, ang iyong atong mabuhat na ginaan is to manage iyahang impact. Pabagi itong sulti ng arena, preparedness and preparation, efficient water management and cooperation sa itong mga konsumante. Kung na ay leaking, i-report niya na diretso. Kung na ay problema, ilagay na i-report niya. So, kay kinasya, pag-consume, pag-tubig sa malay mismo, dako ka na sa tabang. Kay magkainit ang panahon, labi na karon. Kinangon ka na, magamit mo itong tubig paraminti. So, as well as what's ano, ato na siyang paitaan nga, ma-manage sa ito pagkamit sa tubig.
18: Ang payag ni Kyogoho General Manager Jed Las Marias.
19: Og karon sa itong Magnum Higalaay Festival 2026 update.
3: Magnum Higalaay Festival.
22: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
23: Viva! Viva!
19: Mapalit na sugod og bang adlaw ang mabarato na kadaya produkto pagkaon o non-food items. Sa lang tulo ka adlaw nga diskwento karabuan nga gitanyag sa Department of Trade and Industry kon DTI Region 10 diya sa City Hall Mini Park. Ang tulo ka adlaw nga karabuan mulungtad karong Agosto 20 ning tuiga. Kini kabahin sa kalihukan sa Glive Festival 2026 alayo na sa kapistahan ni Senior San Agustin ang patron sa Cagayan de Oro. Maton ni DTI 10 spokesperson Julian Nieva nga dunay 19 ka mga manufacturer ang magtanyag baratong nga mga produkto alang sa mga consumidor.
24: DTI Misamis Oriental nga provincial office na tayo organize nga diskwento caravan karong August 18 to 20 dinha sa Cagayan de Oro City Hall Mini Park. So para sa ato mga mamalitay, sa itong consuming public, na tayo 19 ka-partner nga manufacturers o retailers nga magbaligya silang mga nagkalahilahi nga basic goods at manufacturing price or ang uban ganit discounted prices. At isa na niini ato ang distributor or partner nga magbaligya o pugas. And of course, ang diskwento caravan again, isang programa sa DTI kung asa na maghatag itong opportunity nga closer sa itong community ang mga tindahan nato and at affordable items. Dagang salamat.
19: Ang pamahayag ni DTI 10 spokesperson, Jolene Nieva.
18: Alas sa 12:35 nagkaroon sa itong lakaw sa panahon.
22: Magnum Weather Alert!
18: Pero na may karakaroon si Kevin Cades, pag-asa weather forecaster. Sir Kevin, mayong odo ni mo.
25: Mangudto sir, mangudto sa itong mga cooking tagpaminaw sa pre and galon na kay Laganiha, na siya naman ito ng low pressure area sa kalayon na 1,040 km east of Northern Luzon. Samtang dito sa Tostibok ng Danaw, masanapin na ito sa kumalagsang pagdagong at yung sumaragong muna kalangitan, sino ba na patak-patak kapagulan, kilat o pagdilagdag tungod na sa localized thunderstorm. Muna tayo hinay na ito sa sarangan niya hangin, magigitan sa bagat na ito sa bagatang kasabang direksyon, ugang karigatan, hapsay na ito sa sarangan na ang pagdilagdag. Ang temperatura sa tumakbayan magiging sa 25 degrees Celsius sa 35 degrees Celsius. At ang heat index dito sa Misamis Oriental posible nga umabot sa 42 degrees Celsius. At ang adlaw ni Sidlak ng 5.4 sa buntag at masalok ng 5.58 sa hapon. At ang Philippines sa that time 11:12 p.m. ang kanalang 8 a.m. kung kanalang balik ang panahon. Ikan dito sa rest, ipag-asa, kinisikap yung kari. Salamat.
22: Magnum Weather Alert!
18: Alas sa 12:35 na.
26: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaging Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Maing adlaw mga higala, Viva Senyor San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
6: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligate sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news! Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries! Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories, o premium tires.
7: Magnum Noontime News.
18: Alas 12:37 na para sa mga balita karon sa Magnum National. Yang karon na sa prosecution, pinagi ni House sa prosecutor Congressman Joel Chua sa Senate Impeachment Court nga tugtan nga makahatag katinawan si Counsel to the Prosecution Attorney Armando Ligutan. Kiniuman na may kalamikita sa social media post nga gisita ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa miyagi simana. Mato ba ni Impeachment Court representing Judge Escudero, tukiyo na lang kini sa hustong panahon.
23: Before we call our next witness, Your Honor, may we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, Counsel for the Prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor.
27: At the proper time, we will, Honorable Chua, Attorney Ligutan, at the proper time, we will. The Chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the Chair does so, Attorney Ligutan will be heard. I assure you.
18: Ang payag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua ug Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero.
19: Dugang Magnum National, gibotyag ni kanhi OBP Special Disbursing Officer Gina Costa nga si BPSPG Commanding Officer o Security Officer Colonel Raymond Dante Lacheca ang naghatag niya o gabayan kalabot sa confidential operation sa OBP. Kini ang gikooperba ni Costa nga si Lacheca ang naghatag niya og object of expenditure o listahan sa mga confidential sa paggasto sa buhatan sa Vice Presidente human kini gipangutana ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero.
28: Wala pa akong nilagay na detalye, Your Honor, kasi sa GC po, Your Honor, wala naman po nakabutang dito na i-itemize, Your Honor.
29: Kinukuha niyo po yung sinusulat ninyo mula kay Colonel Lachica. Kumukuha po kayo ng input sa kanya kung anong itatype o isusulat niyo dyan.
28: After we discuss po, Your Honor.
29: Pagkatapos niyo mag-usap ni Colonel Lachica.
28: Opo, Your Honor.
29: Ibig sabihin po ba nun, pwede niyong sabihin kay Colonel Lachica, mali yan. Hindi pwede yan. O sinusulod niyo lang po lahat ng sinasabi niya?
28: Mangutana ako sa iya, Your Honor, kung unsa na, Your Honor, o nganong ka na ang gastuhon, Your Honor. Asa na, paunsa na siya paunsa na siya na related sa confidential, Your Honor.
29: So tinatanong niyo lang po siya, ano yan, para saan yan, pasok ba yan sa confidential fund o hindi, at pag sumagot siya, isusulat niyo po yan.
28: Kung masatisfy ko po sa iyang i-explain sa ko, Your Honor.
29: Pag nakontento kayo sa paliwanag niya, ilalagay niyo pa.
28: Yes, Your Honor.
29: Okay. Okay.
19: Ang pamahayag nila kanhi OBP Special Disbursing Officer Gina Costa o Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero.
18: Alas sa 12:40 na sa Daraglaom sa Senator Erwin Tulfo, Chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Nga makompleto na ang mga membro sa committee ning simana. Mato pa rin Tulfo nga naginabi na sila ni Senator Amy Marcos, si Deputy Minority Leader sa idoso nga mga pangalan sa ilang membro nga mahimong kabahin sa mga committee ba.
0: Hopefully po, this week, makakompleto na, maisusumite na po ng minority yung kanilang mga ikang members na gusto po nilang ipasok sa... dito po sa energy, okay na po. Yung sa blue ribbon lang po, medyo kulang po. Pero nag-usap na po kami ni Senador Aimee noong Wednesday po at ang promise niya po ay bibigay niya na po upon consultation noong Friday with Senator Alan Peter Cayetano. Pero I believe, being the Deputy Minority Leader, I believe kaya niya na pong mag-sumite ng mga pangalan ng mga miyembro nila to join the Blue Ribbon Committee.
18: Aga payag ni Senator Sherwin kong Erwin Tulfo, Chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Alas sa 12:40 ay Dross Now, karoon sa itong Magnum Health Alert.
8: Magnum Health Alert!
18: Ibig pala karoon sa buwatan sa Municipal Health Office kung LGU Taguluan nga pangulohan ni Municipal Health Officer Dr. Jennifer Alvincula ang katawan sa mga pamagi aron mahunong ang pagdugo sa ilang ilong o nosebleed. Napahinumdum sa alang sa makasinatin ini kung kanunay na o kadunay grabing pagdugo sa imong sa ilong mahimong makonsulta gidayon sa pinakaduol ng ospital. Ayaw katalanta ang kalisang makapataas sa presyon sa dugo o makapasamod sa dugo sa imong ilong, lingkod o gidahinay nga yukbo paabanti. Ayaw ihangad ang ulo kaya ang dugo mo sa tutunlan o mahimong hinungdan sa pagsuka. Gamita ang kumagko og tudlo pa pislita ang humok kabahin sa imong ilong hopti sulod sa 10 hangtod sa 15 minutos. Ayaw sige og tanaw kung mahunong ba ang dugo, ginhawa pinagi sa baba ano mangina na ba imong pislita imong ilong bisan og dili komportable importable importante nga mo ginhawa pinagi sa baba samtang gipislit ang ilong. Dugdon ini ibutang ang bugnaw nga kompresa ibabaw sa imong ilong aron makatabang pag pa hugot sa mga ugat sa dugo. Okay, kasagara mo kung mag-dugo. Muhangad ka. Hangad. Hangad, pwede mo tulo. Yeah, ha, delikado rin mo dito sa... di ba?
9: Tuntunlan.
18: So, ngayon mo dito, ha? Imo lang bugga na sa nimo niya. Ginhawa lang ka. Muna yung sekreto dahi, ha? So, karon balon ako. Kinabi, ikaw pa rin tunin yung kadugo ang ilang sa tunin yung nagsunggo.
9: Murag, wala naman sa karon.
18: Kasagara mo na yung magsunggo po dito, ha? Yung mga high blood. In sin lugar nga mo, buto ang kasi mong utok nina yung ugat. Dito sa yung ilong na maingon. So, bintahan na siya kaysa kuang yun, no? So, inana di ay.
9: Mainitan mo ito siya maglong Joel o makuang siya, mahago. Magkalit na rin.
18: Nasa iyo ba nga murag, init ka yung panahon, magdugo yung ilong.
9: Money po ni siya maglong
18: Joel. Money siya. So, delikado, no? Kayo. Okay na may guest to Magnum International sa Singapore. Ipatuman sa Singapore ang mga bagong balaon na nagtumong sa proteksyonan ang mga residente batok sa online sexual abuse. Lakip na ang paggamit sa artificial intelligence kung AI para mahimong malaway nga hulagway ang makita. Ubos sa balaod, ikonsidera nga krimen ang pagbuhat sa kung intimate images. Lakip ang AI-generated materials nga walay consent. Mabilanggo sa hangtod 2 katuig nga silot samtang posibleng mabot sa 7 katuig ang pagkabilanggo sa mga namamatod ang nag-abuso sa mga bata sa ubang nasud. Dugdon rin, gibutiag sa Singapore Ministry of Home Affairs nga tumong sa mga balaod nga mapadali ang pagpatuman sa mga balaod batok sa online sexual abuse ug maminusan ang pagbuhat ug pagpakatag sa AI-generated sexual materials.
9: Sa Iran, nagtanyag ang Iran og $30,000 nga reward aron maaresto mapatay ang sundalong Amerikano matod ni Army Chief Amir Hatameh nga gilusad ang isgutan na nga inisyatibo aron makadawat ang makadawat ang militar og dagang mga reklamo gikan sa Iranian nga gustong mulambigit sa kalihukan. Gidugang pa ni Hatameh nga doblihon sa ang $30,000 kung ang babae makasikop o makapatay sa sundalong Amerikano. Wala na maghatag detalye pa si Hatameh kung diin na posibleng ipahigayon ang pagsikop sa mga sundalo. Wala'y konfirmadong deployment ang U.S. Ground Forces sa Iran sa kasamtang ang gubat. Lakip na ang natalang operasyon sa rescue operation ni atong Abril kung diin usa ka Amerikano ang piloto ang napahagsa ang iyahang abyon. Dugtong nini, nawagan si Hatameh sa Estados Unidos nga mupahawa na sa Middle East o ipamunod kamugos nga walay pagtugot ang Estados Unidos nga musulod sa Persian Gulf, ingon man ang Gulf of Oman o Strait of Hormuz.
18: Delikado kayo kay pagtanaw sa mga tao, sundalo. Oh. So, imong mata niya lang, dalar-dalar.
9: Hait lang mo.
18: Pero ay kumpiyansa, kapusilon ka ginana, labi na karoon kayo na bahad, ay puwede makadool sa ila. Ang civilian, bisag way plano, masing papusilan.
9: Oh.
18: Mga delikado niya, kaya maniguro maniguro ba, kaya $30,000
9: biya. $30,000.
18: Makapatay ka o mapatay ni mo.
9: Pag-babae,
18: pag-babae. Kung babae makadakop, dubli.
9: Oh, 60.
18: So, 60,000 ang makuha lang, babae mo yung dakop. So, ang uban na lang, pasiksihan nila. So, delikado man, kaya dito, di makakabalo, kaya uban diyan ang mga Iranians, gusto nila nga naagi ng mga sundalong Amerikano kaya nasuko na silang gobyerno karun. Amo man na siya. O karun sa itong Magnum Business, kiklaro karun Presidente Ferdinand Marcos Jr. ng walay distansya tali sa Pilipinas o China kung isgutan ang negosyo sa duha ka nasud. Talawala pa man sa nagparayong conflict claims o issue sa teritoryo sama sa West Philippine Sea. Matuman ni Marcos nga wala ay wala ng gatun ng palisiya. Ang Pilipinas harong puto niini ang kondinasyon sa China labi na sa aspeto sa ekonomiya o pamatuod niini. Pingon ang presidente nga nagparayan nakita ang nasud sa dagang higayon na doon ang economic cooperation ini. Samtay klaro usab sa chief executive nga nagpabiling usa ka pinakadakong investor sa Pilipinas ang China o usab kini ka nakakoordinar sa nasud dihang miulbo ang gubat sa Middle East.
10: I don't think that that's in any policy statement that we are distancing ourselves from China. We are continuing to find many instances where we are very much in cooperation with China. China is one of the biggest investors still in the Philippines, that we are distancing ourselves from China.
18: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. samtang sa itong Forex Street, ang usa ka US dollar nagbalol karon sa 61 pesos 40 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 26 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 80 centavos, Australian dollar 43 pesos 47 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 91 centavos, ang Kuran 4 centavos, ang Euro 71 pesos o 3 centavos.
9: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangkon sa actress nga si Dimples Romana nga dili siya artista pag-abot silang panimalay. Kiniapayag sa actress human pangutana kung wala ba siya maglisod pag-shift sa iyang karakter, sa iyang trabaho ug sa iyang pamilya. Mato de Dimple nga kanunay siyang gipahinumduman sa iyahang bana nga si Romeo Boyet Adiser Ami Jr. kalabot sa iyahang trabaho. Kundiin pag-abot sa ilang panimalay, usa kini kainahan ug usa kaasawa.
11: Hindi ako nahihirapan kumawala kasi pag uwi ko sa bahay, okay. Bawal ang artista sa bahay na.
12: Yun.
11: Yung asawa ko po ay mainit ang ulo kapag uuwi ako at nagdala pa ako ng pagiging artista ko sa bahay.
12: Oh, kulang na yung oras.
11: So pag ikaw ang isang artista, may pamilya ka, asawa mo, nanay mo, kapatid mo, anak mo, nagpupulis sa'yo. Aba, hindi talaga lalaki ang ulo mo kahit kailan.
12: Oo naman.
11: Kasi sa bahay ka uuwi eh, di ba? So kung hindi ka nila tatanggapin doon na ganyan malaki ulo mo or yung dadalhin mong pagkasuplada mo dito,
12: makatikim ka.
11: Si Boyet naman inay parang very forgiving siya sa ganyan. Pero lagi niya sinasabi na, tandaan mo yung trabaho mo ay trabaho. Pag uwi mo dito, nanay ka, asawa ka, mas importante yung role
12: iba
11: na yun.
12: Iba yung role na yun eh.
9: Mm-hmm. Ang pabahayag so, sa actress nga si Dimples Romana.
18: Alas 12:49 na karoon sa itong Magnum Sports. Ibutay karoon ni Gilas Pilipinas head coach si Tim Cohn nga doon ay puesto si Kai Soto sa Gilas Pilipinas kung gusto nini nga mudula sa second round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers o Asian Games. Mount ni Cohn, importante ang dua ka turnyo nga salmutan sa national team. Tungod kay kinanglan niya ang sulidong lineup aron matuman ang mga plano nini. Girugang pa ni Cohn nga okupado si Soto ning bulana tungod sa mga at iman din sa Amerika. Inuon ko nung galing mudula si Kai Soto bukas kining dawaton ni Cohn tungkol kay dako ang kontribusyon para sa Gilas Pilipinas. Mga eksonyo ni Bata, tukumplito ni Tali sa atong Magnum Non-Time News. Alang karoon lao na karoon ang Lunes, Agosto 17, 2016. So karoon sa itong headline review. Sa ato Magnum Local, Piero Tenem Salik at Dilek Konsintihon ang gingon ay tabong pagpanlugo sa nga nalabigit sa mga police training. Sa ato Magnum National Prosecution, mihangyo sa Senate Impeachment Court, natugtan nga makahatag at inawa si Attorney Amado Ligutan kalabot sa isyo sa social media post. Sa ato Magnum International Singapore, ipatuman ang bagong balaod batok sa online sexual abuse. Sa ato Magnum Business, Pilipinas, walay kipatumang palisya aron putlo ng koordinasyon sa China kalabot sa negosyo. Sa Tumagno Entertainment Impulse Sumana, miyako nga dili siya istrikto o artista pag-abot sa ilang panimalay. Og sa sports, Kai Soto, welcome sa Giras Pilipinas. Second round sa FIBA World Cup o Asian Qualifiers sa pinlang Asian Games. Mga eksunti man lang sa nagwasong katiling pan katawan ng labing gamhanan. Naglayang mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hangtulog ma kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
9: O Magnum Chingintirina Enriquez.
18: Oba sa mga news writers, Danny Delgado, Chris Neri o news manager, Elena Corrine. Dini lamang sa balita o serpisyo,
9: Magnum Radio.
22: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dini lamang sa balita o serpisyo, Magnum Radio. DTX 500 Health Alert.
3: DTX 500 ay yung maintisihan kanto mga gustong mubalik ang ilahang gana sa tulog. Maing ang tulog ba? Nindot ang tulog mga higala. DTX 500 og maintisihan. May mga diabetes sa magmintin og DTX 500 og maintisihan. Kanto mga may edad na si tatay, pamintin na kung nagmaintisihan na si tatay para nindot mo ang tulog ni nanay og ni tatay. Pamintin na og maintisihan kada adlaw. Maintisihan. O, oh, naas mga butika ha. O, oh, mga hanap-hanap ang mata. Kana, bungol-bungol. Kana, Mighty C, a poor fast recovery.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buto. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ug usahay kalipungon ko, ug aduna pay mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon akong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpawan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
22: Mighty C, mapalit sa mga butika.
3: Kanto mga gikan sa hospital na na-paralyze, na-stroke, na-giopirahan. Para paspas ang recovery, dapat na i-vitamin C. Tanawan ninyo na, ha? Pag nasa hospital, tagaan ng prutas, di ba? Pag ano ng prutas, di ba? Ang mga pasyente na to, ang reason behind that is because ang prutas, taas ang vitamin C. Gawas niya na, taas ang antioxidants. Munang sa herbal pod, ang bintahan yung kaayo, ang lamang, no? Ang lamang kaayo nga supplements nga, naagi yung maayang resulta, epekto sa inyuhang panglawas, kanang taas ang vitamin C o naay antioxidants. Number one, anang DTX 500 na ito o Mighty C combination. Naasa mga butika. Usman ako ha. Mighty C o DTX 500. Naasa mga butika. Para niya may mga high blood, may mga diabetes, bukol, no? Ngulngul, cyst, o guban pa nga mga problema nga related sa mga sakit, mga higalas, mga idaran.
15: Kinsay ngalan na ito, sir?
16: Paul Mercado, diyan ni sir.
15: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
16: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Ready po pagman. Aubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Upalit ko DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi. Doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
22: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Osmon ko ha. Ang DTX 500 o Mighty C na as mga butika ha. Sa mga nangita dirag sabon, dok. Kanang sabon. Pwedeng isabon sa naong, sa lawas o sa mga pribadong organo sa atuang lawas. Kaya naana siya anti-germicide effect. Ang mga kagaw na nasa tuang panit, kaya niyang patyon. Yan na po na siya whitening effect. Muhamis, muputi imong panit. Moisturize, di mag-dry imong panit. DTX Beauty. So, ay galimot na DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee Mix. Kana, kapita ha. Kapi-kapi lang ta ba, pero ga-detox, ga-cleansing ta. O, muna'y nindot. Ga-kapi ka, pero ga-detox ka. Ayaw galimot na ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kapi. Lami as kapi, oy. Muni kapi na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, galimot nga, kaning atong DTX Coffee Mix na ani sa Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya maayo sa high blood, maayo sa detox kay ang Ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. mix. Muna yung buhaton na ito kadaanlaw. Anyways, ga coffee man ta. Kani nga itong mga masakiton, malipay rako kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya, gutom, kutoy pag dimuntian ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang, ako, makasudong yun ko sa kong lula sa una. Pag-i-didan man ito sa pag-inom sa kapis, doktor, kay kuan man ito, palpitate man ito, mukulba man ito, mukurog man ito, taas ang uric acid. Pag-i-didan ito, maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom og tambal. Mang hapdo sa ginaang tiyan, sa may imnon ako, dong, didan mo kong inom og kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang itong mga nanay ba nga, gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gakutoy ng tiyan. DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
22: DTX 500 Health Alert!

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: May gana na may balita sa may panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells gamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
7: Pagkita pa tasa para kumanda ni sa atong tulumanon. Tumaygalang Magnum in Action. Napikikita sa oras paygala. Pero kanina maygala atong programa. Ang ato may galang mag-dominaksyon itong ato may gala ni Kuya Ronald Rufin sa barangay Makasandig ning atong Jack Bayan.
9: Magnum in Action!
7: Ang bigyan sa oras may gala pero niyay din eh, may punta, may ngunto Magnum Jewel, ikawat among pito kamiter, kaginas kadlaon. Ikawat kagina sa buntag, wa na iaga sa mong mga gripo diya na plane sa highway. Last gate sa Puro Kuno Gusa, Artango Compound. Ipablati na naman eh. So, nibalik may gala ang kinabata may gala sa kini may galang meter ka water meter karon niabo din ay ato lang last ni matod pa ni Ma Mary Joa Villanueva gundon pag Joel unta na ato ko pamaliog sa mga taxi drivers sa bitaw if kinsa nga taxi nga na binlan o wheelchair sa baggage sa taxi gahapon mga around 1:40 p.m. gikan mi nagsakay sa limkit kay Main Entrance ninaog dayon mi sa Zone 7 Balao Sipunan paliog lang ipaiuli sa Zone 7 Balao Sipunan. Wasad ko kadumdon, adumdum sa taxi plate number sa taxi. So iuli lang ninyo kay sao man kanang kining naikwa no, kining wheelchair. Taxi driver iuli na. Kung may mo dinis Magnum kay atong isibya na para makuha na sa tagiya. Ang nagpaybolo ni mao si kini si Mary Joy, Mary Joe Villanueva.
9: Magnum in action.
7: Ega la pigra sa para kubante ni Santo, may galang tulumanon na to Magnum in action. Yung lagas ganan Magnum Jolakubo sa balita og servisyo Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Oras, alauna dos.
3: That Time Check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
10: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Kayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 09 991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mobang Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo, protektado!
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magnum Radio.
7: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
8: Mayong hapon, mayong hapon sa tanan, labi na gyud dinhi sa katawan sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, ingon man usab sa Laluigan, sa Misamis Oriental, ug kutob sa maabot ng atong programang Barug Mindanao. Data karon mga igsoon live sa Magnum Radio, hangtod kita alaona e medya sa atong pagpinag-uban, kani si Nelo Abrugenya, kaubanato, si Vincero Serona Eliorin. May buntag ni mo, Vince?
9: May buntag bisag hapon, hapon na.
8: Hapon.
9: Patren Dilo, may buntag sa tigpaminaw sa Magnum Radio 99.9 sa dial sa inyong mga radio ug sa Facebook Live kung asa ka man sa kalibutan nagtan-aw ug naminaw niining programang Barug Mindanao.
8: May hapon, labi na gyud sab dia ni Mayor Jay Bago sa lungsod sa Opol, ang LMP President sa Misamis Oriental chapter. Og at the same time,
9: apil na sab si Mayor Clarix Uy, atong pinalagang Mayor Clarix Uy.
8: Labi na kay hapit ng kapistahan ni Nis Dakbayan sa Cagayan de Oro.
9: Higala ay, bibo na kay bibo.
8: Bibo dagan activities.
9: Okay. Oh, si Mayor Jay, siya ang Executive Vice President sa League
8: National,
9: sa Municipalities LMP. Of the Philippines.
8: Okay, siya man ang nag-represent po sa Misamis Oriental. So, dili yati ausab nga posisyon. So, dini sa ato sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental, daghan kaayo nga nag-uputsab sa taas nga posisyon. Gagani si Board Member Dexter Yasay, ang Majority Floor Leader sa Sangguniang Panlaluigan, siya po ang National Chairman sa Provincial Board League sa Nasud.
9: May utusab sa ABC Federation President sa Cagayan de Oro?
8: Si, oh, si Marlo Tabak.
9: May hapon diya?
8: May hapon, mauban rin natin.
9: Cap Kagawad?
8: Si ex-officio member sa City Council, City Councilor Marlo Tabak.
9: Mingaw na kong Marlo? Kagawad Marlo?
8: Uga. Ben, sa ubay-ubay naman ato na isgutan o gani gasunod magyuntan ni ining impeachment proceedings gay ang atong katuyuan din ni labinigid sa itong programang Barug Mindanao, gusto nato mapaabot nga tugid sa kinasuukang bayan sa atong kabaranggayan, sa mga kabukiram, aron masabtan nila kung unsa kini ang impeachment case batok sa Vice Presidente, ang pagpanubag.
9: Kita din ni sa Barug Mindanao, partner nilo, nagkatuo kita nga kung ang katawhan mahatagan nimo sa insakto nga informasyon, ang makihimo usab sa insakto tukma o patas lamang nga baruganan.
8: Og desisyon.
9: Og desisyon. Dili nga kanang mabibita uban nga nanay konklusyon. Dili man siguro yung nana kay ang katawhan gapaminaw. Og nakita nila karon sa impeachment trial nga

0: Ah, daghan man sila istorya nga mga kung ano, mga korupsyon, mga kawat kada mga malita. Pero ang kini magpag kampanya nato sa batok sa korupsyon, kinang kini kakugi, kinanglan og commitment kay dili lang nga basta istorya bisag asa.
1: Kaya pangitao nimo ang resibo.
0: Automatic na rayon nga eksistensyaan kay dili man kita kuan uncivilized nga nasod. Ana man kita ay rule of law na og naay akusasyon kinahanglan sa i-attach o ipresentar ang ebidensya nga katong makabarug dito sa korte.
1: So mao man ang naa ang purpose o gani sayo pa nang ingon nga why only the vice president put into trial ning impeachment. Pipila lang kini mga impeachable officers mga igsuon. Gamay ra ni sila. Gani kung isgo ta og tugo after the corrupt officials, dagan na biya nga priso. Nanay mga senador, ayo pag kana sayop man ha, they are trying to make a narrative which is inimical to the interest of the public. Sa interes sa kinabag-an, sayop na ayaw dili na maunga narrative sa katong ipaabot sa katawan. Ang ato ipaabot niya, ang gobyerno wala pili sa pagukod sa labi na sa korupsyon. Mamanggani nga ang uban na priso na kay mga plunder cases o kung dili lang plunder na, bilabol man. Muna nga plunder kay bilabol, kay ang non-billable kay ang plunder 50 million above not less than 50 million nga mao na siya ang plunder case. May nangklaronta kay mingon sila nga gipili ra, no, wala pili ah.
0: Nagsuna may mga ebidensya rin na si Gina Acosta nagtestigo katong co-auditor ba katong siya.
1: Karon siya ang
0: siya man ang nangayo sa listahan giun sa pag gasto ang confidential fund. Ug dito dayo nakita ang dunay mga question. O ganing kining 125 million gihurot in 11 days.
1: 11 days.
0: Tiyaw mo ka na 473,000 per hour na gasto.
1: Grabe ha, grabe.
0: Kadaghanan sa atong mga kaigsunan, di rin wabot o 150 o 200 mil ang income matag tuig. Kini, 473,000 matag oras.
1: An hour.
0: Gasto. Mukha tong Superman ba kay gidungan?
1: Grabe to.
0: Unya,
1: one day lang to.
0: One day.
1: So, muna nga, even the presiding officer, Vince, si Senator, presiding officer, Chess Escudero, was surprised with that one day alone nga gihimo sa usaka disbursing officer.
0: Pakutano na ka, partner Rilo, kung na kayo makita ang resibo, Mary Grace Piatos ug si Andy Lim ang ngalan. Di ka ka nga, di ka mo sa si musaka imong kilay o makapangutana kag nako ha kinsa man ni
1: dili bisan kinsa man gutana gyud kay bisan gani si usala lang ka example si congressman Chela Jokno na lang no surprise siya nga wala may si W Jokno pareho gyud tanan na junior wala may junior ni so, I don't know kung naalugar ka ba we don't know the life of his father so irrelevant naman to discuss yung amahan pero kay wala naman tuan mo sa laing kalibutan pero ang ako ini ba nga bisang kinsa makapangutan na Vince nga yun ani kada ganun unya, makita ni mo nga ano makaingon ka ng mga fictitious names kay mga ngalan sa mga chichirya.
0: Bupod lagi akong natingalan partner ni Luba kay ilag yung ga nautong sa ang atong presidente. In fairness sa atong presidente, siya biya ang nagsugod atong investigasyon sa flood control scam. Pero ilang gibali ang narrative nga ang presidente mo daw tan na atong pangutana. Akong pangutana duha. Dili man ang presidente ang on trial for impeachment. Now, if there is evidence sa presidente nga impeachable,
1: yeah.
0: Well and good.
1: File in Congress.
0: File Congress. Present evidence. Dili dito sa Facebook Live nga murakag na maligya o online selling dito. O dito sa mga press conference nga ang imbis ang testigo mo yung mag-istorya, ang abogado, sige tabi. Na ikaduha, ako, wa magiko ng kampanya wa po kundi butar anang team unity katong last election kay dito man ko sa Pinklawan. Pero sila man ang nagbutar ana.
1: Lagi.
0: Sila niya pero kita gatuo makita Julie ko.

0: constituted authority. Mo kanang og kinsang mo daog sa eleksyon, da Samson is patas ang eleksyon kay ang katawhan ba lumalaban ng patas na ato respetuan. Now, ato si respetuan, yung kinigyapon, ato si respetuan ang mandato gatag sa vice presidente. Ngunang mas maayog yun siguro nga, imbis maglibot suroy sa tibok nasod, o maglibot suroy tibok kalibutan, magsiga ito sa Europe, o bisikasa pa, ato ba ako niya ang kaso sa death impeachment trial? Kaya narabay giingon sa akong amigong abogado, na kung ano, kining flight is an evidence of guilt. Wa kita nagiyon na mo ba? Prinsipyo ka na, precept ka na.
1: That's their perceptions.
0: No, pero prinsipyo ka na nga, di ka magpakita sa korte, pangitaon ka, labi na sa katong investigasyon sa House Committee on Justice, di ka magpakita, unsa na gikadukan, unsa gitaguan. Now, angay po ba nga, respetuon kini mga proseso, constitutional process, because no one is above the law. We are a rule of law, not a rule of men.
1: Okay. So, masab ni gisgut kag Soroy. Dini ra ba sa ang Vice President Sara Duterte kag hapon sa dakbayan sa kag Yoro. And based sa mga kanang unverified reports nga akong nadawat lugar sa ato sa mga higala, nga doon na siya mga nahinabi, pipila ka mga kapitanis, mingon tagpipila kay wala man kaabot sa napulo. So, ang uban ka, invitar, pero wala gin mo ato.
0: Akong pangutana kay as the second officer, highest official of the land, umubisita ka sa usa ka lugar, namagin na yung mga protocol, di ba?
1: Mga geo courtesy nga to sa mga LGU, local chief executives.
0: Oh, dito sa LGU. Pero akong nasabtan, walay meeting with the LGU, walay official wala nga protocol. So, murag private nga lakaw.
1: Lakaw, oh.
0: Pero pwede ba na nga ikaw vice presidente niya, imong lakaw murag private niya, closed door meeting, pwede ba ka na?
1: Gisekreto, niya walay...
0: Hindi, wala sinusekreto, kaya nagkanggay po sa Facebook.
1: Pero may utang isekreto kay I think the mayor, the local chief executive here in Cagayan de Oro, including sa Misamis Sonital, is caught unaware with the, her presence sa Cagayan de Oro. I don't know kung Mayor Clarix knows it already from his friends sa Gawas, pero that's what I know so far. Nga caught unaware. Kaya wala,
0: ilapod doon ka ng prerogative, pero kung ikaw ang second highest official of the land, naging na yung mga protocols.
1: Protocol para maproteksyonan sab ka. Kaya ang local chief executives has more knowledge in terms of security and safety sa iyang LGU.
0: Pero girespeto po nato ang prerogative sa Vice President nga gusto rin siya magsuri-suri niya. Mag-isuistorya, magkigimamat sa iyang mga higala, iyang mga supporters.
1: That's her prerogative. But being the second highest holding positions of the land, supposedly, dapat trabaho mo na. Huwag pamulitika.
0: Ano pamulitika man?
1: Kay ang report nga ito na dawat, I already said nga, unverified, ang ipang meeting niya is regarding sa mga organizations politically, kumplito na ba ang mga kuan sa barangay. Kay
0: pa, barangay.
1: Barangay captains, diba, mostly ang mga kuan na imamat.
0: Bawal ang partido sa barangay.
1: Barangay election is non-partisan. But actually, ang mga barangay captains, wala man sila yung mga political party. But they were being exploited by those higher positions sa mga politiko na nasa position, na-exploit sila, nagamit sila because the time of elections, may mo silang tool sa mga dagkong politiko. Pero muna itong inaingon nga, layo pa kasi nga tanan. Although, prerogative sa Vice President, besides that, she already declared her intentions to run in 2028 presidential elections. But sa ako nang ginaingon, trabaho muna.
0: Trabaho sa nagan kayo problema itong nasun.
1: Problema ang nasun.
0: Kinanglan nga magtinabangay. Katong kuan ba, nakainumdum ko katong last week sa Mindanao Business Conference, katong embahador sa Malaysia, gipangutan na siya, unsa man ang sekreto sa Malaysia nga successful kayo. Ang iyang giing dito is one government approach. Very strict sila sa one government approach. Nga teamwork. Tanan kung adunay problema, o adunay proyekto, adunay mga events, one government acts as one. Ana punta ang Pilipinas no nga community baya.
1: Balag different ang political direction siguro sa individual nila, ang vice president, presidente. But in terms of public service, one approach.
0: Example, usahon pagtubag ning El Niño. Dapat, hiniusa. Nga, ikaw na same ka sa gobyerno, nakas gobyerno, magtinabang eh. Bisan ba, ako ha, I am biased. Pero panahon biya ni Vice President Lenny Robredo, bisag iunsa siya og tamay-tamay, wagin biya siya ni himo og mga gibuhaton nga
1: inimical to the interest of the government.
0: Of the government. Oh, yeah. Nga kung, wala masay budget, pero kung may naay mga kalamidad, naghimo siya siya ang kagulingon ng mga operations, ginamit ang mga donation gikan sa private sector.
1: Private sectors.
0: And even that, is kinahanglan gaya po ka na nimo i-submit for audit?
1: Iliquidate gaya po nimo na?
0: Dili ba basta-basta lang magdawat ka o donasyon kung naka sa gobyerno?
1: It is because you're using the government, di ba? Although she didn't ask for solicitations, but it was the private sector, the business sectors who offered her. Because nakita nila ang iyang honesty, her dignity, taas kayo credibility-wise, taas kayo sa ngatanan, that the business sector, they could trust the Vice President Lenny Robredo before.
0: O doon ay klaro nga resibo.
1: Yeah, maugin na ang pinaka-importante. Muna nakita nato nga, bisan og she was being humiliated by the former President Rodrigo Duterte.
0: Di mo na isigit pa kayo sa mga trolls.
1: Unya, wala gani gihatag bisang a single peso of her confidential funds. Unlike the previous Vice President, doon ay mga confidential funds. Si Binay na 6 million. Si Tito Gengona na ay 3.5. Ako nang namemorize ang ilang mga confidential funds. Aside nga naa sila funding sa Office of the Vice President, pero ka naman kung confidential funds, it is your own discretionary funds sa imo pagliok-liok, sa imo mga activities. Pero si former Vice President Lenny Robredo, wala yung tagae. Pero si did something complaining? Wala. Wala siya mag-complain.
0: Trabaho lang.
1: Trabaho lang siya.
0: Pero tayo pa, murag pink, pananay mo t-shirt to.
1: Murag niyo pink lang.
0: wala to gituyo, but
1: wala gituyo.
0: Sa itong pagtuki sa mga butang, isa man na sa tools of analysis ka ng comparative study.
1: Yeah. Kaya hindi man ta magkakat-on. Without comparison, dili magkakat-on. Bisang kini ato mga leaders, tohom di are going to copy. Sa katong mga good leaders, study yan sa nila, unsay mga estratiya, ana to become a leader. Pero sad to say, doon ay mga leader nga after you already captured their dreams, their ambitions, mausob ang ilang dagan. Mugi na, Benz, ako nakita. Muni nga, karon, kini ilang questions nga why only the Vice President subject for trial niya ng impeachment? Siyara may nag-filean niya sa Congress. May line, if there is a persons nga makakita nga doon ay impeachable offense ang any impeachable officers, you can go to Congress, file.
0: Pero lisod gid pud baya ang pag-file og kaso kay maggumikan baya ka na sa ebidensya.
1: Yeah.
0: Pero mo lagi ka na nga maingon po nato kanang giingon sa katigulangan nga if there is smoke, there is fire.
1: Yeah.
0: Na ini singaw nga aso giimbestiga, nakita nga na day mga audit observation report sa Office of the Vice President ug sa DepEd kalabot sa 612.5 million.
1: Yeah.
0: Nga confidential fund nga adunay mga questions ug naay mga 90% gi usiwan og notice of disallowance na ako dai is iulit lang ta.
1: Yeah, mo biya na ang clamor karon sa bisan asa. You return the money. For the sake nga ipakita nimo nga kada bang humbleness.
0: Di,
1: nga i-surrender nimo na nga funds kay I don't know unsa iyang rason ngadto unya sa katawhan nga ignun ba niya nga ang iyang mga disbursing officer mo na sabi pero iuli ko na lang ako na bala lang mo yung kanga taplan basta iuli lang na mo nang clamor
0: kay agwan ba ya notice of disallowance bito dili automatic nga salan nga dayon mo na nga kun man acknowledgement nga masayop biya gihapon na tao masayop ang ahensya ning kuwa nga murag sayop man nga gasto di man ma prove sa resibo, wala may supporting document, pwede ba iulit na lang? Para wa na isamok uli. Humbang istorya. Pero wala man.
1: Nabisan gani ang kuwa, Benz, sa ilang analysis lugar sa gihatag ng mga acknowledgement receipts, it was only created and made by sa a few mga tao lang ang naghimo-himo. Manang observation sa kuwa, kining ato nagbasita
0: ang nagpirma.
1: Ang nagpirma. Ang kining ato nagbasita sa observation sa kuwa because only the kuwa kung commission on audit has the authority to observe how the funds being used by public official. So, kining ato makita nato nga ang ipapanubag kay para man gud ni dili pa marisan, dili ba awaton sa mga umalabot pa nga mga batan-on, mga bata, nga mga future leader sa atong nasod. Kaya kung mayon ani, doon na unyay presidents, so ano'y kakahadlok ang mga batan-on nato karon nga mahimong leader, kaya pahala kung sa'yong buhaton, kaya ananabito, wala bito nila ma-adutli ang vice president, kana siyang impeachable officers, maumaguna ang purpose ni ining pagpanubag, kini accountability. Munang na ang purpose.
0: Balik ta sa isgot nga nganong gisingle out wala man siguro gisingle out si Vice President Sara Duterte. Dagan ang na-investigar.
1: Naka-prison gani.
0: Sa kasaysayan usab kining impeachment trial kung mahitabo ni siya means that our constitution is working. And nanay na impeach si Justice Renato Corona.
1: Yeah, Chief Justice Sireno. Wala to siya ma-impeach but being questioned na yung salin nga na siya wala ma-declared, she already voluntarily, hindi na yun niya gusto mo undergo pa sa impeachment trial.
0: Si Justice Corona, $2.4 million sa Swiss account nga wala niya gideklara sa yung sal. Niya, parang itong maestro siya sa University of the Philippines, professor. So, kini siya, gatrabaho ang atong konstitusyon. Now, mula gikan atong balik-balik dari sa Barug Mindanao, na kung wala'y sala, na
1: ba magkahadlok?
0: Ba magkahadlok? Ato bangon dito? Dito sa Husgado, mga tuwang.
1: Si former President Erap Estrada, dagan man nakakuan og impeachment. So, ang impeachment, it's a long process. Ang uban, maingon nga, ang impeachment trial is a political process. Well and good nga political process. Pero supposedly, after that you are going to render your judgment with that impeachable officers, pagkauman sa trial, maglisod biya ka, kung i-follow nimo ang imulang political affiliations, tungod kay it's a political process. Nga naman, ang tao manggod galang tao, Benz, unsa inyong gibuhat niya sa Senate Court, mura ba og kana bitang gihukos-pukos lang ang inyong pag-trial dia o niya dunay medyo pag kanang pagbraso. So ang tao nagtanaw which is that during era pa impeachment trial the people erupted nga anger nila gumikan kay tungod lang atong wala ba gihinungdan nga brown envelope nga pagsusi di wala may sulutong brown envelope.
0: Mawai mo kita now. Wala kikinig akong kuan ba. Katong last year, bitaw, November 21, kinumdum ko, tibuok, halos tibuok nasud mga major cities. In reaction sa expose ni President Bongbong Marcos sa flood control scandal, katong mga ghost project. Rally, mga tao! Singgit! Ipapriso ang tanan ng mga kurakot. Ikulong lahat ng mga kurakot. So, katong nga time, makita na to ang righteous indignation sa katawhan. Nagkaroon na'y kaso, kalabot sa corruption nga ni resulta sa impeachment trial, ang amount is 612.5 million. Kung ang katawhan makasabot, ma-explain sa ila nganong niabot kita ni ini, mura gihapon siguro nga kasuko sa gipakita sa katawhan katong reaction sa flood control scandal ang mapakita. So, bukining siguro pasailua kami mga kaisuunan ang isa sa misyon nato din sa Barug Mindanao nga matagang katinawan. We only talk and report and comment based on the facts. Kay kini siyang impeachment trial is kalabot kini sa atong kampanya batok sa korupsyon. Na ugunsa kita kasuko sa tanan nga korupsyon nga na-expose, sa mga skandalo nga na-expose diya sa itong pag-gobyerno, angay usab nato suportaan kini nga proseso without prejudging. Kinanglan nga mo function ang atong constitutional processes aron ang gipangandoy sa katawhan nga usa ka gobyerno nga honest, usa ka gobyerno nga ang naglingkod dili mangawkaw sa taxpayers money. May tabo. But if there is double standard nga okay ni siya kay wara may bilyon pero kini siya dili okay, kana siya mo based on political biases.
1: Political bias.
0: So ako hangyo, di kita makikaway, na correct us if we are wrong, pero kung dunay akusasyon, dunay allegation base sa gipresentar nga ebidensya, and ang kinirmang presumption sa kining mga kuwa reports or any function sa gobyerno nga official, is ang presumption dia is it is done with regularity. And to bagon, doon na may due process.
1: Ang tanan avenue sa due process bench, gihatag na tanan. But still the vice president ignoring sa mga sa iyang appearance sa plenary, even sa Congress, how many times she was being invited sa Committee on Justice sa Congress. So wala gyud siya until now dia sa impeachment trial, wala lang gyapon, she still ignoring it. So nakita nato nga pagkawalay respeto sa atong constitutional process sa impeachment court. So besides that, we still respect the vice president.
0: Oh, because duly constituted authority duly makana, unless makuhaan siya sa kana nga authority, pero for now we respect and mugi lagi ng atong gikatingalhan nga nanong tay proper accord yatag sa iyang pagbisita sa Cagayan because she's not an ordinary person anymore. Pero ako na ibalan sa lagi nga nakurat po na pila ang mga taga City Hall kay nalay siya. Pero iyan po na prerogative siguro nga magsurisuroy, magbisita sa iyang mga higala.
1: Pero anyway, iya sa imunang ginaingon nga iya siya ng prerogative, pero being the vice president, she should work kay paid biya siya sa buhay sa katawahan. Nabi budget ang Office of the Vice President at 700 million nga gi-allocate sa iya sa GAA, sa General Appropriations Act. Gisubay kubiyaan na og basa. Inamin na 700 million. So, kanabiya taxes coming from the people. Mga ordinary nga mga tao. So, kanan lang unta ang respetuhan. Kanan lang respetuhan. Kay buwis man sa katawahan. Dapat, sa imunang gingon, she's not only an ordinary people, kay second highest positions of the land man siya nga nag-hold. So, dapat, trabaho muna. Ipakita ba nga, in spite nga duna kay mga undergo siya sa impeachment trial, you still work for the good of the country. Ano na lang unta yung ipakita ba? Kay, ako biyang nakita, Benz, pipila rabia ni ang naadya sa mga troll farms, sa mga DDS, sa mga narratives. Mao may gaguba. Ako nakita, nag-self-destruct sila. Ano, may contradict man ang ilang mga posts dia sa mga DDS, posts sa mga DDS. May contradict sa nigawas sa Senate Court. Humanggod na, nag-self. So ako nakita, nag-self-destruct. So maybe, the Duterte family could advise sa ilang mga operators, anak.
0: Pero kanang kinahanglan pa magid ng mga fake news
1: lagi bitaw kay ngano man musukot tag madili abot ng panahon nga ma-expose na sila.
0: And sa mga tao sab kinahanglan nga makarealize nga ulito ka sa fake news, biktima ka.
1: Biktima.
0: Kisa ba ganahan mailad ikaw ilaron ka sa imong higala, patuhon ka nga mukini mo kana unya katawan ra yon.
1: Mobya na nga ako biyang nakita karon na nga dagan man ang gawas nga the vice president requested for a closed door meeting to of PBBM. So dagan ang gawas and it was denied because the door of PBBM was already closed to talk with the Duterte. Ako biyang nakita di nato mabasol pud si PBBM to close his door to talk again to the vice president because he was already victimized.
0: Pero sa may ilang istoryahan.
1: Mugani nga na biktima naman siya.
0: Ang isukutanan, tuwa sa Senado, tuwa sa impeachment trial. Dito ang istorya.
1: Kay akong pagsabot ana nga, nabiyag panultiyon nga, you can fool some people some of the time, but you cannot fool all the people all the time.
0: Benjamin Franklin na?
1: Oh, dili ni
0: Benjamin Franklin na?
1: Abraham
0: Lincoln.
1: Malimbungan ni mo ang pipila ka mga tao sa pipila ka panahon, pero dili ni mo malimbungan ang tanan tao sa tanan panahon. So, it means nga, dunag yung kinutuban. Like sa ako, kung gi-admit man ako nga nabudol ko ni former President Rodrigo Duterte because I salute to his campaign nga mga slogans. 3 to 6 months, he could stop sa illegal drugs sa proliferations. Onya by 1 year, maundang niya ni ang bureaucratic corruptions. Grabe. I salute to that. But after that, nga, nakita na ko ang iyang presidency. Nakita na ko, nga tanan palpak. So I admit nga na budol ko. So it's a foolish to myself if I'm going still support sa Duterte nga nagbudol na ko kasa. You can fool me one time, but you cannot fool me two times.
0: Pero mo man ang patsada sa itong working democracy, kay kung nailad ka, unong katuig, ra? Dili forever.
1: Iwan na tayo kong oras na nindot kayo nga atong mga pahaga-uban nga kanot sa itong programa para nalingahan na ito. Mga igsoon, ano tayo kong oras atong ipauna si Bensay sa iyang mga panahon alang sa atong mga televiewers o mga suking tigpaminaw din sa Magnum Radio.
0: Ang commitment na ito din sa Barug Mindanao mao ang pagyagyag sa mga ebidensya as it is presented because kita gatuo at the end of the day managlahi man ang atong mga baruganan sa politika, ang atong istasyon sa kinabuhi, diya sa atong ekonomiya o sa atong katilingban. The truth shall set us free.
1: Okay. Mga igsoon, mga kita yung oras, kini si Nelo Abruginya, kauban nato si Binsayro Serona Elioren sa atong programang Barug Mindanao. Salamat kayo sa mga katawan na may sunod kanunay ng atong programang Barug Mindanao. Sa ubli, maayong hapon, maayong hapon, ug dagang salamat kaninyong tanan.
2: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
3: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Reklamo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
4: Tayo na!

Monday, August 17, 2026. Happy Monday sa inyong tanan ug welcome sa inyong paboritong tambayan, pasilungan, kauban. Kada

This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Miss Orr. Of course, kini si Magnum Apple Pie checking in sa programa Magnum Shout Out. Kumusta ninyo mga Monday, mga Magnum friends? Daubi karon, init man gihapon, nahutay pa ba or murag gipang luyahan na mo diha sa kainit? Kay lately, di ba, bisan sayo pa sa buntag, murag ang adlaw mismo nag-ingon na yun, good morning, ready na mo nga magpasingot? Bitaw mga Magnum friends, with a heat index these days, importante yun nga atong paminahon atong mga lawas mga Magnum friends. Kung namoy stress, kakapoy, or mga kabalaka nga inyong gidaladala karong Monday, ipagawasa nato na aron ma-refresh ta, ma-cool down, o makaginhawa ta o tarong. Buga lang na ninyo ang inyong mga stress mga Magnum friends, o hangtod lang sa makaya ninyong ibuga para mas kalma o gaan ang feeling. Meantime, alang sa atong umalabot nga City Fiesta mga Magnum friends, happy na gyud na mabibo na pod gyud ang CDO ug daghan na pod kaayo mga activities, kalingawan ug syempre mga lantawon nato sa kadalanan, sa kadagatan ug mismo sa mga carnival ug uban pa. Daghan na pod tag mga pagkaon nga gusto tilawan, no? Enjoy lang gyud mo diha mga Magnum friends, pero hinay-hinay labi na sa mga pagkaon ug sa paglaag-laag. Amping, hydrate ug ayaw kalimot pagpahuwa. So sige, karon Monday na, no, mga Magnum friends? Let's get ready. Inhale na punta ug exhale. Sige daw, inhale, hold on lang, and exhale. Usa pa daw, B, inhale the good vibes and exhale ang stress. One more. Inhale ang kalipay, exhale ang kakapoy, kainit ug kabalaka. And one more time, deep breath in lang, mga Magnum friends, and let it all out. Sige, ayan, ayan, ayan. Ma-refresh na, ma-cool down pa, o ready na para sa ato ang Monday. Kay diri sa Magnum Shoutout, ang stress, ato nang i-wash out. By the way, mga Magnum friends, karon nga adlaw, matod pa, National I Love My Feet Day karon. Love ba ninyo yung mga tail Magnum friends? Kay sa tinood lang yun, mga Magnum friends, usahay ragin ni nato sila ma-appreciate, no? Kung kapoy na kaayo taglakaw, sakit-sakit na gyud ang ato mga tiil, or murag kung gusto na sila mo file og resignation. Pero kini mga tiil nato karon Magnum friends, sila baya gyud ang permanent atong kuyog, di ba, sa trabaho, sa laag, sa adventure ug bisan asa pa kita padulong. So karon ato silang hatagan og gamay nga love, no, alang sa National I Love My Feet Day. Sige, move on ata mga Magnum friends, isa sa mga hagit sa atong feet kung mga tiil Magnum friends karon kay kanang kapuyon og kanang lakaw, taliwala sa grabe nga kainit, di ba? So aron nga mabugnawan ang inyo mga tiil karon kay National I Love My Feet Day mata karon, i-shout out unsay caption sa imong tiil sa social media karon, given the chance, no, nga maka-post ka. Sige daw, be, kung kaya nimong i-post, bahalag unsa na nakakapoy inyo mga tiil diya, gipang singot-singot. Naminhod na kay grabe ang lakaw og kugi. Sige, kung imong feet na ay social media post karon, unsa imong i-caption? Siguro ang uban maka-caption og surviving the heat. Ah, grabe, no? One step at a time. Oh, di ba? Kay National I Love My Feet Day man karon. Napod siguro uban makahuna-huna og post diha nga siguro makabutang sa caption nga pasensya lang gyud tiil. Kay wala tay choice. Mula ka og kita, bahala init. Di ba? Sige daw, kamuna po. Shout out. Dagantag mga lingaw karong oras sa mga Magnum friends on a Monday. So sit back, relax, enjoy the love music, and syempre mga pa-cool down nga mga love songs this afternoon. And of course, ang inyong mga shout out nga makalingaw kay National I Love My Feet Day ta karon mga Magnum friends. So tatangi lang more sa tong pagbalik dinhi lamang sa Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atud ka ninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 2:03 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni Haya Valley Cooperative General Manager Joel Valdelvar nga gisiguro nila nga maayo ang linya o pipeline paingon sa syudad nga gisuplayan sa tubig. Kinilabi na karong sinatian ang tumang kainit sa panahon, mato ni Valdelvar nga ganiran sa walay bara o masiguro nga dunay magamit ang katawhan.
5: Mabuhat namo isip mo oy nag-maintain sa water treatment facility ni Rio Verde Water Consortium maong to ensure nga ang iyang linya, ang iyang pipeline gikan sa raw water, ang iyang raw water pipeline efficient and then functioning so that nga ang tubig gikan sa intake point dito sa Limbalan, Barangay sa Limbalan, wherein nagakuha na siya tubig gikan sa Bubunawan River, ang maka-insakto yung diretso so that nga walay bara and makaabot sa planta ni Rio Verde aron nga ma-process, ma-treat ug ma-release ang tubig ngadto sa Cagayan de Oro.
4: Ang pamahayagan ni High Valley Cooperative General Manager Joel Valdelvar. Samtang gibutang ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro nga nakadepende sa Korte State o nakadepende sa Korte State Prosecutor o Ombudsman kung himo ang state witness si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan nga muatubang sa kaso nga plunder o graft, kini ang pahayag ni Castro human gibutang ni Bunuan nga gipa kun nagipay Muslim sa tanang senador ang leadership fund diatong nga tuig 2024 karon ay kinatibuk ang 24 billion pesos para sa Senado nga posibleng muabot sa 1 bilyones pesos. Mato ni Castro nga wala pa naisgutan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang isyo sa pag-atistigo ni Bunuan.
6: Hindi po na pag-uusapan po yan. So, depende na po yan sa korte, depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po na pag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bunuan.
4: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. O karon sa itong Magnoman News Hunter, upat ka mga estudyante nakadawat sa Kapiga 18,000 ubos sa SBS program sa Balita ug Serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: In total sa 18,000 na kapin o 18,400 kapin na ang nakadawat o nadawat sa upat ka mga estudyante ka mga beneficiary ubos sa Special Program for Employment of Students sa SPES sa maong payout activity nga gipaygayon na sa Department of Labor and Employment Control in Misamis Oriental Field Office sa munisipyo sa Initawa ning Galawigan ang mga beneficiary ng gikan sa nasangpit kalungsod kansa nga nakadawat sa natang 4,600 kapina sa maong Special Program for Employment of Students din kini ang ilahang mga nagagamit ilahang educational expenses o sa ilang participation sa nasangpit na programa ang payout ng aktividad ng facility to Sabri Raup Lapnao o Royal Ray Aumahoy ng mga distributed sa o ang nag-distribute sa asistansa o nakapakita usab ga ang SPES nag-encourage ganto sa student o mga estudyante nga aron nga magparayon sila hang edukasyon aron nga maka-apply o ma-apply ang ilahang nakatunan lagi silang mga skills, discipline, work, values nga ilahang makuha sa maong programa nga kini ang flagship ug programa sa Dolly Region 10 aron nga mapadasig ang mga kabataan-una na sa mga labi na niyadtong mga estudyante nga low income families ug mga kabus aron nga musunod sa maong programa in makahuman sa pag-eskwela ug makatrabaho pinaagi sa mga programa. detalye kan sa Dole, misami sa rental, kini sa Magnum Hunter na hindi na medyo kamagtunan sa palitaw servisyo, magbubadyo.
4: Dabang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum News Alert!
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong panaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music. Hey!
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommend dar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangud na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix,
6: mabaka sa mga butika.
4: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan, kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa de-sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilty sa lawa. Mga nabatsyagan kung ano bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix,
6: mabaka sa mga butika.
8: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
10: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
10: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
10: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
10: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

Friends, padayon ang kainit, padayon sa nga itong programa diri. Pero ang importante, nga naka-breathing exercise na ka, Magno Friends. Inhale, exhale, para tuloy-tuloy ang kabugnaw o ang atong pag-chill karong adlaw nga Lunes. Hope okay ang inyong mga pamati karong taliwala sa kainit, mga Magno Friends. Move on lang yung tanog. Enjoy ang atong panag-uban. Sabay-sabay, labi na sa atong pinaakay para wag tanggamay ang kaluya o kakapoy karong mga panahon na kay grabe no. Grabe, naging kainit ang atong panahon. Maka-drain dali sa atong energies. Sige, National I Love My Fit Day man ta karon, mga Magno Friends. Kung makapapost ka karon sa imong social media, picture sa imong tiil. Let's say imong i-caption. Oh, sige, shout out ta ha. Sige, matod pa diri. Magnum Apple, one step closer ko sa aircon para ma-cool down o makapadayon bisa grabe ang kainit. Grabe, taas-taas po itong caption, Magnum Friends. No? But that's good. Maugin na ang goal. Siguro nga relatable, syempre sa uban po nga naminaw karon. One step closer sa aircon kay pwerte yung kayong inita, no? Ganahan yung tagbugnaw karon mga panahon na. Sige, let's have more. Shout out ko, Magnum Apple. Lord, hatagi kong kusog o bugnaw nga salog. Amen. Daghan kay kayo mga nangandoy karon nga makatunog o bugnaw nga salog, Magnum Friends. Bitaw, sige na pa. More shout out on a Monday. Magnum Apple, my feet deserve hazard pay. Uy, long-long giniyang iyahang kuan caption, Magnum Friends. Sakto po na, no? Kaysa kagrabi sa kainit, Magnum Friends, no? Murag di naging ordinaryo ang atong paglakaw-lakaw karon nga buhaton. Hazardous duty na kay grabi sa kainit yun sa panahon ng ato mga tiil, sigig lakaw sa init nga dalan. So, murag naan na takaron sa battlefield. Murag deserving yun og hazard pay. Matod pa sa ato, Magnum Friend. Or at least, libre man lang daw siguro na foot massage. Ganahan ko, ana. Lakaw-lakaw pa more, Magnum Apple, pero asa ang shade. Ah, priority po kayo na nga pangitaon yun ang asa ang landong. Well, sa mga nangita pag landong, din ni nata sa Magnum shoutout. Palandong, tambay-tambay, o niya sabay pinaakay. Sige, napadiri. Still standing ko, Magnum Apple. Still walking and still sweating. Wow, grabe. Strong na strong kaayo si Magnum Friend. Sige, napadiri. My feet said, Magnum Apple, enough is enough. Nakaabot na yun siguro ka sa limit, ana, Magnum Friend, no? Sa kainit. Anyway, nadiri, survivor ni siya. Sige, ato ning i-shoutout, be. Ang iyang pagka-survivor. Magnum Apple, I survive another hot walk. Ah, muna yung caption. Uban ang iyahang tiil. Social media karon. Kay karon, we are celebrating I Love My Feet Day. Wait, i-check sa na inyo ang mga tiil karon daw din abi. Kung limpyo pa ba na, or kung bago pa ba ng pedi, or kinahanglan na og pedi. Massage ba ka ang gikinahanglan, ana? Or just take it easy. O, sige. Napay mga shoutout din, Magnum Friends. Matod pa. Feet status. O, caption yung kayo na, no? Tired but still walking. Da, grabe. Laban niya po si Magnum Friends. Sige. Love your feet day karon, ha?

0: kay kapoy na gyud siguro dili lang kay nga grabe ang kainit pero kapoy gyud sa sigig lakaw-lakaw, di ba? You've just heard mga Magna friends, grabe kayo ang atong shout out karon no, National I Love My Feet Day. Atong mga tiil, oo, simple ra kaayo pero sila ang permin kuyog nato sa trabaho, sa lakaw, sa laag, sa mga adventure ug karon sa pakigbisog sa kainit. So karong adlaw, it's Monday, August 17, 2026. Ayaw kalimot Magna friends. I-appreciate po ninyo yung mga tiil. Uy, kung kapoy na, ipahuway. Kung init, kaayo, pangita og shade, no? Or malandungan. O kung pwede, ayaw pugsa ang lawas. Inahanglan lang, hydrate gihapon, mga Magna friends. Kaya remember, one step at a time lang. Dili kinahanglan, pas-pas perme ang importante. Anyway, let's have our word of the day. Aron ta nga mulahutay po sa atong programa karon sa Magnum Shoutout. This is it. Word of the day is endure. Meaning, makalahutay sa lisod nga kahimtang. So, taliwala gid karon mga Magnum friends sa ato ang grabe kainit, no? Nga panahon. We endure the heat, but we do not forget to take care of ourselves. Na, lahutay lang, pero ayaw kalimot sa pagpahuway. Sige, dinilamang takuto mga Magnum friends. Kinilamang si Magnum Apple Pie. Nagadasig kaninyo mga Magnum friends nga taliwala sa pagsulay, lahutay. Kay ang Diyos maayo kanunay.
1: Magnum Shop.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luwag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaban ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
2: Kaning kainit karon dili kini siya kaayo budak atong masinat sa una lang bulan mo nga lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ani mo itabo og init sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsingot na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more na manggawas ang soul magkakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw pang pa-expose, no? Kana mga ginagin sa ini. Okay naman, may inyong pag-water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan lang may mga asin. Muna nga, ang kanaitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuwan ka na makuwan sa init, first yun magdaman yung heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong tubig. Paggawas mas singot nga uban sa singot manggood is ang mga salt sa ating gawas. So sunod nga na mga heat exhaust ganun pa dahil na mas grabe pa inong singot then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong kung sa kanang heat exhaustion na ka kanang mong kapoy na yung kaayo pabugnaw kita no? And then yung reach hindi mong ka o fluids kanang medyo mawala business no kanang tungod anya ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka musingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, na grabo na kay sintomas sa stroke, dalit sige na siya sa hospital kay emergency din siya dahil sa medical emergency.
1: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magaldingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
6: Ina ang kape ko.
5: DTX Coffee Mix.
6: Nakakape ka na.
5: Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Dibuok Nasod.
10: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Sierra. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Sierra. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Sierra sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcorp.com.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcorp.ph.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala'y sukli.
12: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
13: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
15: Para sa matilo nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy ka nunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500.
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix,
20: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
21: Di lang sa prepaid load ang may anli, di lang sa kainan ang may eat all you can, pati sa music meron.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 3:30 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gibadyag ni Kugoho General Major Jeddah Las Marias nga doon na sila gihimo nga measures o pagpangandang ilabina sa nasiti ang kainit sa panahon. Karon nga posibleng lungtad pa sa duga, imato ni Las Marias nga padayon ang ilang gihimong monitoring o pag-reduce sa non-revenue water.
5: So pagkakaroon, doon na kita ipang buhat ng mga measures o mitigating measures o preparedness. Eh, kabaluta kani ato ang El Nino karon. Gilip-gilip sa mawang impact niya. Kung magdugay, gini siya, magdugay. For sure, naginay may tuhan sa ito ang mga water sources, either surface water or ground water sources. So, pagandam kita na, eh, di magita pwedeng makabuhat o tubig, basta-basta lang. Nature magini siya, so magagata sa ito ang kinayaan. No? So, we are doing preparedness, monitoring and then managing our pressure and reducing our non-revenue water. And then katong mga leakage sa to, ginaayo gina sa or i-report gina sa mga kutsumano.
4: Ang pamahayag ni Kugoho General Manager Jeddah Las Marias. Samtang gisiguro ni House Appropriation Chairman Congressman Micaela Swansing nga magbuta nga sila sa igo nga safeguard, gini ang pahayag ni Swansing ato sa unang adlaw sa presentasyon sa budget deliberation sa Development Budget and Coordination Committee kon DBCC. Mato ni Swansing nga kini aron malikayan ang pagpangabuso sa pundo o nga magpabilin ang pagsalig sa publiko sa proseso sa nasudnong pundo.
6: In this budget and in the years to come, we are bringing the Filipino people back in the center of the budget process where you rightfully belong. Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman, na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Maglalagay po tayo ng sapat na safeguards sa budget upang tiyakin na hindi ito maaaring maabuso. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang budget para sa taong 2027 ay isang budget na inyong mapagkakatiwalaan.
4: Ang pamahayag ni House Appropriation Chairman Congressman Micaela Swansing. O karon sa tong Magnum News Hunter, mga RTA enforcer gipaubos sa traffic law kona enhancement seminar sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 23 Kia Abilenosa.
3: Magnum News Hunter.
7: Ipaupos matutama roads and traffic administration kon RDA enforcers sa dad sa traffic law enforcement capability enhancement seminar among pagbansay at peligon silang kahibalokan at supervisionalismo aron mas epektibo ang pagpatuman sa mga balaod sa trapiko pinaagi nini nga refresher course gipaligon ng ilang kahibalo sa traffic laws enforcement procedures road safety principles ug maayong pagdumala sa trapiko aron masiguro ang epesyente patas sa responsableng paghatag og serbisyo sa katawhan kini usa matudbakay inisyatiba aron padayon nga mapalambo ang kapasidad sa mga traffic enforcers sa kadalanan dinhi sa Dakbayan. Detay gikan sa RTA kini sa magdumni sa Santo Jose Trikia Bilinosa sa balita og serbisyo magdugradyo.
4: Dagang salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balo ang mga konsumante sa Sipalco nga dunay scheduled power interruption ug mga adlaw Agosto 18 Martes sugod sa alas 12 sa kadlawon hangtod sa alas 4 sa kadlawon kini alang sa himuong installation sa panel sa Padiscon na pedestrian overpass sa Cogman Bridge may apektado sa pagkawala sa kuryente sulod sa upat ka oras ang City Hardware Baloy paingon sa Cogman Police Station Baloy puro ka 11 12 og lakip na sa Purok 13 lakip na ang Coco Bay Villa Verde Tabuknay Cogman Zone 1, Zone 2 o Zone 3, Cogman Barangay Hall, Cogman Old Road o Villa Ernesto Gusa o Barangay FS Katanico. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert!
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
8: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: Tabo Banga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: How about now?
6: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: It's 3:46 on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: By TC, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og My TC.
3: Gapanakit ba ang join sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag may tisina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa may TC muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw bala ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
6: kagga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Sa rika
6: epic.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ko na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Tayo na

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
1: Ito ang idol ko!
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa adlaw-adlaw natong pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

nagsasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na. Nang puso mong biglang lumisan.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
0: Bang ibu blood sugar. Aduna kamay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ang polypeptide. Nagparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Magnum Wanted Job Hunters.
9: Ang Magnum Radio, nagkinahanglan og dugang aplikante, alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with by data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
8: Magnum Wanted Job Hunters.
10: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
11: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
10: Ha? Ngano man?
11: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
10: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
12: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa iyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo.
13: Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
14: Magnum Wanted Job Hunters.
15: Ang Magnum Radio nang kinahanglan karon og mga aplikante alang niini mga mosunod nga posisyon og qualifications. News writer reporter qualifications. Graduate in MASCOM, DEVCOM, journalism ug uban pang related courses. Male or female, single or married, with or without experience. I-submit imong application letter og transcript of records to the manager. Magnum Radio 99.9 News and Music Station, second floor SPS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro Sire.
14: Magnum Wanted Job Hunters.
15: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawa sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaba ng ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
16: Kaning kainit karon dili ko siya kaayo budak atong masinat sa una ng bulan mo lang karon kay extremely mas tinit gyud siya compare sa other years lugar no so mo gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige man ta og sinul kung pagsinot na to manggawas sa ato water apil na ang soul so mo na nga the more nga manggawas ang soul magkakuha na din ta og muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw pang pa-expose mo ka ng mga ginagib sa inyo. Okay naman mainit ang water, pero hindi ko ipadayon na sinilang yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan gamay o mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuhaan ka ng makuhaan sa inyo, first yun magkana ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong tubig. Paggawas mas sinuot nga uban sa sinuot manggod is ang mga salt sa ating lawas. So sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon ng gitna. Mas grabe pa inong sinuot. Then sinuot mo, sakit sa ulo, and then kapoy, mong pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mong kapoy na yung kaayo, pabugnaw kita, no? And then fluids, hindi mong ka o fluids, kanang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod anya, ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon Ana, nga, grabo na kay, sintomas is to, balik sige na siya sa hospital kay emergency din siya, that's a medical emergency.
15: Kini, usa ka may nungdanong painumdum, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
17: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona ang ang paggamit og shabu. Makadaot dili lamang sa imong physical o sa imong huna-huna, kundili lakip sa imuhang pagkatao o sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
18: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
19: Oras, alas 4.11.
20: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
22: Magnum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab ng abati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
23: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
19: Hola, sa alas 4:13 sa hapon. May gala kumusta may hapon ka natong tanan. Welcome, welcome sa itong programa nga maong tulungan ng Magnum Reports. Sini nga lawa-adlaw karoon nga Lunes na nata sa Agosto 17, 2026. Nagkadulog yun mga gala ang atong katodanan sa kapistahan na natano sa ikatulo nga Lunes sa bulan sa Agosto ning tuiga. O ga, nagkadul na po no ang ato pong pagpakli na po sa itong kalendaryo alang sa bulan sa Setyembre, tuiga 2026. So, sa itong makaisunan din ha, may hapon sa inyo ha, i-cherish na ninyo ang matag-adlaw nga naapapundin sa kalibutan kay mataga karunog unya no, nagi something nga ikapasalamat gapo nato sa itong labaw makagagako. Bisan unsa nga mga hagit nga mabot sa itong kinabuhi, dapat no, nga ato gapong punglantawan, uban po yung mga panghitabo sa itong kinabuhi, nga posible nga makahatag og kadasig sa ato ha. Oras alas 4:14 sa hapon kini si Magnum Angie Alsado inyuhang makauban gikan karon hangtod ta sa alas 6 sa kagabion. Sa duha ka oras itong programa inyuhang masayra na mga police reports, hospital reports,

0: Lian Nosa.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:14 na sa hapon sa itong pagpanaguban sa itong tuluman ng Magnum Reports. At ang atang yung mga balita, ang nangihipo si Magnum Hunter 21 Lani Delgado. Alam sa mga balita ang nasunod, dugdugan po mga update po ni Magnum Hunter 24 Jane Luna. Rodita Maglangan, ato na dayong sugdan. Ang paghatag kaninyo sa tuang mga dagkong uluhan sa mga balita, lokal, national o international.
1: Magnum Reports.
0: Sa tuang mga dagkong uluhan sa tuang balitang lokal, Nilita Maygala kaya PNP Region Tanwis Pasalig nga walay mahitabo nga pagkonsente sa mga kaubanan sa serbisyo nga nalambigit sa mga paglapas sa balaod. Kini human lagi nga dunay duha ka mga police trainee ang mihimo matud pa sa pagpanlugo sa lang kaubang nga dalaga nga police trainee gihapon diha sa may lungsod sa Hasaan, Misamis Oriental. Biktima pod mga higala karon o tinguha gyud nga maangkon ang hustisya busa kaso nga pagpanlugos ang ipasaka batok sa duha ka mga suspect sado. Samtang talk to my lawyer, mao lamang kini ang mga initial pod no nga mga pamahayag sa nahisgutan nga mga naaresto nga police trainee samtang na sila sa kusodiya sa may Hasaan Municipal Police Station. Oras alas 4:16 sa hapon, nadugang na itong mga uluhan sa tuang mga balita. Sa balitang lokal na itong mahigala din ita sa tuang pagpadayon na karong hapuna. Sa tumadag kong uluhan sa tuang balitang lokal, ka mga bulk water supplier din sa tuang sa Cagayan de Oro, mi pasalig.
1: Reports!
0: Sa ilahang supply sa panubig ug sa mga intervensyong pagahimuon kung ugaling maapektuhan sa hulaw nga itong nasinatian. Oras alas 4:17, dinita kay pagsugyot po noon ni Kagawad Evie Imano nga paghatag og suporta sa mga uniform personnel sa mga subsidy allowance ang yapo nga gidala sa hawanan sa konseho. Samtang dugang balita nga lokal, pagbutang og dialysis center sa MOPH hingog gitinguha nga mapadali. Balor 28 milyon pesos pod nga mga ekipong gituuhan nga gigamit sa illegal mining activity. Nakumpiska sa Barangay Tumpagon. Oras alas 4:17. Samtang di sa mga higala kay Da Region Tan, gipaligon ang mga lakang aron mapanalipdan ang mga mag-uma batok El Nido. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal, Expo Kasaling Kasalan o HTM Congress gitakdang ilusad.
1: Reports.
0: Sa COC FINMA dini sa Dakbayan. Samtang mga kalihukan ng mga higala gilauman nga salmutan sa mga ilado nga mga exhibitors sa tourism management uga hospitality industry. Samtang HTM Congress sa maupo nga tunghaan kay pahigan din sa may Katkay nga tambungan pod no sa mga buhatan pod sa DOT o mga partner pod nila nga mga exhibitors. Gilauman pod nga salmutan sa kapinkun kulang 2,000 ka mga magtutungha. Oras alas 4:19 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tuluman ng Magnum Reports. Ditas itong mga dagkong uluhan. Sa tuang mga balitang nasyonal, unahon na itong mahigala kay giingon 200 ka mga pamilya ang apiktado sa baha sa Bulacan ang nahatagan ng ayuda sa PRC. Kapig usa ka libo usab ka mga barangay sa Bulacan ang padayon nga gibanawan gihapon sa tubig baha. Dugang

0: Moluhan sa itong balitang national. Magnum Reports. Sinisadanta mga higala kaya giingon pod karon nga death toll tugod sa epekto ini nga habagat miabot na sa 27 ka mga individual sigon sa datos sa PNP. So daghan ang nangamatay no tungod ani nga daotang nga panahon. Ang epekto sa bagat mga higala pagdahili sa yuta, kusog nga kaning nga mga pag-ulan nga naghumok pod no sa yuta. So muna na yung mga nangatabunan do na po yung uban nga nang missing no tungod lagi ni ini po nga mga pagbaha. So do na pa yung mga nangasamdan yun pod ani nga maong pagkusukuso sa habagat dito sa kauluhan. So 27 ka mga kuan ni sila no ka mga tao. 26 ni mga civilian usa ang PNP personnel. Kasubo, doon ay appeal po PNP personnel. Yeah, na din po yung mga missing duha, napay 18 ka injured. So, din yung mga gala, kaning maong mga biktima, na tunong yun po, nga nagpuyo sila no, sa area kung diin na miigo po ang combine na ni tropical cyclones nga kaning Luis, Maymay, o kaning Habagat sigon sa Office of the Civil Defense. Samtang giingon sa OCD, ibinabanang anaa sa 5 million ka mga tao ang apektado sa daotang panahon nga mo kinitong sa bagyong Luis, Maymay ug Habagat. So karon pong adlaw no sa update gihapon na sa OCD. Anaa sa kinatibukan dula 25,000 ka mga tao o kapig 7,000 ka mga pamilya ang nagpabilin karon sa mga evacuation. Nasa 523 ka mga evacuation sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Concar, Metro Manila ug Mimaropa ang giatiman karon mga igala. Tungod lagi kay ilang mga Pinoy ana nasudlag tubig, nangaguba ang uban mga igala. Di pa gyud masulan kay nalapawan na gyud sa tubig baha. So ang mga klase po sa mga lugar, suspendido, tungod sa nagpadayod nga daotang panahon, hangtod ni ining adlaw. Oras sa 4:22 sa hapon, so muna magigala no, kung grabe na itong yaw-yaw din, grabe na itong reklamo tungod sa kaalimuo, talingiing, o kaning init yun kaayo. Ang atuwa po din po mga kaisunan dito sa Luzon area, ilaha pong problema ang mga pag-ulan, pagbaha o pagdahili sa yuta. Oras alas 4:22 sa hapon, dugang na itong luhan sa tuang balitang national kay pahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dili elgaten ang ilahang mga bahandi sa pamilya gitawag sa atom nga fake news. So kung nautanan mo nga no ni dato ang pamilyang Marcos, o moto mga igala no, kung inyo siyang pasangilan nga gikan sa elgaten walls, ang kanipo dayong ilahang kaning katigayunan o guban pang mga assets lugar sa pamilyang Marcos. Matod po sa kaning pamilya Marcos nung dili. Dili nagikan sa Iligalo. Dili na kinawat ang ilahang kinjoy karon nga maayong kahimtang sa kinabuhi. Pero matod lagi sa August 21 na movement o atom, no, kani sila na mugna ni sila nga grupo tungod lagi sa katong kamatayon po ni kani Senador Benigno Aquino Jr. niadtong 1983 nga na ila po din no ang nahisgutan nga ning grupo sa ila pong nakumpapil niadtong 1986 nga People Power Revolution. Amoy nagpatangtang kang kani Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga amahan po sa atong kasamtangang presidente nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No, katong tong amahan mo ay napatangtang nila kanadto si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. So matod sa atom silang statement nga ang mga pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dili tinuod o fake news. Magnum Reports. Mahinom-duman na itong mga igala. Nga ni atong tuig 2018, isintensyahan sa Sandigan Bayan si kani First Lady Imelda Marcos nga maprisog unom ka tuya. Unom, nga to sa kaning unsi katuig tungod lagi sa paglapas sa anti-corruption law, dihang nadiskubrihan nga illegal ang pag-transfer sa $200 million nga Swiss foundations niadtong 19 sa Swiss foundations niadtong 1970 sa kaning kano isip pa gobernador sa Metro Manila. Oras alas 4:25, lain pa natong uluhan sa balita nato nga national. Dinita mga higala kay gibutyag pod karon nga dugang nga suhlan sa mga special needs teacher gi duso pod karon ni Congressman Niam Suan. Laing uluhan sa tuang balitang national, gibutyag karon na Sara Duterte atong Vice Presidente Maygala mihimo sa pag-file og ikaduhang perjury complaint batok kang Madriaga. Senate Impeachment Court nagdeklara kang kani OVP sa kanhi OVP Confidential Fund o kang kani OVP Confidential Fund Disbursing Officer Acosta isip a hostile witness. Witness ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial yung excuse sa korte human sa stipulation sa mga dokumento. Samtang dugang uluhan sa tuang balitang national dinhi sa mga higala kay Palacio miingon nga wala salay info kung hisgutan ang giingong request ni Vice President Sara Duterte nga makitagbo privately kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Oras alas 4:26 sa hapon, dinisada kay giingon. Ipod no, kay giingon sa palasyo nga DPWH Chief Dizon, mihimo na sa pag-deny sa giyong zero budget threat, bato kang Erize. Samtang nga palasyo, may klaro sad nga ang leadership fund dili kini programa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Uga dugang uluhan sa itong balitang national kay NMC, miingon nga ang Pilipinas naka-file na o 27 ka mga diplomatic protests batok sa China kalabot nining aksyon nila sa WPS sa unang semester sa tuig 2025.
1: Magnum Report!
0: Oras alas 4:27, samtang sa tumadag kong uluhan sa ta sa balita natong international kay US-Iran Interim Agreement giyong nga na-expire na ug walay kasabutan nga ilahang nalagdaan sa alang sa pagtapos sa giyera. So, matod pa ni kano, Senior Associate Fellow sa Royal United Service Institute nga si H.A. Hellier, nga kabalakan gyapon ang kaning kasamtangan nga sitwasyon. Dugang uluhan sa itong balitang international, Iran namugos nga ilahang kontrolado karon ang Strait of Hormuz taliwala pa man sa pagbaha ni U.S. President Donald Trump. Samtang giingon pod mga higala ang Iran mihimo karon sa pagtanyag og $30,000 nga gante sa makapatay ug makadakop ug mga Amerikanong sundalo. Inisad mga higala kay giingon South Korea mihimo sa pagpabuto paggamit sa ilang mga warning shots sa North Korea nga mga sundalo nga mitabok sa ilang demarcation line. Kay kumuyong kag South Korea ug North Korea mga higala na ay kaning kung ano ilang utlanan, kumutabok ka din ha sa ilang pong utlanan, so na gid utang mahitabo din pud sa imo, so i-expect na gid nimo. So na ay mga mitabok, na ay nitabok, so mo to nag warning shot, may gani warning shot pa lang. Dinisad mga higala kay US President Donald Trump nag kano yon nga gi palapdaan sa Amerika ang ilang mga military drills kauban ng South Korea. Sa Shota po dito sa Espanya, gatusan ka mga migrante ang nagpahigayon og lihok protesta og nagdemand og asylum. Samtang giingon pod karon mga higala nga aduna po'y magtiayong senior citizen ang patay sa nahitabo nga wildfire sa Greek Island sa Salamina. Samtang search and rescue team o search and retrieval team sa Colombia yung naglisod na sa pagpangitag mga taong buhi sa kapig simana no nga pagkatabo sa linog. Oras alas 4:30 na, mahigala nyo na sayra na itong mga dagkong uluhan sa mga balita. Local, national, international. Oras alas 4:30 dinidenta sa pakisusi sa sitwasyon sa tuang palibot. Lakas panahon dagan sa trapiko. Kaya itong kauban, naka-standby ko rin si Magnum Hunter 23 Kia Bilino. Sa medyo alingiing paghihapon sa gawas nga bahin. Pero di na hinon kayo, grabe kasilaw po no ang adlaw. At itong paminahon si Magnum Hunter 23, kumusta ba? Nagpabilid ba ngayon nato ang sitwasyon? Kay momento ato ang namatigdan po no mga alas 4 yung punto sa ato pong pagsusi po sa gawas nga bahin. Sa itong mga kaigsuna no, medyo traffic karon pero bas hindi na ikausaban. Busa makisayod na kanastan, may karon itong kauban, si Magnum Hunter 23 at Magnum Weather and Road Hunter, Magnum Kia Abilianosa.
1: Yes, Magnum Angel, alas lang ito, pagulagwil sa kosmo na nagkaroon nga hapon na, kung mayroon ka mga anji nga medyo alingiing, napigit gihapon ang feeling nga medyo alingiing din sa may gawas nga bahin, pero inoon, landong na ito nga palibot, agulan na talaga bantay gitpul, o gakani nga, grabe nga silang po sa adlaw. Paano gani man, kung magsipong ako na, ando na tayo tayang gitpul ng mga nipis, ng mga pagparagob, na nini nga orasa po. So, wala so, nga dapat dili kita magkumpiyansa, dalawa permis sa ito ang mga pamprotekta sa kani nga ulan, labi na kani nga payong, o mga raincoat, kaya dili na bagin matag na, nga kalit na bubundak ang ulan, pag magdumaan siya din, mungunong na po doga kalit. So, at least, kung may tabo manggaling ito na kalit ng pagulan, at least yung kayo nga direkta nga mabasa o gadiri po din nga marisulta sa kanina ubo, sipon o gahiran at naglahin pa nga mga sakit-sakit nga sagad nga kakuha kung mahumod o gaulan. Ganyan man, kung isitan po na nga ito nga manangagian nga dalal patikula din sa may ST nga bahin sa nga nakbayan, ika niya di sa may sentro syudad pa doon din sa may puerto area po magdumaan siya. Sa mas manangadagan sa kinan, huwag papan din sa may puerto, kas na tiis sa kanina medyo inay nga pagkaginol sa dagat sa traffic patungo sa rason nga sagad ba po yung pangagidiri kaning mga bus o gakani pong mga dagok po yung mga sakinan. So kamayra po nga pasensya labi na kaya karon po dating panggawas sa sagpo sa uban at yung pinaka mga estudyante. So usapon na siya sa kaning rason nga nang inay ang pagkaginol po sa kaning mga sakinan. Pero ino nga din po siya ingon nga dugay po makaisbog po nagnaman siya sa rason. Medyo naman po yung dagan yung mga RTA nga nagkatag sa paribot at magsiguro nga kaning makalasas gihapon o makaabot gihapon at ang mga motorista sa nagtag sa tag sa mga destinasyon. At ang kapagulagin sa kaspanawan, kung sa dagat sa traffic organisasyon sa may ST nga bayan sa Tongandak Bayan. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 23, Kia Bilino sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Bilino sa oras. Alas 4.32, magisayod po da sitwasyon sa ito nga panahon at ang kauban sa Picasinia Kron, si Miss Arian Susan. Miss Arian, may hapon!
2: Yes, ma'am. Mayong hapon po dihan ka nimo. Ilabi na po sa mga sugintig paminaw. Aling sa update sa itong panahon. Padayon gihapon ang epekto sa Southwest Monsoon or Habagat ng dadala o mga pagulan ilabi na sa dakong bahin sa Luzon o Visayas. Samtang, din sa aming dinaw, karong adlaw, o posible hangtod sa Biyernes. Sa padayon gihapon kita makasinati sa init o malinsangan nga panahon nga doon ay panalagsang pagdago o mato sa madagumon nga kalingitan. Pagana ang gihapon ang chances sa mga dalandalan or patak-patak nga pagulan, kinat o pagpanalugdog o mga localized thunderstorms, ilabi na ni kahapon o gabi. Gatong hangin din sa Northern Mindanao, hinay nga sa kasarangan, nga gikan sa habagatan nga sa habagatan kasadpan, nga direksyon o kadagatan hapsay nga sa kasarangan ng pagbalod. Ang temperatura na ito din sa Misamis Oriental, karong adlaw, nagihapon ang kainiton nga niabot sa 35 degrees Celsius, so mga itong maximum heat index niabot sa 43 degrees Celsius. O ganun na po tayo ginabatayan ng low pressure area na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sa may kadagatan nga doon ay kalayon nga 1,160 kilometers east sa northern Luzon. O wala pa hinon kinidirektang epekto sa ito ang nasa sa karoon na panapasibdig hapon kini nga magbira o habagat nga padayon ng paulan sa pipila kabahin sa Luzon ang Visayas. Samtang din sa Mindanao mo padayon hapon ang ato init nga panahon. Ato adlaw magsalo parang alas 5.58 sa hapon ang magsabaw na parang mga alas 5.34 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4.34 na sa hapon, gikan diri sa buhatan sa diversipaga sa Mulugan, El Salvador City. Kini si Arian Chiuson. Dagang salamat.
0: Salamat, Ms. Arian Chiuson, at ang weather forecaster sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
0: Oras, alas 4.34, karong tatuod mga higalatang nga tangi, mga balita na din po sa itong kaubad ang atuang mga siren, pinagi ni Magnum Hunter 19, Mentro Kabagtulan, o Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Apan sa di pa mga higala, no, kadiyot lang po sa itong mga kaigsunan po din na nga basin ka mo, nakapunit sa kaning pitaka, nga gipa nag-iyahan ni Mr. Wilson na pakaldo, kaya ang iyahalagi po nga pitaka. Posible nung nga nabilin din ha sa Kelco Taxi or baka natagak. Basin ka mo ang nakapunit. Pero last yung nahinumduman, Kelco Taxi, adunay plaka nga KEP3623. Gikan sa One Oasis going sa SM Downtown. So ang iyahang pitaka, doon na to yung mga kaninga identification cards. Dayon, color itom to mga higala. O gawas din eh, aduna po yung kwarta. No, naay kwarta dito nga given ba ng 11,000 pesos. Basin, pwede nyo nga ma-turnover mga igala. Kaluyi po din nyo ang nanawagan, no, ang pamilyang pakaldo o baygan. Kalabot din pong nahisguta ang pitaka. Samtang, nga tuwa po din pong mga kaisunan po, no, gidasig po, nga akong panalitan, inyuha pong makita ang maupong pitaka. Palihog nilang i-turnover din sa Magnum Radio or pwede po ninyo i-contact. Ang numero nga 0926-729-6635. 0926-729-6635. So, sa lain po, nga tuwa pong mga panawagan, nanawagan po da, no, ang usah ka Mia Villaweza sa mga taxi driver kung kamo nabinlan sa usa ka wheelchair nga dunay baggage sa sasakyanan kagahapon adlaw mga launa 40 ang takna sa kahapon nakasakay ang imong pasahero sa Katkay ug minaog sa may zone 7 Balaos Ipunan. Palihog lang iuli ang nahisgutan nga kargamento o katong nga wheelchair kay pagagamiton kato samahan sa kaning pasahero. Pwede ninyo nga i-contact ang nahisgutang tag-iya sa iyong numero nga 0953-914-9074. 0953-914-9074 or i-turn over din sa sibihan sa Magnum Radio din sa may CM Recto Avenue. Particular na sa may SBS building mga igala. So makita raman po na ninyo. So ihapit din eh. If ever nga kamo ang nakahipos no sa wheelchair o baggages nga nahabilin sa mga taxi. If ever ikaw ang taxi driver nga naminaw ko ron, bisita ang Magnum Radio o i-contact ang 0953-914-9074 nga numero ni Miss Mia Villanueva. Oras alas 4:37 sa hapon.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane na pamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Yan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
6: Check fair trade permit number FTEB26236A series of 2026.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
9: Gapanakit ba ang joints sa imo mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
10: Let's go!
11: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
10: Charmy
12: breathable panty liner for every wear confidence.
13: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Oras alas 4:44.
1: Oras hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik na mga higala sa aduang programa ng maong duluman ng Magnum Reports.
5: Magnum Reports.
4: Sugda na ito ang aduang pagpanag-uban sa pagdawat sa balita ni Magnum Hunter 19 Ventro Kabaktulan. Balita kaya subsidy daw kuno sa mga uniform personnel. Gihisgutan ni Kagawad Ivy Imano. Nakastandby na itong kauban si Magnum Hunter 19, ani ang detalya, Magnum Mentro Kabaktulan.
6: Gis ko tala, di kagawad Ibi Imano, membro sa Binary Team Lab, kakde sa City Council, sa nakpayan sa Kagentioro, ang nasangpit nga is ko tala na kalabot sa mga naay mga ahensya sa nga nagtangod sa iyang mismo opisina. Aron po sa pangutana, kalabot sa 5 to 6 months na ng mga allowances or mga subsidy ngadto sa mga uniform personnel ang wala pa na-release. Dan, nga iya kinigisgutana sa City Council kagarina sa nasangpit nga ika-49 na regular session na din sa maong iskutanan nga instead na kining mga uniform personnel nga kapatyag ni Kagawad Ibi Mano nga mga nasangpit ng mga personnel nagpatuman sa itong seguridad, nagmoy galihok yun sa mga kiningatuhang mga unsay mga operations, din na siyempre ako tabang na pinas sa mga paigayon ng mga event para sa kapistahan, yet sila di ay wala pa narilisan sa ilahang mga subsidy, doing man allowance alang sa ila. Dito sa paminahon si Kagawad Ibi Imano.
7: Yung mga offices sa committee hearing, nag-follow up sila nga, nalaw sila yung request, na line-line yung agencies nga. Mag-follow up sa mga request, gihatag na mo, ani nga date, tataod na ba? Wala pa na-release. So, muto nga, ako na lang po din gi-bring up. Na
8: Madam Chair, na committee hearing man sa public order, ay public safety.
4: Okay.
8: With regards to the final coordination of the Higalay Festival activities with the men in uniform. So, pasalamat lang po sa Madam Chair sa mga nagtambong sa COPPO, Task Force, Oro Air, Philippine Air Force, 4th ID, the BFT, sa atong national agencies from DNTC, NBI, and NICA, and of course from the LGU, specifically the RTA, the CHO, and the CDRRMD ng mga representatives, Madam Chair. So, ever since, Madam Chair, it has always been a priority of mine to ensure peace and order in our city. No, bililhon kaayo naay kabug-aton ang seguridad sa matag kagayanon, and we are here to ensure that. We may not be the executive, but we are here to ensure that there is budget and allocation for peace and order, no, in our city. Labi na karon nga panahon sa pista. And as I was listening in the last Friday, in the last committee hearing, Madam Chair, the coordination went well. Now, there was cooperation from the tourism, from the city admin, and again, the mentioned offices that we thanked earlier, Madam Chair, and presided, of course, by our chairman, si Councilor Jur Abaday. And one thing I believe may have been overlooked, Madam Chair, is we have been asking them for support. Security, of course. But nobody asked, Madam Chair, unsa day lang kinanglan. Now, what can the LGU support those who keep us safe? So, we were given the chance to discuss it before the end of the hearing, Madam Chair, and there were a few concerns and requests that the men in uniform in their different organizations, different agencies, Madam Chair, nga napasa na di ay, which
7: I would like to thank also the good chairman nga. He took it on himself. Ana siya nga ihatag sa ako, niya akong paningkamutan with the local chief executive nga mahatag ilang request. But Madam Chair, one of the few things I remember no, after the committee hearing was in 2023. I believe Madam Chair, natay ordinances nga gipasa no, in the council. Sa July of 2023, we have an ordinance 14592023 wherein we had a memorandum of agreement with the fourth ID to institutionalize the task force oral, and then it was later established in another ordinance which was approved on November 2023 as 14665 2023. Now kanisya nga mga ordinances Madam Chair nga ato ang gilabang in that year entailed budget support on our part, which annually naatay allotted budget for this. It is in the annual budget, in the special purpose fund support to Committee on People's Organizations, specifically for peace and order development programs para sa anti-criminality program. So we have aid to task force oros, financial incentive to 110 personnel at 2,500 per month for 12 months, so that's 3.3 million. And then napotay admin aid support to conduct operations, Madam Chair, at 2.4 million. Now, one of the things that you know, led me to seek these ordinances, Madam Chair, kay why do we need approval pa from the local chief executive when we already have allotted budget? Kinanglan lang ni siya i-release ang ilang budget. Because as far as I'm concerned, Madam Chair, mga 5 or 6 months na wala na release ng ilang budget. And I
9: so believe, last year pa.
7: 5 to 6 months ago. August man takar, Madam Chair. Yeah. Mga early this year siguro.
9: Yeah.
7: And as far as I'm concerned, Madam Chair, we also have other aids to other agencies who support and ensure ba our safety. And naman sa tay allotted budget, Madam, not to preempt or to make decisions of the executory branch of government, Madam Chair, but we did allot 350 million for intelligence fund, which I believe can be utilized for enhancing and supporting our peace and order, di ba, sa syudad. Labi na karon, again, balik-balik ko na po. Panahon may asapis na, Madam Chair, daghan mang lakaw, pipila mag-appeal sa mga activities na i-prepare sa tourism or sa higalaay nga team. Di ba, nga gipaningkamutan, gibudgetan pag yun for the month-long celebration. And di lang ba ni Cagayano, nagay mga bisita sa mga silingan po. So, ako lang, unta, Madam Chair, nga matagaan sila o insakto mga subsidies and incentives. No, aside sa atong follow-through sa atong ordinance, maybe we can also give more or ample support, no, given that the budget we approved in the recent year, Madam Chair, para mas efficient sila. They also feel supported. Labi na karon, init kayo, make sure nga na sila water, na sila sustenance, na sila meals, na sila fuel, Madam Chair. Kay lisod man good, Madam Chair, nga nagsaad ta o subsidy sa ilaha, sige ta panghangyo, sige ta coordinate for the success of our programs, but dili ta maka-follow through sa atong promises or dili ta makahatag og suporta sa ila. And they are the people we seek ba, kung pag muadto ka somewhere, muadto ka event, mayita mangyod ka og men in uniform. Whether simbako-simbako na isunog, simbako-simbako na emergency, na pinanglan o quick responses, so they can all help. And I believe with the proper support or the support that you know, they should receive from us, I believe nga mas efficient. I believe nga no, mas madasig po sila. So kana lang ako, Madam Chair, paglantaw ana and hopefully matagaan sila. Okay, in the next few weeks, mas daghan na rin ba activities. No? Mas bibo, na-mention pag ganit nila nga, even the carnival now is already one of their main events because of what happened in the prior week. Oo, katong free nga entrance to 1,500 nga magsulod. So it has dugang siya no, sa ilahang ga lantawon nga
8: priorities ba to ensure our safety and success of the event? So, kailangan lang siguro, Madam Chair, because, diba, again, they ensure that we get home safely, they ensure our safety, they ensure that all children, all parents, and each of every Cagayanon visitor who will come here, whether fiesta or not, Madam Chair, labi na karon ng humanay ang fiesta, payo na puta sa Christmas season, the more that we need to ensure that, you know, they get all the support that we can give to ensure safety of everybody, Madam Chair. So, subli
6: ako sa si Kagawad Ibi Imano, minority block member sa City Council. Then, mapasalamatan sa si Kagawad Roger Abaday kay gidiscuss daw ni Kagawad Imano ang nasangpit nga iskutanan na binangat kini na iskutanan sa ilahang committee hearing. Ginugang nga we brought that to the city mayor already. So, mulukar ang kapatiyaga ni Kagawad Abaday isip chairman sa nasangpit public order and safety. At sa paminawan si Kagawad Abaday.
10: People who are watching us today. Salamat kayo, Councilor Ibi Kamano, for bringing that matter in this forum today. No? Actually, we discussed that already and noticed that with approval of our budget, the national government, national agencies, like the Armed Forces, through Task Force Oro, the NBI, and other law enforcement agencies, regional and local, the city of Cagayan de Oro is not short of giving support. In fact, operationally and administratively, we have allocated for these agencies. It's a matter of follow-up. Now, we are also giving allowances, I think 2,500 per those who are operating within the city. Now, what transpired last Friday's meeting is that they are in need of support, like meals, like their fuel. In fact, today, I received the email letter of Philippine Coast Guard with regard to the request of fuel for the pluvial parade. Kaya ang pluvial parade nato karon to naman sa gusto pa ng supirto pero sa bayabas. So they need fuel support, no? And I already brought that to the city mayor. And the city mayor just this morning during the flag raising of People's Day dito sa Balulang, Upper Balulang, he said that it's already approved all the requests of all agencies that not only during this festa but those who are operating within the city. So it's a matter of follow-up, Madam Chair, and my colleagues with regard to their request. Thank you very much.
11: Para ato pong madungagan o makatabang ta sa unsa man ng mga security measures or mga preparations na kinahanglan in each activities during the Higalaay Festival. In fact, we have a group chat. I don't know if kita mga councilors na who were given the task to co-chair a certain event, no, nag-participate aning group chat, but our city tourism head. Iyahang gipangayo, no, ang mga unsa may mga plano sa mga each events para ma-coordination, no, in terms of security, in terms of emergency traffic plan ang each kinibang ano. So I hope na gatong mga na ay mga committee, no, na ay katong events na kupot nga event, please lang coordinate lang with the
12: with you?
11: No, naa sa GC
12: Marky?
11: Marky, yes, Marky Halapan.
12: Okay, thank you very much.
6: Sir Balaba, chairman sa tourism, which is apat sa mansang pita nga committee hearing with the kagawad Roger Abaday anang Friday. Ngayon, ito ba ni kagawad Ibi Imano ang gikabutiyag ni kagawad Balaba nga pwede matatanan na yung co-chairman? O pwede tama co-chair kita tanan. So, matat ni kagawad Imano nga that not all of us have to co-chairmanship sa nasangpit nga event. Ang ako alam nga, ang iyahala daw, isa pa panginahang lanon sa mga uniform personnel na marilis na sabta ang nasangpit nga kining fund. Dayon, Silby, si isip sila ang in-charge sa maong security measures sa pagpatuman sa nasangpit nga event. At paminahang duga, subli si kagawad Ibi Imano.
7: No, not all of us have co-chairmanship in the event. And not all of us are part of the GC, so I don't know what's happening in the GC. Dilisan ko marites. But Madam Chair, I rose for this special report to ensure that we follow through with the ordinances that we made. No, katong gingon nga 2,500 incentive, I hope nga ma-release siya. Dili, or the fuel subsidies, the meals, no, ang mga kinahanglan nun, Madam Chair, basa people in charge and involved in the peace and order of the Higalaay Festival as a whole, not just every event, but of course we support the individual event, is they will be given the subsidy before mahuman ang event. So as soon as possible, Madam Chair, so they can mobilize, no? They can gather information. They will be able to independently work and fulfill their tasks in securing the people of Cagayan de Oro as well as the visitors for the success of the Higalaay Festival. Thank you.
6: Ibi Imano, member sa minority black sa City Council. Pre-resal na report gikan sa City Council kini sa Magtumanto 19 Metro kabaktulan sa palitaong serbisyo Magumadyo.
4: Oras alas 5:01 na sa hapon. Dugang nato mga balita mahigala din sa denta ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Atong siren po no ang giingon nga pagbutang og dialysis center sa MOPH dinha sa mahingog bisami sa renta gitinguhang mapadali. Detalye atong paminatong kauban naka standby karon si Magnum Kia Belenosa.
13: Yes, sa magdamay siya, giting humamatot pa nga mapadali sa itong sanggunang panalawigan, yung mga butangan na og dialysis center, ang MOPH, una nila butangan, kani nga MOPH hingog, pero ang ina nga plano po magdamay siya, kani nga mabutangan ang tanan nga MOPH, sa tibong nalawigan, ani nga gitawag og dialysis center, tungkol sa rason nga itong mabantayan, madagan naman good ka, kayo karon kani nga makabaton og sakit bitaw nga kanang chronic kidney disease, gani, nagkabata, nagali ang uban. So, tungod na yan, doon ay usa ka private entity nga nag-nitap sa ito ang LGU sa Misamis Oriental. Doon po nga, buot nila po nga magtukod o magplaster o magbutang o kaning dialysis center. Una nila nga giplanuhan dira sa may MOPH nga dira sa may Hingog City. Pero tungod na isa rason, nga gibutiyag ni Committee Health Chairman Romel Maslog nga ipaagi pa kina, na possibility nga ipaagi pa kini siya ani nga PPP kuna public data partnership gikan na kanayon nga mas taas to matutpa ang proseso o mas taon nga mapuslan ang kaning gitawag nga dialysis center nga i-plaster unta dira sa MOP siya hingog. So ilang nga gitinguha nga mapaspasan o kung nga imuha na rando matutpa o joint venture agreement gato sa mao nga private entities po. Doon po nga daghan na ang makabenepisyo o nga makapahimulos ani nga gipanuhan nga mapatukod nga dialysis center niya sa may MOP siya hingog. Gagaman na magugka o nga ipaagi pa siya o ga PPP, kaninga public-private partnership, magnamaanji, dagan pa kayong buhaton, kaninga project development and appraisal, approval of project, procurement, tapos din implementation and monitoring. So maingon nga mas dugay na inoon mapuslan ang kaninga dialysis center nga kaninga muraga nakita po sa magkakaroon nga kinakalagid po, labi na kaninga dagan po nga mga tao karon nga gabaton ini gitawag nga chronic kidney disease uga dili pa dingon nga dali nga makapahigayon or makapaubos uga dialysis ra ini ani nga pamayag ni board slogan committee on health kalabo hospitalan pod magmamalsi.
14: Well, actually naing mga naiplano sa atong governor with the partner of a certain ano company na mag-put up sila og dialysis center diha sa sulod sa atong hospital sa Hinguog, no, sa provincial hospital nato sa Hinguog City, no, nga sila ay mag-put up sa dialysis center, eventually magsugod og dusi ka station, dusi ka seats, and then kwan siya kanang i-improve siya eventually into 24 seats, no. So kana dako kay nakatabang sa ato, no, nalipay kayo minga na mga inisiyatibo nga ang executive nga buhaton niya nana, pero ang sa ako manggod kay ilang gibutang public private partnership manggod ang method sa partnership. So kung PPP manggod, namugod tay balaod nga kanang gitawag nga public private partnership na code na ibalaod ana, no. So kung mo nay gamiton nga method, taas kayo ang proseso, no, daghan kayo ang opisina nga ma-involve. So mo na nga nag-suggest ang chairman sa committee on rules, si board member Dexter Riaz, ay nga pwede nato nga pangitaan og pamaagi nga ma-shorten kay gikinahanglan kayo ang dialysis center pod sa ato po mga katawhan sa kuano sa Laluigan, kay libre man na sa ila, libre sa ato mga tao. So mao na nga naisgutan namo kagaina nga nalipay mi, pero kapagitaan namo og pamaagi nga ma-shorten ang process sa agreement para mas dali maka-benefit ang atong mga katawhan.
15: Board, ito nga private nga entity nga gusto magtukod o ganyan dialysis center dira sa Hinguog. Na may possibility, board, nga pwede pa ito siya mo-expand sa tanan ng mga MOPH diri sa ito sa province?
14: Yeah. Actually, ang plano mo, gina, ang first district, ang una, ang Hinguog, and then pag masugdan na nila, magsugod na po sila sa second district sa Owa Hospital man siguro, kanang diha sa Lobihid. Eventually, depende sa needs, tanan na dayon hospital nga pwede butangan, kay siyempre dili man pwede kung parehas aning mantikaw o initaw. So kinahanglan na ito mag-decide kung asa din ha, ibutang kay duol raman siya, di man pwede magdungan kay dako ba kay investment ba ya. Aside po na napod tayo mga private nga mga clinic o natay private nga facilities nga di sabta gusto nga mag-compete ang ato mga hospital. No?
15: So, board, kung ka na siya mapatuman or matibawas na yun ang kanang naisigutan po nga project, kung saan na siya, board, ka ng libre ya po na siya ma-avail sa itong mga citizens sa province?
14: Yeah, walay gasto ng ato mga citizen na. Walay maski gamay nga ilang gastohon. Gawas lang na yung mga cases nga medyo nag-complicated na sila. Like for example, dili lang plain nga dialysis sa buhaton, pero naamay lain po nga benefit nga pwede nila po ma-avail. Kanang AX, kanang sa DSWD, kung sa Department of Health. So totally, wala gin sila mabayaran. So ako na commitment po sa atong partner o sa probinsya.
15: So board, as kung medyo taas ang process ng itong PPP nga pamaagi, so unsa inyong i-propose po, board, nga para ma-shorten o ma-puslan na dayon siya?
14: Well, depende na. Kaya naman ko dahil local nga joint venture agreement nga ordinansa, no? So depende kung asa pwede na to sila nga i-plaster nga ma-shorten ang process, no? Nga dili na kaayo mag-involve og mga although nga namang gyapon ang national agencies, but medyo tanaw na to kung asa ma-shorten, no, ang proseso, kay taas ba kayo taas ang kuno niya kada adlaw daghan kayo ang kinahanglan ana nga kanang procedure kini mag-dialysis, kay daghan na ba kayo karon ang dialysis. Oo, kanang di na magkuana kanang ang imong yung kidney ka nang dili nagka-function. So, labi na kay ang life kay kwan man yung mga lifestyle ba yan, yung related ng mga diseases.
15: So lauman board nga matibawa sa gid na siya within this year.
14: Well, definitely. Definitely mo nang among gi dali-dali og proseso. Salamat.
13: Motong di man na si board member Romel Maslo kalabot nini nga yung proposal po di magahimo o gausa ka dialysis center di may MOP ising o so may kaingan po tapang di man siya nga maayagit po siya nga kanyang plano kaya mag-generate po siya maayag po nga result labi na katumitong mga tukay suunan labi itong gigan sa mga regyo nga lugar niya sa misami sa dinta makapagulo sa po sila nga libre po nga dialysis kung maplastan magali o pamutang ang talan po nga MOP din sa tibuo kalalawigan magdamanji. Ito ka lang ang naipot ng balita ay gikan sa gulang panlawigan sa Misamis sa Oriental. Magdum report, kini sa Magdum Hunter 23 Kiabilin o sa balita o servisyo Magdum Radio.
4: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Abilin o sa mamati sa tag mga pahinomdom oras alas 5 jes na sa hapon.
16: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan at share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
5: Happy Higala ay fiesta ka natong tanan. Kini yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
7: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundi in kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis o

0: Street Studio.
1: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli.
3: Wala yung sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
6: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: Oras alas 5:17.
8: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
7: Balik na mahigala sa itong kapagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Oras alas 5:17. Dinilenta sa balita ni Magnum Hunter 24 Jane Luna. Kagiyon, da region tanji paliguan ang mga lakag aron mapanalipdan ang mga mag-uma batok sa epekto sa El Nino. Report paminaw na tutungkaw ba ng standby Magnum Jane Luna.
10: Tagpaligon ang Department of Agrarian Reform kon Dar Region Trad ug bagalakang aron matabhangan ug mapanalipdan ang mga mag-uuma sa Northern Mindanao batok sa posibleng epekto sa El Nino. Ilabi na grabing kainit ug kakulang sa tubig ang mahimong makapekto sa produksyon sa agrikultura. Gipasiugda ang kamhinong danon sa sayong pagpangandam sa mga mag-uuma aron mapaminusan ang peligro sa pagkunhod sa ani ug kita. Lakip sa mga gidasig lakang nga husto ang paghamit ug pagtipig sa tubig, pagburitol sa kahimtang sa mga umahan o pagpili sa mga pamaagi sa pagpanguma nga mas angay sa kondisyon sa panahon. Gidasig usab ang mga mag-uuma nga mag-andam og alternatibong pamaagi sa pagpatubig o mag-practice sa water conservation, ilabi na sa mga lugar nga mahimong makasinati og kakulang sa tubig. Samtang gipahinumduman sa Dar Region Tan nga importante ang koordinasyon tali sa mga mag-uuma, agrarian reform beneficiaries, LGU ug mga ahensya sa gobyerno. Pinaagi sa koordinasyon, mas dali nga mahibalaan ang mga pahinganlanon sa mga mag-uuma ug bahatagan sila ug tukmang suporta. Balita gikan sa Dar Region Tan, kini si Magnum 124 Jane Luna, sabay taog serbisyo magdubradyo.
7: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 5:19, dinipunta sa balita ni Magnum Hunter 19, balikan sa nato. Kaya kagawad alam lim. Gitubag po ng mga pangutana, anong nga pa na-release sa mga subsidy budget para sa mga uniform personnel. Atong sayron, detalya ni atong kauban na ka-standby, Magnum Mencho, kabaktulan.
11: Sa gitubag ni kagawad Alan Lim, ang katong usakini usa sa mga reaksyon na special report ni kagawad EV Imano kagalina. Gingon ni kagawad Lim na doon na may budget ang nasangpit nga mga allowances. Yung naan sa subsidy, mga incentives alaw sa mga uniform personnel. Kinahanglanan lamang na sila mo follow up nga to sa kining sa city mayor or pataha da din mismo sa kining city financing. Masab, sa pag-follow up, dito na dayon nga makita kung doon na update about ni ini. Doon sa paminahon si kagawad Alan Lim.

0: man ay budget, ana, di man problema ang budget. Importante na sa personal mag-follow up. Maghimos butcher, dili kayo manganga, mangayo lang dito. So, it has to be in proper papers na gilip marilis, naman atong mayon, makabisita sa mayon, nga wala may marilis. Because the money is there, gisegregate na daan for tabangan para sa aning successful of Higalay Festival. Thank you.
1: Thank you very much. Yeah, that is correct. I usually follow.
2: Ito si Kagawa ta Alan Lim, no? Portion sa statement ni Kagawa ni Vice Mayor Jocelyn Pepe Rodriguez na nag-follow up sila. Ngayon, syempre, kini ang response sa supli ni Kagawa E.B. Imanov sa rasang pita nga kining pag-follow up. Kay, syempre, naman ako na yung budget. So, giawag sabi ni ang katong mga ahensya nga i-follow up na lang kung naamang gagat ni budget. Atong subli balikan si Kagawad Ibi Mano.
1: Get a reply. So you will know what's happening inside. So it's just a matter of who is the committee or who's going to follow up. No? So inanag na documentation dito kanunay. Kay, ngako, budget, pag iba, tubag man, and then you will know when it's God coming. So inanag na. See, are we done? No more questions. Yes, Majuto Floor Leader, Atty. Edgar Cabanal.
2: Si Vice Mayor Jocelyn Pepe Rodriguez din at subli pabalik si Kagawad E.B. Imano sa nasangpita na kining statement. Una magaling budget. If na ay budget din ihawag na to ang kining ahensya para sa maong kining pagtaloap.
3: Sige. Don Sayron. Yes, Willie Mencho.
2: No, so, dali na lang na ako i-play sa akong kaugalingon magduma. Paminaw na ito.
3: Sige, Willie Mencho.
4: Magawad ka na, karong counselor.
5: Nagpasalig man ka ganina ato ang isa sa member sa majority nga naaman daw ang budget.
4: Okay.
5: Follow up lang. So, ako ang ato ng mga agencies na ipasok ako ninyo ang inyong mga request for the promised allocation sa inyo, ha? Kaya hingon po gagani na sa members of majority. If it's not the budget, kinala ng pangayon. But personally, I think it should be given to you without your asking.
4: Lagi. So, kinulungan
5: na anay ordinance schools na niya. So, no, no, niya.
2: Boto po ang typical na nabati gikan ni Kagawad E.B. Imano. Sa reaction, o reaction sa tini, sa gi-react ni Kagawad Alan Lim. Malta yung isang nagpagigan sa City Council kinis magdumang 19 men sa kapagtulan sa palitaong serbisyo. Magdumadyo.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Oras, alas 5.23. Balikan sa ito, Magnum Hunter 23 kay Balor 28 milyon pesos ng mga ekipong gituuhan nga gigamit sa illegal mining dinas may barangay Tumpagon ang nakumpiska sa itong mga otoridad. Paminaw na ito si Magnum Hunter 23. Kia Abelianosa.
6: Ikaw sa diyan nakaroon sa kapulisan sa Police Regional Office na pinaagi sa itong kapulisan sa Police Station Ita Lumbia ang upat sa mga hydraulic excavators na nakumpiska at sa ipagayon nga sa illegal mining operation at diha may sitio sendong barangay itong pagunin atong asyudad nga kaganyang sa iyo sa kadlawan pag magnamaan si Kikaingon nga sa diha nga na sa pool ay pagayon sa mga operasyon ang maong lugar mo itong magnamaan si Kuyo ang kanyang MGB 10 o ang mga barangay official nakita matutupan sa operating team. Doon ay mga indikasyon, doon ay napahigayon na baguhay lang ang mga mining activities sa malalamang nining mga bagong mga kinalutan po na kaning mga stockpile sa ipag-extract ang mga mineralized soil o ang kaning mga sand o gituhan doon ay gold deposit o ang mga mineral ore spot na nasa palibot. Yan naman ang nakumpiska sa maong lugar. Upat kay mga fully operational na hydraulic excavator sa malalamang sa Osaka Yellow Komatsu Excavator o sa ka-Black Zoom Lion Excavator, Black SDLG Excavator o sa ka-Green Hakata Excavator. So yan, again, din po rin kining upat ka mga heavy equipment units. Mabot niya daw sa total market value nga 28 million pesos ang kandidat ni ini. Ugaon kaya wala mapoy na sa pun yung mga tao na pagayon sa illegal mining kundi yung mga ekipo lang magdamage yung gituhan nga ba sinakabatay na po sila ng illegal mining operation, kita na lang po din ang mga ekipo ang nakabilin sa mga lugar. So, kakaroon, kini nga upat ka mga ekipo pod magdumaan si kitten over nga to sa MGB Vision 10 Technical MGB 10 nga buwanan. Aron nga paigayunan sa technical verification na pagpapita nga disposisyon na ubos sa kanina kas, ubos sa kanina balawad nga Republic Act number 7942. Ganyan man, sa diha nga paigayunan na kanina maong legal mining operation, doon ay nabantayan nga mga laki o mga babae nga nasa palibot. At pa na dili po nila masuta kung lagi po nila sa game sa illegal mining tungod kaya dili po kini nga nisibat sa gaya nga pagabot sa mga polis o mga pag-aplasta sa maong operasyon. So pagkakaroon ng maong mga ekipo na turnover ng ato sa itong abotan sa PNP kung ginagpadayan gihapon ng ilang pagpagkibato nini nga paigayon sa kanyang gitawag o illegal mining operation. Tunay po sa kumulita, gikan sa Police Regional Office 10. Para sa Magnum Report, kini sa Magnum Antonio na Tricky Avelino sa balita o sa Bisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa.
7: Magnum
3: oras, alas 5:26. Dili sa renta mga higala sa tungdugang pangbalita. Balikan na ito sa Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Kay doon ay bagong City Planning and Development Office Head. So si LUP na ito po mga higala. Din sa ito sa Kagandoro. Murag naman ito yung mga bagong kausaban po. Mga talahan ta po na karoon ni Magnum Metro. Unsa ba kahay mga bago po nung lakang po sa nahisgitang napili o gitudlo na City Planning and Development Office Head nga si Mr. R. Dennis Cabrera. Atong sayron na detalye sa nahisgitan nga report. Atong makauban sa pikas sa linya si Magnum Hunter 19. Magnum Mentro, Kabaktulan.
2: Kusya ni Kagawad Daro Tirapatay, si newly appointed na si Engineer Cabrera or kining Ardines Cabrera sa Botan South sa City Planning and Development Office. Doon kalabot sa unsanay sa kining kwadro ani, unsanay update sa CLUP ani ang ganun sa tuang syudad sa Cagayan de Oro. O maninundan ga isip pa pagong kining napili nga head si Engineer Cabrera dinimado na siya sa kasayuran or background kalabot sa nasangpit nga update sa maong pangutana ni Kagawad Roger Apatay. At sa paminahon, ang kanto bagsab ni Kagawad, ni Engineer Adines Cabrera.
8: 2026-37, confirming the appointment of Engineer Ardines C. Cabrera, City Government Department Head 2, City Planning and Development Coordinator of the Office of the City Planning and Development Coordinator of the City, with all rights and privileges appurtenant thereto. May I request Councilor Alan Lim?
1: I think the...
9: Yes, but I need a first move.
1: And okay.
10: Then I move for the approval of resolution number 2026-387.
1: In a second.
9: Discussion.
1: Discussion, okay. We have here engineer.
9: Any question to the...
1: We will suspend the rules. Suspend the rules.
9: Yeah,
1: rules suspended.
9: We will allow him to speak. Move to suspension.
1: Yeah.
11: Honorable Vice Chair, Madam Vice Mayor, Honorable Bimo Rodriguez, members, honorable members of this 21st Council, you have changed my life this day. Without. With my deepest sense of gratitude, I would like to commit this message for your class and confidence for confirming me today. I am R. Dennis Cabrera. My name will be easily remembered because if you put S before the R. Dennis, this is R. Dennis Cabrera. Thank you for the trust, and I promise, I swear that I will discharge diligently and faithfully the mandate of the City Planning and Development Coordinator. For just a number of years, you've confirmed me, you've trusted me. And humility aside, I am a civil engineer, an environmental and urban planner, a master plumber, and a preacher, and a broker. So, tanan mga nasalagmaan, lagi na ako ang board exam na Honorable Chael. Oo, dayor. But I failed. In the 2018 bar exam, I failed once. Oh, tao sa lisod yun kayang bar exam di ay. So, daghang kayong salamat sa inyong pagsalig kanako og rest assured, I will do faithfully my work as the city planning and development coordinator for the betterment, for the improvement, not only sa akong salary, but also for the betterment of Cagayan de Oro as well until my retirement. Thank you very much.
3: Thank you
11: very much. And also to my own director.
1: There's a question.
11: Yes.
2: Well,
11: ano
2: to? Ang katong nabati si Engineer Cabrera or Adines Cabrera then kinisabta yun ang tuwang paminaon ang na question ni Kagawad Roger Abaday sa kalabot sa kining na so ilip si LUP dayon na sa baong plano kanabot sa pagkapili isip bagong manager sa City Planning and Development Office ni Cabrera din gipasidunggan sa City Council at sa paminaw si Kagawad Roger Abaday.
8: NDT 687 confirming the appointment of Engineer Ardines C. Cabrera City Government.
3: Tapos ang paminahan si Kagawad Abaday po at mga higala.
7: Supposedly, that's my information. I know you worked for this. Can you tell us what is our status?
12: Yes, thank you for that, Honorable Chair. Ibalita ako po na ito ni Pichurin de Florida for the Tabanda. Pero ako din mo balita. So, for the longest, hindi ko siguro longest time because it was started late the part of 2021, but sa Tinod field, for the NGOs that I've been with, listen to you guys in CLUP. Much more in Cagayan de Oro because we have 80 barangays. And the CLUP now, with the guidance of saving volumes, special mention to Sir Bong de Cagayan. Without that, Sir Bong de Cagayan, that's by the old man, Mr. Cagayan. CLUP will not be completed because CLUP didn't have passionate for that, but it all. He started with all the maps, and for it was reinforced last February 2025 by the regional development council to the diesel because in a highly urbanized city, the body that will ratify emission diesel was already approved by this honorable body, but it cannot be implemented unless ratified by the central office. Department of Human Settlement and Urban Development. Notice that the Secretary of the DSOs will be the one to sign for its ratification. And finally, on August 4, it was ratified and it is implementable for Cagayan until 2032. So, salamat ako, Honorable Chair, sa inyong pag-approve sa mga ordinance because this plan will not be implemented, will be implemented through our zoning ordinance. We are provided with all those pag-unagyot na mga provision na dili na sa magisod na ang atong mga developers instead na mo sito sila dito sa mga 20 stories, we can accommodate as high as 60 stories na mga building uptown. So we have 80 development areas. Ngayon, pasalamat ko, Honorable Chair, na nahuman na po, according to Sir Torx, salamat kayo.
2: So, mo to si Engineer Adines Cabrera ang bagong napili nga or appointed nga kining head sa City Planning and Development Office sa siyudad sa Cagayan de Oro. Kini sa Magnum 19 Metro kabaktulan sa palitaw serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19 na Metro kabaktulan. Karong tataon mga higala, mubalik ta alang sa dugang mga reports nga nakahipos tong kauban sa lahat po nga mga paghimo sa paglibot suroy din sa to sa Dakben. Mamati sa tubuhang painumdum, oras alas 5:36 na sa hapon.
13: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email up responsible gaming at pangco.ph. Playtime Entertainment.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Gigutom na ba?
4: Di mo

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo. Tayo

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user.
3: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong Panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
10: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports!
12: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Balikan sa nato si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa dugang pang mga reports kayang nahipos ning hapuna.
11: Magnum Reports!
12: Una-una to ang nagingon nga high-value individual arestado human makuhaan sa dagong kantidad sa gituuhang shabu. Ang detalye itong nga sirens itong kauban nakastan by karon si Magnum Hunter 23 Magnum Kia Villanosa.
13: Yes, sabi naman siya balagaroon sa binangguan ng kanyang usaka giilang ay high-value individual. Laman naman ito pa kanyang napagayon na nag-adjong purpose of operation. So, ito mga kapulisan gikan sa City Drug Enforcement Unit sa may 26th Street, Barangay Makasandigning at ang syudad. Ang maong suspect nila sa pangalan nga si alias Jojo. Punitay uno anyos minya o residente sa isang paypod nga lugar. Giingon nga kini nga si Jojo na kuhaan matutpaga lima ka mga shay sa itong illegal nga droga. Kung nga din kinulay total estimated value. I mean, total estimated weight nga 60 grams ang estimated standard drug price ng mabot nga ito sa 408,000 na peso sa gitman na recovery gikan kang Jojo ang usa ka black pouch o sa ka-Android cellphone huwag ang gigamit nga 500 na peso easy pa drug by basa money. Giingon nga sa investigasyon sa kapulisan, kani nga si Jojo matutpaw sa ka-second time offender sa maura gihapon nga kaso sa buot ng ton na napreso na kini sa kaniato sa sama gihapon nga pagkalambigin sa kini nga ginawang illegal nga droga. Dari wala pa man nga wala siya magdumaan si Gika. Tingalaan po siya ng mga silingan kaya maragis bastante gihapon ang income so naisgutan yun po nga kaning lalaki. So, mawala yun son, na napagayon kayo siya o surveillance o positibo nga natong bukas sa gihapon na nga usa sa kaning gapa distribute on ko na gapa nga po na puro ga kaning illegal nga gitaw ang illegal nga droga sa mga kasikbit pod yung mga barangay din sa Cagayan de Oro. Ning atong mura balog na sa bilangguan kini nga si alias sa Giorgio particularly sa may Mardica Custodial Facility o gitakdang magatubang kini sa kasong paglapas sa nga Republic Act 95 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 particularly na Section 5, Section 11 kung pagupot o kung pamaligya sa gituhang illegal na droga. Balita gikan sa Drug Enforcement Unit para Magnum Report, kini sa Magnum 133 Cabilinosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
12: Salamat Magnum 123 Kia Belenosa din sa daan ni Magnum 119 mentsyo kabagtulan kay giingon karon pod mga higala nga mga annual budget sa sanggunian kabataan sa barangay nga mukabat sa 1.3 milyones pesos sa giuyunan. Detalye atong paminawon naka standby si Magnum 119 mentsyo kabagtulan.
14: Giuyunan sa City Council sa pen sa kagentiyo pag pangunan ni Vice Mayor Jocelyn Bebo Rodriguez sa ang mga resolusyon na kalabot sa mga annual budget ta. Sa sanggunian kabataan sa tulong ka mga barangay din sa tuwang syudad na una ni ini ang barangay 40 or barangay 40 na adunay 419,500 kapiin sa nasangpit ng annual budget din barangay 19 na adunay 379,400 ang barangay 28 na adunay 600,000 kapiin sa nasangpit ng annual budget alang sa sanggunian kabataan sa gikapuntiag nga gi-propose ni Konsehalang Kenneth Jan Sakala, chairperson sa Sports and Youth Development, noon maubos sa ilahang proposed resolution number 2026-382-383 kalabot sa nasangpit ng mga pondo sa sanggunian kabataan ng mga resolusyon na daw ang mapatuman daw giyunan dining mga panahuna o ubos sa kining pagtugot pa sa kining konsiho din sa tuwang takbayan. Sa paminahon, si Gagawa Chan Kenneth Sakala.
15: Barangay 28 amounting to 600,000 pesos and along with the proposed resolution number 2026-382 and proposed resolution number 2026-383, may I move to approve, Madam Chair.
16: And a second objection? Hearing none, motion is hereby carried.
17: Move to approve on second.
14: Matoto nga nabati sa nasangpit ng 49th regular session sa 21st City Council sa Rakbayan sa Cagayan de Oro. Kini sa Magnum 119 Mentso, kapagtulan sa palitawag servisyo, Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 19 na Mentso kapagtulan. Oras, alas 5.46 na sa hapon sa itong pagpadaan sa itong programang Magnum Reports.
11: Magnum Reports!
12: Dinisa denta mga gala kay adunay dagkong mga kalihukan nga gihan ay ang CEO si Finma mo kining nga expo kasaling kasalan og H Team Congress kung diin napuno partner pila ang Department of Tourism dinisa tos lalawigan sa Misamis Oriental Cagayan de Oro apil pud sila mga gala nga mga LGU. Gani man sa ilaha pong pagpahigayon nini adunay tulo ka mga kalihukan yun puno nga ilaha pong gipangandaman. Ang una kani nga expo kasaling kasalan. O gang ikaduha kani ilaha po din pong NMSB. Nga Northern Mindanao no nga pag showcase po dayon. Sa atoa po din pong mga suppliers din sa tuwa sa rehiyon sa isgutanan po mga higala sa mga gamit nga mapuslan po no sa hotel management and tourism industry. Ugang ikatulo mo kaning Hotel Tourism Management Congress. Di na naasa ubay-ubay ka mga magtutungha ang mudalikyat po din sa tuwa sa Dakmans Cagayan de Oro alang sa maupong kalihukan. Napo din po ang mga distinguished ng mga guests nila nga ilang gipang imbita no mga kadaguan gikan sa DOT ug uban pa nga nagyapon sa HTM industry. So kini no makadayeg pud ta sa tuwa pong mga magtutunga kay mga third year kaning students pa ni sila dayon na naana sila po kaning ilaha pa rin pong kuan pa no mga output nga susama pud ini nga atong i-expect nga dili lamang
6: makatabang sa pag-hone sa ilahang mga skills, apan makatabang puno sa kalihukan sa industriya sa HTM din sa tuwa sa Northern Mindanao. O gagawas no sa exposure po sa kaning actual, you know, exposure po nila sa kaning lihok sa industry, matagan po sila ng oportunidad nga masama kahibalo, no, kung unsa ilaha pong mahimong trabaho pohon, kung ilag yung i-pursue ang ilaha pong mga gi-eskwelahan. So alo yun ini ato sang paminawon mga higala, si Miss Starlet Pabualan o si Miss Zaira France Himpit, ang mga nagasilbi nga event o assistant head, no, head and assistant head sa Kasaling Kasalan Expo. Di na dunay 22 ni ini ka mga residente sa tuwa sa Dakban sa Cagayan de Oro nga dugay nang nag-ipon ang makabaton usab, no, sa libre nga kasala. At sa paminawon sila mga higala tungod kay ang ilahang tema ni ining tuiga, Four Seasons. Gusto nila nga embody gid po na sa ilaha pong pagpahigayon nining expo sa Kasaling Kasalan ang Four Seasons. So love for all seasons. O gadunay 22 no ka mga suwerte nga mga kaigsoonan po nato nga makaangkon sa libreng kasal. Ani ang mga pamahayag sa ilaha po din po mga magtutungha nga nagsilbi nga AKK event head o assistant head nga sila si Starlet Pabualan o Zaira France Nimpi.
18: Ma'am, every year dyan, lahat ng concept po, which is last year is the Crazy Rich Asians po. Well, now po, ma'am, is kini siya, yung plan din siya through sa mga recommendations, sa mga exhibitors, sa mga faculties, na yun ang nagin nila kung saan may mga trends karoon, kung saan may hindi naman ito itackle, or hindi pa nga ipa-showcase ato po, which is, nakakampot yun sila sa Four Seasons po, which is the conference sa mga Asians.
19: Kung sa challenges niya inyong na-encounter, no, na transitioning sa Crazy Rich Asian, dahil na karon upat na buo ang dapat makita agad, no, ma-embody ninyo sa inyong panin pong scene sa AKK.
18: One of the challenges, ma'am, this year is that our prenup wardrobe, simply because kanang hilahi pa dyan o colors ang mga gowns at suits sa ang bride. And naay mga wardrobes na kanang dili nila ma-provide among kinahanglan na colors sa each seasons. That's why challenge kayo sa amo nga makita mo yung wardrobe nga who fit siya sa amo ang concepts each season po.
19: Mm-hmm. Ang wedding suppliers ninyo nga inyong itap ano yung mga activities mo ika provide sa inyong mga kaning gamit or ang ato ang mga kuan mismo?
18: For the pinap for our wedding wardrobe, ma'am, they are coming from our sponsors. Mm-hmm.
19: Sa unsang paagi na ito sila ginagaan ng creative freedom or limitations po na hindi asa pwede nilang buhato ng mga materialize ang ilang gusto po ng mga showcase per couple sa ina po rin po mga seasons na or sa in-charge na season po nila.
18: So, since we have 22 couples, ma'am, we divided our 22 couples into four into four seasons because we have four concepts, ma'am. We have summer, winter, autumn, and spring. Then, after we divided our couples, ma'am, that was the time na po na makita na po niyo ako ang wardrobe. Each wardrobe, ma'am, na sila designated concepts.
19: So, kamo nag-plaster sa board para sa ilahat?
18: Yes, ma'am.
19: Sige. So, kaning ilahang tanang suuton, kwan siya, free para sa
18: ilahat? Yes, ma'am. All of our 22 couples, ma'am, wala sila gastuhon, this will be shouldered on us.
6: So, alayin po din yung mga higala, no? Katong na-mention ako nga, doon ay kaninyo HT ang mga Congress. Diin, anapod na ito ang Assistant Secretary po sa DOT. Muna din sa ito sa Dakman sa Cagayan de Oro. Anong sa paghatag po no o kaning mga seminar lecture para sa itong mga magtutungha o galakip na sa naapod no sa kaning HTM industry. Kay galang po yun gihapon na din no o kita isip usa sa mga tourism hub gihapon po na din sa kaning Mindanao. Ang atuwa po no din daghan kita kasuruyan Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Bukidnon o bisan din sa Cagayan Adrian de Oro. Labi na naghinangat na pud no ang atong pagpagsaulog sa Higalay Festival. Usa gihapon pud ni sa mga kaninga dayuhuno na bapud sa turista. So kumintag HTM industry dinhi sa tuwa sa Cagayan de Oro, ga prosper gid pud siya no. Daghan na tag mga hotels dinhi, makita bisag asa natay daghang mga kaning restaurants, daghan tao ga kaning mga kuan pud no, mga travel and tours ng mga packages na galing makita pud karon dinhi pud sa tuwa sa Dakben nga ga-offer ana og transportation pud nato mga higaya. Maayo pud kayo. So dinita kay giingon nga atul sa nahisgutan nga HTM Congress, daghan gyud pud ang gilauman nga mosalmot dinhi nga mga estudyante dinhi sa tibuok Northern Mindanao. Aniya nga mga pamahayag mga higala sa tuwa pud din po nga mga nagsilbi nga head og assistant head sa event nga sila si Miss Shania Yesha Pasco o si Miss Ronaria Alde.
19: Expect na masalmot ninyo o ano ba tayo mga initial na nag-commit ng mga eskwilahan na nag-offer sa same mga kurso na inyong committee kami?
20: Good afternoon, ma'am. First of all, we would like to sincerely express our gratitude for all of you for coming here. So, on our HTM Congress, we expect 2,000 participants from HTM, from Hospitality and Tourism Management students sa lahi-lahi na schools here in Northern Mindanao. So in day one, we have the 1,000 students from outside COC. Mm-hmm. So mauli siya ang mga schools na kanang na other areas sa Northern Mindanao. And for our day two, ma'am, we have the first year HTM students from Pilma COC.
19: So, gawas sa mga speakers po din po ninyo, no? Yung sa i-expect, gawas na matabangan sila, matuhagal ng ibalo, kaya naman yung pang-invite ng mga nasa industry field po mismo, na kayo mga sa kanyang competitions or mga activities yung nga engaging po na sila mismo mahimong hands-on po ng itong mga participants na hindi mga student.
21: So, for our conference, ma'am, so we have three topics po. And, by that po, maka-learn sila and also kaning we will have an interactive question and answer po. And kana po na time is they will be having freedom to ask questions sa mga speakers po namo.
6: So, manang mga higala, no, mga pamahayag. Kinis na mga estudyante pa lamang mga higala, pero makita na ito, ilahap po din po nga kadasig. Sa ilahap po din po nga gipang pili po, no, nga mga kurso. Sa umaabot, mahimo sila epektibo po nga mga kaning kabahin na sa HTM industry din sa ito sa Cagayan de Oro. Sa ito, makaisunan po karon, no, nga gusto nga mangita ga trabaho, no, kana, kumpalitan mo po din yung linya sa HTM. So, dapat, no, inyo po din po ng ihon, mga higala, inyo po din po mga skills, o eskwilahe, yun po ninyo, o tarong. Dayon, kung gusto po niyo sa lain po nga mga kaning trabaho mga higala ay magkabalaka kay daghang oportunidad gihapon no ang bukas dini sa to sa Dakben sa Cagayan de Oro. Gani dini po sa Magnum Radio kami nagahimo sa pagatanyag kaniyo sa mga oportunidad nga mahimo kamong kuan pa mga progresibong mga individual nga after sa inyo po nga pag-eskwela nagid pa po may masudlan sama naman dini sa Magnum nga nagahimo karon sa pag-offer kaninyo sa mga oportunidad kay kami nagplano sa pag-expand sa mga broadcast coverage. So ang Magnum Radio nanginahanglan karon og mga aplikante sa mga musunod nga posisyon. Kung gusto niyo nga mahimong kabahin sa mga reporter sa Magnum Radio, kung ikaw graduate sa MASCOM, DEVCOM, Journalism, Political Science or any related courses, male or female, single or married, with or without experience, pero with good work attitude, okay kayo. So pag-apply dayon mo mga higala kung gusto niyo mahimong kabahin sa Magnum Radio family. O gusto po ninyo nga magsulat og balita, okay kayo gihapon. Kay dinhi sa Magnum Radio, kung graduate ka sa MASCOM, DEVCOM, Journalism, Political Science or any related courses, male or female, single or married, with or without experience, o with good work attitude, pwede ra sa good kaayo. Gani man, kumpalitan, no? Nakagraduate ka na, maestra, pwede ra gihapon maestra kay kumpalitan, maestra o maestro, ang imuha po din pong eskulahan, no, nag-graduate, tugar ka sa kaning elementary education or secondary education, nya wapa ka po da nagsulod po doon sa DepEd o baka sa kaning atua po nga mga private schools din ha, pero nangyapon kay kaikag, no, sa pag kaning himo
12: So kaning pagpaminaw og mga balita nya gusto ka mahimong kabahin gihapon no sa mga tigbalita pohon, welcome po na din gyapon sa Magnum Radio. Kay mura ra gyapon kag nagtudlo po dinhi mga galas kahanginan kung ikaw po no magahimo pod sa pagasulod sa broadcast industry. So basin no gani ang mahimong oportunidad pod sa imo. Samtang kung gusto po nimo na pagkano sa business related courses ay kabalaka kay napod gyapon may bukas among marketing staff nga kaning position. So male or female, single or married, with experience in admin or sales and marketing, mas maayo. So kung panalitan na gusto ninyong mahimong kabahin sa marketing staff sa Magnum Radio, ali na din he. Og kung mahiligon mo sa musika, mahiligon po mo mga higala, teki mo na gusto mo mag-edit-edit, gusto mo din ha, nga maghimo sa pag kaninga kabahin no sa tuwa po din po mga desk jockey po din is Magnum Radio. So kung graduate ka sa MassCom, DevCom, Journalism, Political Science or any related courses, male or female, single or married, with or without experience, with good work attitude, okay gyapon. Ani din eh sa Magnum Radio. Pasa na ang damay mong mga papel alang sa imuha pong pag-apply.
1: Magnum Reports.
12: Samtang sa itong mga IT po din ha. Sa itong mga IT graduate na to or any related courses, na doon na po yung knowledge in computer hardware, software networking, digital broadcasting, and other social media platform, na po yung knowledge in website development, o gadunay ability to multitask. Bukas nga po ng Magnum Radio para sa inyo ha. O graduate of any IT related courses gyapon pud mo, nga do na mo knowledge in computer hardware or software networking, installation and troubleshooting, and apod mo knowledge in website development, anagya pud mo ability to multitask, no? Nang inanglan mig IT staff og technical staff. So pwede gyapon din nimo sa Magnum Radio o kung gusto niyo nga mahimong manager. So napod mi bukas nga posisyon sa mga gusto nung mahimong technical manager. So, electronics engineer lugar ka, nya doon na kay at least 1 year work experience, single or married, male or female, i-submit na inyuhang application letter with bio data and transcript of records. There is a manager sa Magnum Radio, manay mo tayong sa Broadcast Center, sa Magnum Radio Broadcast Center, sa second floor, SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. So, kung palitan, no, wapang mo yung mga experience, ha? Daghan kayo ang mga posisyon nga para sa inyo. Ha? So, blino, bukas ang Magnum Radio pagdawat sa mga applications. So, apply na kung gusto nyo mahimong reporter, news writer, mahimong kabahin sa mong marketing staff, music and production staff, IT staff, technical staff, ali na din sa Magnum Radio. Kaya basin, kinina ang oportunidad para sa inyo. Ha? No, bisag pila no, kung daghan mo din ang gusto nga mahimong reporter, no, pwede ragid kayo. Walag daghan mo din mag-apply mga galato ng mga cater gyapon na, no? Hasasan mag-yapon po na. So, apply mo din eh. Ay, magkabalakang, uy, kadugay naman ni sila. Ang ganiha po man ni, oh, ganiha po man siya na kuan. Basin na niya nakapasa. Ay, kabalaka. Ay, dili naman isa ang gikinhanglan po sa Magnum nga reporter. Isip ka bahay na sa mong plano sa pag-expand sa broadcast coverage aron nga mas mapadaghan pa ang makadungog sa mga tinuod o mga bagong balita. So, at tayo mga higala po, no, mga dugang dayon ng mga update po o panalita na kamo maghimo na sa pagpasa sa inyo mga application letter. Kaya dali naman po, no, tawagan naman din po mo na ipaanhiman din po mo sa station. So make sure lang nakapasa mo sa inyong application letter with bio data, transcript of records din po ninyo. Pwede nyo ipasa din na sa itong guard pa-assist mo. Para sa size 2 og sa itong mga kaisunan nga nag-monitor ko ron sa itong tulungan ng Magnum Reports at ang atangi. Kaya musunod na ang balitang Magnum. Kauban si Magnum Lani Delgado ug Magnum Joel Jacobo. Alang sa mga dugang, balitang lokal, national, international sports entertainment ug balitang impossible. Dayon unya mahigala at ang atangisad. Kay si Magnum Mentro Kabagtulan, adlaw nga Martes man karon o Lunes man karon. Inyo siyang makauban. Alang sa dugang pudain pud mga higala. nga mga kahibalo nga iyahang idalit usab kaninyo. So dugang nung kasayuran ang inyo hapo nga maangkon unya kay knowledge is power. O gatangatang isad kay mga musika po nga iya po nga ipatukar mahigala inyo ang madunggan yung maghatag po lingaw sa inyong kagabihon. No, basi na doon na pa siya pa trivia po para ninyo at ang atangi gihapon kay pasin ka muna di ay po ang makatubag sa inyong mga pangutana. Ang iha po din po nga mga patigmo-tigmo sa inyo ha. Kung doon na mo'y kahibalo, hulata si Magnumencho. Oras alas 6:04, dinidenta mga igala.
2: Magnum Reports!
12: Manimbaya sa tagamay sa itong mga kaisunan bingan nagmonitor ko ron sa itong tulumanong Magnum Reports. Itong mga kaisunan din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Salamat-salamat sa inyong kanunay nga pag-tutok sa mga programa din sa Magnum Radio. So kahit pa kagariang buntag, naanapod tayo mga kaisunan po nung no, wagi palong-palong silang radio. Make sure lang po mga igala nung no, papahulay lang po nagkadiyo at balik lang yapon kaya basi mag-overheat. Sa itong mga kaisunan nga nagmonitor ko ron via Facebook Live or bisan din ha sa inyo pong pag-check na sa website www.magnum999.com. Pwede gyapon ninyong matutukan ang mga programa sa Magnum Radio din na po sa inyong tagsatag sa mga transistor radio. So, maying hapon din na sa inyo nila ni Alan Biloy Tukib. Maying hapon din na kang Arnolfo Magadan, din na kang Alejandra Adora, kang Pidlayan Laurinio, din hapon, maying hapon kang Tata Guno, kang Macvilles, maying pagpaminaw din na sa imuha, kang Makinilicol, din na kang Sara Sumanga Manuels, may tablo na karon. Loy Ubanan, mainiton po yung kahaponan po din ha sa inyo hapon sa mga taga Barangay Tablon. O gamay pagpaminaw sa ba din ha sa kang dinapod kang Macville. So dinapod kang Alan Biloy Tukib. O gamay pagpaminaw sa ba din ha nila ni Sir Joel De La Cruz. Dinapod kang Kent Dodong, kang Marco Rocha, kang Raymondo sa Walbaro, og din hapod kang Ma'am Angie sa Barangay Gusa. Salamat sa kanunay sa inyong pagtutok sa mga programa din sa Magnum Radio. Kay kamura yun po ang nahimag yung hidungdan. Nga nung nagpabiling niya pong numero uno ang Magnum Radio din sa kangina. Nilabi na sa isbitanan sa FM station sa Cagayan de Oro. May pagpuminad na kang Arnel Navasca. Maying hapon din na sa inyo. O maying hapon po sa uban pa po na ito nung nakatutok ko ron sa itong tulumanong Magnum Reports. Ay mo pagbiha kay musunod na ang balitang Magnum. Alang sa dugang mga balita unya tontood o gatang-tangi ang sunod nga programa mga higala ang Magnum Hit Sikat. Dan sa mga matag oras mga higala ang Magnum News Alert ni Magnum Lani Delgado o gauban po gihapon sila si Magnum Mentor Kabaktulan o Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa. O sa itong pagtapos sa itong programang Magnum Reports, ang ato pong pagpanamilit kaninyo, timani ayaw kalimte nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman kini. Si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Oras alas 6:07.
3: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
22: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Gigutom na ba?

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mahigko ba la ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masami ka ba la gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The Tipo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
3: Besh, nabi ako naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlock ko.
4: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
5: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
6: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa Barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ito balitang Magnum tungan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Street Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
2: Balitang Magnum, bayan tagagultong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o kuban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 6:15, gala kumusta mga kabayan, karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Unas Magnum Lokal, Mayor Orlando Clarex Hoy, magpatawag o panagtagbo og mga adlaw sa Local Health Board o mga ahensya sa gobyerno. Sa atong Magnum National Senator Judge Erwin Tolfo, itawag na pagpangilad ang wapagamit sa testigo nga si Gina Acusa sa pinulungan ng Tagalog atul sa Kalisay's impeachment trial. Bato kang Vice President Sara Duterte. Sa atong Magnum International

0: Joel Jacobo.
1: Ug Magnum Lani Delgado.
0: Pitcher 7 karon no, dilisay sa Lisay Domingo no, 17 karon adlaw. Pitcher 7. Dito may galasa detalye sa Magnum local. Magpatawag si Mayor Rano Clark Soyog panagtagbog mga adlaw. Uban sa local health board, karaguan sa DepEd, kagenduro, kapulisan, CDRMD, o guban pang departamento sa City Hall. Mato ba ni Mr. John Gilmore Aktob ang tigbaba ni Mayor Clarex Uy, na pinagi din maisgutan ang insaktong lakang alang sa kaluwasan sa mga tinunan o trabahoan batok sa kainit sa panahon nga nasintian karong panahona.
2: Kanina, while ongoing ang People's Day, doon ay mupo nga meeting para discussan ni na sa insaktong forum o pangadlawa. Magpatawag si Mayor kanina na yung mga kuhaan ka ng communication. No? Release na ka kanina para sa atong local health board. Kauban na ang atong kadagkuhan sa Espilahan, no? SDS na to,
3: yes,
2: DepEd, Kapulisan, CDR, o sa City Health na to para po isgutan kanina sa mga insaktong alakang kay paminaon po no, sa giangay nga buhaton sa umabot. Dili lang sa mga tunghaan, kundi apil po sa mga workplaces na to na safe po ang atong mga bahante sa kaning heat stroke o simbako, no, mga disgrasya noon tungod sa kainit sa panahon.
0: Ang payag ni Mr. John Gilmore Aktob ang tigbaw pa ni City Mayor Rolando Clarex Uy.
1: Dugang Magnum Lokal, gibutang ni Attorney Louis J. Harales, Presidente sa Filipina Councilors League, kung PCL Misamis Oriental Chapter, kung nagpabilin paghihapon ang regular working hour sa Mokawani sa Kapitulyo, probinsya sa Misamis Oriental, nunod sa nasitiang tumang kainit sa panahon, mato ni Harales, na walay gipagawas nga direktiba gikan sa buhatan ni Governor Juliet Uy, ugas ang gudyang panalawigan alang sa modified work kung na modified working hour sa Kapitulyo.
4: Sa kasamtangan magnumtsing din sa Kapitulyo Provincial, wala pa may order ang atong halandong gobernador. Nipot sa sanggunyang panlalawigan, wala pa po'y direktiba gikan kang Vice Governor Zigzag Pilaes kung aduna ba'y pagsuspenso or pag-modify sa working hours sa empleyado sa Kapitulyo Provincial. Nagpabilin ang regular working hours, 8 to 5, paghihapon ang atong Kapitulyo. Sa uban sa kanunay nga pahinumdom sa tanan, mga empleyado man o dili nga let's be mindful and let's be vigilant kay grabe ang kainit karon na sinati dili lang diri sa isla sa Mindanao, apil na po sa isla sa Visayas.
1: Ang pamahayag ni Attorney Louis J. B. Harales, Presidente sa Filipina Councilors League kuna PCL Misamis Oriental Chapter.
0: Alas 6:18 na para sa mga balitang lokal na wag kakaroon si Consiel Roger Abaday, Chairman sa Committee sa Public Order and Safety sa Konsyo sa Lakbayan, nga ito sa PNP, FP, PCG o RTA, nga proteksyonan ang kagulingon patok sa kainit sa panahon. Mato pa ni Abaday, importante nga sila pabiling nga hydrated o magsuot o kalo.
5: Masong advice lang, kanya itong mga manager po, no? Uli, itong Philippine Army, kanya transport, no? Bureau of Fire, BJP, so kanya lang, kanya yung Coast Guard, nasa forces, no? Kanya sila, they are trained, anadi sila sa training sa init, no? Pero, dili sa pwede na, sa kanya init ka ron, kanang steady ka, nang labi na magpundo ka, sila, mayo, kanya lang, pag-wear sila o kung may mo nag-shade sa ilang ulo kalo, magkalo ba sila? Kagalingon tubig yun para sa ilang kagalingon. No? Na, that only time na mag-tindog ka diya sa init. So, magkitapos naglandong sa sinong lugar, labi na kung na sila ay mag-postig sila, traffic, no? Traffic or mag-patrolya. So, nakarunan naman sa siguro nga mo, silog mo sila parang isa. Kung naka sa tumatungas dalan, mag-man ka sa kuhan, traffic, na ilan lang magkalog, ikaw niya, complete di ka sa imong kuhan, lagi ka hydration yung tubig, intermittent.
0: Ang payag ni Consiel Roger Abaday, ang chairman sa Committee sa Public Order and Safety sa Kusiyo sa Dakbayan. Alas 6:29, kung sa itong higala ay Festival Update.
6: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor San Agustin!
7: Viva! Viva!
0: Mabot na sa 230 ang mga partisipante sa Civic Military Parade o Marching Band Competition kano mabot Agosto 25 tuiga. Kini ang usa sa mga highlights sa Higalay Festival para sa kapistahan sa Kagindoro sa Patron Senyor San Agustin kano Agosto 25 tuiga. Bato ba ni City Tourism Officer Marky Halapadan nga sa adlang Huwebes ilang i-finalize ang ihap sa mga mulambigit sa maong kalihukan.
8: So, kanagid, about gid ang mga number karon nag-finalize sa

0: sequencing sa ato ang ano military parade and marching band competition, and ato tong gi-finalize kid ang final number kay ato nakit na ako'y mga grupo nga nag-double ang ilang entry nga para ka organization na nag-participate, so ang ilang tao kang double check na karoon na final sequencing po sa ato ang parade po sa Civic Military Parade and Marching Band Competition on August 27. No, sigun sa instruction, deadline na lang sa itong registration last August 10, pero napadya po yung nag-apa. Gihang niyo po na mo ang tanan nga. Dili na po mo apa sa kanan. Ito na sunod si Mana. Kay sunod si Mana na lang ato ang Civic Military Parade and Marching Band Competition. And then karon mag-meeting na po together with our marshals and other coordination meeting kay para ma-release na po dahil sa atong mga contingent kung minsan ang ilang order sa parade, and of course ang pag-release sa ato mga sa ato mga participating contingent. Kung mahimog yun, karon na si Man na ma-finalize na para everything will ano nanta in order nung takay para makabalo pod ni makabalo na pod ang atong RT kung asa pang plus para ng atong mga contingent o asa pod ang mga dalan nga ma-temporarily closed as standby areas para sa atong mga contingent.
1: Ang pahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan. Alas 6:22. O gumagala sa atong Magnum Road Hunter.
2: Magnum Road Hunter.
1: O na tama gala karon sa Magnum Kia Belenosa dia sa Osminya Hazing ato nagpayal Magnum Kia kumusta bang aton dagas sa piko karon dia.
3: Sa Magnum Journal, light mo dali traffic ato sa Bendri karon sa mga dalang Osminya Hazing ato sa ciudad ko nga din. Kung mabisi man nang gani sa Magnum Jowa, dili ra pud ingon nga modugay kaya makagina der mo pud gyapon ang mga sakyanan labi na kay karong maoras sa rush hour pud ing pagawas pud sa kaning atong pipila ka mga trabante sa mga nagkaryang establishment diri sa Maya Kugon area. Gani man ko iskutan po na to ang nakaw sa prawod, wala man yung tanakas na sa mga pagtutaliti o wala po kay makita po niya mga sinyalis yung pagsisipon niya mulan karong mga orasa. So ito ang pagulagoy sa kaw sa prawod, especially sa Dagas Trapiko. Ikan di sokasyon sa iyo sa mga history-hitting at mga sudad. Para mag-umurda at terkini, si Mag-umantay doon na triki at rin sa balita o servito, Magnum Radio.
2: Magnum Road Hunter.
1: Alas 6:23 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. I-question karon o kitawag ni Senator Judge Irwin Colfong pagpangilad na mga wapagamit sa testigo sa nga si Special Disposing Officer Gina Acosta sa pinulungan nga Tagalog at tulad sa kalisayas ng impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Bato ba ni Colfong nga base sa transcript sa pagdumog sa kamara migamit sa Acosta sa pulong nga Tagalog. Tuhod din eh, gimanduan ni Sering Judge Jess Curiro si Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan nga mupili lang og usa ka pinulungan sa pagpangutana kang Acosta.
4: I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means. I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer, kasi po wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito? Tagalog po yung sagot po ninyo.
1: Ang payag ni Senator Judge Irwin Colfo. Amo na siya, ikaw maglumlani. Makasabot mo kang Tinagalog, pero di ka kasulti.
5: Makasulti, pero
1: di ba? Ako sa ako, makatalog, makasabot mo kung mag-Tinagalog ka. Pero ang akong pag-istorya, lisod. Diba, di ba naman akong naandan yun? Di ba? Pagsabot, dali na kay Sapton. Pero ang pag-istorya, siyempre, opo. Tagalog po na, pero dili yung tanan nga ang istorya ni mo ma lugar pareha sa mga fluent nga Tagalog. Muna ang tunasabtan kini kang Acosta. Si Acosta usay mo Tagalog Bisaya. Mura ginana ba kay di magid siya fluent, kay di magid siya Bisaya magid siya. Para sa ato ko din usay magkatawan ta kay atong Tagalog gabali-bali, pero wala okay na sa ato na kay di magid ta Tagalog. Di ba? Pero ang Tagalog pa isurag Bisaya, di gi sila kasulti. sila kasabot. Kita, at least, makasabot tao og Tagalog. Pero say, mahirapan tayo magsalita eh. O, di ba? O, mahirapan tayo. Maglisunta kay di magin na mo itong inistoryahan. So, inana ang nagtabuan eh. Pero ilang gusto, murag ilang gusto nga i-obligar yun ka nga ang imong tubag i-Tagalog, di mo? Na, di man na, kay murag di man siya Tagalog yun. Makatubag siya panalagsa, pero di lang yun, i-fluent siya sa Tagalog. O, di ba? So, inana siya.
5: Dugang Magnum National, naggalit na ang Dios. Kini ang pahayag ni Manila 6th District Congressman Bene Abante tungod sa padayon nga wala pagpakita ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batok niini. Mato ni Abante nga wala ang Vice Presidente aron tubagon ang mga allegasyon batok niini sa paggasto sa pondo sa katawan.
6: No, bilang bishop, mukhang pati ang Dios nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Bahana sa buong lusa. Ano ginagawa ng ating Vice President? Ha? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine na, meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Oh, sumasayo pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. O, kumarap ka na para matapos dito.
5: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
1: Alasay sa 27 na, kaloybas ginog, Pilman, di ba? Ang bahalang ikono, so pastila, no? Kung paminawan niyo sila, magkapalibawat sa balihibo ang istorya. So, manamin ta sila, o kisabay atong sulon ani. Sila ba o katong mga nakadawat o sama, di ba? So, ang nagagalit ang Diyos na kuno, no? Nagagalit ang Diyos sa wanya pagtunga. Alas sa 6:27 na sa pagkabuti Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Binamina Tulosa Jr. Gawa intensyon na prosecution panel nga magpakaroonginon nga ang simulation mismo ang aktual nga 125 million pesos nga confidential funds sa Office of Vice President OVP. Madubay ang Tulosa nga kini usa sa visual representation lang aron magpakita ang matuod nga ginaganon o gabaga sa kwarta nga gi-withdraw ni Special Disposing Officer nga si Gina Acosta gikan sa Land Bank Show Boulevard Branch.
7: Well, it's clear that there was no intention, no, from the prosecution to pretend that those were the actual funds, no? Maliwanag naman, hindi naman yan ang sinasabi na yan mismo. It was just a visual representation. As to how they were produced, if you used AI or what, it's immaterial, no? Kasi nga, tinatanong nga mismo sa witness, katulad ba nito yung nakita mo na pera? Katulad ba nito yung ginamit mo na mga bags, no? Kung saan mo linagay yung pera mo? At ang sinabi naman niya kanina, mayroong mga pagkakatulad, no? And pati din dun sa mga cash, no? Yung mga bundles of cash, sinabi naman niya more or less halos pareho yung linapag sa kanya. No? Just to show, gaano talaga kadami yung bulto-bultong perong pinag-uusapan natin dito na tinanggap ng Office Vice President, no? Sa pamamagitan nito ni...
1: Aga payaga ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Binamin Tulosa Jr. Alasay sa 29 na, karoon sa atong Magnum Health Alert. Imeram duman sa Department of Health DOH ang publiko nga magbinantayon sa leptospirosis. Matod pa sa DOH nga kuna dili malikayan nga musulong sa tubig nga hugaw ilabi na sa baha. Hinugang pa sa insya nga gilayong manghugas kung dili malikayan na muinom og tambal o gilayon magpapakonsulta. Samtang ipayag sa DOH nga ang husto nga resita sa doktor aron makuha ang saktong tambal alang sa leptospirosis. Grabe sa Manila karon, Metro Manila magluma lani, grabing baha karon, di ba? So kargay na kay tungo sa bagat, atong gi-monitor kina sa unto, grabing ulan gyud. So hangtod nga tanan gyud dito sa Metro Manila o gubang bayan sa Luzon, wala kita nimo dinyo sa kwano, wala siya'y bagyo, pero ang habagat nagpabiling katuyok-tuyok sa ila. So mo na kung tanaw nimo karon, grabe gyud kapurisyo ang Metro Manila karon tungod sa mga lain-laing baha nga tumakita. Daghang mga sakinan nga nakakuba na dito sa nasangpit ng lugar karong panahon na. O galos ito Magnum International sa India, dili mo minus 7 ka mga taong patay o bayubay ang samaran sa nagtabong stampid sa Lucky Sarai, India. Subay sa report, na nagtabong mga insidente sa Azuka Dam Temple. Human na matumbang usa ka poste sa kuryente. Mato sa mga otoridad nga kalit lang nga nanaga ng mga tao sa nasigutang templo nga nagisulta sa pagka-stampid. Samtang nagpabot usab sa iyang paisubo si Bihar Chief Minister Samrat Chaudhari sa pamilya sa mga biktima.
5: Sa Hawaii, kanagi pa'y mangnuan ang mga residente sa Hawaii sa posibleng mga pagbaha tungod sa masa nagkakusog pang Hurricane Lala. Matod ni, sa report, ngalibuan ka mga katigayunan ang nawadan sa kuna, nawadan sa supply sa kurente o gipahimangnuan nga ang katawan nga mangandam sa delikadong kondisyon sa panahon. Subay sa forecast sa National Weather Service, ang Hurricane Lala mas nagkakusog pa o posibleng mahulog sa 85 cm nga ulan. Unan ini, 190 ka mga flight na ang gikanselar gumikan sa daotang panahon.
1: Alas 6:32 karon sa itong Magnum Beses, dagang gasoline station karon sa Metro Manila. Ang nagpatuma na sa 12 pesos nga per liter nga fuel discount para sa jeepney o UV Express. Personal nga inspeksyon na ni LTFRB Chairman Atty. Baygon Mendoza ang napulo ka gasolinahan sa Metro Manila. Kung alin, walo nini ang nagpatuman sa 12 pesos nga fuel discount gikan sa 10 pesos matag litro.
8: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less close to 80%. Kung meron pa tayong ginakabol ng 20% na sana matulungan rin natin, ito'y sa pagpapalawak natin ng mga gas stations.
1: Ang payag ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. Samtang sa forces rate ng usaka US dollar, balur karon sa 61 pesos 41 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 26 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 82 centavos, Australian dollar 43 pesos o 47 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 91 centavos, Kuranuon 4 centavos, ang euro 71 pesos o 3 centavos.
5: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangkon ni aktres Aramina nga adunay politiko nga nagtanyag kaniya nga himuon siya og asawa og atagansak og sakinan. Mato ni Ara nga nalain siya sa maong tanyaga sa wala panganli nga politiko. Hinuon gidipinsan siya sa talent manager nga dili siya pareho sa ubang nga artista. Ilabi na nga malambuon ang iyang karera isip sexy star sa 1990 hangtod sa 2000.
9: Maraming mga ganun. Minsan nga, nagka-claim pa nga na nakasama ako or ganyan. Sabi ko, ha, sino yun? Hindi nga ako nakarating sa bayan niya, yung mga ganun-ganun. Noong mga time na nagsisexy ka, before po, may mga ganun. Pero hindi ko po talaga kaya. Siyempre, gusto mo mahalin mo yung tao. Parang pagtatrabahuhan ko na lang. Parang hindi po ako nasisilaw sa ganun. Isang beses, hindi ko na maalala kung sino nga siya. Parang ibabahay ka, tapos may kotse. May kotse naman ako ah. offending. Kumbaga parang pinalaki ako ng magulang ko, pinag-aaral ako ng maayos. Kumbaga, hindi ako pinalaki para mag-ganun lang.
5: Ang pamahayag sa aktres nga si Aramina.
1: Alas 6:34 na sa itong Magnum Sports, laing hagit karon ang nagulat kang tennis star Alex Iyala. Human, nakabanti sa third round sa Cincinnati Open. Din iyang matbang ang world number 10 nga si Amanda Enisimova sa Estados Unidos. Misaka sa round of 32 si Iyala, human ang kiparot si Romanian Elena Gavriela Rosa sa Wapa Meritero tungod sa injury sa tuong tiil. Samtang diretso usab nga mibante si Enisimova, human gipildi ni Iyala ang og Enisimova ang laing karyer. Masulayan ang maayong momentum ni Iyala, human makuha ang iyang unang WTA Tour title sa DC Open og nagpakita sa ligong kampanya sa North American Hardcourt Swing. Nuno tini gitaklang ipigayon karong gabi ang duran ni Iyala batok kang Enisimova. Mga eksyon niya ni Bate, ito kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakarong Alaw na karong Lunes, Agosto 17, 2026, o karong itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Mayor Orlando Clark Soy, magpatawag o panagtagbog mga lawa sa Local Health Board o gubang ahinja sa gobyerno. Sa itong Magnum National, Senator Judge Erwin Tolfog, tawag pagpangilad ang mga paggamit sa testigo nga si Gina Acosta sa pinulungan ng Tagalog at Tulsa. Ika-resize ng impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Sa itong Magnum International, pito ka mga tao patay sa natabong stampede sa India. Sa itong Magnum Pesos Fuel Discount para sa mga jeepney o UV Express, gipatuman na sa mga gasolinahan dito sa Metro Manila. Sa itong Magnum Entertainment, actress Aramina, miangkol nga doon ay politiko nga nagtanya kaniya nga himuon siya nga asawa o katagang sakinan. O sa itong Magnum Sports, pinag-tini star Alex Iyala, madulpa, laing hagit ang nagatubang o iyang atubango naman makakabanti sa third round sa Cincinnati Open. Mga eksyonti man lang sa ang gawasong katiling pa ang katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini, ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
5: O Magnum Lani Delgado.
1: Aba sa mga newswriters, si Gintirina, Chris Neri, o news manager, Elena Corrine. Dini lamang sa balita o serbisyo,
5: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang durugma, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmatabo ang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Gigutom na ba?

0: pagitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
3: Ayan, mayong gabi ka rin tanan mga Magnum Friends. Mga kaigsunan na ito diyan nga nakatunin ka rin sa itong programa. Good evening, good evening, good evening, good evening. Sa mga kaigsunan nga nakaroon sa ilang tagsatang sa mga panimalay. Mayong gabi ka rin yung tanan. Sa mga higala diyan nga nga kakapuliki na sabihan itong pagkapangita silang pagkaon. Alas sige, pangaon lang mo, pangita lang mo diha. Sa katong mga Magnum Friends nga kamulo pa yung taon o kanang luto. Hindi ka malo magluto, basta kay galuto lang yan po, wala may choice. Sa mga kingsunan sa nato niya nga na busy, sila paglaglaan. O sa mga Magnum Friends nga mo pa ipag-uli silang balay, gikan sa mga trabaho, sa mga establishment to, labi na sa to mga professional, labi na sa trabahante sa City Hall. O nga, animal po, kay mga trabahante sa City Hall, maglinya naman na rin sila sa alas 5 na. Alas 5 na, maglinya naman sila. Uli man nila sila dayon. Talagsa naman siguro ito makita trabahante City Hall nga mag-overtime. Ang uban, mag-willing man tayo mag-uli. Kuan man, linya dayon. So, mode na. Ito makita din niya pag-linya nila. Sa mga Magnum Friends ato diha nga mga kugihan nga nag-overtime, dugay na kauli. Karon pa yung tao na kauli. Ala, magay, kuan gyan, sabi lang kinabuhi. Ha? Saan tamang gyan, nga ilahan daw ang dedicated lugar ni sa ilahang pagiging pa-worker. Sa mga Magnum Friends nga naminaw karon na lang standby para sa tuwang tagna-tagna question. Standby sub sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Unya tataon sa tuwang pagbalik mga kaigsunan. Ang atong pangutan na ito nang isabuang karundaan para unya tataon magtubag na rin. Taha. Kaya nga itong uras, wala tayong uras mga kaigsunan. Sa tuwang panag-uban karon nga magabi una. Akong pangutan na napuno apan waragani makatunga. Dakong mananap nagakaon sa iyang anak. Ana. Muling wa na tubag paghihapon nga hantod karon na di nga talandugunon paghihapon ni. Napuno apan wargani makatunga dakong mananap nagakaon sa iyang anak. Unsay tubag anak sa tong pagbalik makigsunan kauban ang banggiitan na bipa sa panahon na home sa pin magnamenso kabaktulan limino ng Cagayan de Oro sa tong kapag. Uban na ba natungo sa alas 7:08?
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Ato sa gutom, presto busog sarap na.
1: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, galuya. Walay kusog ug galingsod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na. Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells ug sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana lisod maabsorb kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara ug Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: CDO Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sikat with Magnum Mental.
1: Balik tayo sa ito ang programa ng Magnum Hit Sikat. Magnum na tagla-tagla question ng ito ang pangandaman karon ng mga gabi una mga kaiksunan.
0: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
1: Ang atong pangutana nga napuno apan wa gani makatunga dakong mananap nagakaon sa iyang anak. Wa ni natubag ning miagi ba. Napuno apan wa gani makatunga dakong mananap nagakaon sa iyang anak. Naon sa man daw kuno nabi? Sa tong mga Magnum friends nga naminaw karon tawag lamang 0917-169-1199. 0908-820-6211 0917-169-1199 0908-820-6211 Saan sabay tubag ini mga kiksunan kung doon na mo'y kuhan diha. Doon na mo'y tubag. Sige. Sa mga Magnum friends nga naminaw karon may gala. Tanaw na itong makatubag ba? Sa ilahang mga answer na tawag lang kung gusto mo mo tubag mga kiksunan. Kung gusto salmog tubag mo galan nas comment sa tuang FB page Magnum Live. Pwede rasad ninyo na i-comment dito aron basahon na to mga kiksunan. Ang inyuhang mga mensahe ng mga komenta dito. Mayong gabi Magnum Mencho. May gabi sad Merlin Taliktik. May gabi Magnum Mencho. Sabi rin na kabuktulan. Keep safe always. Maayong gabi ka, Ma'am Dirama. Sa mga Magnum friends nga naminaw karon may gala. Maayong pagpaminaw. Alam sa tanan na ito, makiksunan nga na busy. Na manangaon pa. O, katong naglaglaag pa niya. Maayong paglaglaag ninyo niya. Amping lang yun kanunay. Diba, di lang yun tama ako. Init ng panahon, paghuman, pag maulanan dahin agoy. Bawan. Uso ra ba karon ang sipon? Uso ang murag ka ng hilantan bitaw ka? Lagi ning kuan karon na kanang sipon ra bitaw? Kay night time nga murag hilantanon ka. So ang simple ra sa una nga sipon, medyo murag ka nang makakos na siya kanang hilanat. Pero sa una sipon wala ko tulo ra ba? Kuman ulian rin pagkaugma or pagka pilakadlaw kini kagi po taghilanat. Grabe ni nga virus ni gaga upgrade man bitaw na ang COVID-19 kaya wagin kayo nato na napugan kay upgraded man dahi siya kaya nga virus munang ang karon ang mga virus nga simple na kaniad to sipon lang karon wa na merudako na kay igo sa to ah. Makahilanat na nga murag sakit na din mong lawas ulo sa labad sa ulo. Unsa na ning sipon karon nga sa una igor magtulo-tulo ng mga ulian natin pagkapila kadlaw karon kay kinahanglan pagkamulubog kay ano gyud lang tanom ka magpasabot lagi na nga nag-upgrade gyud ang ato ang mga virus nanay upgrade sa virus bubito ng COVID-19. Wa gyud natambali. Oh, ah, talawa upgrade lagi. Upgrade lagi ng umpak. Ah, si Lady M, may gabi Lady M. Oh. Ah, wa ka na on air. Waitingog. Oh. Linda. Linda. Na, wag yapon ka. Lara kasi lalom sa misa. Tapos Linda, basig nag-ano eh, basig nagtako-tako si lalom sa misa si Connie. Or basig nag-ano eh, kaning sabakay ano eh. Kasi lalom, langob. Si Linda, mga kiksunan. Alas si Linda! Si Lidiim, mga kiksunan. Mayang gabi ininyo diha. And sa mga taga Opol, Misamis Oriental. Asa sila ni sa Serbano family o sa Bombillo family. Nga na diha sa Opol, good evening. Sa mga igala diha nga nanguha ko ng isda. Mas pantalan mga kisunan. Linda! Wala naman si Linda mga kisunan.
0: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
1: On sa itubag. Pwede saan mo mutubag sa itong FB page Magnum Live. Kaya diyan na ito mga igala. Basing mabasa inyo ang mga gusto, mga yangungungan pan mga gusto ni mo itubag. So, hala sige. So, inom lang tag tubig kay init ng panahon mga kisunan. May nga ni karoon, bisag gabi eh. Mag-igang kapon ba? Bisag gabi, igang. Lahirig kayo ang panahon or ang kining temperatura kung naka sa bukid. Kaya diya sa bisan gani sa kugman nga area nga na diya sa upper or sa Kataniko, igang gihapon. So pag abot na gabi, medyo na ma-feel na niyong bungnaw kayo. Pag naka din ni sentro syudad, bisan gabi, igang kayo. Din uban daw na pahutak ng isang ganang pa-electric pan. Oh, electric pan, wala pag-ugma, wagi. Hubak. Gihubak. Electric pan naman.
0: Tunamoy, huna-huna.
1: Lagi din noon. Good evening, Magno Mencho. Good evening, sad. Ni Mario. Ha? Mario Dalugdug. Sa mga Dalugdug family. Good evening, Magno Mencho. Listening here in Balagnan. Wait lang. Hindi ko ka familiar sa mga Balagnan. Ma'am Marilyn Mangayay Asinas. Oh. So, may gabi niya sa Balagnan. Hindi ko ka familiar sa barangay lang siguro ni. Or saan ni? Alam, sige, tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0908-820-6211. Medyo mo itong tingog mga kiksunan. Medyo murag na anay pagkakuan. Lahir ikinig maigo. Tapos sip on mga kiksunan. Muratag ka na nga. Kuan ba? Mamuntayan lagi na ito. Kanam itong sakit ka nun kaya ga-upgrade na. Ang worst anak ko katong pinakakuyaw nga sakit kanyan to. Nag-upgrade sa karun. Siguro ang cancer. Basig nag-upgrade. Muna siya may gala. Nanagani sa kanang kuhan ka rin. Sa hilanat nga, di na kay basta-basta ma... Ano, kining ma... Ano, kanang parasitamol. Di rin mo basta-basta matambalan o gano. Kay, kuhan naman. Upgraded. Nag-mutate, nag-mutation sa virus. Marawag ka ng COVID-19 ba? Okay. Sa tanan diha nga naka-tune in karon sa atong FB page, sa mga sa Twitter, sa Instagram, sa kining TikTok, www.magnum999.com. Sa mga Magnum friends nga sa social media, good evening sa inyong tanan diha katong nga nag-view. Salamat sa inyo ang pag-suporta sa tuwang mga page.
0: Tagna question.
1: Sa mga Magnum friends, yan na nga minaw karunig gala kay... Nananaw sila ang ano. Sa Balingasag. From Balingasag, good evening. Marilyn, mga yahay. Mga yahay Asinas. Balingasag din na ba? Kasi hindi na ito makakuha lang tungkol sa kadaghan kay barangay ba? kanang nga barangay may tinana ko makon kayo kung Miss Amis Oriental basig Miss O kana. Sudad okay lang sudad sa kagindi oro ma-memorize para to. Insay gininyo kay tawon ng biktima sa na naigo sa sipon ng tawon may gala. Ato ang tingog gani wala kagakakuan na. May lang di tampagaw ani ron.
0: Inyong tubagon.
1: May lang di ta may makuha na nagkaroon sa Bryan Adams. Bryan Adams na voice. So pag mapagaw na nagkaroon kay Bryan Hungas. Bot din nga pagkakuha na itong tingog ano na. Kinanglano na ni Uka ng... Hindi mo malata, di ba? Hindi mo malata, no? Okay, kwan ba saan? Depende naman sa kagwapo. Mawala daw kung pagkagwapo. Ano, tawag lamang 0917-169-1199. Sa tuwang mga caller, gusto mo tubag sa itong pangutana, balik ko na ito, eh. Sa atong pangutana, napuno apan wargani makatunga. Dakong mananap nagakaon sa iyang anak. Daon sa bandaw kuno na bi. Tubag na mo bi. Ang hint na to anak mga kaigsunan kay usa kini ka lugar. Pwede sad ni usa ka lagi kasi is place no. Not a place of sama na siya nga place mga kaisunan. Pag mingon ganito ang place, di lang mag-isgot o kanangalan sa lugar, kundi li appeal ang unsa na siya nga lugar, establishment, mall, bar, ana lang ha. So muna mga kaisunan, tuwan pa na yun. Sige na tagkining suyo pa rin. Paita. Alam sa to ang mga Magnum Friends. Di daw karon sa to ang standby unya tawag sa to ang Magnum Knowledge is Power. Standby sa to ang Magnum Knowledge is Power kay para sa to ang dugang information. Nay nanawagan. Sorry. Panawagan ba niya? Nanawagan sa mga taxi driver kung naaba na bilin nga wheelchair.
0: Auna, inyong...
1: Sa may baggage sa sakyanan. Simot. Ano? Kahapon, mga alas 4:40 sa hapon nakasakay sakit kay ni Naog sa Zone 7 Balaos, Ipunan. Medyo distansya ning biyahe oh. Palihog lang unta iuli kay gamiton nun kayo sako papa sa mga kwandiha in town ng wheelchair tempo na ninyo magamit alam mo inyo ng mong bangko mudagan mo na. Inaot lang po dunta nga makita ninyo ha iuli ilang ha. Si Maya Villanueva ni nanawagan. Kung mahimo, contact sa ilang number. Number nila is 0953-914-9074. 0953-914-9074. Muna ang iyang number. Nanawagan si Maya Villanueva. Okay, simhot na rin ta mga kisunan. Kapaita bigi ano sige tag wala ni. Kinsa to Kelso sini. Kelso taxi. Nga dunay plate number KAP3623. Gikan sa One Oasis going to SM Downtown. Wilson Pakaldo. Name sa mga ID nga naa sa pitaka nga itom. So, pinsa ka tong nakakita sa pitaka na wala. Okay. Sulod sa taxi. Taxi driver. taxi driver aning KAP3623. Ay, palihog lang kuni mo, Sir B. Kung si Kinsa ka man, kung naakay kaluoy diya, iuli na lang po nang imo nakita nga patpitaka diha. Nanawagan si Noel Baigan. Pwede na ka mo contact, sir, sa number nga 0926-729-6635. Taxi driver, ha? Mamalihog na lang sab ko. Ipairal sa nato atong pagkabuutan. Ayos sa ipaulahi sa nato ng pagkahakog karon, ha? Ha? Malo isang taon ta ko. So, mga kaigsunan na to yung taon nga. Pariho rin mo puntang pobre niya. Kasabot man taon sa nangyuan yun sa pobre. Pariho mo sa tanang inabuhi. So, makasabot yun ta sa unsay sitwasyon sa atong matag-usang mga Pilipino. Saan nag-green naman na? Saan naman na? Zero na. Oh, sa mga Magnum friends na to din na laminaw karon. Standby para sa tuwang kaya alas 8 na. Sa tuwang pagbalik mga kaigsunan sa tundugang pang mga kalabuan para sa tuwang Magnum Knowledge is Power, Magnum Hit Sikat, Magnum Tagnak-Tagnak question na itong oras alas 8:01.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 8:05 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni High Valley Cooperative General Manager Joel Valdelovar nagikinahanglan ang kanunay nga pagmonitor sa mga deep well sa tubig. Matun ni Valdelovar nga aron dili maapektuhan ang ubang area nga kona ubang area sa distribution line, labi na karong nasinatian ang tumang kainit sa panahon.
3: Mayo ka na nga doon na siya and may execute. Ang pag-analyze, ang pag-monitor sa iyang sources, sa iyang deep well, more than 33 deep wells, I suppose. Ang rated capacity, ana, insakto pa ba gihapon or nag-upos na ba or nagka-kankout ang bandera. Otherwise, kundi mag-function ang isa, dako ang ipiktuan na sa uban niya mga areas sa distribution lines. And then, ang mga of course, ang supply sa mga bulk water suppliers, of course, si Toby, gikan ni Rio Verde, and then si Balibago dira sa Ipunan. I don't know kung napabilain nga bulk water supplier.
2: Ang pamahayag ni High Valley Cooperative General Manager Joel Valdelovar, samtang gikumpirma ni Department of Budget and Management kon DBM Acting Secretary Kim De Leon nga magpahigayon ang ahensya og compensation study aron masayran ang sunod nga salary increase para sa mga kawani sa gobyerno kinahuman ang implementasyon sa fourth tranche sa salary increase sa 2027. Matod ni De Leon, kagkabahin sa mandato sa DBM ang padayon nga pag-evaluate sa salary schedule og tinguha sa pagtuon nga masayran ang timing o kamahinungdanoan sa posibleng dugang sululan.
4: Bahagi po ng mandato ng DBM yung patuloy na pag-evaluate po ng ating salary schedule. At dito po sa, meron po tayo ngayong iko-commission ng ongoing na pag-aaral kahit po meron pa tayong fourth tranche na inaasahang i-implement by 2027. Particular na nga po precisely because of the point of the Honorable Tino upang malaman po natin yung magiging susunod na schedule. So dito po natin sa pag-aaral po malalaman kung ano po yung magiging timing, amount of increase if any pagkatapos po ng ating gagawin na compensation study.
2: Ang pamahayag ni DBM Acting Secretary Kim De Leon. Og karon sa tong Magnum News Hunter, kada mapasigarbuhon uman pabiling nagbaton sa drug-free o drug-cleared status ang 16 ka barangay sa syudad sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 23, Kia Abillanosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Mapasigarbuhon matutbang ipadibayan sa Anti-Drug Abuse Council pinangulahan sa kunang pinaagin sa Anti-Drug Abuse Division or Wellness Center ang mga barangay nga parayon ng malampuso na nagmintinara silang status ng drug-free o drug-clear na barangay nagpabilin ng drug-free status ang barangay 3, 4, 20, 21 o 40 samtang barangay 5, barangay 6, barangay 12, barangay 16, barangay 19, barangay 25, barangay 37, barangay 40, barangay Bayabas, barangay Bisigan, barangay FS Katanico, nagpabirin silang drug-cleared status. Ipasabot ang mga required sa Kadot or Wellness Center, pinanguluhan ni Acting Divisional Evangeline Isidro, ngang validation alang sa existing drug-free, drug-cleared barangay, simuan matagtuig din susihon kung parayan ba ang ito man sa mga barangay ang mga gabayan ng regresyon noon na magpawirin ng drug-free o drug-cleared ng status. Palitagi ka si Anti-Drug Abuse Council. Ganyan sa Magnum News Center 23, Kia Abillanosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 23, Kia Abillanosa. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balong konsumante sa Sipal kung ano yung schedule power interruption ugmang adlawa, Agosto 18 Martes, sugod sa alas 12 sa Kadlawon, hangtod sa alas 4 sa Kadlawon. Kini alang sa himuong installation sa panel sa pedestrian overpass sa Kugman Bridge, may apektado sa pagkawala sa kuryente sulod sa 4 ka oras ang City Hardware Baloy. Paingon sa Kugman Police Station, Baloy Purok 11, 12 oga 13, lakip na ang Coco Bay, Villa Verde, Tabuknay, Kugman Zone 1, Zone 2 oga Zone 3 Kugman. Kugman Barangay Hall, Kugman Old Road oga Villa Ernesto, Gusa oga Barangay FS Katanico. May galing na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
3: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik tayo sa itong programa karon Magnum Hit Sika. At siyempre sa itong pagpadayon, kinsan itong gusto mo tubag sa itong pangutana karong gabi una. Para sa tuwang Magnum tag na question ng atong pangutana, atong balikon mga higala, mao ang napuno apan wargani makatunga, dakong mananap, nagakaon sa iyang anak. Ngayon, siyempre, tawag lamang 0917-169-1199 ng hint na ito, mag-eksunan, usa kini ka lugar. No, lugar. Pwede sab ni siya, usa ka? Ayos, tama lugar. O sa mga Magnum friends na ito niya, nga nakatsunin ka rin, hala, sige, good evening. Parenta, may gala para sa ito ang pagtubag sa pangutana. Apan, before ta, so while ga, kung anong ta, basing nai mo tuwag, o na lagi. So, nanay mo tubag, lagi ka rin, sa ito ang tanaw na ito, huwag mo tingok na ba nilang si Heidi Rons. Heidi Rons, Miss Beauty Queen. Na, huwag yapon. Yapon, naunsa naman eh. O, Heidi Rons. Na.
3: Hello, Magnum.
2: Oh, nara.
3: Ay, nakadungog na manggog ko ni mo.
2: Ay, abinaw, nasalom na ka sa baril.
3: Ay, simba ko.
2: Simba ko. Abinaw, nahulom na ka sa baril ba?
3: Ay,
2: ginoo ko. Palayo.
3: Simba ko, simba ko.
2: Si, kumusta man, Heidi Ron?
3: Ay, okay lang ko, Magnuminsyo. Ikaw, okay ka ba?
2: Oh, okay kayo. Gwapo kayo sa tanan. Okay, oh. So,
3: Mayo.
2: On sa may nagkauna ka?
3: Ay, oh, ganina ra. Ikaw?
2: Oh, wala pa. Nay mo dya. So, daan?
3: Ah? Nahurot naman, Magnuminsyo.
2: Ay, hurot na? Ano, on sa may nagkauna? Wala na yung nabilin di ay.
3: Wala na hinuon.
2: Na, on sala na yung wala nabilin di ay.
3: Sa sunod na lang.
2: Sige, sunod na lang. Tanaw na to ka nang signapay mga kwandiha.
3: Mayom-ayom.
2: Mayom-ayom. Sige. Ano man imahang tubag sa itong pangutana?
3: Ganda ko tro sa itong magmamintyo.
2: Akong troho na napuno, apanwargani, makatunga. Dakong mananap, nagakaon sa iyong anak.
3: Hala, uy. Alisod ba di ay?
2: Alisod di ay?
3: Ang saan man siya may mamintyo? Basta, lugar?
2: Oh, lugar. Or place.
3: Ano sa pagyod?
2: Oh, kana lang. Pwede na place. Oh, pwede na ito butang ta area or sa badya.
3: Ay, mo ba? Oh. So, ano lang ako ah. Kanang itry-try na lang ako magmamintyo ha.
2: Lain na pwede mo try-try ka. Makakorek na ba na yun?
3: Ala, uy, bintahara unta, pinood. Wala ako magmamintyo. Kanang bagyo.
2: Bagyo.
3: Oo, lugar mong kaha.
2: Lugar
3: okay, di. Okay,
2: lugar nga Baguio.
3: Oo. Kaya nang magdumincho. Okay ra, insakto, okay ra po dili.
2: Sige, tanaw na to ang imuhang lugar nga Baguio.
4: Mali ka niyan.
3: Sige lang, magdumincho.
2: Sige lang.
3: Check out lang ko.
2: Okay, sige, go.
3: Happy birthday na lang kang Lady M. Hi, Dai. Happy birthday to you. And you have many more birthdays to come. Then, Hi, and happy listening po to kong Magnum friends. Nga si Ma'am Derama, good evening. Kang Ma'am Celia Longgaket. Kang Ma'am Melody. Kang Ma'am Michi. Kang Ma'am Celine Joron. Kang Sir Hal Ano. Kang Emma Salon. Kang Isabel Ruben Casilat. Kang Cuspita Cagadas. And the Billion More. And Vicky and Dudong Kabaktulan and Romeo Hanoban. And most especially to my sweetheart, Sinun Tabasan.
2: Tara.
3: Haulit pa rin siya naninaw magmamito.
2: Tawa, nabuak na lang. Tawa.
3: Ha? Haulit, nabuak?
2: Nabuak na lang ako ang ano dali.
3: Hala, uy. Ano man ba? Nakurat lugar.
2: Nakurat ko sa iyo mga sweet kiss na lang. Ato na tabi.
3: Especially to my sweetheart.
2: Tanawa lagi. Buak na lagi.
3: Ay, nalimtan din na akong friend. Si Juan, kay Victor na naminaw ka ron. O si Boyet Badumar nga. Always maminaw sa Magnum Radio. Sa imo ha, magnumincho nga guwapo. Limon. O sa limon, ewan ko ang ganit kagayan. Magnumincho. Limon sino noon.
2: Limon sito. Takawa, buwak lagi.
3: Limoncho? Limonho? Limonho di ay. Limon ka pa
2: mag-mamincho.
3: Limonho, mag-mamincho. Nagayan di araw.
2: Liminho?
3: Oo. Nalimot lang kung po mag-mamincho, oy.
2: Sige, sa paman. Kitsa pa man.
3: All coming from, ha?
2: Kitsa pa man.
3: Kana na lang.
2: Kana lang.
3: Coming from Hyderon, South La Pasan. Sa Balitang Servisyo, Magnum Radio. Bye.
2: Okay, tanawa na. Buwak pasan, tanawa. Tanawa. Sige, salamat kayo, Ma'am Hyderon. Ay. Og sa mga kingsuna na to di ala, sige, kinsay gusto mo tumag sa tong pangutan na 0917-169-1199. And sa mga Magnum friends na to din na nga naka-tune in di akaroon be, Drusha din tamig ala. Well, hulat na kinsay mo tumag ha, napuno apan wargani makatunga. Dakong mananap, nagakaon sa iyang anak. Sa mga kuruna mga kingsuna sa tuang tumag karon.
5: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.
2: Kung sa'y tubag niini mga kaiksunan sa itong pangutan na karong gabi yun na, napuno a panwarga ni makatunga na kung mananap nagkakaon sa iyong anak. Okay? Matulat ng taki, manta, may sinyasad, oh. Wala man po, oh. Sige. Padayon tamay gala sa tuwang mag-knowledge is power.
5: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Ang dakong pangutana nga atong tagaan og pagtagad na kaniya. Nganong sa Middle East mga kaigsunan ang naadiha ang dako kaayo nga volume sa krudo or oil mga kaigsunan. Muning kasakarasab sa pangutana sa uban. Kano sa tibuok kalibutan, ang Middle East man, ang adunay volume sa crude oil. Ah, sige daw. Tubagon tana kadyot mga kaigsunan. Unya, unsa undi ay nga makapurmata o atong kaugalingon nga oil. Abi ninyo mga kaigsunan, ang kining oil o formation sa krudo o ang pagkapurma niya, makaproseso niya, perting taasa. Nga naman, it takes a decade. It takes an centuries para mahimo o mapurma ang nasangpit nga krudo. Okay? Nga naman, ang nasangpit nga krudo mga kaigsunan na kinahanglan og taas nga proseso. Sama na lamang nini. Asa man day nagikan mga kaigsunan? Nagikan ka na sa mga, syempre, mga natigom nga mga dumi or taba. Nagikan sa mananap. Nagikan sa mga talamnon. Unya, ang proseso sab ana nga nalubong kini sa yuta og na preserve million years og dihang nga nahimo na dayon nga tungod sa naluto na lugar sa dito sa ilalom sa yuta og tungod sa kainiton og ang pressure niini nakakos kini og usa ka solid material nga gitawag nga kerogen nga source rock. Okay? So tungod ana nagpadayon nga padayon nga matabunan og lain nga mga nga yuta or rock. Haltod nga moabot siya sa pinakailalom. Og ang kanang ilalom ana katong nag rock nga kerogen mo forma day na into liquid crude oil. Manang gitawag nga maturation. Diha na dayon ang kabutyag nga krudo nga oil. O hantod nga mo abot na pud sab kini sa process nga migration and trapping. ang liquid oil, mahimo na din siyang light. Mura siyang light water. Nga na siya sa kining mukatag na siya sa ilalom yuta. Ah. So, naapot siya pagka-dense gamay. Siyempre kay oil man siya. So, mulugar ka na mga kiksunan. Nahantod nga makalot ni siya sa ilalom sa yuta mga kiksunan. Gamit ang mga equipment. Okay? So, mulugar na. May galang proseso. Formation sa oil. Nga nga nung dito man sa Middle East, naa dito daghan kaayo nga mga oil. Nga nung wala man diri daghan kay sa Pilipinas. Ah, actually, daghan na po din sa Pilipinas pero perting kamaya na. Ang dito siya ingon nga pariha lugar dito sa Middle East. Naagya punta. Ang problema sa nato din sa Pilipinas, wala tayo gamit ikakalot. Mabitaw ng ang China, napuliki na silang pangalot sila kay gamit ng atuang area. Dito sila nangalot mga kiksunan. Gamit ang atua. Dito sa West Philippine Sea, nangalot ang China mga kiksunan. Diba? Murarag ilaha. Anyway. So, nga nung wala man sa uban mga nasod, nga nung sa Middle East man, kung imuntan aon, siyempre ang Middle East mga kiksunan, doon na siya ay 19 ka mga nasod. Dito napit sa Arabian Peninsula, Saudi Arabia, United States of Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Yemen. Napo dito sa Mesopotamia, sa Iraq, Syria, Jordan, Lebanon, Israel, Palestine. Ug ang mga neighboring nations niya, Turkey, Iran, Egypt, and Cyrus, o Cyprus. Sumulugar ka na mga kiksunan ang atuang Middle East. Pero nga naman sa Middle East, naaman diha kasagara ang oil. Unsa man di ay ang naadya sa Middle East, nga nung naaman diha kasagara ang oil. Kung imong tanawon mga kiksunan ang history, the historic formation ha, ang iyahamang yung gipormahan anang yuta diha sa kining Middle East. Ang ilalom ana daan dagat man na siya. Naporma lang na siya og sa usa ka continent. Gikan daw kuno sa nagkatagkatag nga isla nga napormang nabuo. Ana lugar. So muna naporma na siya nga naay daw kuno yung mga subcontinent. Anak lugar din na ang ilahang tanaw. Dayon diha sab daw nga area sa ilalom sa dagat anak nga natong ilahang giri kano gi search. Naa diha napuyo ang kining mga daghan grabe kahilabihan kadaghan nga mga microorganisms. Dili lang ni mga mananap. Dili lang ni mga planet mga plants. Kundili tanan nga mga microorganism, daghan kay nga mga millions of microorganism ug ang mga plante ug ang mga plants. Ang kining kanang sagbot nga sa dagat nila. Usa sa mga sagbot nga dagat nila mga nakakospod og kanang kining kalayos nga naa diha sa ilalom dagat. Hantod nga namatay ang napadulong sa ilalom yuta. Tungod kay napadulong sa ilalom yuta, natabunan dayon sa lain nga mga yuta. Tungod sa collision sa mga isla or collision sa mga tectonic plates. Nagkabangga nga nagkadikit, hantod nga nagkadikit, nagkabangga, dikit, bangga, dikit. Hantod nga naporma silang ingana nga kining ilahang kontinente. So katuday yung tubig nga po, dagat nga puno kaayo sa mga microorganisms nasa tungod sa ilahang kontinente. So ug hantod sa pikas tibok nga area nga sa Middle East mga kaigsunan na palibutan sa mga plankton, algae. Kini mga microscopic marine life nga mga sagbot nga nasa dagat, mga kaigsoonan. Nang tabunan kini sa napahigayon nga mga collision. Natabunan sa dako nga mga tectonic plates. Nagbangga, nagdikit ang katong bulag kaniya to, nadikit. So nagbang, nadikit lugar diha. Nalubong lugar sa ilalom sa yuta ang nasangpit nga mga plankton, mga algae nga namatay diha sa ilalom. O, grabe ka baga nga daghan kaayo nga mga microorganisms nga nisabay lugar siya pagkasunop sa yuta ilalom sa dagat, natabunan sa mga layer of kining crust o kining layer sa mga yuta, mga rocks. Ug pipila ka mga tuig, mga kaigsoonan, hantod nga nabaga na igayo, na process lugar siya sa ilalom. Muna itong gisgutan ka kanina nga naporma na din siyang oil. Tungod di ay kay diha sa Middle East, mga kaigsoonan, dili ang yuta nila mismo ha, ang naay kuan, naay crude oil or daghan o crude oil, kundili ang ilang dagat. Ang ilang dagat nga na dito nakapuyo na nga matay nga mga microorganisms sa yunan kanya na billions of microorganisms, mga plante, plankton, mga algae nga nangamatay sa ilalom sa dagat. Unya, billions of years nga mga nilabay nga natabunan na sila sa yuta, hantod nga na nagin siya sa ilalom. Muna ininundan, mga kaigsoonan, nga large volume of oil ang napurma sa ilalom nila. So, mulugar ka na, mga kaigsoonan. So, and depende sa area sa kining kwan, sa ato ang kayutaan. Kaya nga naman, dili lang naman sa Middle East, mga kaigsoonan, ang adunay mga daghan kaayo nga mga microorganisms sa plante. Kundili naman po sa lain nga mga nasod. Although, di lang nato makita ang uban. Wa pa sab siguro na diskubrihan ang uban. Siguro, dinis Pilipinas, kung naagintay facility o naagintay gamit lugar, siyempre basig madiskubrihan pa nato nga naa sa Pilipinas. Pero sa Middle East, mga kaigsoonan, sa tanggi pangisgutan nga mga ano, nga mga nasod, dili lang sa Saudi Arabia ang may daghan kaayo nga mga reserve sa oil. Naapod sa Venezuela, naapod sa Canada, naapod sa United States of America, naapod sa Russia. Oh, mismo naapod sa China. Okay?
6: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: So, dili lang lugar sa Middle East ang unang nadiskubrihan. Unya, nakita nga daghan kayo. Pero siguro, og imutan-aon sa uban, labi na sa tonggay pangisgutan ng itong mga nasod, naapod tayo makita nga daghan. Mas dali lang daw kuno kaluton ang naa sa Middle East. Muna'y usa sa mga ginalantaw nila. Sa Middle East, mas dali ra nilang makalot. Kay dili kayo ing ana kabaka ang kining yuta nga nakatabon. Kung ikumpara sa Venezuela nga may mas daghan kaayong reserve oil, mas daghan pa kumpara sa Saudi Arabia ha. Oh, ang Venezuela niabot umabot og 303 billion barrels ang oil reserve sa Venezuela. Kung maikumpara nimo kini sa Saudi Arabia nga nasa Middle East. Kaysa Saudi Arabia, 267 billion barrels lang. So, mo lugar ka na, mga kaigsoonan. Pero naapod dito sa Iran, 209 billion barrels sa mga oil reserve. Dayon, siyempre sa Canada, 163 billion barrels of oil. Ug Iraq, 145 billion barrels sa mga oil reserve. Kung imutan aon, mas daghan nga mga gasolina or crudo ang anaa sa Venezuela. kung ikumpara sa Saudi Arabia nga nasa Middle East. Pero nga naman nga sa Middle East, diha man ang drubbing production. Amotong gisgutan na to kaganina, nga tungod kay mas dali rang kaluton. Okay? Dali rang kaluton ang nasangpit nga mga krudo.
7: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: So mo lugar ka na mga kiksunan nga bisan sa Venezuela nga mas daghan og volume lugar sa reserve oil. Tungod kay hasol kayo kaluton ang nasa Venezuela. Grabe kalalum. Bukid mo pa imo pertindaghana sa bukid. Nga lisod kayo kaluton na binasa dagat nga lalom. So medyo kwan gyud, medyo lal ano. But sa Middle East mga kaisunan, particular sa Saudi Arabia, no, karon ang mas dali nga kaluton, di sila karon ang daghan kayo nga production sa nasangpit lugar nga oil. Which is ang Saudi Arabia, ang Iraq, ang Iran, dayon na uban pa nga mga sa kining ban pa nga nasod, which is nakakontribute og mga billion mga million mga barrels. Okay, so and isa pa, long history ang ocean kuno nga subduct kining ikabot yung nga ocean subduction ug microcontinental collision diya sa northeastern margin sa Africa, which is basement rock sa Middle East. Nasa Nubian Arabian Shield hindi na consolidate mga kaigsunan. So muna nga sa maong collision hindi nagkatipok ang kining nasangpit ng mga kining hemisphere sa southern hemisphere. Gitawag na kuno nga supercontinent sa Gondwana sa southern hemisphere. So, ang Africa, ang India, Australia, Antarctica ug South America. Ug karon nga mga panahon na ang Middle East na position sa north facing nga passive margin sa Gondwana. Which is na nakunoy porsyo, nakunoy plastada sa kining mga isla nga nagkabungkag, nga napoy nagkatigom dito sa pikas tungod na siya sa collision. Muna inundan nga naay porsyon sa dagat mga kisunan na dito daggan kayo nga mga microorganisms na nga matay na sila alam natabunan sa dakong yuta. And normally pag ang usa ka microorganisms nga mamatay na masulod sa yuta, normally pag naka sa dagat mga kaigsunan, automatically nga magkamatabunan ka sa mga balas-balas. Siyempre galihok man ang yuta. So matabunan ka sa mga balas-balas. So pila ka tuig mga kaigsunan, kung imong tanaon, daghan ba o baga nga balas ang matabon niya sa imuha. Hantod nga malupog, malukong ka sa ilalom. Ug tungod sa pressure, tungod sa kainiton, maluto ka dito sa ilalom. Sa kadugayon, na it takes a century para maporma rin ka sa ilalom, na dayon na mahimo na rin kang kerogen. Then sa kanang kerogen nga matunaw tungod sa kainit sa ilalom sa yuta, nga nagdala sa magma, nakakos o kanang pagkakrudo. Diyan na dayon mga kaisunan, nga mugaan ang nasangpit nga oil. Ready na din siya mga kiksunan nga himuon nga produkto sa mga gas.
7: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Unya, perfect daw kuno nga geological traps ang nasangpit nga Middle East. Tungod sa blagi kaysa na yung mga nadiha ang kini nga porous limestone, sandstone nga mga layers nga naga nasa ilalom sa dagat. Natural seals, layer sa mga salt, dense kaning gitawag nga dense cap rock nga nakapatabon sa nasangpit nga oil na deposit sa ilalom. Hantod nga namhimo kini siyang natural oil. So it's a natural oil. Unya ang Middle East mo lagi kabutyag lagi nga medyo cheaper po daw kung mag-pump out ka diha. Mas ano daw kuno sa massive nga pag-extract sa nasangpit nga gas. Okay? So daghan kaayo ga extract mga kiksunan. Daghan kaayo ga kuha diha og kanang oil. Ah, siyempre, mo daghan gid ang iyang production. Pero dito sa Venezuela, daghanon dito og gas extract. Daghan mga gamit dito or equipments nga mukuha. Ah, siyempre, mo daghan po ang iyang production. But tungod kay wala man kaayo, tungod lagi sa kabaga nga yuta nga nakatabon, ilalong po kay ngayon nga tubig kay dagat dool, na may kinanglan ni mo mas taas-taas o grabe ka high-tech sub nga gamit. Ah, dito na lang ko sa Saudi Arabia o baka sa Middle East nga dali rakang luton. Ana lugar da yun. Siyempre ikaw, medyo murag ka na nga gusto sa ni mo kita dito. Ah, dito ka sa Middle East. Maninundan nga na diha tanan mga kiksunan ang ga-produce sa oil. O baga-baga nga mga oil products. Aha. Pero kung buto na naon mga kiksunan, kung naalay researcher na ito tibuok kalibutan, labi na sa Pilipinas, nga mutuyok sa atong isla, napod ba yatay ato ah? Di ba? Oh, napod ba yatay ato ah mga kiksunan nga magsilbi na itong natural oil? O sa lang yun na itong ikaproblemahan? Wala tay igong gamit? Or wala, nung namang galing tay kining equipments? Late na po kayo, kagiunhan na ta sa China. Wala ng China, to ano dito, nangugat na. Kita mo pa'y pagsugod. Ano yung saam na to, pila na kambulyo mga to ang makuha. Namang galing tay atuan lagi karon pero nag-inusara na po na. Unlike sa China nga they have ano, they have 20 I think reservoir o usabang kating pump, water asking pump o kanang mga dagko sad kay nga mga gamit nila. Kamukalot gyud sa ilalom si yuta o sa tubig. Di ba? So mo lugar ka na mga kiksunan. Yung ato ang kuansad ato ang Middle East. Siyempre, pinakasayon o pinakaano na sa nisikat na sa tungod ani, adi daghan kayo mag-invest. So, ang napulo ka mga nasod, doon ay area nga 5.1 million square kilometers. So, about 3.4% sa land surface sa kalibutan. Ang diha sa Middle East, doon na sila ay oil reserves, natural gas, 38%. Inibase sa Statistical Review of World Energy, BP 2012. Dayon, ang uban na, siyempre, ang Saudi Arabia may pinakadako. Ng Iraq, Syria, Kuwait, UAE, Oman, and Yemen. So, from time to time, ang rehiyon o region diha sa Saudi Arabia, sama sa Caspian o West Africa, nga kining nagpantasize sa gikabutyag nga lain nga Middle East. So, nagmaterialize sab sila kailang kaugalingon sad nga plano para sa daghan nga oil. Kaya gituuhan ng Africa, doon na sab daw kuno sila'y oil. Pero pariha rin yung Pilipinas. saon man nila pag-research dito kung kulang kay sila gamit, kulang pagtao, wala pa sila budget. Isod kayo na i-conduct o research niya. Kung mismo gani ang atong gamit, wag igo, wag tayo bisag pambot. Nga para magtuyok-tuyok sa tibok na nasod, para makingita o kanang mga microorganisms, makita na to. Para makaingontang, oy, naikuan diri gas oil, na natural gas diri. Kulang kita gamit. O, diba? So, wala tayo igong oras makingsunan para sa tuang topic karong mga panahon na. Okay, wak man kong gikuan diri nga time, di magpadayon ko sa ako ang programa. Anyway, sa tuang salamat kayo sa inyo nga pa kumanuban. Karoon gabi na para sa itong Magnum Knowledge is Power. Magnum tag na question, Magnum hit, sikat, kauban, gapon, siyempre ang banggiitan na bipasa. Panahon na homo sa pin, Magnum Menso, kabaktulan, liminho ng Cagayan, di oro, tungkura sa lasot. So, 56. Salamat, God bless! Bye-bye!

0: because of you. Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 8 ko na, alas 9 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibot ni DTI Region 10 spokesperson Julie Nieva, ang ato na 19 ka mga manufacturers o retailers, ang ilang partner sa tulo kaadlaw nga diskwento karaban diya sa City Hall sugod ang mga adlaw, Agosto 18 ng tuiga. Kinikabahin sa nagkahanay nga kalihukan sa gala ay festival. Mato ni Nieva, nga managlahing produkto ang mapalit sa katawan sa maong kalihukan.
4: Kaniatua karon sa Agosto, natay 19 ka mga partners ng manufacturers and retailers. So, nagkalailahin ilang mga baligya, ay ka ng mga household wares, na ay ka ni ato mga basic na groceries, no? Kaning mga apil, mga sabon, mga karni. And partner po nato gihapon mag-participate, kani ato ang isa ka rice distributor. So, napod yun tayo buga, kay baligya karon din ha sa diskwento caravan. Ang ato alang noise, at least natay mahatag nga efforts, no, bahalag 3 days lang. Okay, again, ato amang gunting siyang partner, ato mga manufacturers and retailers. So, ilang schedule po ng ato ang i-adjust, no? Para lang yun na makatagta o another nga space or area para sa itong mga katawahan.
3: Ang pamahayag ni DTI Region 10 spokesperson Jolie Nieva, samtang positibo ang positibo ang paglantaw ni Labor Secretary Francis Tolentino sa hangyo ni Department of Education kon DepEd Secretary Sunny Angara nga palapdan ang emergency labor support ubo sa tupad program. Matod ni Tolentino nga kini aron maabagan ang mga pampublikong tungaan sa apektado sa daotang panahon sa nasod.
5: Positive tayo doon. Tumulong na rin kami nung panahon nung Brigada Eskwela. Tumulong ang DOLE doon. Yan, kasi katulong natin ang education sector dyan. Hindi lang DOLE naman yan. Yung employment to education to employment pipeline, hindi lang naman sa akin yun.
3: Ang pamahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino. O karon sa atong Magnum News Hunter, mga indigenous people sa Barangay Tablon gitudluan kalabot sa pagpatitulo sa yuta nga naa sa barangay kuna barangay site sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 23 Kia Abelinosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Gibay gayon matod pa ang isa ka pulong-pulong sa propot sa Barangay Tablon matabangan ang mga indigenous people kuna IPO mga residente nga nanimuyo sa mga lugar. Sa pagsabot sa proseso sa pagpatitulo sa yuta nga anaa sa barangay site, gitambungan kini sa mga opisyal sa barangay ug mga residente aron mapaminaw ang ilang mga kabalaka pangutan og paginhanglan kalabot sa ilang mga yuta nga gipuyan ug gipanagiyahan. Gihatagan usab ang mga residente og impormasyon bahin sa mga kinahanglanon ug mga lakang sa pagpatitulo sa yuta kung diin magsugod kini sa pagpamatuod sa pagpanagiya o legal nga basihan sa yuta. Magkuha sa kinahanglan nga mga dokumento ug survey plan, pagproseso sa aplikasyon sa mga ahensya o pagbayad sa mga gikinahanglan ng mga bayranon human sa pag-submit o pag-verify sa mga dokumento, ipadayon ang proseso hangtod sa pag-issue sa Certificate of Title kung kompleto o kwalipikado ang aplikasyon. Pinagi sa mga panagtigom, gitinguha nga mas mapadali ang paghatag o gustong impormasyon o giya sa mga residente aron malikayan ang kalibog o sayop sa pagproseso sa ilang mga dokumento para ito sa mga ang barangay sa paghatag o suporta o pag-coordinate sa mga hintungtan ng ahensya aron matubaga ang mga issue sa yuta o matabangan. Ang mga residente ilabi na ang mga IPs, ilang mga pinanglanon alang sa masigod ng legal na pagpanagiya sa ilang mga yuta. Marita Agikaan sa Barangay Tablon Information Office. Kini sa Magnum News Hunter 23, Kevin Osa sa Balita o Serbisyo. Magradio.
3: Dalang salamat Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balong mga konsumante sa CEPAL kung adunay scheduled power interruption o mga adlawa Agosto 18, Martes. Sugod sa alas 12 sa kadlawon hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Kinilang sa himuong installation sa panel sa pedestriana overpass sa Cugman Bridge. May apektado sa pagkawala sa kurente sulod sa 4 ka oras ang City Hardware Baloy paigon sa Cugman Police Station. Baloy Purok 11, 12, Oga 13 lakip na ang Coco Bay, Villa Verde Tabuknay, Cugman Zone 1, Zone 2 ug Zone 3. Kugman Barangay Hall og Old Road og Villa Ernesto Gusa og Barangay FS Katanico ning siyudad. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Magnum Friends, welcome sa Songs of the Heart with Magnum Apple Pie here, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kamusta man ang mga hearts nato diha karon mga Magnum Friends? Basinay heart karon ha, nga nagmisi kay na in love. Ug napud tingali nga heart nga medyo sakit pa. Naghulan, nangita, o naghinumdum sa usa ka tao nga espesyal kaayo. Pero you know what, mga Magnum Friends, bisan unsa pa atong giagian, let's choose to keep our hearts open to love, to hope, and to find goodness even in the middle of the pain. May usahay magud mga Magnum Friends ang heart nga nasakitan, mao pagyud ang heart nga pinakakusog mo love. So stay with us later for a song for someone special, heart tickles, words from the heart, and so much more lovely music na makapahikap, makapahinumdum, ug basin, makapapukaw pag-usab sa inyong hearts.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Pro Ten Spokesperson Police Major Joan Navarro nga kinahanglan sundon ang program of instruction sa mga pulis nga gipaubos sa training. Mato ni Navarro nga dili mahimo nga mubiya ang mga pulis nga training. Isa gipagaya nila nga aktibidad alang lang sa ilang kaugalingon nga katuyuan. Gidugang pa rin Navarro nga kinitungod ana pa sila sa supervisory nga requirement kanila.
4: Dapat dili gina mahitabo kay ang ato ang sama sa kung ginganina aduna kitay gina-follow nga program of instruction. Kay even kining STO that is also their training ginaagian sa ato ang mga senior PNCO nga requirement pud kana sa ilahang promotion puhon-puhon kay naa na magud sila sa supervisory nga level, no? So that is why they are being trained, no? As
3: ang pamahayag ni Pro Ten Spokesperson na Police Major Joan Navarro. Samtang ibarugan ni Presidential Anti-Organized Crime Commission, CONPAOCC, Executive Director Under Secretary Benjamin Acorda Jr., nga gipatuman nila ang balaod nga walay diskriminasyon na nibisan kinsa nga mga langya. O kini ang pahayag ni Acorda humana sa hulga kaniya sa usa ka opisyal sa China nga mubalo sila sa mga Pilipino, mato ni Acorda, nga padayon usab ang ilang mga gihimo nga lakang kalabot niini.
5: Yan ang film result ng opisina at saka ng together with the National Bureau of Investigation. We look at these things as purely law enforcement issue, and it is something that is we are standing on the moral and legal ground. That is to protect the Filipino people. Yan ang pananaw natin. And considering also that the effects of this problem, pagpabayaan natin, is more of it will take generations to correct it. Eh, kawawa naman pag pinabayaan natin.
3: Ang pamahayag ni CONPAOCC Executive Director Under Secretary Benjamin Acorda Jr. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, pagpatuman sa hydroponic system sa benepisyaryo nga mag-uuma, gisuta ang kaepektibo pinaagi sa assessment sa Apo kona Apo sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum Hunter 23 Kia Abelanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Alayin matugpas, nagparayan niya FES sa Command 2026, gipay gayon sa APO ang Phase 1 sa Elevate Urban Agriculture Evaluating Hydroponics Adoption. Among selected recipients in the urban and hospitality sector in Cagayan de Oro City diha sa Maya Grasson Park, among initiative ay pangalawan sa Office of Agricultural and Water Systems Engineer o Agribusiness Division sa APO, tumong nini, nga sa silon kung giyon sa pagdawat, paggamit o pagparayon sa mga napiling beneficiary mag-umagikan sa urban ug hospitality sector. Ang teknolohiya sa hydroponics, binagi sa mga assessment, gitutukan ng mga kastihan sa binibisyaryo. Nagkip na ilang mga kalisdanan, panginahanglan ng mga oportunidad sa paggamit sa hydroponic system, isip alternatibong pamagi sa pagpatubo o mga tanong. Ang hydroponics, isa ka model ng pamagi sa pagpangumanga makatabang sa produksyon sa pagkaamisan limitado ang ano na importante kini. Ilabi na sa mga urban areas din nga may o limitado ang available ng agricultural land. Pinagi sa Elevate Urban Agriculture, patay matutpahan nga gipasiugda sa APO ang mabagong teknolohiya ang pamagi sa pagpangumanga na paligod ng urban agriculture, food security o sustainable food production din ni sa Dakbayan. Matatagi ka sa agricultural productivity. Operations Office, kasi Magnum News Center 23, Kia Abelanosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Maraming salamat, Magnum Hunter 23, Kia Abelanosa. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa gabi. Aniya mga balita karong orasa. Nanghinaot si City Tourism Officer Marky Halapadan nga masabtan sa katawhan ang kahoot sa trapiko sa umaabot nga kalihukan sa Higalaay Festival. Mato ni Halapadan nga magpagawas sila og traffic advisory sa mga umaabot nga kalihukan diin posible kining makaapekto sa trapiko og sa mga trabahante.
4: Kana I hope masabtan na sa atong mga katawhan daan. We will release as soon as possible sa atong mga traffic advisory ana nga mga adlaw, especially kay ting trabaho ra ba na, bakit na maapektuhan ng mga negosyo, mga trabaho.
3: Ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan, samtang gipahimangnuan sa Palasyo og DepEd ang mga magtutudlo batok sa pagbuhat og content online nga ginagamit o nagpakita sa mga naong sa mga estudyante. Matod ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, nga angayang huna-hunaon sa mga magtutudlo ang ilang gipanugpaan o mga polisiya sa DepEd.
5: Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagsisilbing ikalawang magulang ng mga kabataan at ang paaralan ay nagsisilbing kanilang pangalawang tahanan.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro. Og karon sa atong Magnum Night Hunter, pipila ka mga tunghaan sa Misamis Oriental magpatuman og suspension sa face-to-face nga klase og mang adlawa. Sa balita og serbisyo ania sa Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Subling ni deklara sa suspension of klase sa ang lokal na kagamhanan sa tulalawigan sa Misamis Oriental. Karon nga ba adlaw para ugma pasangpit nga klase sa to nga mga nasang uskilahan sa mga probinsya din kay kabutyag nga mga suspension of classes and shortened classes sa period sa Agosto 18 ug adlaw tungod kini sa pabilin na nga kusog or extreme heat gana sinatiana sa lalawigan na kita gikabutyag nga gumikan sa mga lungsod sa Mantikaw di sa half day uma ang lawa asaan kini ang tibuok adlaw saan na taguluan alubihid lagindingan subong kukon talisayan half day Villanueva depende sa discretion sa DepEd Medina Binuangan half day Lagulong half day o Gabalingwan ug ang naawan ni nga mga half day lamang nga mga area din kabutiyag nga lagi pa yung mga usapa ni Governor Chulit Uiya ang taran nga mga mahimong taga-bili o respeto ang desisyon sa matag lokal na kagamhanan labi na sa mga local chief executive sang sila ang nasayod sa sitwasyon sa matag lungsod at ang doon na po'y mga taon-taon nga pag-edit sa maong post sa lokal na kagamhanan labi na sa Kapitolyo Provincial sa Facebook page ni ini labi na o depende sa mga mausap o madugang ng mga lungsod ang mapahigay na usap sa ilahang suspension of classes. Pero ito na ipos nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial kini si Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan sa balita o serbisyo Magradio.
3: Mga higala at ang iang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

This is Magnum Songs of the Heart, and we're back on a Monday evening, mga Magnum friends. Inaot na nag-enjoy mo sa inyong Monday night, labi na sa mga love songs nga inyong nadungog sukad pa sa atong pagsugod ug hangtod karon, mga Magnum friends. Kada awi, there is always a love story. Unya, kada melody po, adunay emotion para sa usa ka special nga tao. And now, mga Magnum friends, gikan sa mga love stories nga makapahikap sa heart, ato po ning butangan o gamay kiling, katawa, o heart tickles. Kay usahay mga mga Magnum friends, no, love is not always serious. Usahay, simple, ragit kaayo, pagilok gamay, o pakilig aron ang gugma, dili magmahay. Sige, welcome to Heart Tickles. Try daw ni nato, be, mga Magnum friends, para makilig pa more diha, ha? O mugilok pa diha inyong mga kasing kasi. Tickle your heart! Ganang dili pa mo official, pero kabalo na iyang mama sa imong pangalan. Congratulations, Magnum friend! Uy, murag na i-progress! Gitika ko, heartbeat! Usahay ang pinakakilig nga message, dili lang message nga I love you. Kung dili, kanang message nga kauli na ka? Ingat ha! Mga simple ra kayo nga mga messages, no? Pero klaro kaayo nga naa kay gipuy-an nga concern sa iyang heart. Gitika ko, heartbeat. Ganang na kay gustong i-chat, pero maghulat ka nga siya una. Unya pareho radi ay mo naghulat, mauna ang gitawag nga mutual feelings. Pero walay mutual initiative. Tickle your heart. So mga Magnum friends, enjoy the little things, love at the kilig, and never be afraid to love. Basin ang imong ka-chat karon ha, mauna di ay imong forever. There you go sa atong heart tickles. Nigilok ba ang inyong mga kasing-kasing diha, mga Magnum friends? Aba, syempre, kay dinhi sa Magnum Songs of the Heart, Heart Tickles, dili gyud nato gustong matapos ang adlaw nga bug-at ang inyong mga dughan. Puno sa kasuko ug nagkupot gihapon sa mga kasakit sa kagahapon. Kay mas nindot gyud na, mga Magnum friends, nga matulog ta nga malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa nila, love is sweeter with a laughter. Tickle your heart! Let us now have our words from the heart. Ugmatid pa, dili na nimo kinahanglan og perfect moments. You just want ordinary days with someone who makes them special. And that's our little words from the heart tonight, mga Magnum friends. Just keep your hearts open. Time is up for me now, mga Magnum friends. Dagang salamat kaayo sa tanan nga nakiguban hangtod karon diri sa atong Magnum Songs of the Heart. Salamat sa inyong mga requests, messages, stories, ug sa inyong pagpaminaw, pag-share sa inyong mga hearts with us tonight. And before we say goodbye, here's a little reminder for everyone who may be going through something tonight. No matter what you've been through, never forget that you are still worthy of love, kindness, and beautiful days ahead. Kay usahay mo gud, mga Magnum friends, even after the pain bitaw, there is still something good waiting for you. So wherever you are tonight, keep believing in love, keep believing in yourself, and most of all, never forget the best of you. And now, to close our Magnum Songs to the Heart on a Monday evening, here's David Foster with Olivia Newton-John's The Best

0: great, we got it. That's the best take we've done. Great. Keep it up. Come and listen. Woo!
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo,
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 12 sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Gibutiag ni City Councilor Evie Imano nga adunay budget og allocation alang sa peace and order sa syudad. Matod ni Imano nga usa sa prioridad niya ang siguraduhan ang kahusay o kalinaw nga bililhon og adunay kabug-aton sa matag Cagayanon.
4: So ever since Madam Chair, it has always been a priority of mine to ensure peace and order in our city. No, bililhon kaayo naay kabug-aton ang seguridad sa matag Cagayanon, and we are here to ensure that. We may not be the executive, but we are here to ensure that there is budget and allocation for peace and order, no, in our city. Labi na karon nga panahon sa pista.
3: Ang pamahayag ni City Councilor Evie Imano samtang gi-question sa pipila ka mga kongresista ang gisugyot nga pondo alang sa proyekto sa flood control project sa umaabot nga tuig. Lakip niini ang basehan sa location matag lugar. Matod ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon nga adunay evaluation alang sa implementation readiness sa matag proposal, o kun walay proposal nga gikan sa DPWH, wala pud sila i-evaluate.
5: Pangunahin po sa aming naging evaluation yung implementation readiness ng bawat isang proposal, completeness po ng mga dokumento, project profile, program of works, gayon din po yung tamang geotagging.
3: Ang pamayag ni DBM Acting Secretary Kim De Leon, og karon sa atong Magnum Night Hunter, distribution sa free rides ticket, himuon na sa barangay level. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum Night Hunter.
6: Kita manuan karon ang publiko kabahin sa free rides ticket ni City Mayor Ulano Clarix Uy ug mga lawa. Ito sa dili na i-distribute ang mga tiket sa maong area sa Merinos Carnival. Hindi pagahimuon sa tagsa-tagsa ka mga barangay hall. I-claim ang nasangpit nga tiket gikan alas 8 sa buntag at hantod sa alas 3 sa hapon. Inaumang adlaw na ikabutyag nga dito na sila sa barangay magkuha o mag-check sa maong makabil sa nasangpit nga free ride ticket gikan ni Mayor Uya na sa nasangpit nga pangitalo arumalikayan nga ang pagdugok sa mga tao dito sa mong area sama sa naitabo ni nga Miaging Adlaw labot sa palibring sakay di na nakakos o pagdaghan sa tao o kapag di makontrol and then sa adunay limited nga slot ang ana sa nasangpit nga barangay hall og first come first served kini nga mga nga basis og exclusive sa Cagayan de Oro nga mga residente nga pwede nga makaabil sa maong kini nga nasangpit nga ticket og kinahanglan kung walay ticket dili kini makasulod sa maong patigayon. Pero ito nga nahipos nga report gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Mga higala at ang iandugang hanay sa balita sa musunod nga takna, kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Gibutiag ni Konsehal Roger Abaday nga wala nagkulang ang Cagayan de Oro alang sa pagsuporta operationally and administratively alang sa mga ahensya nga ga-operate sa syudad. Matod ni Abaday nga naaprubahan na ni Mayor Clarix Uy ang budget alang sa ahensya dili lamang alang sa karon nga fiesta.
3: The city of Cagayan de Oro is not short of giving support. In fact, operationally and administratively, we have allocated for these agencies. It's a matter of follow-up. Now, we are also giving allowances. I think 2,500 per those who are operating within the city.
2: Ang pamahayag ni Konsehal Roger Abaday. Samtang, gibutiag ni Comelec Chairman George Garcia nga posibleng may kalabutan sa parliamentary election ang insidente sa pagpang-ambush kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa BARM. Matod ni Garcia nga ang insidente na human ang pagpanumpa sa isip usa ka miyembro sa Bangsamoro Federal Party.
4: As an election-related violence. Dahil sa siya ay incumbent at chief minister, dahil siya ay kandidato, dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at na italaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party. Mga kababayan natin, makakaboto kayo ng maayos sa September 14. Yan po ang commitment ng Commission on Election.
2: Ang pamahayag ni Comelec Chairman George Garcia. Mga higala at ang iandugang-han ay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Gibutiag ni City Councilor Alam Lim, Chairman sa Committee on Ways and Means sa Konseho, nga dili problema ang budget kung adunay nakaandam alang sa mga personahe nga magpatuman sa kahusay o kalinaw sa syudad. Matud ni Lim, nga kinahanglan lamang nga adunay personahe nga mag-follow up o gusto ang mga dokumento.
4: Naman ay budget, ana. Di man problema ang budget. Importante na sa personal mag-follow up, maghimos butcher, dili kayo manganga, mangayo lang dito. It has to be in proper papers na dili ma-release naman atong mayor, makabisita sa mayor nga wala ni ma-release because the money is there, gisegregate na daan for tabangan para sa ning successful of Higala Festival.
3: Ang pamahayag ni Councilor Alam Lim. Samtang nagpasidaan si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nga posibleng militarisasyon sa China ang Baho de Masinloc nga mahimong makakompleto sa Iron Triangle. Mato ni Tariela nga pwede kining makaapekto sa one-third sa global shipping o posibleng maghulga sa kagawasan sa paglayag o sa global nga pamatigayon.
5: This is disturbing because for China, they claim indisputable sovereignty in the entire water of South China Sea. For China to take over Baho de Masinloc is not just a concern for the Filipino people. It's a concern for everybody wherein more than 60% of the global trade passes in this area.
3: Ang pamahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Mga higala at ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. Aniya mabalita karong orasa. Nanginaot si City Councilor Evie Imano nga marilis na ang mga panginahanglon sa people in charge sa peace and order sa Higalaay Festival. Matod ni Imano nga kinahanglang ihatag na ang subsidy sa dili pa mahuman ang kalihukan.
4: I hope nga marilis siya dili or the fuel subsidies, the meals, no, ang mga kinahanglan nun, Madam Chair, ba sa people in charge and involved in the peace and order of the Higalaay Festival as a whole, not just every event, but of course, we support the individual events, is they will be given the subsidy before mahuman ang event. So as soon as possible, Madam Chair, so they can mobilize. No? They can gather information. That they will be able to independently work and fulfill their tasks in securing the people of Cagayan de Oro as well as the visitors for the success.
3: Ang pamahayag ni City Councilor Evie Imano, samtang nagpabilin ang baruganan sa palasyo nga walay kasayuran si President Ferdinand Marcos Jr. bahin sa leadership fund nga gibutyag ni kanhi DPWH Secretary Bunuan. Matod ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nga ang pondo gihatag sa proyekto og dili sa tao, diin kini nakabase sa panginahanglon sa komunidad.
5: Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan. Dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Senate, si Secretary Manny Bunuan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro. Mga higala at ang iandugang hanay sa mga balita sa programang Buntag na Pilipinas sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Kuya Larry sa The Light of the World Community. Gahapon, gitawag kita ni Jesus sa pagbuhi sa mga butang nga nakapugong sa atong pagsunod kaniya. Karon, gipadayon niya ang maong pagtulunan, pinaagi sa pagpahinumdom nga lisod alang sa adunahan ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Natingala ang mga disipulo og nangutana, kinsa man diay ang maluwas? Apan si Jesus, mitubag. Alang sa tao, imposible kini. Apan alang sa Dios, ang tanan mahimo. Maayo nga adunay mga paningkamot og responsibilidad sa kinabuhi. Apan dili nato kini angay himuong sentro sa atong kasing-kasing. Ang kaluwasan dili pinaagi sa atong kusog lamang. Grasya kini sa Dios. Karong adlawa, musalig kita sa Ginoo, labaw pa sa atong kaugalingong abilidad. Kun adunay butang nga murag imposible, hinumduman nato nga ang Dios makahimo sa dili nato mahimo. Amen.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why then we know it can be done.
0: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikala, kumusta maayong adlaw sa atong tanan? Welcome kita ning atong programa Karugang Buntaga, Buntag na Pilipinas, ha? Adlaw, may gala, laing adlaw, laing papadikisikay, adlaw, mag-exon karon. Adlaw, may gala nga Martes! 18 na ang atong pizza. Naliya kayo sa mga pizza, no? 18 na ang atong pizza, magkala bulan, mag-exon sa, of course, bulan sa gusto. Hala, Happy Galay Festival diha sa atong tanan. Unya magigsoon katapusan sad may gala sa libre may gala nga Kilibang Mariros Carnival. Nagato mga nakasakay na ato pizza 13, ayan no magbalik karon pizza 18. Diba ayatag na putos lain mga higala katong mga nakasakay na ayatag na putos sa ila. Sila na po'y magsakay-sakay mga higala, hindi na sa mo mag-apil-apil. Nakasakay na bitaw mo tumiagi. Diba? So ayatag na po na nato na sa ila ang kaigayunan mga kaigsoonan, diba? So mo na ipatsada may gala katong mga nakasakay na. Ah, sige, kamo na sab karon. 'Di ba? Ihatag na po nato sa inyo kay para sa di makasakay makatilaw sa busa sakay sakay may gala sa karimal. Diba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nang gitawag ila may gala nga sabot-sabot lang sa ta, 'di ba? Sabot-sabot lang ba? Ibong ako lang sa mga suki ti kuminaw. Unay pinga mga pamaagi di agapatsada kayo. Ala sa tanan po nato mga nalikisike karon may gala sa mga lagyong dapit. Kumusta mos man mo diha mga amigos nato, mga amigas nato? Kumusta mos man yo pabalikisikay? Welcome kita ning ato programa Karabutaga Buntag na Pilipinas sa Magdo First Seed Blanca Jogawan. Sa kaginan wa ka oras siya buta buwadwad may galang magkabot yung labas ng balbalita. Iburasyon ini may galang sayo sa kabutago na lang sige kamas man tanan. Wadwad na, wadwad na, wadwad na, wadwad na, wadwad na. Wadwad mo diya kay buntag na, wadwad na mo kay buntag na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yay po sa ato mga suki po nato karon sa abroad. Kumusta man ang inyong kinabuhi sa abroad? Naghanap mong kwarta ba? Ah, sige lang, pautang sad mo. Basta namoy kwarta, pagpautang sad mo. Para mapublimahan ba? Mauman na, may gala. Pag naisapi, pag naay pagpautang, problema may gala. Problema magigsood sa ngayon pagpaningil kay managabayad doon nagkautang. May bali-bali.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa ato po na mga higala po nato, mga igsoon karon nga ng mata na. Good morning, good morning, good morning. Hala, good morning kanyong tanan diha. Wadwad gapon tan ini may gala sa iyo sa kabutago da mga kapobre. Wadwad ta mga kapobre kay kunita mo wadwad mga kapobre di kita mahimong sapian. Di ba? Lisod mo ta mahimong sapian, pobre ra gapon, gabing wadwad, pobre ra gapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dita maglangay may gala sa paraguban sa kabura magrabutaga buntag na Pilipinas sa ambag tanagong uluan sa mga balita, balitang lokal. Uluan sa balitang lokal giingon magigsoon nga duha ka pulis, trainee. Nga giingon may gala nagamong-among siyang kauban. Gingon may gala ni Inquest na gagahapong adlaw, apan matod pa sa duro, ha? Talk to my lawyer lamang sa karong mga panahuna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang katapusang libre unya magigsoon sa Mariros Carnival. Kapulisan ng andam na sad may gala nunot magigsoon ining libre. Dong pirmirong adlaw, grabe kadagang katao. Halos magigsoon, magbinayluway, dagway may gala mga tao kay gusto lagi mo rides diya sa kanibang atos limkit kaya dapit. Taring atong Mariros Carnival. Gusto makiride? Kapulisan ang andam na sad may gala karong adlaw mga suking tigaminaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang giingon sad mga higala sa atong duga mga balita mga suking tigaminaw. Kini bang kainit sa panahon labi na sa ato mismong heat index? Gisgutan kagahapong adlaw mga igsoon sa kabanan sa Dakbayan. Uban mga suking tigaminaw ng ato mga health expert din sa atong syudad. Kung unsaon may gala labi na ma kini bang maminusan o baka bantay ang katawan. Di isa't mga egzon, maigo nini, may galang heat stroke.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtando ka mga balita at may galang balita, balitang lokal. Gingon saan mga egzon, kagagamanan sa sunod. Last day sa People's Day sa mga PWD, ipagayon karong adlawa. But samton wala na'y ugma, ka 18 o 19 man to, wala na'y ugma mga sukitinaw, ilan nang isa tanan. Karong adlawa, last day sa kinibang PWD ha. PWD, oya Pilton Dili Disable. Katurang PWD, last day nila karon magila sa People's Day diya sa City Hall.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa tunog ang mga balita, magila balitang nasyonal. Gingon sa mga sukit ni Kuminaw nga Bini Abante. Gipangita si Inday Sara kung asa kuno si Inday Sara karon sa panahon sa bahar ito sa Luzon. Nah, mao pa'y pangitaon niyo sa Luzon. Ikaw, wag ka mangita sa presidente. Nangita inos vice-presidente, magayon sa Abante.
1: Magnum,
2: naunsa man sa Abante.
1: Pilipinas.
2: Ah, naunsa man sa Bini Abante. Nangita man may gala sa vice-presidente. Ganasaan ang ating vice-presidente? Ah, sa kakalagitnaan ng baha dito sa Manila. Ay, grabe sa baha nila, eh. Makita mo may gala mo na sila bitong magigsog, isungog-sungog sa panahon. O, dinis ato, asang inita kayo, sige tagpamaypay. Dito sa ila may gala sa Kinibang Luzon area. Ah, grabe sila dito mag-exonoy. Luwi kayo sila. Ha? Grabe kayo sila dito mag-exonoy. Grabe yun kalaob. Yung kaya tubig mag-exonoy na na-experiencean dito karun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Wala baga na sila may galagi kuan-kuan mag-toyo-toyo sa panahon. Ha? Wala na ulan mag-exonoy pero ang tubig dilig hupa. Di mo hupa. Abot usaka na may galabanga. Dili mo hupa ang tubig. Pabilin ang tubig mag-exonoy as dalan. Dili magian. Hayag na. Wala na. Lisyo ng adlaw. Pero matingala ta may galakay ang tubig baha. Di man mag-aison mo umos. La, tingala gigani ko. Kung sa kaani may gala, panuog-sungog kaani may gala sa panahon? Ba? Murag sila, kasungog-sungog sila sa panahon ba? Lahi na galing ni may gala, o kasungog-sungog yun sila sa panahon mag-aison. Ha? Kuan sila ba? Sunod-sunog sila sa panahon? Grabe na hinoon ng baha may gala, Metro Manila, garon. Pastilan, paita may gala. Naliin sa NCR, grabe kayo mag-aison ng mga pagbaha. Di igin may gala ma, kinibang mapugnan ang tubig. Tiyos, ginoon ko, grabe, kaglaom kayo magalang tubig. Naapagis mga dalan, may galang tubig, laom kayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa duga mga balita, tabalitang international, gingon saan may gala, nga para yun mag-exon negosisyon, paigayon may gala sa mga nasod, labi na mag-exon Israel, o kinibang US, paingon mag-exon sa nasod may gala sa Iran, para yun mag-exon kinibang negosisyon, karong panahon na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ito mga balita at may gala karong buntaga balita, balitang sports. Igonsan sa ito mga balitang sports, Junmar Pajardo, dakong pasalamat may gala sa liga. Human mag-igsoon nga nagdesisyon na kinisya nga magretiro sa dula may gala nga basketball.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: O, doon akong uruan sa mga balita, karabutaga sa nagubahan sa itong programa Buntag na Pilipinas. Dito sa Tamay Gala Magdano Center, dyan ako mga uluhan karon may gala nga ngayon itong atangan. Diyan tali daw atong tamay gigson sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Aileen Acorin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Magnum Francis, sa mga dagong balita karon nga ngayon atong atangan. Karong adlawa, ilabinas sa mga balitang national, international o sports. Sa itong balitang national, PNP gingong tibuok ang ilang suporta sa kamanduan ni DILG Secretary John V. Crimulla na imbisigahan ang gingong kalangan sa pagtubag sa 911 emergency nga gikamatay noon sa usa ka tiguwang dito sa Taguig City. Kinuman nag-viral ang post sa usa ka netizen nga niingong halos 10 minutos nga nagtinalawaga sa 911 apan wagay mito mag. Tuwad ni ini gusto ni DILG Secretary Rimulya nga imbisigahan kung unsa ang hinungdan nga nalangan o walay nakatubag sa tawag nga 911. Samtang dugang balitang nasyonal migawas sa data sa PNP Women and Children Protection Center nga kadaghanan sa mga suspect nga ilang nasikop tungod sa pag-facilitate sa online sexual abuse and exploitation of children kung usay karong tuiga mga inahan sa data sa WCPC 14 sa 20 ka mga akusadong nasikop kung 70% gikan sa Enero nga sa Agosto ng tuiga mga inahan ang suspect. Mas taas kini kung itandi sa milabang tuig na 64% lamang ang mga suspect na inahan. Tungo din ang pariyag, alarma ang WCPC sa maong trend ilabi na nga mas nagkabata usab karon ang mga suspect. Pasabot na ni Magnum Fresid katong mga inahan nga murag gabaligya to sa ilang mga anak.
2: Sila sa mga kwarta.
3: Oo, bukti sa mga kwarta. Like kanang ilang picturean ilang anak. Then i-send din nila ang picture. Muna siya mag-proceed. So, kadaghanan na mga inahan ang nagbaligyar sa ilang kagalingong mga anak. So, ang taong nalot sa parena sa pagbaha dito sa Kaluhan, giingon ni Manila 6th District Congressman Benny Abante nga nagtuo siyang ang ilang pagbaha karon nga nasinatian dito sa Luzon. Kabahin kini o sinyali sa kasuko na sa Ginoo mag-proceed.
2: Pastor, ha? Pastor?
3: Yes, okay. Pastor, manasin.

0: matingala gyud sa tagdi dai mga magdepresent nga matingala ka nga ni hunong man tang ulan pero ilang tubig kay hangtod da nagabi-in na lang magdepresent taga hawa ra lang ilang tubig gihapon didto. Dili lang bigit kay sa area daghan pong mga area gyud dito sa Manila, Metro Manila halos-halos tibuok Metro Manila ang gibaha taas kayo ang tubig gyud nila magdepresent nya diri sa tua init pud kayo atong nasilitian diri sa Mindanao. Samtang sa mga balita sa gawas nasod international, sa Iranian Parliament Speaker Mohammed Bagheer Ghalibaf namugos nga wala gyud midaog ang Amerika ug Israel sa ilang gubat kini taliwala pa man nga wala nila hingpit nga napildi ang pwersa sa militar sa Amerika gani nagbahad na usab karon ang Iran nga ibalik sa opensiba ang ilang posisyon human matapos na ang 60 kaadlaw nga kasabutan nga ihunong una ang gubat. So, na-expire naman ng 60 days. So, balik na po sila sa offensive nga ilahang posisyon. O, gikabutiag pa nila mag-na-forced nga doon na sila yung estratehiya nga makakurat o makapakurat sa Amerika. So, subo, huna-una ang mag-na-forced kay basin tungkol na po ani, musaka na po unya ang presyo sa bundok ng petrolyo. Samtang dito sa Indonesia, na kasi nati karon og kakuangon sa mga ayuda ang Indonesia alang sa mga apektado sa 7.7 magnitude nga linog nga migalas na sa 53 ka mga kinabuhi sa tawo. Tungod dinhi gikabalakang wa kasaniti na sa kagutom ang katawhan sa mga nasod, ilabi na niadtong grabing naapektuhan sa pagtay-og dinhi siren nga dunay lugar sa Indonesia nga duna matud pay gatusan ka mga biktima sa linog apan usa lamang ang doktor nga miatiman sa naisgutang lugar. Sa itong mga dagkong balita sa sports, ang weightlifting sa Pilipinas gitingwa karong mas paligunan pa alang sa mga bagong henerasyon pinagi sa pagsalmot sa nagkarigyang mga kompetisyon. Yung dako kiniugtabang matod pa sa mga kabataan nga gustong mahimong kabahin sa mong mata sa sports. Dumduman nga ang weightlifting waoy nakahatag og sa Pilipinas sa pinakaunang gold medal sa kasaysayan sa nasod sa Olympics pinaagi ni Heidelin Diaz. Samtang Gilas Pilipinas Women, tinguha ang mga kakuha kay gayunan nga makabot kung makabot sa 2028 Los Angeles Olympics. Kinuha sila ang gitakdag dula sa good karong adlaw sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Isaira niya kiniusab ang unang major competition sa Philippine Women's National Team ubo silang bagong head coach nga si BT Taves. Samtang atangan usab unya sa buntag mag-officit, ang dula ni Pinay Tennis Star Alex Iala sa round of 32 din iyang ikaatbang si world number 10 Amanda Anisimova. So muna ihulatan na itong mag-na-proceed kung unsa baka ang mahitabo ani kay number 10 bin na iyang kontra niya gitawag ba na siya gatong mga top 10 player po mag-na-proceed kaya giyang na nga pildi si 2, si 3, si 4, si 8 parang ubay-ubay na magigit po diyang iyahang napildi sa top 10. So muna giatangan and dito sa Cincinnati, sa Ohio mag-na-proceed, nakurat ang kining kining tournament director dito mag-na-proceed kay wala na nag-expect nga og first time daw nahitabo dito sa ilang venue nga puno kayo ang ilang lugar kung asa daghan kayong mga tao nga misaksi gani dunay na sinatian ba kuno nila nga kanang traffic sa ilang ticketing system mag-na-proceed kay daghan lagi kayong namalit og ticket interkanan ani nakadugang mga bag-o daw nga fan sa tennis. So, dugang ko na nga kalambuan in makaayo daw talagsaon nga kahigayunan po sa kalibutan sa tennis nga daghang mas nagka-interest karong mga panahuna and kini matod pa gumikan kang Pinay Tennis Star Alex Iala. So, maka na ang mga dagkong balita ang atong nakuha o ang ayusab nga tangan din sa Magnum Radio gikan sa Magnum News Center para sa butang na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Island ako rin. Namatay kuan din ni player gyapon din is Magnum ang tuning i-develop para mahimo sab ning superstar ug mapon. Oh, kuan ning yang sports Jackson.
1: Magnum.
2: Kandamay. Wala ko sa tas gawas be. Kinsa ba itong magkakwalya, makauban sa gawas? May mahulagway ta Magnum Hunter. May pikas linya mga igala. Standby sa pag-asa kay init na magkay panahon. Ay mong kumpiyansa niya. Importante may igala nga magbantay-bantay tas palibot. Magnum Hunter Angie. Natulad na dawato ng palibot.

0: Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter and G. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat sa kayo natin na paglago at rong rasa dito sa sentro ka ba sa itong siyudad. May pati ang ikamala ka magdama first year. Dito pinagsisitanan sa itong sitwasyon ko rin sa panahon. Tungkol kay maayuman ng tempo. Pati mga nakasinating pagulan-ulan. Sukat ka ganiyan ng pagmata na itong mga launa, kapinigulang. Hangtod din yung orasa, huwag maghihapon. Kung mahiskot mo dahil punta sa toang ang sitwasyon ko sa kadalanan, sasama kaya po mga dumang pa siya, di ta ang babala ka. Pero gikin ang lalang yun nga mag-amping, kaya para po di madisgrasya. Kaya luag mga itong kadalanan, huwag mga nakabara po mga dumang pa siya ng mga disgrasya. Lugar din hiya sa ito sa sentro nga ba sa itong syulad, o baka po mga dumang pa siya kaning pagkalukong sa dagan sa trapiko. Kaya gamay pa man po ang mga naghimo sa pagbiyahe, nini po mga orasa. Kinahanglan lang yun sa itong makaisunan po nga maghimo sa magmatlon, maghimo po mga dumang pa siya sa pagtahod gyapon sa balaod at trapiko aron malikihan pud na mga posible nga mga kakulian sila pong pagbaleho sa mga sakyanan o gagani man ani ning orasa ubay-ubay na pud ato mga matikdan nga naghimo sa pag-ehersisyo din sa Maya Dalang Abilenosa, din sa Borgo sa Eyang, pasalud po din sa Mario de Oro Boulevard Magduma Persib, aron po nga sila maghimo sa ilhang routine nga maukin nga pag-dagandagan, pag-ehersisyo din sa Atua po rin po Rio de Oro Boulevard, manundan nga doon na po tayo mga nakitaan kagina sa katgikan din sa Maya Carmen, kaning sa Mabamenta Boulevard, nga naanay mga naghimo Magduma Persib na sa pag-maniha sa mga sakinan, parada na po din po din sa May Borgo sa Area, ilabi na kay ang Borgo sa Area Magduma Persib na lutsa-lutsa na naman karunga orasa. O ni ato pang nilabay mga adlaw, naablihan na po magdumapasin. Kaya temporary ba po ni Gisiradan, dinaganidalan sa may barangay 15 nga naagan ni atuwa po din pong IFI charge. Di ba ta makalusot lahos dito po magdumapasin ng
0: bayon sa... Tawad na si Radan diya. Dubay kayo.
2: Oo, tungod ani pong structure, kakabahin
0: niya. Magdamay po, sa manadya, magdamay po stig, tindog diya, magdaman siya, sa manadya, paragkuhan sa tulay, kanang...
2: Oo, kaning mo niyang katong tulay, nga ipa, kaning patukod po magdumapasin, kabahin ni siya sa struktura nung gipinansod okay. Gihapon sa DPWH ni Congressman Rufus na magsumpay paingo dito sa may Barangay Carmen. So, Betes, okay. Din na sa may kaning Jollibee. So, malahos so, din ka dito po magdumapasin na din ni Burgos, patabok na din ka din sa may Vamenta Boulevard sa Barangay Carmen. So, taon-taon mo nang nasirado, kaganiyang magdumapasin na din na kayo nakahanglan nga maglikulikog layo. Kaya pwede naman din sa may Burgos, Moagi, din na ka mo at Kapistrano, kung mo paingo ka din sa may kaning Barangay Consolacion, Barangay 17, 18, 13, kay lahos naman magdumapasid. Waan na yung mga nakaharang kaya sa una itong sa Barangay 13, untok man po din na sa ilaha pong simbahan ganit sa Barangay 13, magdumapasid Kapilya, naman yun din ato ang katong mga dagko kayong mga sin, nga gipang ali, aron nga diligi palutsan, kinaapay naghimo sa pag-construct ni ini pong kuan po magdumapasid ng portion sa gitrabaho lagi nga tulay, sa ibig mga kuan po na sila kaning sa mga dagko kayo nga mga haligi nga pag kuan na po poste inala gid magduma proceed so karon mo ni makaagi na gid ta ninhi po da sa nahisgitan nga dalan sa may Burgos area ning atong syudad mo karon pagbunito sitwasyon sa atong panahon dagan sa trapiko sa atong kadalanan po dinhi sa sentro nga bahin sa atong Dakbayan kini sa 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Angel Sado. Dili sa taas ato Magnum weather alert sa pag-asa.
1: Magnum weather alert.
0: Pikas linya si Justin Amaro. Justin Amaro, may buntang nimo sir. Hello Justin Amaro, good morning. Ay sa magiging na putol pas Justin Amaro mag-exoon me ato sa balikan may galang atong pag-asa. Importante kay magana atong pag-asa labi na ganon kay init atong panahon. No, importante nga heat index na to. Patigbabaw yun magalang kainit, ha? Init ka itong palibot. As Justin Amaro, Sir Justin, may buntag mag-usap. Hello, Justin Amaro. Oh, wala, sir. Balikan na lang unya ang atong pag-asa. Parayan sa ta, bulyara sa ta sa report. Magdumkiya sa ta kay... Matod pa na ako na iba na aristado kay gilupa magulo niyang asawa. Kuy, ginoon ko na unsa ba kani? Unsa ba ni? Tungod ba kani sa kainit sa panahon? Unsa ba kainyong, kung ano niyo, unsa ba yung problema ni? May nawato to sa Magnum at Turkey, abay niyo usap eh. Kay matod pa ni Magnum Kia, tungod ko nung may gala sa, unsa ba kani, lales o unsa ba kainita mo? May nawato sa nato, eject sa nato Magnum at Turkey, ah. Kay matod pa na ako na iba na, ginakop kay gilupa ko na iyang asawa. Kuy, ginoon ko. May paminaon tang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: kasantangan matutpang na ditinakini nga usa ka bana diya sa Marika Detention Cell, man matutpan niya dung gaba sa ulo nga bahin, kini nga asawa, diya sa Maya District 3, Barangay Konsolasyon, ning ato nga syudad, gikaingon nga sa diyangan respondihan ng mga nga insidente. Sa tungka pulisan sa Police Station 5, Puntod, nakita matutpa kini nga usa ka asawa nga nagkadugo na sa Maya ulo nga bahin magduma for sido, gatungod sa paspas gitpod nga pagapaning kamot, nga masikop gilayon, kung kisa nga suspect, nasuta, nga ngiya nga bana, maura gihapon ang nagdung bab siya nga kaugalingon nga asawa gikaingon nga mga suspect na ila sa pangalan nga si Alias Tan og karong mga panahon nating kagul kini sa bilangguan ganeman magduma proceed gikaingon nga posibleng away mag-asawa ra pod nga nimo nga tinubdan ani nga nahitabong pagpandunggab pod magduma proceed pero humingon ka og away mag-asawa murag grabe naman po kayo nga in-escalate naman gid sa kani nga pagpandunggab labi na sa ulo nga bahin tungod nini dali nga gidala nga kani iyang asawa dira sa Maya Cagayan di Opala Center. Aron po nga matagan gila yun kini sa paspas git po nga pagatamba. Labi na kaya medyo delikado ang sama din ng gabanan. Ito tungod kina sa ulo nga bahay ni Kaingon. Nga stable na matutpa ang kondisyon sa iyang asawa magdumafresida tungod kay gikan diya sa konsolasyon diri sa May Cagayan de Oro Medical Center. Medyo doon na po ang distansya kung imo nga banta-bantaon po magdumafresid. So karoon ang iyang bana, makaingon po ta nga posible nagmahimay baka di siya magdumafresid tungod sa rason na basin ay pa siya nahuwasan iyang asawa na dito iyang narunggaban tungod sa tumang kasuko kay tungod karoon mga panahon na murag kung init na imong ulo daan, init pagid ang kaninga panahon, murag ka na marisulta yun nga murag kaninga sukukay ka sa palibot o niya kung gamay lang ka nga biklon, I mean gamay lang ka nga pagbikil, murag marisulta na dayon sa kaninga na kung kagubutin noon. Ang asawa kasampangan karon nga nagpaalim sa iyang samad nga ang kundi sa Marita Malanan, o gagiandam na po ng mga papeles aron po sa pagwasaka o gakaso, nining iyang abad. Pagpangdunggab siyang asawa niya sa May Barangay Konsolasyon ning ato nga syudad.
0: Posible ka silos ato magdumkiyo dili ka silos ang usas mga hinungdan.
2: Kasi wala lang po na buti ang magdumafresid no kung silos baka ang hinungdan kaya
0: silos karon di na ba ikalimod nga na naging mga silos karon kita mo sa atong magpuyo magdumkiya
2: mao di magin na kalikayan gin magdumafresid kung may ngan ka o ga silos dagan mo po na gafactor okay.
0: Naiuban na ba nga bana makita lang gani ang po sa asawa nga nagpasigsira sa Facebook dahil na ay mag-heart nga followers aw wala gubot na
2: kanang ina nang mga mindset mang magdumafresid nga okay lang nang magselos kasi syempre normal magida siya nga kani nga emosyon sa tao pero kung moabot gid ka sa punto nga magpasakita ka or pasakita na baka ni may mong kapikas ay mong asawa po murag lain na gid po na siya magdumafresid
0: like kay, kung magtan-aw sa asawa nga kinsa man ni nagart sa mong puso kinsa man ni imo ni uyab dito na gumot na rin magdumkiya
2: nadin mga bunala ng helmet dahil.
0: Oh, lang yun. Nanay, mabulong siya. Wag ko kailan na, oy. Ano ba? Masin na lang, ginamahita mo. Okay, siyempre, amot sa ni mga babae po uban, dapat maglungkiya nga kani mga babae nga ninyo na dili ko ta magpakigol sa Facebook kay daghan po mga akal diha nga sige mag-comment tayo maglungkiya. Ba?
2: Dili na gid masuot ang pakigol lugar magnumpisa.
0: Okay, siyempre ang mga lalaki ba na ba nang siluso kay maglungkiya nga makita yang asawa nga nagpa-sexy man diha sa Facebook kun sa may tuyo ani nganong nagpa grabe man kayang pa kuan sa Facebook pa paigot man kayo.
2: Kara kana sa klase pud nga ba na magdepresyon iya man pud nang kaning iya man pud nga tinuuhan pud pero kung ikaw pud confident pud ka nga dili ka ibaylo sa imong asawa pud magdepresyon siguro ka kinahanglan nga masukor dapat gali magproud gali ka magdepresyon na manggaling imuha nga
0: proud ka kay imong asawa nagpasexy sa Facebook ana lugar
2: I mean na totally nga magpasexy pero kana bitaw yang giati man yang kaugalingon ba wala siya nagpasagad wala niya gignan wala siya naging bitaw nga malusyang siya magdepresyon
0: ana
2: oh magdepende nga ang sa mindset sa bana kung mayroon siya uga niya. Labon dito ang malo siya ang asawa. Hindi na yung mga artibe ito magdapasin. Mamayi man dayon. Madi man dayon magsugod nga mangisaglain. So, lisod.
0: Grabe, sab lang yung usab.
2: Kung lisod sab to ng babae, mas lisod sab to ng lalaki magdapasin. Kung mayroon ka mayroon ka uga, imong pasagdan rin naman mong asawa nga dili. Mga artibe, mangita mo kung kaglain. Yung kung mga artibe po, masukukod ka kay mapansin po sa lain.
0: Libuga so, sa
2: lain. Oo, kana at least sabot-sabot na lang. Pero, ilon, kani nga ito nga na itabugit po nga na yung mga, na tigayan nga. At least, luwas na ang asawa. Wala nga po siya ingon nga na grabihan. Pero, muna naging nakaangkot din siya nga samad sa ulo nga bahin.
0: Well, gusto mo yung gamit ito, pagdunggab?
2: Kutsilyo magdumapresin.
0: Kutsilyo yun?
2: Oo, kutsilyo. Dari sa iyang ulo. May nang lagi kay kaning nga barangay ko solusyon. Medyo crowded po siya nga lugar po magdumapresin. So, dagan siguro nakabantay sa maunga komosyon nilang mga silingan. at least wala gid pud ingon nga na intimano kini nga asawa gid bitaw nga ni resulta pud sa kani nga kapatayon at isa pa sa iya takan chance nga mura gyud mabuhi o nga kaning makapadayon pagyapon sa iyang kinabuhi pag maging presidente. Pero yun, magdepende rin gyapon eh. Kay kung i-refer man gyapon is about siyang maong pangitabo, o nga magdepende na po na sa asawa kung maepaw kaya baka ang pasailoon o pasakaan ganyang kaso kining iyang bana po mag-depresist.
0: Sige.
2: Ipos nga balita, ikan niya sa Maya Police Station 5 apuntod para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magnum 123 Kiyabinin o sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magdaman Terkiya, binyo sa kanang away, mag-asawa, pwede rin mangigay na. Oh, para mga mag-asawa, mangiipon karon nga naminaw sa ato, pwede naman ang away. Wala ganyan problema, ang away, magalaga, normal man sa relasyon ang away. Pero kanang dunggabon imong ulo, giahag binuang naman na, oy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Diba, dapat tagad ka, mapriso na ka. Basta inana na gani nga pamaagi, nga imo ng dunggabon ang ulo sa tao, imong hinigugma, dunggabon na imong ulo, lahi na nga story. No, ang mahitabo anan nimo kinanglan naging kamapriso.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Siya ba na may kalan asa mangana magigsoon kagkita ng dunggabo nimong ulo sa imong mismong asawa? Di ba? Kung na magisala imong asawa, istoryahan na lang na, di ba? O istoryahan na lang kung dili ka ganahan na sa imong asawa, yuli sa iyang mama. Ihatod na lang mga putosang mga sinina, then igna ma. Yuli na ako ni imong anak, di kit magkayang batasan. Makaya ang pagpakaon, pero ang batasan di makaya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Astilan, bayita yung kaya ng inana, no? O na yung usas mga hinungdan nga kinibang daghan mapriso mga bana, labi na kanimbana ng mga palahubog. Diba? Okay na magina ang away sa magtiayon. Pero ka nang dunggabo ni mo magigala, lahi na po ng istorya. Diba? O lahi na po ng istorya yung dunggabo na. Di na po na maayo mga sugit ng gaminaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lupad sa ito, may galan ni Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sado sa ito. Kaya nato pa na ako ng incidentes pagpambuli sa mga estudyante, gireport may galan sa otoridad. BHX na ito report, Magnum Hunter 20. Kani mga bully-bully sab, ipad maayo may galan kay sus ginugo kabalo na ito. I-check na report, Magnum Hunter 20, sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angel Sado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Last pero ba pa si Doggy na magkaroon din sa kwarsa sa itong kapulisan sa Police Station Tukugon ang usok incident sa buling incident nga nagresulta sa pagkaangol ng tao na inipong usa ka mga usa ka minor de edad pud magdamapasid ibuti ang kining nahisit ang minor de edad lagi pud nagdahol nga ang ihapong nga paghimo magdamapasid at pagbaklay pauli unta sa ilapong nga kaning paingon na pud pauli magdamapasid kay ikan lang kini siya sa eskwelahan nga magresulta sa ihapong pagkalangan tungkol kay kini siya gibabaga na sa so, ibay pud mga bata doon magdumaposit nga gilong mga kaning batchmate rin yung kauban rin yung punya nga nagtunga din po sa may eskulahan na sa mob iingon niya doon na po yung gikan po magdumaposit na sa laing pangatungaan pero sa iyo hanga na matigdan ang sagad si ini gikan matod pa sa mob po na paan so iingon nga na sa napulo kapinggungulang ka mga sa mga batanon ang himo sa pagharang hindi pong nahisitan ng minor de edad nga siya mga kalahos po saya po bakla din sa may doon na pulo nervous doon na po din sa may City Central School sa barangay bahay Tinoy Bining Atong Syrad ibuti ang mga din ni po nahisitan ng biktima nga 15 anyos nga siya magdumapasid dito pa lamang sa ilang eskulahan na wagtangan siya uga kwarta uga sa iyang pagtuo magdumapasid katong iya nga nahimong kaabay ngayang classmate po mooya naglahimo pag posible no nga nakahipon sa kwarta so may nung dan iya kining gi-report nga tupod sa iyang magtutudlo apan ang nahitabo mo duma for sin susama mo gud siya og kaning nahulog nga namasangi lugar sa iha po din po nga kaabay may nung dan nga kini po wala niya gituyo mo duma for sin nga makapamasangi pero ang impression din po to sa kaning hisgutan po niyang classmate lugar nga siya namasangil may nung dan nga gibati po og kasakit ang babae po nga minor de edad magduma for sin tungod lagi kaya siya ang nahulog matod pa nga giludahan nga mihimo sa pagilabot sa kwarta po niini nga usa ka minor de edad ang kaning nga 15 anyos nga lalaki magdumapasid nga kinsa na wagtangan og kwarta wa po nagdahom nga ang kaniding pong iyang classmate na po'y uyab magdumapasid so ang uyab ani pong iyang nga classmate maoy mihimo sa pag pasiugdan ini pong kagubot magdumapasid dinhi sa may dalang kaning doon Apolinar Velez ning atong nga syudad tungod lagi kay dihang nagbackline na pauli ang kani pong maupo nga biktimang 15 anyos yarangan kini siya ni ini pong alias James uga giingon o kaning ni alias Mazin kung di na kinigingon magduma first aid nga kuno siya no napoy siya mga kauban po nga gikan po da dinhi sa may program Christian school so duha ni ka mga eskwelahan ang tumbok magduma first aid no nga dunay mga estudyante nga nalambigit ni pong usa ka susama ga bullying incident o mulling incident nga naitapo dinhi sa may barangay Bantino ibay kay gikan na sila dinhi sa may Amogs pero naabot na po dinhi sa side sa may City Central School mangod ang maong nga incident so giingon nga kini nga maong biktimang 15 anyos, naharangan siya ni ini pong kapingkulang na pulo ka mga estudyante. So, diha magduma first aid, gikumprunta siya. Pero ang nahitabo, kaya gawas nga gikumprunta, kaya ang katupong uyab at yung classmate magduma first aid, nasuko manggod. Kanilugar si alias Mazen, nasuko nga susamag na masangil daw kuno kini nga maong nga biktima nga ang iyahang uyab mo ay nagkawat sa kwarta ni ini po nga maong reklamante so gikasugo pud to sa maong batan-on gyapon nga lalaki magduma first aid nga si alias Mazen kay lagi ang iyahang uyab na pasangilan mapakaulawan so sa iyaha pong bahin isip pa uyab magduma first aid gibati siya kasuko pero ang nahitabo manggod iyaha kini nga gidapatan ang reklamante nga kini nga 15 anyos. So, ang naitabo dahil magduma first aid kaning biktima gyud in town, nakaangkon ng mga bunog sa kalawasan kay daghan man po nang mihimo sa pag-atake kaniya, din aduna pay mga nagdala og kaning brass knuckle. Ya aduna po yung nag-bit-bit matod pa og gamayng kutsilyo pud magduma first aid. So, outnumbered pa gyud siya ang kani po nga mao nga biktima kay nag-inasara ra siya. May nalang gani kay wala gyud po siya magduma first aid duslakan niya. Ito pong grupo sa mga batanon nga nasuko nga to sa iyaha kay lagi gitapingan siya magduma first aid tungod lagi kay sama lagi daw kuno siya nga masagil nga nangawat tong usa ka babae nga classmate po niya nga uyab po niini nga mga suspitado so mahinungdan nga kini nga mao biktima nagahimo gyud intay po da sa pag-report kani po sa mga awtoridad kauban po da sa iyaha pong guardian aron nga reklamo katong nahisgit ang grupo sa mga batanon ang mga insidente po magduma first aid gi-refer karon dinhi po no, sa kaninga eskwelahan alang sa paghatag og mang disposisyon lakip na sa may WCPD section aron nga masiguro nga kani po nga maong batan-on di pud isumbalikan human lagi nga na-report pud niya sa tumong awtoridad ang maong nga insidente gani man nagbahat pa ang kani pong grupo sa mga batan-on magduma first aid nga magbantay lagi kay kumpanlitan na dunay mga guidance sa ilaha duna pa murag posible nga maitabo pud sa iha pud magduma first aid makulatahan pa siya tungod sa iha pud din po nga posible lugar nga pagsumbong pero karon iha na mag-refer kani sa tumong awtoridad so nagbalaungon pud intan siya nga di na masubli paong nga pagpangbuli nini pong nahisgit ang mga individual kay taliwala po mga duma first aid no, nga dili niya intensyon ni ato pong pagpangita niya sa kwarta nga iyahang dudahan nga iyang classmate nga babae mo ito'y nagkuha itong uyab lugar atong nagkulata sa iyaha pero pag abot mga dini sa gawas mga duma first aid no, tapuk angin po siya nini pong kapinkunkulang na pulo ka mga batanon po nga lalaki nga mga gikan niya po ng estudyante sa MOGS so estudyante po na dini sa may pilgrim kaya mga nagigala rin lagi mga duma first aid so diha na dayon gitabangan siya so mo to gikonsidera nga usa ka bullying incident o mauling incident no kay gikulata man po din nga mga minor de edad nga gihatag og pagtagad karon sa tong kapulisan sa may police station na Tukugon balitang nahipos gikan sa may police station Tukugon kini sa mga 120 ang Charles Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat magdamantaran si Alsano gikan may gala siya ang lokasyon. Nagi na may gala insidente lagi inanat lagi. Kaya na may mga magpalaban dahil nga. Mayingon din nga. Bantay ka lang ha. Unya lang ka pagawas ni mo. Naalaba ko yung grupo. Unya lang ka pagawas. Amo ka na may tabo. Mga iksoon dahil yun. Di ba? Tabangan din ka. Kaya na ako sila yung grupo. Pastilan. Ginoon ko pastilan. Muna yung uban may gala. Magsalig-salig sila. Kaya na ako sila yung grupo. Di. Pwede rin sila mga gala mag tabangan kanila. Kaya na ako sila yung grupo lagi. Pastilan, ginoo ko tabang sa ni mga batanon lagi eh. Alas 4:46 na. Ang atong oras din may galan sa iyo sa kapuntangon. Stand by sa report may galan ni Magnum Hunter Gamincho Kabagtulan. Stand by sa report may galan ni Magnum Hunter Faith Bilis karong taut-taut. Wad-wad po may galan si Magnum Hunter Faith Bilis karong may galan sa atong panaguman. Magnum Mincho sa takay Mas Asinso, Northern Mindanao 2036. Gilusan may galan sa Region National Development Council. Sa balita og sir, visual si Magnum Hunter. Magnum Hunter 19, Mincho Kabagtulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Gilo
3: Sad karon sa botana sa Regional Development Council kun RDC Region 10 ang ilahang agenda kalabot sa mass asenso Northern Mindanao 2026 ubana sa DepDep Region 10. Kini ang pagpahingusuga sa mga dugang kolaborasyon o partnership ngadto sa mga ahensya o sa mga private sector ubay-ubay ng mga project plan, MOU o MOA ang gipatuman alang sa kalambuan sa livelihood, investment o pagtubo sa ekonomiya dinhi sa Region 10.
4: Mass Asenso Northern Mindanao. Because ang tinuod lang, ni asenso man ta, apan ang atong pag-asenso, wala nato nadala ang tanan. Because our economic growth has not been really inclusive. And with the mass asenso agenda, we make it more deliberate, no, ang atong effort to be inclusive. So as Vice Chair of RDC 10, I'm really happy that we are here, we're doing this.
3: Ang pabahayaga ni Mayla Fe Aurora Carino, Regional Director sa RDC Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Melcho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Yaka sa lawin na matiripo, pinagin ni Magnum Hunter, Melcho Kabaktulan! At ang oras, Michael Asquato, 48 na, katawala pa ng mata na muna, kaya buntag na, mata na muna, kaya buntag na! Dini sa tabi kay maton pa na ako ng ginang buot ng utang, nawagtangan ko ng kaso man na biktima sa scammer. Tama po din laging scammer lagi, oh. Ay magkumpiyansa sa mga scammer, kaya ang scammer may gala naagi na basta naagani magigalay kinibang kahigayunan. Mga scam gina sila basta makachansa na sila, mga scam gina. O may nawato sa itong balikas ng Magnum Hunter 23, Magnum Hunter Kia Balinusa. Kaya matod pa na ako na yun, biktima in town sa scammer. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Balinusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Yes, sa Magnum President, nawag tangan matupa o kandidat nga 8 mil pesos kini nga o sa kaginang. Human matupa kini nga nabiktima o online na scammer. Gikaingon nga kani nga si Ma'am Gwen, nga residente sa barangay Lapasan nga itong asyudada. Doon na matupa kini siya yan naka-transaksyon. Nga o sa pangalan nga si Christine, gikani nga si Ma'am Gwen, tinguhan ini nga mangutang matupa o kandidat nga 50,000 pesos. So diyan nga yakin nga na istorya kani nga si Aliasa Gwen, I mean si Christine po Magnum President. Ikaingon nga gitanyagan siya aning pautangon siya og 50,000 pesos pero muuna sa siya og bayad sa processing fee nga 3,000 na pesos. Ikaingon nga uman nga nag-send kini nga si Gwen nga to sa kani nga scammer. Gikaingon nga scammer nga si Christine ni bungat matutpakini og duga nga kani nga 5,000 pesos. Kaya gikaingon nga dugang matutpakini nga ikuna ma-release na iyang loan katong tulang nga gipangbayad niya idugang nga to sa iyang loan sa mahulog nga may muna og 58,000 na pesos nga makuha ni Ma'am Gwen gikan nga to sa kaninga iya nakatransaksyon nga si Christine. So tungod kaya medyo wala gid pud siya ingon nga nagaduda pud Magnum First dili kini nga nagasend sa kandidat nga 8,000 na pesos pero pagkatud-taod ni bungat na pud matutaw nga duga nga 5,000 pesos kini nga si Christine uga gani man tungod ni ini muraga nagduda na siya Magnum First do gamingon na lang adto sa kanga Christine nga dili na siya muda yon sa pagloan uga ibalik na lang ang iyang kwarta tungod na nini wala na matutpa siya siya gi-contact nini nga si Christine uga kaning iyang katsa sa Facebook gi-block na siya uga gani gi-block na siya uga wala niya po na napangitano pamaagi nga makontakt tungod sa rason nga online na po sila nagsuriya wala ya cellphone, I mean, nagatang nga cellphone number kato nga, sendan nga pinagi sa GCash, pero pag iyang nga tawagan, dili matutpa makunta kung dili makapush through ang iyang nga tawag. So, Wilson, nga inay nga, gusto lang yun siya mangutang aning kandidat nga na pesos, yan na yung noong nawagtangan ng cash, nga maabot nga to sa 8,000 pesos. So, kung sa rason nga, nabiktima kini siya o gas scammer nga nagpakaroon ingnon, nga aga pag-anegosyo uga pautang ang maunga incident tagi refer nga to ni Ma'am Gwen sa cybercrime unit or mga taga sa itong mga diskusyon na gano'n pag ganyan ganyan ng investigasyon kung kinsa manggaling kini nagpakaroon nun nga ganyan nga scammer nga ganyan magpautang o parta pa na mga ayot o gadugang o dagan pa nga mga processing fee nga to sa mga mailad niya nga mga kliyente. Balita nga na po, gikan sa Police Station 3 Agola para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 kaya binin na sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Kia Balinusa. Dito sa report ni Magnum Hunter Anzi Alzado kay matod pa magigsoon nga na mga suspek magigsoon sa pag-gang rape sa ilang mismong kaubang police training na inquest na kagahapong adlawa. O, mga itsuraan na ba yung tao ni mga pulisa pero matunsaon taman. O, nag-iingon lagi may galang Di gina to kataga ng panahon. Di gina to ma-pulis na gani sila, di ba? Ang pulis mo itig panalipod, mo itig bantay sa krimen nga may tabo. Pero sila naghimo sa krimen, mga igsoon. Niyang detalye na watod ta sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter, Angie Elzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Yes, mga mapasidaw na increase na ang duha ka mga individual ka nalambigin sa kaso sa pagpanlugos din sa ilungsod sa saan may samin sa Oriental dali sa ilapong kauban nagyapon Magnum First Aid nga police at trainee ni Atomi Agi nga si Manaw na itong adlaw nga biyaknas matod sa itong mga otoridad nga kinigit po ng ilapong nga gihimo Magnum First Aid isip ko bahayin sa ilang nga pag himo sa pagtamod din nga due process o kapag siguro gitpod nga wala po mahitabo kung magdumapasin nga special treatment niini po nga duha ka mga bago pa unta-unta nga mga nakasulod yung mga police officer apa naghimo naman yun gilayon po da sila uga sa laod giingon nga kaso nga paglapas sa Republic at 93 Magnum First Aid ang ilaha po nga pag-aatubangon tungkol lagi kay kiniman sila pinimog yun po sa pagpanlugo sa ilaha po nga kauban nga babae ganig ibot siya ang kinipo nga maong mga individual Magnum First Aid naman sila kay gayunan po nga depensahan ang ilaha po nga kaugalingan panahon nga sila imuatubang na po da sa korte apan kini kabahin lamang kinipo Magnum First Aid sa kanin nga paghimo sa pagsanong po sa proseso. Magikinahanglan yun po sila mapasakado kaso tungod kaya doon naman po mga ebidensya nga gi-presenta po ang biktima po Magnum First Aid. Hindi po nga kaso sa pagpanlugos. Giingon nga kini nga maupo nga mga suspensado. Taliwala po man sila paglapas no, sa Republic Act 8353. Doon na po sila yung lahat po mga katungod. So gi-himo man po sa itong mga otoridad ang pag-respeto kung unsa man po yung lahat po mga katungod. Katungod nga mag-himo sa pero ila po mga abogado aron mo depensa sa ila po Magnum First Aid nga paghatag pud lagay gayunan pud nga magapabilin nga magpakahilom samtang dili pa wala pa pud ila po nga wala lugar ila mga abogado so di po sila mapugos Magnum First Aid if ever nga di po nila gusto pud nga maghatag og mga pamayag ngadto sa prensa pero kagahapon adlaw sa ato po nga pagpamulso pud dito sa mayasaan municipal police station sa ila po din po nga pagkabilanggo sunod po din sa kaning selda sa saan ang PIAS naghimo gyud po sila pud pagtago. Araw po niya, diigit po din po na sila nga mahimo po Magnum First Aid nga makapagawas o pamahayag nga dili po Magnum First Aid no, mahimo nga mabutang sa di maayong kahimtang ang ilaha pong mga kasong nagi at obang. Ngayon may numluman na ito nga ang maunga incident na natabo din na sa may barangay kung na din na sa may hasaan na misame sa Oriental naghimo mugod po din sila sa ilaha pong nga team building. Pero kini nga tulog ka mga individual nga na-involve din po nga maunga incident na Magnum First Aid ipaubos din po dahil sa investigation sa ito po mga kapulisan sa PNP misame sa Oriental o gabisan po man Magnum First Aid no, din po sa PNP sa saan yun po na mismo nga diin sila man po no ang dunay yun po yan akong papel din eh tungod kayo nahitabo ang maong krimen din sa ilaha pong area of responsibility matod pa sa ilaha pong hepe sa may hasaan municipal police station nga patas ang ilaha pong pagtagad nga to sa nahisgit ang mga individual kung unsa may ang ayan po Magnum First Aid para po dahil sa ilaha sasama yapon po no ang ilaha pong ginahimo sa uban po galing ilaha mga dinakpan na nakahimo po na uga sa laod nga naayap kasla po nila sa selda sa saan municipal police station. So, kung malita na mga tao po nung ngayon nga naabay mga kanina nahitabo nga pagsiparin sa ilaha sa selda, wala Magnum First Aid no. So, kagapon, gidala din sila, dihang nahanay ang mga dokumento. Labi na sa gipasaka po Magnum First Aid nga kaso nga reklamo niini po nga 25 anyos nga biktima nga maulog gyud ni nga anti-rape law of 1997 o Republic Act 8353. So ilayon po sila Magnum First Aid no, nga gibit-bit po dahil po da, sa kaning nga pag-i-impress po dati ni po sa korte. So giingon Magnum First Aid nga kini sila na gahimo magyud po sila pagtabon-tabon sila mga panagway kagahapon nga adlaw pero di magyud po malilong Magnum First Aid nga bisan pa man itago nila ila mga panagway daan gyud mga nasayod po sa kamutuuran o kaninga naana po yung mga gipang presenta po Magnum First Aid no, ang katupunan po nga biktima nini po nga insidente sa pagpanlugo. So galo nini Magnum First Aid no, nagpahimang no, matukagapot si Police Major Joa Navarro nga tut publiko nga di lang po no, spekulasyon ang publiko pa ato wala to nga mo himo Magnum First Aid no, sa pagdagan ang kaninga balaod kung unsa may mahitabo po danis korte po sa pagdepensa po nini nga druha sa mga kaugalingon tungod lagi kaya kung panalitan mapamatudaan po sila Magnum First Aid nga guilty so magpadayon magit po ng ilahapong pagkabilanggo hindi nagit po sila pwedeng magupot pa o gabisan unsang posisyon sa gobyerno. gobyerno. Kaya kinira ba po nga maong kaso nga ilahang gato ba? Posible mag dumapasin ng 20 to 40 years nga magpahimo sila sa pagkabilang po. Oo, kay Recursion Perpetua mag dumapasin ng gang rape ang ilahang pong nag-commit o ga nagahimo pagipunda sila sa pag-unay po no? Sila rabay yun kauban sa trabaho unta mag dumapasin. So muna, sa itong mga kaisunan po doon, dagan manggod ang mga nikatag karon sa social media ng mga negatibong komento, kalabot po niining nahisgitan ng mga individual na maligi, nga ano doon ko nung nakapasar sa neuro, nga ano doon ko nung ikustin na magdumapasin doon.
0: Dahil yung police nag-react, magdumanji.
2: Ha?
0: Dahil yung police nag-react, retire o gili, retire.
2: Oo, na po yung nag-inon nga, nadaot doon ko nung ang ma-record o samot magdumapasin.
0: Gawa nila.
2: Yung kalimod nga, naapoy mga niagi po marumapasin ng mga report po na yung mga uban, yung mga nalambigin sa kaiwian, yung nga madungagan po yun sa ilang imbis nga gusto nilang i-redeem ang ilang okay. Po dahil po nga kaning dungog po magdumapasin nga kasaligan o mayong ehemplo sa katilingban. Pero di man po nino para sa tanan yun nga pulis na to dito sa pinto yung yuntan. Nalanggi po lang para sa ane nga nalambigin sa kaning kasipanan magdumapasin na kalapas balaol pero dili na yung mag-reflect no, sa tibok para sa PNP region 10 kay daghan manggihapon ang mga pulis nga tarong magdumapasin nga naghimo gihapon nas pagsubay sa balaol o nga nagsilbi gihapon maayong mga ehemplo mga individual din nga residente gihapon sa Northern Mindanao. So kadoong kaghapon inquest patupod magdumapasin sa umabot no kung palitan magsugod na gihapon ang paghimo sa pagdungog din nga kaso ilauman po magdumapasin nga sila po aduna po ilaha po mga abogado nga morepresenta sa ilaha aron nga sila aron sila po magdumapasin na makaangkon po doon makahimo po doon mga letter remedies nini pong mga gipa sa kanga kaso bato ka sa ilahang duha. Mukha rito na ipos ng update. Ikan sa Mahiasaan, Municipal Police Station, please magdum 120 Angel Sado sa Balita o Serbisyo Modub Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat magdumantan Angel Sado gikan may kalasa siyang lokasyon na karong buntaga. Mo lagi na magala magkaingon tabi taong nga sus kanugon magkaay magigsoon sa ila mismong posisyon. No, kay di ba gitaran abi nimo kaning pamulis dili saya tanan gyud makasulod mga higala. Kay pag-ion nga kuta mao ni 200 kuta o sa gatos kuta 150 3,000 kabuk ka pang-apply. Di ba? Grabe kasala gyud mga higala ang PNP. Mo na magigsoon magaygon ng uban sus. Grabe akong pang-apply pre sa mapulis ko pre, wagid ko gipalad. Palad-palad naman gyud ang pagpang-apply. Okay. Ay uban no, grabing paningkamot yun may gala, makuyapan na lang yun mga Jesus, dinagana dahil sa sports center kaya gusto yun mapulis. Hangtod ka ron, wagad mapulis mga gala. So, na yung mga deserving yung kaay nga tao may gala nga mahimo untang yung pulis. Nga tarong, mas tarong pa yung utok pero di mangin pala ron mga Jesus. Kanihin noon may gala, dili mga tarong yung utok, mahoy pipila, mahoy na yung makasulod. No, na yung uban no, mamatay na gani halos dinagana sa sports center kay kuan lagi kuno kani bang physical sila wagid wagid palari mga igala manangingon nga ang buhay ay wither lang no ligid ni mulinya ligid ni mulinya ayo man tagaan og kay gayunan pero unsay gihimo di maayo ang gihimo hinon nakadaot tinuon mga igsoon sa kini bang hanay sa atong kapulisan di ba o so man may gila makaingon ta nga sayang. Ang buhay ay wither-wither lang talaga. Di ba? Kaya i-deserving yung kaya nga mahimuntag yung pulis. Buutan kayo, tarong kayo, hilumon, kalma kayo, dili kaplo, ano ba? No? Uban, wapag gani, kapang-apply pag gani, mag-exon, kaplo na kayo. Oo, so, grabe ang ilang kaya lang yung neuro nila daan. Amot nga no ka, nagkapasar po to sila sa neuro sub. Diba nga, sus ginoon ko, kang hilingig ba kayo may gala? Nga, kani sila naapag ini sila yung mga kaipon. Na sila yung mga uyab. So, anong dito, magis kauban, may gala, biradahan, magid, magiging soon. No? Kana, lugar, may gala, ang base sa report, base sa aligasyon. Pag-aligar nga to kanila. No? So, kung wapot to sila isala, ay sus, mag, kung dito tinuod sa ang kuhan, kung ikaw tao, pasangilan ka, hindi tinuod, ay maglugurayat ka di as mismo sa place one. Magsingita ay ka di, may gala, mag, muna kag baka nga, bago pang gimanso ma. Kato sila, wag yun. Hilom gagi sila, tago gagi sila pag ayo. Diba? So, makaingon ka nga, but lang, nanas inyo, mindset. Sayang, sayang mga igsoon, kaya dagko rin swildo pulis ka ron. Diba? Dagko na swildo pulis, so niya, pangalagad po sa katawahan, mga igsoon. Mo po na may gala. O, saon taman, may, mga sukit, ikaw na nga ilan na may hinunggi, isbiring ko ilang kauban. Diba? So, di gin maayong imahe, dahil kay mga pulis, mga nag, mga higala na to nga nag-react, nga police colonel, na may mga higala na to ang mga retired police, na matod pa kulang na sumasimasi ang buto, sabay papasabot ka ni sir. Kulang ko na sumasimasi, kinanglang ko na ipatugsok ang ulo din ang tiil tos taas. Isa kaadlaw daw. Kulang na sumasimasi. But ang training karon daw, kaya di mangid kayo may galakawat kani ato nga kani mga pulis nga nang retire karon nga ilang experience nga imasimasi daw. Ayuhon yung latigo ba? Bawa daw ganun siya nga, samo sa una, ibib, grabing latigo. Karon lang may latigo kay gibawal naman. Ay mo ba sir? Kulang na sila sa latigo para nga matgon pag-ayo.
1: Magnum, buntag na
0: sige. Pilipinas. Dito na lang sa korte, ilan na lang ang kwalong dito? Ilan na lang na may galang tubagon dito sa korte, no? Sila na bahala na pagtubag dito sa korte, may gala. 30 sunaan, oras! Alas 5.3 na may gala sa budag.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
9: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: DTX 500 mo itubag sa diabetes kundi kini makabaw mo sa blood sugar, molimpyo sa dugo og mabalig-on sa mga ugat sa lawas sa DTX 500. Kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, paggawa sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Oras alas 5:07 na.
5: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
4: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Balik na magkala sa naguban sa itong kaburama, karabuntang na magkala buntag na Pilipinas. Magno for Sid Blanca, gabon yung kawa, malas kaginan, karong nga buntaga. Hoy, katawala pa na mata, mata na buntaga, buntag na. Ato sa itong magkala ni Magno Hunter Faith Velez. Luparan sa nato, magkala, sa may mga nagko, mga balita niya nakuha karon. Labi na ninyo magkala sa iyo sa Cabon, Tagon. Ato sa itong magkala sa iyang report, standby lang. Karong taon sa itong dungang report sa mga kauban, ninyo magkala sa iyo sa buntag. Oy, di ay katawala yung mga trabaho niya. Sus! Diyan na sa do, tagaan na sa munagong trabaho kay amot ning Pilipino ba? Imbis noon nga hapit ng December, maumay noon iting resign nila sa trabaho. Na tagaan tabog trabaho kay para may galang nga naamoy trabaho para di mo sigig pabunal sa inyong ginikanan. Naray uman may gala, sige na tayo mga ayos itong ginikanan, di ba? Marag di mamisod maayos, sige tayo pangayo. So, panahon na sad may galang nga mubuhi sa taas itong ginikanan, may ngatot nga itong ginikanan nga na. Manglibre sa diya kay nakaswildo naman ka. Aw ka na, may gala, di ba? Kung makaswildo na ta, aw mang libritas itong mga mamagpapa. Wala ipatsada yun, basta makaswildo. Di ba? Palanggaon na itong mga ginikanan. Kaya muna ba yung nagpa-eskwila sa ato? Oo niya, pagkaroon magkatrabaho ta, di ta mga hatag. Bawi-bawi, samtas itong mga parents. Pag may ngunin sa itong mamang anak, palit sa bugas dito, ikaw sa'y palit, kaya muna, wak man tayo kwarta. Anak, yun. Ayaw na ang ilim nun og bisyo si Garilyo, guman pa. Una ang bugas sa inyong balay. Di ba? Una ang bugas. Buhingon ni mong mamang anak, palit sa rito bugas na, kaya murag wa magkita yung bugas. Ako, palit sa. O, daya, magdumanadyo ng inaanglan, may mga egzoonin ni musunod, ha, ng mga empleyado. Mga gusto mo, apply lang. Nang inaanglan, mag-egzoon ng magdumanadyo, of course, reporters. Ang qualification may gala, graduate in mass comm, divcon, journalism, political science, or edulated courses. Male or female, single or married, without experience, with high... Kung with a good work attitude, mo no, ni importante kay may gala, batasan kayo sa pagpanarbaho. Dayon mag-exon, napaisa o, oh, news writers, graduate in mass comm, divcom, journalism, political science, or any related courses. Male or female, single or married, without experience, with good work attitude. Marketing staff, graduate in any business-related courses. Male or female, single or married, with experience in admin sales and marketing. Music production staff, graduate in mass comm, divcom, journalism, political science, og pwede single or married, pwede. Dayon with experience in admin sales marketing. Music and IT, music and production staff, graduate in mass comm, divcom, journalism, political science, or any related courses. Male or female, single or married, without experience, with good work attitude, graduate of any related courses. Pwede sa may gala, nag-angita niya punta mag-igsoon o kilibang IT staff. No, sa mga interesado diha, IT staff, nanginang landa. Graduate in any related, graduate in any IT related courses. Knowledge on computer hardware, software and networking installation, digital broadcasting and any social media platform. Knowledge in website development, ability to multitasking. Technical staff, graduate of any IT related courses. Knowledge on computer hardware, software, networking, installation, troubleshooting, knowledge in website development, ability on multitasking. So nanginanglan punta mag-igsoon og technical manager. Basig ka mo diha, pwede mo mahimong technical manager, ala dasmag. Qualifications, electronics engineer with at least 1 year work experience. Single or married, male or female. Na sige, dasmag na mo. Ah, katong ay mga trabaho riya, nga sige lang pabudal sa inyong mga ginikanan, sige, dasmag na mo ha. Apply na mo kay nanginanglan ang magdumanadyo mga igsoon sa dugang may gala mga empleyado. So, kung tanaw ninyo nga murag sakto masago, pwede man ay kumahimong reporters magdumo kay may masago mo. Mo istorya. Unya naman ko'y kurso na graduitan. Aw ka na. Sige, dasmag na. Apply na yun. Diba? Ay naglangay-langaya. Apply kay asig para sa imo ning kay gayunan nung igala nga nag-hiring ang magdumanadyo. So, tanaw ninyo nga ni-graduate man mo. So, so di mo ko kabalo. Ay, kahadlok anandik kabalo. Kay kami tanan din nagsugod may wami kabalo. Diba? O nagsugod may tanan din dili may kahibalo anang trabaho mag-igsoon nga reporting. So, din namin nakabalo. Kaya gituduan man po mi. Diba? Tuduan man mo. Ayaw mo kagool. Oo, kay kinibang tuduan man mo. So, pagtanaw niyo nga, uy, graduate mag 4 years, oh. Sayang man akong kurso nga graduitan. O ako na rin gamiton. Manarbaho ko at least nga pag-abot karong December, nagya po'y gamay madawat gya po na ito ang pinaskuhan. Diba? Nalagay pinaskuhan, madawat ninyo karong December. Ambot ding mga tao mag-exo kita ba? Ato mindset bitaw na ito mga gapanarbaho? O sa'yo, magkaingunta nga, di tayo mamao mga higala nga naman. Kaning ada December mga igsoon, mao magiging may gala ang ting dawat sa pahalipay. Pero nga naman, tingala ta sa inyo mga mangundang mahinoon mo. Dahil mag-undang o niya, mag-standby. So, mindset na. Di ba? Matingala ta may gala ang mindset sa tao. Imbis December, bonus, 13 month, 14 month. Bisba daw, at din mo karong December, may undang inog trabaho.
6: Magnum!
3: Unya, 4 months na lang, December na. Pandama yun. Matingala po tag-mindset sa tao. Malay na yung tag-mindset. Dahil na yung tag-prinsipyo, no? Ano, masig nagkag-kwarta, mo nandiyo gusto mag-igsoon, nagkasug-kwarta, mo nandiyo gusto mag-igalam kadawat o Pinaskuan.
6: Magnum! Buntag na Pilipinas!
3: Ay! Mountain bike! Gikawat! Atuon sa nato itong sniper, kanyang gikawat ka mountain bike sa yung UR. Nawato sa nato mga sniper na di kumbaga na ako ni bisikleta gikawat. Mountain bike sa balita og serbisyo. Ana si sniper Randy Kumba.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Oh, sniper Kumba. Birthday boy. Wala man yung birthday boy. Kalit man nawala. Birthday na ba niya gahapon? Oo, siya nga. Birthday na ako, pre, pero sugba-sugba na akong bangos, pre. Oy, may lang at least na isugba-sugba kaysa wag hindi tayo masugba. Diba? O, batsada na may gala kay birthday ni mo niya na kay masugba-sugba nga bangos. Ayahay na na, diba? O niya, pasalamat atas Ginoo mga gala ni atong birthday kung bala di agwatay handa basta kay baskog ang lawas. Moro na importante. Diba? Baskog lang atong lawas. Oh, birthday na to, baskog lang lawas. Oh, okay na noy, di na kinanglan pa may galang nga sa pamay pangayoon na to. Lawas na magipuhunan sa tao mga isukit ni Kabinaw. Be atong malikan si birthday boy. Kay, nag-birthday na ba ditong miaging adlaw mga isukit ni Kabinaw siya nga, birthday na ko pre. Sige, belated happy birthday dai, sniper Andy Kumba, ika 57 anyos niya, ni sniper Kumba, tumilabay ang adlaw. Ayaw palabi, basta kaya na sakto na ng edad si Quintay City. O ban gani o, dili gani siya mustugan sa iyang edad. O, di mustugan, di daw siya senior. Kayang lihok, di ba daw pang senior? Ha? Pang 40 years old ba daw yung lihok? Grabe sab ng inana eh. Ba? Grabe gid sa ginang inana, mga igala. Para yung tasudahan, mga sukit ni Kabinawa, tukuras mga nanay, mga tatay. alas 5:16 na. Ato sa Tamay Galabi, plaster na. Ah, okay. Dini sa Tamay Gala, sa tuduga pa na ito mga impormasyon, mga igala, duga mga balita sa tato sa talo sa Magdo Banter Kia, Villanusa. Kaya na ako ni duwa kasuspek sa pagipangita o ba naglungkap ko sa giparking ng sakinan, agoy. Bida, wato sa nato si Magdo Banter 23. I-plus na sa nato si Magdo Banter 23, kaya na ako ni duwa kasuspek, ipangita o ba naglungkap ko sa giparking ng sakinan. Di adi tali dawato ta report Magdo Banter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Yes, sa Magnum Hunter Kia, ipangita karon sa mga otoridad, particularly sa may police station 3 Agora, kining aduha ka mga suspek sa pagpanglungkab sa usa ka sakyanan nga naka-parking adiha sa may barangay Gusa ning atong siyudad. Matud sa kining biktima og reklamante nga si Sir Gerson nga tungod sa kainit sa panahon pod magduma free city, gibuksan niya gamay ang kaning muraga bintana sa iyang sakyanan, pero naka-close gihapon siya aron pod nga dili bitaw ma-contain og mabuot og ayo ang kainit sulod sa iyang sakyanan wala nakaparada pod kini magduma free city. Basi ko nga nakita pod diha sa ato ang sa CCTV footage nga nakita pod sa mao nga establishmento, dunay duha ka mga gituhang mga batan-on nga nagatang-atang diha at mga sa iyang sakyanan pod magduma free city og gani ga paabot og murag gani nga gayunan nga makahimo sa kaninga pagpangawat. So diha ang murag nakabantay sila nga wala nay tawo, pero pero wala sila kasi urang yun, doon na diha ay nakatutok po nga CCTV sa ilaha. Kaninga usa, siya ang nga ni una sa pag-maneuver o nga kuot at ito ang sakyanan. Di pa ni kamutan po siguro niya ang lock sa maong portahan sa sakyanan. So diha nga naabri na siya, nihawa na siya. Katong iya nga kauban ang ni Puli, una nini naglingilingi pa sa palibot. Ano kung kinabay mga tao nga mulabay. Uga na abrihan kining iyang sakinan ni Sir Jason. So diyan nga abrihan, kikuha matupang nga kining wallet uga cellphone sa maong biktima. Dali nga si Bat, ani nga duha ka mga lalaki nga ito sa wala na mapiho po nga direksyon. Gani man, ang kaning si Sir Jason niya mampuling nga gipo social media ang kaning CCTV footage as na ito mga pagpangawat nga ito kaniya. Uga iya po nga gihangyo ang kaning publiko nga kung doon naman galing ito din nga magkitransaksyon nga gamit iya nga pangalan or gamitan sa pagpangilan or pagpangayog na kwarta, dili mo to tungkol sa rason nga kini siya nakawatan og cellphone, labi na kay nakawat po na yung cash na kini nga gigat and kung nagibutang sulod siya sa nakaparada nga sakinan diha sa usa ka establishmento sa may barangay Gusa. Gani man, gireport niya niya kini nito sa mga otoridad og sa pagkakaroon padayon nga ginailag o gina-identify so nga kapulisan sa precision 3 ang kailan na niya nga duha ka mga suspect na nangalungkab sa usa ka sakinan diha sa may barangay Gusa ning atong siyudad. Balita nga naipos, gikan sa may police station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 Kevin Osa sa balita o servisyo Magnum Radio.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Salamat Magnum Hunter Kevin Osa na sa Magnum Live o matanaw ninyo na siro kag daggo ay mga igsoon ng mga suspect. Kamang-kamang pa may gala, loob-loob. Nami maging pangbunali ning gapanginsayon lang, no? Gapanginsayon lang sa kinabuhi. Ni pangpatiran ba? Buntag sa'yo bitaw, pampadulan. Para mamatngon, makamata. Oh, saan ba eh? Ato sa Tamay Gala, duga mga balita sa ta, mga sukit na kami nao. Ah, duga mga balita sa ta, magkala magdumansin sa ta, kaya nako nilalaki sa pun, magkala sa pangawat sa nakaparadang sakyanan. Ah, standby lang, magkala ni magdumante Ranji, karututod. Siya duga mga balita, mga sukit na kami nao. Kay gawas tong ni Magnum Kia nga nasapon sa CCTV kaning lalaki sapon sa gyapon sa pangawat sa nagaparada sa kyanan. Lahi pud ni. Oh, dia sa gusa man ikang Magnum Kia. Klaro kay sa Magnum Live mga igala, so kita ni mga sirok gyud ba mga sipat ba. Tama bitaw nga karon tungod bitaw sa kainit sa panahon ng uban para nga dili mabuot ang sulod sa sakyanan, ilang iubos gamay may gala ang samin sa kinibang pultahan para nga ang init ka init sa pana, sa sulod mugawas po dito mga igsoon sa kinibang samin di ba? So dili kay mabuot ang sulod mo man ay lang gina style sa uban mga sukit ng kabinaw pero mao lagi na imbes abrihan na to gamay sudlan po lagi dahin sa mga daotang nga panahon daotang tao di ba? Sakyan po rin sa panahon ba grabe ka mga sipat yung mga tawahanan lagi lami kay may galapang patiran mga igsoon atun pa nila nga patiri pre. Ha, paduli ba paduli? Ay sad lang kay makasala tas Ginoo ana. 'Di ba? Kung magpadol ta sa makasala ta ni Papa Jesus. Oh, makasala ta Papa Jesus ana, 'di ba? San ba lang katong oras magala medyo gatakilid sad mga sugit raw basa ko sa mensahe. Katong oras magala gatakilid in town magigson oy diay ha. Karon diay magigson ang last na gyud nga adlaw magala kun last ga libre sa ato mismong Mineros Carnival. So katong mga gusto mo sakay nga libre aunya sa hapon alas 5 mo og yapon tayong sa alas 12 sa tungang gabi eh. So kung atong pizza 13 nakasakay na mo, ayaw na mo bumalik sa karong adlawa para nga di ta magkadagan samot pagka kuan samot pagka duot sa area. No, so tanaw ninyo nga ay nakasakay naman na, may nakasakay naman may sa kong anak. Adi na may mo appeal, sunod na lang po may, kaya huwan naman nakasakay naman may. Diba? Nalibre na may ming sakay, so di na lang sa may kapil-apil. So ana siguro, tanaw ni mong, oy, nakasakay naman ko atong 13, ah, di na lang sa ako karun. Ihatag na natong chances na pod sa lain, chance na pod sa lain na sila, na pod. Di na pod tamo balik, para nga di na tama sige guot, magdagad o samot.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: So ana na siguro, di ba? Sabot-sabot lang at least, nakasakay na bito ka atong 13. Di ba? Napura na bito ka sa grabing rides, di mo atong pizza 13. So, ilan na pod na, ihatag na pod na sa kuan, ihatag na pod na sa kilibang lain. Di ba? O, so ilan na pod na, iatag na pod sa ila kay para kinibang maka kwan ba give chance to other ba di ba. So niya mga igala ang last nga free rides, no, last nga free ride sa libre mga igala di sa atong Mineros Carnival. So katong mga naka-adto natong 13 palihog napura naman mo, ayatag na pod na sa lain ang kwan niya kay gayunan ila na pod di ba katong wa pa nakasakay. So ila na pod di ba, ana ra. Ana ra di ba Mikoy may butang di ba?

0: Bukas. Dennis Bugoh, salamat kay diha. Go Junil, may muntang na Go Junil. Ato palanggaon na tong asawa, till date do us part. Kana, pulba sa gibos Junil, oh. Magrebe, shoutout lang ko, paliyog sa kong papa, retired second lieutenant Constantine Ponesto, diha sa Camp Alagar. Sige, may muntang. May muntang, Magrebe. May muntang, Sam. Good morning, Magrebe. Maunay, maayo nga bana, maayo pakanon og bala. Kana, mao. Good morning, Magdabipi. Shout out sa kode sa Zone 1 Biking On. Oy, Biking On! Sa ako silingan, diri, nag-coffee time. Oy, salamat kayo sa barangay Biking On, ha. Matod pa ni Dory Gabo Hamis. May buntag niya. Good morning, Pilipinas. Magdabipi. May buntag niya. Ma'am Joy Martinez, good morning. Leonita Puliedo, may buntag niya. Randy Santisas, listening. Og sa tanan mga igsoon nga nagmonitor karon Rick Doms, may buntag na boss Rick Doms, BD Asinas, Louie Ubanan. Sa tanan may gran nagmonitor si Naida Merida. Og sa tanan mga igsoon karon nagmonitor kanato. Salamat kay tanan apiki kay kos oras may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oy, dai karong adlaw sad may gala, last day sab sa mga PWD nga People's Day. So wala nay ugma kay ilan nang gi-consolidate ang tanan. Giisa na lang nila may gala para mahuman mga igsoon ang PWD nga mga kini bang magkabenepisyo sa People's Day. So karong adlaw diha sa City Quadrangle City Hall, karong adlaw last day may gala sa People's Day, ah, sa PWD. So kato may mga kapansanan ba? So instead nga napay ugma, wala na ugma. Karon ang last day daw nila may gala. So karong buntag, maoning musunod nga barangay ang magkabenepisyo. Barangay Bugol, Lapasan, Gusa, Agusan, Kugman, Puerto, unyas hapon. Mao ang barangay Balulang, Bunbun, Bayabas, Kauswagan ug Ipunan. So mauni may gala ang last day People's Day sa mga PWD karong adlaw may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wa na koy oras, mulupad pas unaan, labi pa ilupad pero wa na di na makaya may gala apikin ako. Ha, sa atong oras may gala sa atong program. Salamat sa tanan nato mga naminaw karon, salamat sa tanan nato mga nanikisikay. Advance sa pista Cagayan de Oro, human naman ang pista sa Santa San Roque. Wagid ta katilaw magay susumbas na paliran ambot lang. Wagid kalupad magay soon tama na gilin taon sa tig-ik. Wagid kalupad wa kalahos. Wa kalahos ang humba. Sige lang sunod na pod. Daghan pa man pista sa mga nangita ka nato kay wa ka uli. Pasensya lang yon sunod na pod ta. Sunod na pod kay saon ta man ang mga butang man gyud nga din ato ikalaykayan nga mahitabo. So wagid ta ka uli. Sige lang sunod na pod. Di ba may buntag Sir Noliboy Aguilar diha may buntag da Sir Noliboy. Luyahan may gala kay human ang pista, luya na kay kapoy ang lawas, Bilar, Hago, mo gina basta uban ang pista no, kapoy imong lawas. Luya kayo, ana man gina. Oo, sige lang. Ka-recover gapon pa pipila ka adlaw. Abi kita suras magasa na gumasa programa tawag labutang na pipilas Magno Person Bangka yung kapas sa gawas ng katingban. Katawa labing kamahanan naglaim ang barugano ko sa katawa ng matuman. Salamat din lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 5.26.
2: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Nandito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarangang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang apong kinasingkasing na panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul.
7: I-DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
7: O pag-ayos sa bugas-bugas.
6: Akong katul-katul.
7: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman pag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung

0: pabawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Beaks. Mabakal sa mga butika.
2: Loya na ba si Manoy? Kuha na gana? Masig may diabetes ka na? Pag DTX pabanod na, DTX pabanod doon na kani powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa di sugar sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes mupaubo sa ibong sugar ug musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko ug gana sa kama ibong 6 live panggaa sa DTX pabanod ibong sugar mubus na imong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanod mapalit sa mga butikas kag indurog bisan sa hospital labi na sa Bay Nature Wellness Center your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building President Kirino Conde Street kag University. Tayo tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Sudan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: May ano to lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
7: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado, epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras, alas 5.31.
2: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Oras alas 5.31, ang Magdum Morning News sa tud kanato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
3: Magnum Morning News, nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News, ug karon aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nanguluan sa mga balita sa itong Magnum Morning News, sa mga balita ta sa itong Magnum Lokal. DLG-10 bi agad sa mga personay sa BP-10 nga parayo ng ilabis mong kadasig sa pagtabang sa katawhan nga nanginahanglan. Magnum National Virtual o Online Hearing sa Senate Impeachment Court ging wala pa illegal nga basihan. Magnum International, U.S. President Donald Trump bimando sa pagkuha sa dakong porsyento sa military exercises sa South Korea. Magnum Business, taas ka presyo sa produktong petrolyo ngayong posibleng magpabilin sa sunod simana. Magnum Entertainment, Nation Girl Bini mapasalamaton sa malampusong OPM concert sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Magnum Sports, Pilipinas, mas ipalikon ang weightlifting alang sa mga bagong henerasyon.
3: Magnum Morning News.
1: Mayroon, kumusta mayong buntag? Karong adlaw, adlaw karon nga adlaw nga Martes, 18 ang pitsa. Bulan Agosto, 2026. Kini mga tigbalita, kini si Magnum Percy Blanca.
4: Og Magnum Kia Abellanosa.
1: Og karon sa atong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
5: History Today.
1: Agosto 18, 1926, ding adlaw na tao sa Daraga, Albay, si Larry Alcala, nilaw sa editorial cartoonist o illustrator. Ngayong si Alcala nagsugod sa iya mismong karera, samtang nagtunga kini sa University of the Philippines, Good UP. Niyatong 1946, migaduwag siya sa kursong Bachelor of Fine Arts in Painting sa UP niyatong 1950. Og na imong profesor sa samang universidad gikan 1951 hangtod 1981 ang iya mismong unang comic strip usa kini ka parody ni Superman nga giuluhan og Siopawman sa Filipino comics nga libro nga Halakhak. Kisaran nga si Larry Alcala may usa sa unang tao nga migamit sa tagless isip medium sa communication sa iyang kalabog in busyo niya tong 1947.
3: Magnum Radio
5: History Today.
1: O karon sa ato Magnum Lokal, ginasig ni DLJ Regional Director Bruce Kulao ang mga personal sa Bureau of Fire Protection kung bipitan ay parayo ng ilang pagdasig kung kadasig sa pagtabang sa katawhan. Labi na sa mga nanglan, matod ni Kulao nga dakong tabang usab ang mga personalized BP. Panahon kung doon ay mga kalabidad, diin gisugal ang ilang kinabuhi aron sa pagtabang sa katawhan.
6: May you retain or remain responsive to the needs of our people, unwavering in your pursuit of excellence and steadfast in fulfilling your mandate. We likewise honor the brave men and women who served before us, especially those who made the ultimate sacrifice in the line of duty. Their courage, selflessness, and dedication helped shape the proud legacy of this Bureau. Example continue to inspire every member of the BFP. Serve with integrity, to serve with professionalism, to serve with compassion, and serve with excellence.
1: Pamahayag kato ni DLG-10 Regional Director Bruce Kulao.
4: Dugang Magnum Lokal, gihangin ni City Tourism Officer Mark Ihalapada ng katawahan nga magdala sa lang kaugalingon nga tumbler panahon sa dagkong kalihukan syudad. Karungay Galaay Festival, kini ilabi na sa umabot nga Civic Military Parade o Marching Band Competition sa umabot Agosto 27 ng tuiga. Matod ni Ihalapada nga kiniron mahatabangan usab ang klenro nga malimitahan ng gidaganon sa basura nga ilang makuha.
7: Stay hydrated gyud dayon mag ano gyud mag-inom gyud og vitamins para nga atong mga immune system katawhan then kani magidi malikayan mga nagay makadala og mga bottled water sana magid tay sponsor gid pod nga nadalag bottled water gihangyo gid nato para ma dili man siguro ma eliminate gid or ma reduce unta no atong tabangan ang atong genro nga unta mag bring your own tumbler ka kay para less pangato ang mga basura lugar mga adlaw kanila bagid ang bulk rabagid sa atong mga basura kanila bang ato ang dili ang residual waste kaning ato mga recyclable ng mga waste ba so recovery ang ato ang dako nga hagit gyud ani Higalaay Festival so expected gyud for the whole month taas gyud ang volume sa basura nga makolekta no.
4: Ang pamayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan.
1: Alas 5:36 ang oras, lokal gabahanan hugot nga gisuportahan ang programa alang sa bag-ong mga investor sa sunod. Sa balita og serbisyo na si Magdumhaan tari, Minso Kabaktulan.
8: Hugot nga gisuportahan na sa lokal na kagamhanan sa tonga syudad sa Cagayan de Oro ang pag-assist sa mga investor gikan sa naglain-lain nga lugar sa atong nasud o ingon mana gikan sa mga international partners umalgilusad niini ang Northern Mindanao Investment Assistance Center kun ay act inabagan sa Regional Development Council kun RDC Region 10 DTI DOLE, DICT, PSA, or Chamber of Commerce, mga pipila ka mga businessman o uban pa nga mga ahensya, lakip ang mga lokal na kagamhanan sa itong rehiyon nga misuporta sa maong kalihukan.
9: Today marks an important step in making Cagayan de Oro more welcoming and responsive to investors. The city government of Cagayan de Oro expresses its full support for the establishment of the Investment Assistance Center. This center will give our investors clear information, practical assistance, and continued support from their first inquiry until their projects are fully established. That is exactly what my administration has been working to bring the government closer to the people and the people closer to the government. Mao gina ang mantra ni Mayor Clarex.
8: Ang pamahayag ni Sir John Asunciona, Manager sa City Promotion and Investment Office sa City Hall. Kini si Magnum Hunter 19, Melcho Kabaktulan sa Balitaong Serbisyo. Magnum Radio.
4: Giyawag ni City Councilor Evie Imano ang mga ahensya nga i-release na ang pondo alang sa mga subsidy sa mga men in uniform kinialang sa pagpatuman sa peace and order sa syudad nila binakarong Higalaay Festival. Matod ni Imano nga kinangalad mahatag na kini sa mga men in uniform.
10: Man na ato ang isa ka member sa majority nga naaman daw ang budget. Follow up lang. So akong aghato ng mga agencies nga i-follow up po ninyo ang inyuhang mga requests for the promised allocation sa inyo. Kaya ang ingon pagagani na sa member sa majority is naram daw ang budget. Kinala ng pangayon. But personally, I think it should be given to you without asking.
4: Ang pamayag ni City Councilor Ibi Imano.
1: Alas 5:39, friendly port campaign gilusad sa BOC 10. Yan itali na wadod ta, pinagin ni Magnum Hunter 20 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
11: Gilusad garoon sa Bureau of Customs kung BOC Region 10 ang friendly port campaign. Alang din sa ito sa Northern Mindanao, tungkol din nakik-meeting na sila sa mga shipping lines and cargo forwarders din sa ito sa Rion, tulong pagpaning kamot na makadani o dugo mga kliyente o mapaligon ang koordinasyon sa mga negosyante pinaagi sa usa ka produktibong dialogo na gipahigayon din sa may Mindanao Container Terminal kung MCT din sa may Taguluan Misamis Oriental matod kung ang maong kalihukan gipangluhan na District Collector Arnaldo Saulong of Subport of MCT Port Collector Engineer Elvin Maurice sa Makay, di nang mga panagkigong magitambungan sa mga representante sa dagkong shipping line sama sa SITC, Evergreen, MACGM, o RTR, kaugan ng mga cargo forwarders, gikan sa Acto Global Logistics Incorporated, GTLI, Royal Cargo Incorporated, Allen Logistics and PGMC, giskutan sa maong pagpanagkigong ang pwesto sa paglambo sa operasyon sa Dunggo Anan, aron masiguro ang hapon. Hapsay nga pagpatigayon din sa Amihanang Mindanao. Ito ko yung sa maong panagtagbo ang mapamahagi sa pag-atubang sa mga overstaying containers. Araw malikayan ang pag-stock sa mga karga. Ilabi na sa nagdaghan po nung pagdagsan ini pong mga kargamento pabalik ilabi na ini pong nagkadoon ng holiday season. Dahil yami yung pwede collector sa ulo ang mga shipping lines and forwarders na ibaligya o igipas yugda na dinipuno sa atua ang kanipong dock bins kagandiyarong MCT na nagdo sila mga kliyente. So ibaligya nila magdumapar sila nga sa pong syudad sa pamaaging maayo kini nga lugar alam puno sa ila pong pagdigosyo. Isip po sa ka-strategic nga agianan gipod sa kaninga pag-himo po magdumapar sila sa ila pong pag-transport sa negosyo o kay lahat po rin po mga produkto. So, hindi pasalig mo po sa BOC, Port of Cagayan de Oro, nga kung din himo agi sa tua, mapadali o gamin ang sagit po magdamapasid ang mga proseso sa customs aron makahatag o mas epektibo o paspas nga serbisyo nga doon sa mga negosyante. Liyo sa minig, agad po niya ang uban po nung mag-himo sa pag-susi sa ilahat po rin po serbisyo. Aron po nga mas may bawaan dito nila nga ang BOC-CDO nagtanya dito no o maayong mga proseso o maayong pong pamaagi alang sa pag-welcome sa mga negosyante o gilabi na nagahimog sila sa pagpag-ibatok sa nagkadiyo pong nga klase sa smuggling o illegal na pagpasunod sa mga kargamento kaso nga ingon po nila nga masaligan dito kung din himo-himo po magdamapasin no, sa pag-pamuhuna na din ito sa Northern Mindanao kay mismo sa pantalang pa lamang, gigong negosyo friendly na. Balita gikan sa BOC Region 10, Kinis Magum 120. And si Alasado sa balita og serbisyo Magum Radio.
4: Giklaro ni Police Regional Office 10 Control 10 Spokesperson Police Major Joan Navarro nga base sa ilang mga polisiya o program of instruction dili kabahin ang team building sa training center sa mga police. Mato ni Navarro nga usa na kini silang nakita nga violation nga dili kabahin sa ilang mga programa.
12: Ado na kita yung mga bagasundon ng mga polisiya, program of instruction. Kung wala ka ng ginaingon nga team building, no? That is not sanctioned, no? Wala ka na, dili ka na aparte sa programa, instruction sa ato ang training center. Ato na nang makita nga usa sa mga violation.
4: Ang pamayag ni Pro Ten Spokesperson, Police Major Joan Navarro.
1: Alas 5.43, matod pa recruitment sa fire truck gilaraw sa BF10 G2G procurement. Niyang detalye, i-jig na report Magnum Hunter 20 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzaro.
11: Gilaraw karon sa FP Region 10 nga ipatuman ang G2G nga procurement sa ito pa rin pumapas sa kinilagi. Kaya nasayaran magdumapay si Nungado na ito'y kakulongon. Sa ito pumapas sa sinisatua sa rayon, may inundan niya giya panikamutan nila nga kiniang ma-establishar tungod kay post nila nga malikayan ang mga nagkaliya po nga numalya po magdumapay si nga mahitabo sa pagpamalit po lagi inihini po mga fire trucks nga makaupan po sa ito pa rin po nga panginahanglan. Labi na sa panahon po niya dun ay mga surog. Sumato ni Fire Senior Superintendent Richard Albutante at ang regional director dito sa BSP Region 10 nga ihanap po ni Nababot na solusyon nga tungkol sa kadakuan gikan sa headquarters sa BSP. Ano ang pamahayag ni BSP Region 10 Director Richard Albutante?
13: So, I was able to convince our secretary na ang procurement na itong fire truck is G2G, meaning government to government. And that way, maiwasan na ito ang mga controversies. Kataan si SILGs kang Sir Quancho. So they will be going abroad. They will explore the idea that our government will be a government-to-government scheme. We'll be going back to Austria. It will be possible. Korea and Japan. So, naka-schedule na sila ni pag-uyong sila ni SIMG for that matter. So again, we pray na ito na successful na siya. Because kung nakayunta ka ng bundok na kita sa panibang controversy, bundok na ta. So, for that matter, lastly, ihangin na ko ang kada isa na in your own little way, on little ways, you contribute, you good deeds. The best thing you can do for our regional office and the bureaucratic protection in general. Sa itong ipanghimo is make it your contribution. In particular, mga good...
11: Muna mag-imapansin na tipik sa pamahayag. Before Senior Superintendent Richard Arbutante, ang atuang regional director, gikan sa BFP Region 10. Balitan hipot gikan sa BFP Region 10. Kinig sa mag-220 Angel Sadis. Balita og serbisyo mag-radio.
4: Ug karon sa itong Magnum Higala ay Festival Update.
14: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
15: Viva! Viva!
4: Gitakdang ipaygayon sa maabot Agosto 21 hangtod Agosto 23 ting tuiga ang 2026 CDO National Horse Show and Competition kinihimuan sa Zone 2 Barangay Kanituan ng siyudad nga usa sa minor event sa Higalay Festival. Among kalihukan giorganisa sa CDO Horsemen Association Incorporated giingong among kalihukan walay bayad ang pagsulod para sa tanang gustong mosaksi ug mutan-aw sa kompetisyon. Hisayran nga among kalihukan gipanayuhan sa kagamhanang lokal sa Cagayan de Oro ubos sa pagpangulo ni Mayor Lando Clarix Uy. Aron mas mapadamo pa ang sports sa equestrian sa tibuok Mindanao ug Pilipinas.
14: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
15: Viva! Viva!
4: Ug karon sa itong Barangay News Update. Gipaybalo sa Barangay Carmen ng siyudad ang ilang katawan nga doon na sila ipahigayon nga practice sa Barangay Delegation diha sa Carmen National High School kinialang sa umaabot ng Higalay Street Dancing Competition nga ipahigayon karong Agosto 26 ni nga tuiga na ngayon usab sila o pagsabot sa katawan alang sa taas o nga palibot nga kooperasyon palibot sa maong tuhaan tungod sa posibleng kasaba nunot nini ang maong kalihukan maghatag og garbo sa Barangay Carmen.
1: Oras, alas 5.47.
16: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C ka na adlaw, ang Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mo pa-luag sa agianan sa dugo o mo pa-ubo sa imong blood pressure. Kini, dili acidic o kampiyon imnon bisag wa pa'y kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Max o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lang mang sa klinika di alternatibo medicine and wellness center Domingo hangtod Biyernes temutang sa Market City Agora Lapasan Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika di Alternatibo CDO.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternatibo logo.

0: Na ako'y project run. Nakinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton na papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
10: Pinakabarato nga data
11: sa Shopee
12: na apay 10% off para sa tanan.
10: Mag-uyo sir,
13: terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum.

0: good news alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 5:55 dinhi sa tamay galas sa Market News. Ato sa nawaton may galas si Magnum 120 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: At mga mapasino sa itong kapag-monitor ko sa itong mga presyos pala dito ang dinis merkado sa bubuning atong nga syudad o agyapunta ang ay kabalaka. Inabi na sa isutanan po Magnum mapasino sa presyo kaya murag na himo naman pong naanday na po na ito. So kasi ito ni Agi Andaw o consistent pa maninon po ng mga presyo ng atong namatigdan dinis merkado sa bubun ning atong nga dak bayan. So sa itong kaisunan dalalang ipod sila silang kwarta o ilapo din po mga eco bags o ilapo mga sudlanan po Magnum mapasino sa ilapong pagpangumpra o ilapo nga pagpamalit sila mga nagunang panginahanglan o hindi ko merkado sa kugod. So kung mahisip itong presyos mo guys, Magnum Proceed, nagpabiling yapon nga nasa taga 50 nga ito sa kaniya. Tag 47, tag 48, o taga 50 pesos ang maligyan ni nga planter sa rice. Santa nga nasa taga 52, 54 pesos ang Princess Bea, Yang Chow, Master Chef, o alas, o gakip na kiniga adjustment. Santa nga kumimbo sa bigante, nasa na 58, 59 pesos ang matagkilo. Ang red rice, nasa 53 pesos ang matagkilo. Ang mangkaloy na sa tag 57 pesos ang matagkilo. Dayon na dinipod sa golden na manok ang nagyapon 55 nga 57 pesos ang matagkilo. Ang hot rice 55 nga 56 pesos ang matagkilo. Kung mag-isip sa denta sa ito pa din pong mga baligya po magdamaforsit no din sa merkado sa iskitanan po din po sa ilahapong mga pangpanood anon ang karne sa baboy ang nasa 320-350 pesos ang matagkilo. Ang karneng lokal na sa Magnum Proceed. Sometimes imported, anata sa 210 nga to sa 220 pesos po ang matagkilo. Sometimes sa isda, naapod ang Magnum Proceed na sa 150-180 pesos ang mga small to medium nga sizes po sa bango. Sometimes ang dagko, anata sa 200-220 pesos ang presyo. Kung mayroon sa ito din sa ng baligya po nga nuko sa nasa taga 180 pesos ang matagkilo. Ang tilapia nasa taga 150-180 pesos ang matagkilo. Ang alumahan na nasa taga 200-210 pesos po ang display karon din sa merkado. Samtang ang baligya po sa galunggong adunay uban nga nag-display no kanang gagmay magdumapersit nasa taga 180 pesos ang matagkilo nga to sa taga 200 pesos ang matagkilo. Ang tamba medyo gamay na magdumapersis na yung mga nag-display pero nasa sa 100-120 pesos po ang mataga kilo. Ang yung puntag ng gulinawa nasa sa 100-120 pesos ang mataga kilo. Ang Pasayan ay taga 240-360 pesos ang mataga kilo. Kung mintag Burlisa na nasa 160-180 pesos ang matagkilo. Doon na po iba nag-display po magdumapersin na itong mga dago-dago nasa tag 200 to 200 20 pesos po ang matag kilo. Ang sarili gaga na sa 200 pesos ang matag kilo. Ang display po na karon nga kanin po na yung kung madumapasin no. Isda po da dayon nga kaning gagmay para pang torta magdumapasin ang maranay anay ng display sa taga 100 to 120 pesos po ang matag kilo. Susbitanan po dayon na dinhisa sa tuwa pong mga utanon o mga lamas ang ampalaya ana sa taga 80 pesos ang matag kilo. Ang batong ana sa taga 50 ngadto sa 70 pesos ang matag kilo. Ang okra ana sa taga 50 ngadto 55 pesos ang matag kilo. Ang talong ana sa taga 50 pesos ang matag kilo. Ang carrots ana sa taga 40 pesos ang matag kilo. Ang sayote ana sa taga 20 to 30 pesos ang matag kilo. Ang tiyachay taga 100 pesos ang matag kilo. Ang kaning pipino taga 50 pesos ang matag kilo. Ang kalbasa ana sa 20 ngadto sa 40 pesos ang matag kilo. Ang broccoli ana sa taga 250 to 300 pesos ang matag kilo. Ang kamatis ana sa taga 50 ngadto sa 70 pesos ang matag kilo. Ang display sa karon nga sibuyas ana sa taga 90 ngadto sa taga 180 pesos ang matag kilo. Ang barato ang katungpula magdumapasid kung itandi dinhi pong puti nga sibuyas. Ang display sa karon nga ahos ana sa taga 140 ngadto 150 pesos ang matag kilo. Ang luya ana sa taga 90 ngadto 120 pesos pod ang matag kilo. So sumang-ay sura pud nga gusto nga magmerkado, suruyon lang gid lang dumapasino ang nagkadaiya pud nga mga sauce. Pero kung gusto sila makadaiya na tibud magdumapasid, pwede man magpang yung uban, pero malagi na depende pud magdumapasino kung wholesale pod ang imong paliton. So napagi pud mga nagdisplay sa palibot dinhi sa gawas sa merkado, pero kung mayon taga sa second floor daghan magyapog tapilihan po magdumapasino kay na ang ngabli naman po nag-iba na po na sa pagtangtang sa ilapong mga kaning ipang butang nga mga tabon. Ang ato pa rin po mga vendors po sa merkado sa Kugon niini po ilahap po mga baligya nga utanon, mga baligya nga lamas, bisan po mano mga lagot mo o mga prutas. Mukhang ito nga paborito ang sitwasyon sa palibot merkado o galakit na sa presyo po mga nagunang palalitan. Kinis mo 220 Angel Sado sa Balita o Serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hantaran G. Alasay sa Impundo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2260940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Star Online.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.
8: Gigutom na ba?

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow! Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
2: Charmy! Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:06 sa parain tamay gala sa tuluga mga balita dinhi ta karon sa atong Magnum National. Gibutyag ni impeachment court spokesperson attorney Rinaldo Tunggol nga wala pay klaro o legal nga basihan aron magpaygayon sa virtual online hearing ang Senate impeachment court. Kinatungod kay parayon nga nasinatian karong daotan nga panahon nga posibleng mag-apekto sa schedule sa impeachment trial. Matod panini nga mahimong logistical nightmare kung mag-virtual hearing tungod sa gidaghanon sa Senator Judges, Prosecution Panel, Defense Team, Staff og Clerk of Court nga kinanglan mag-online.
3: Apo, wala po kasi sa impeachment rules natin yung virtual court hearing, no? Unlike in, even in ordinary courts, ito ay by exception lamang. I mean, bago ka magkaroon ng video conferencing hearing, kailangan mag-move yung either party and to give reasonable or justifiable reason kung ba't kailangan ng online or virtual hearing. So, kung ganun din yung tatahakin dito ng impeachment court, no? Baka kailangan may mag-move at kailangan magpakita ng justifiable reason at magpakita rin ng legal basis kung ba't papayagan ng isang online hearing. Medyo mahirap po kasi dito, no? Sa ordinaryong korte, isang hukom lang ang nandoon, pati yung mga court staff. Pero dito, 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no? Para mag-constitute ng quorum, kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugudugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila.
2: Pabahayag agado ni impeachment court spokesperson attorney Rinaldo Tunggol.
4: Giangkon ni Senate President Sherwin Gatchalian nga nabalaka siya sa schedule sa impeachment trial batok kong Vice President Sara Duterte og sesyon sa Senado tungod sa epekto sa daotang panahon. Matod ni Gatchalian nga usa sa nakita nini ang opsyon ng pagpahigayon sa committee hearing maong matag Sabado kung gikinahanglan. Gidugang pa ni Gatchalian nga alang usab sa impeachment trial, hisgutan pa kung kinahanglan ang taas nga oras o dugang adlaw samtang ito na ng sugyot nga ibalik sa hapon ang trial.
5: Concerned talaga for impeachment, ganyan eh. Concerned rin dahil time is of the essence. And pero mga ganitong bundle na walang pasok o early dismissal, hindi na pag-uusapan yung mga items ng agenda. Of course, ang safety ng empleyado natin, importante. Especially ngayon na nakita na minomonitor ko sa X at Twitter na maraming data bahana eh. So, ayaw naman natin mas-strategy sa pagsada ng empleyado natin. Well, first comes to worst, Saturday, we can make that as an option. Or hearings. Kung kakailangan niya, budget hearing. Sa trial, ngayon okay pa naman. One day lang naman yung na-suspend, but so far okay naman. As we go along, team mo monitor namin kung kakailangan niya, you know, days or longer hours.
4: Ang pamayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Alas 6:10 ang oras, gisiguro ni House Prosecution Advisor og Surigao del Norte, Congressman Robert Ace Barbers, nga magparayon ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Talawala sa baga ng gawas nga report kalabot sa giingong political trade-off, tali kang President Ferdinand Marcos Jr. Madre Barbers, kaya kung doon ay susamang isigutanan o trade-off, gawas na nini ang prosecution panel. Tod kay ilang mandato, ngay parayon ang trial, magpresenta usab sa mga ebidensya o ipapanubag ang mga opisyal sa gobyerno nga mihimo sa kalapasan.
6: As far as the prosecution panel is concerned, nandito tayo sa proseso ng pagpapalabas ng katotohanan and accountability. Sinusunod natin ang utos ng ating saligang batas na magkaroon ng isang accountability mechanism for certain higher officials of government na magkaroon ng pananagutan kung sila ay mayroong ginawang paglabag sa mga batas. So kung merong mang usapin tungkol dyan sa mga trade-offs, iyan po ay wala sa prosecution panel because ang task ay ipagpatuloy itong paglilitis, presenta ang mga ebidensya at siguruhin na naiintindihan ng ating mga mamamayan kung ano-ano itong mga ebidensyang ito. Talks about secret or private meetings that we were not aware of, and I don't think both parties that allegedly met, I don't know if that would be a possible scenario, at least in my own personal opinion.
2: Pamahayag kadto ni House Prosecution Advisor og Surigao del Norte Congressman Rep. Robert A. Barbers.
4: Gibutyag ni House Prosecutor og Bicol Saro Party List Congressman Terry Don nga naimong mahinungdanon ang nahitabo sa ika-16 nga adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon nga igo na ang mga naimong pahayag og pag-angkon ni Special Disbursing Officer kon SDO Gina Acosta sa Senate Impeachment Court at masabtan sa mga senator judges ang katawan ang matuod nga nahitabo sa pondo.
7: Well, we will try to hold on to that commitment. Pero what did we see? There is a palpable gas. Noong pong itinuro na po ni Ms. Gina Acosta, ang pangalawang pangulo na nagbigay ng instruction sa kanya para ibigay po yung 125 million kay Mr. La Chica. Ako, speaking as a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na may usapan. We can basically wrap up and proceed to the next article. Doon pa lang ho, that is a clear instruction that at the highest level, sa pinakamataas po na opisina nito pong OVP, na nagbigay po ng instruction, hindi si Ms. Acosta, hindi po Chief of Staff, kundi ang pangalawang pangulo po mismo. Doon pa lang po, tapos na po yung usapan. Sa totoo lang. So, we will decide in the next couple of days kung yung iba pa hong mga nalalabi ng mga witnesses ay kailangan pa po ba. Pero, it's a very important testimony day.
4: Ang pamayag ni House Prosecutor of Bicol Saro Party List, Congressman Terry Ridon.
2: Alas 6:13 ang oras, nagpadayag sa Kabalaka ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Kon parayon nga gamiton sa prosecution ang AI-generated photos o props sa direct examination nila sa mga testigo sa impeachment trial. Matod ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team ni VP Sara Duterte, nga dili nini mapakita o mahulagway o gusto ang aktual nga panghitabo ngadto sa Gene Cas sa hostile witness nga si Gina Acosta nga 125 milyones ka pesos nga kabayad matud pa sa confidential fund sa OVP.
8: But we have to object to that because we have to ask these kind of properties bakit siya yung kinagamit. But tinong naman po ng ating planning officer na kaya ng officer yung aming objection at kumbaga kinagpatuloy pa naman yung baga ng tangan mo lang yun, you just have to re-register objection kasi siyempre alam naman na din yung AI sometimes does not really direct yung totoong isura ng mga bagay-bagay. But again, all we
2: Pamahayag kadto ni Attorney Michael Poa, defense spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
4: Gipamugos si Novotas Lone District Congressman Toby Chanco nga ipaagi sa pre-plenary hearing ang kapin sa 30 bilyon pesos nga budget sa House of Representatives. Matod ni Chanco karon masayran kung giun sa paggasto ang pondo sa 2026 ug nahimong basihan sa sugyot nga budget alang sa 2027. Samtang giingon ni Nueva Ecija First District ug Chairperson sa Committee on Appropriations Micaela Angela Spansing nga dunay mga ahensya nga dili moagi sa pre-plenary hearing ug direktang ipresentar sa plenaryo.
9: Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po nakaschedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives from presenting the budget to our colleagues before it goes into plenary?
10: In previous years po, if I may respond to Representative Bianco, in previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives or Congress of the Philippines in general. general. There's also SUCs. There are no pre-plenary deliberations. Even the other OEOs, the other executive offices po, hindi na po natin isinasalang sa pre-plenary budget hearings.
9: Ang laki po ng budget ng House of Representatives, no? Nasa 30 plus billion. Halos kasing laki lang siya ng DOST. So bakit hindi po natin siya idaan sa pre-plenary hearing? Kasi dapat natin malaman kung paano ginastos yung budget ng House noong 2025, paano ginagastos yung 2026, at ano po yung basihan ng 2027 budget proposal.
4: Ang pamayag nila ni Navotas, kuna Navotas Lone District Congressman Toby Chanco og na Vice Chair First District og Chairperson sa Committee on Appropriations Micaela Angela Swansing. Og karon sa tong Magnum Health Alert.
11: Magnum Health Alert.
4: Giagat ni Senator Risa Ontivero sa mga inahan nga pabakunahan ang ilang anak batok sa tipdas, measles, rubella, supplemental immunization activity. Matod ni Ontivero si kinirin mapanalipdan ng ilang anak batok sa mga sakit.
12: Alam ko kung gaano kahalaga ang mapanatiling malusog ang ating mga anak. Mahirap ang magkasakit, kaya ginagawa natin ang lahat para maprotektahan sila. Kaya hinihikayat ko po kayong makiisa sa Ligtas Tigdas Campaign, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Dalhin ang mga batang 6 na buwan hanggang 5 taon sa pinakamalapit na fixed o temporary vaccination site ng inyong lokal na pamahalaan. Kahit nabakunahan na sila noon laban sa tigdas.
4: Ang pamayag ni Senator Riza Ontiveros.
2: Alas 6:17 may galang oras sa parainta may galaw karon sa atong Magnum International. Sa Amerika, gimanduan karon ni US President Donald Trump ang Pentagon nga kuhaan sa 10% ang military exercises dinhi sa South Korea. Matod ni Trump nga dunay mga kundugay na kini nga wala malipay sa joint military drills kauban ang Korea tungod sa kagasto na niini nga nagresulta lang sa pagpanghagit batok North Korea. Tala wala pa man sa pamahayag ni Trump, nagbarayon gyapon ang schedule sa nasigutang pagbansay-bansay sa mga sundao sa duha ka mga nasod. Dunduman nga unang gikondena sa North Korea ang military drill sa Amerika o South Korea nga gitawag nini nga usa ka provocative.
4: Samtang sa Iran, gipamugos ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf nga wala midaog sa gubat ang Amerika o Israel sa ilang Israel. Kaya talaga wala pa man nga wala nila hingpit nga napili ang pwersa sa militar sa Amerika. Mato ni Ghalibaf nga kinitungod sa wala nagpunampus ng Amerika sa nang tinguha batok sa Iran sa nanggingon usab ni Ghalibaf nga hangtod karon wala pa napasurrender sa Amerika ang nuclear deposits sa Iran.
2: Karon sa Tomagdom business, nagtuo sa Department of Energy kung DOE Undersecretary Alexandro Sandy Sales na posibleng magabilin gyapon ang taas ng presyo sa produktong petrolyo sunod simana. Matari Salis nga lisod usab nga mubalik pa ang kaniadto nga presyo. Ipasalig usab ni Salis nga magabiling ligon ang supply sa lana sa nasod.
13: Kasi ngayon, with this adjustment, halos 90 na ang diesel sa pump price. So maglalaro tayo somewhere 80 hanggang 100 siguro, no? But don't quote me on that. It's the market. What we can say is, the way it's showing, yung mga nakita natin malalaking talon na 20 pesos, 25 pesos, mukhang malabo nang mangyari yan. Pero yung volatility from week to week, nandyan pa rin po yan.
2: Pamahayag kadto ni DOE Alexandro Sandy Salis. Samtang sa itong forex rate, ang usa ka dollar nagulog ron 61 pesos 41 centavos. Canadian dollar 44 pesos 26 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 82 centavos. Australian dollar 43 pesos 47 centavos. Taiwan dollar 1 peso 91 centavos. Kurinoon, 4 centavos, euro, 71 pesos, 3 centavos. Samtang sa gira sa Iran, taurusal sa nabarayong kagubot sa tungatungang sidlakaan, ang kasatangang presyo sa Dubai crude oil na sa $85.31 per barrel, kinibisaka o 1.3%. Kuitandik ini sa daan ini ng presyo nga nasa $84.44 per barrel.
4: Ugaron sa itong Magnum Entertainment. Mapasalamaton ang Nation's Girl Group nga Bini human nagmanampos na ilang OPM sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Matod ni Bini Aya o Bini Stacy nga dagan sila nga napalipay ng mga OFW ng mga Pinoy o Japanese tala wala pa man sa kakapoy ng ilang gibati.
14: I was so worried at first kasi I was so scared of the jet lag. We all made it and it's a happy performance. It's a successful one. Ang daming natuwang mga Filipinos and even Japanese.
15: Nabawi namin yung energy kasi nung Osaka, sobrang init talaga pero we're grateful kasi nabawi namin.
4: Ang pamayag nila ni Bini Aya o Bini Stacy.
2: So, asa sila? Konserto sila? Japan?
4: Japan.
2: Oh, so, di na sila gabukot sila mga dagway, magdungkiya.
4: Di na sila magbukot, siguro ah, magdumpersi.
2: Pero naman to'y kuangyod nga moral to sila nga gi-insulto sila magdungkiya nga. Sa ako nabasa ba? Nga article ba?
4: Oo, nato sa una ka to.
2: Gi-insulto sila nga ang mga sikat na gani kayo nga mga artist dahil ka ng sing and dance ng mga kinibatang ga-perform. Like,
4: mga international.
2: Dilang gawas lang sa international, bisag dili lang sa ato, Sara Jeronimo. Kana mga sikat na yan sila ng mga sing and dance ng performer, magdumkiya, pero hilig sila og duol-duol sa mga fans nila. No? Kung na mga magpa-autograph, na mga muduol sa ilang kinibang gusto nga inabi-abi sila. So, welcome kayo ang mga fans sa ila, magdumkiya. Pero kaniang, nganong tanaw ni Mamaldita, gini sila, mga Benny? Ikaw, anong childhood ba ninyo sila?
4: Siguro kung yun ka nga maldita, siguro din, siguro magdumpersin. Nalang siguro ay gamay nga. Kaning conscious lang po siguro sila nga maduulan, pero depende mo po na sila hagod. Basin, madlock sila, anong man nga dumugon sila magdumpersin ba o mailahan.
2: Pero na, may mga kwa na, may mga kwan sila, mga security, magdumkaya.
4: Ilarap po na magdumpersin, nga naman kinag. Basin, may gusto sila ng trend bitaw nga marag kwan sila, mysterious, ina na ba?
2: Tawag gula sila, naka-face mask, naka-bukot. Pag yun, grabe, kaya kakukuan kailang ilang kaugalingon. Tanaw ni mo nga mo agi sila airport, nabin na sila show. Makita ni mo sila, bukot kayo, nga naman sila nga, bukot ba kayo nila, magdumkaya, hadlock sila sa tao?
4: Usay magud kay kaning maragmaanad. Okay, I mean, kanapitong ilang basihan, kanaguban ngayon nga, naghihapon ng gabuhaton. So siguro silang pagtuo, mamaw na po sila nga, level po mag-proceed.
2: Mamaw ba? So ano, din ano nga, kinanglan na higa, halos magbukot ka na. Okay. Pero lahi, di siya giyod, matawag nga para sa mga duulon sa mga fan.
4: Mamaw gan.
2: Kay, kuan kay sila, marabag higpit silang kaugalingon. Parain tamay gala sa itong mga balitao karon sa itong Magno Sports. Mas ipalig-on karon sa Pilipinas ang weightlifting alang sa bag-ong henerasyon.

0: Pamahayagadto ni Tokyo Olympic gold medalist Hedelyn Diaz na ranho. Inabati ato Magnum Morning News, ugaron sa itong headline review. Oras ng Magnum Lokal, DLG Tan, miagat sa mga personay sa BP Tan. Ngayon pa rayon ng ilabismong karasig sa pagtabang sa katauhang ng inahanglan. Magnum National Virtual Online Hearing Senate Impeachment Court, kiwa pa iligal nga basihan. Magnum International, U.S. President Trump, mimandos pagkuha sa 10% sa laboratory exercise sa South Korea. Magnum Business, taas ng presyo produkto bituryo, giyong posibleng magabilin sunod simana. Magnum Entertainment, Nation Girl, Group Bini, mapasalamaton ang magbalang puso ng OPM concert sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Magnum Sports Pilipinas, mas ipaligon pa ang weightlifting alang sa mga bagong henerasyon. Hantulog ba alang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum Persid Blanca.
1: Ug Magnum Kia Abilenosa.
0: Sa usag gawas ng katiliban, katawa labing kamahalan, maglayam ang barugan ko sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo.
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 6:25.
3: Oras sa tuod kaninyo sa DTX 500.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ka butika.

0: Kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic ug hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siyag blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the last common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira og mag-cause na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
0: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung Vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod niya trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
4: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
0: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
7: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
8: Sigar di Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
15: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod nga diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Happy Higalaay Festival 2026. Panimbay ang gikan sa Xavier University. Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Goking, ang Asosasyon Garbong mipadala ug labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta Cagayanon. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga igala. Viva Señor San Agustin.
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
7: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
8: Mga eksuon, si Senator Bongo, sayang mensahe sa Higalaay Festival 2026.
9: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip Higala ug Adapted Sun sa Dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi ug unta malipayon, healthy ug tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong igsuon ug silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo, nga andam mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kay ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, ug atuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo kana sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
10: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
13: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Oras alas 6:38.
18: Time check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
19: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtundan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
17: Anang ulohan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa Big News. Sa Magnum Local Grupo sa mga managat sa Cagayan de Oro, apektado na sila paragat karong panahon tungod sa grabing kainit sa adlaw. Distance learning ang gibatuman karon sa DepEd, Misamis Oriental karong panahon tungod sa grabing kainit sa adlaw. Sa Tamagdum National, Presidente Marcos nagpasiaw nga mubalin pagpuyo sa Mindanao kundi na siya presidente. Sa Tamagdum International, Amerika nagbahan nga takiwan ang iyang kalyadong nasod nga uman kung mubabag sa ilang pag-negosasyon sa Iran. Sa Tamagdum Business, Freedom from Debt Coalition nagpadayag og kabalaka sa nagkataas karong utang sa Pilipinas. Sa Tamagdum Sports, Cincinnati Open Tournament Organizer nakurat sa kadaghang gustong musaksi sa dula ni Pinay Tinistar Alex Yala.
19: Magnum 45.
17: Sa atong Magnum Opinion karon o sa Balita Opinion, Congressman Bienvenido Mirando Bini Abante Jr., Osaka Bible Baptist Pastor o Bishop alang siya mga sumusunod, nagtuong kasuko sa Ginoo ang inungdan sa grabing bakaron labi na dito sa kauluhan. Daggan sa mga supporter ni VP Sara Duterte, ang nagtuong nga ang Vice Presidente mao'y gipasanginlan ni Abante nga hinungdan sa maong mga pagbaha. Matuloy Abante nga kay nasukun ang Ginoo angay nga mupatimaw na ang Vice Presidente sa impeachment trial ug tumagon ang mga pasangil bato kaniya.
20: Bilang bishop, mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Ha? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine ha, meron tayong impeachment court dito. Dapat humaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayo pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos, pati ang taong bayan napapagod na rin at gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Kumarap ka na para matapos dito.
17: Alang kaninyo, unsay nungdan nga kita gibaan tungod kay nasuko na ang atong Diyos Amahan o tungod sa binilyong kawat sa dagkong kawatan nga naa sa atong kagamanan. Igsunting og pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:42. Mga igsoon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum June Albino.
21: O Magnum Aileen Akurin.
17: Karong adlaw, mga igsoon, adlaw nga Martes, Agosto 18, 2026, ang kinigabayan sa ato Magnum 45, hatod ka nato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Magkasadig, Cagayan de Oro. Karon sa detalye na sa atong mga balita, mga eskutaran sa karubuntaga, una mga eksoon, ang may kalambigitan sa grupos mga managat, din sa atong nagpayan, apiktado na silang panagat, karon panahuna, tungod sa grabing kainit sa adlaw. Pero sa di pa na ito na mga eksoon tutukan, but na tumasutag unsay pinakalitis karon nga kahimtang sa panahon, mura o kanya itong hinunatag, unsay update sa bagyo, maglalain, no?
22: Karon na lahi na.
17: Karon lahi na, unsay update sa kainit na.
22: Musta na tag, unsay kainiton karong adlaw.
17: Sigana nga ito, bagyo. Unsay update sa bagyo. Asan ang LPE? Ano, LPE? Gani man, bisag na LPE, murag din nagkapapas na ang LPE, no? Murag patigbabo ang garabi nga kainit sa adlaw karong panahon na. So, managbot na itong tutukan, pinagi sa itong matagbuntag ng Magnum Red Alert para nga ang pag-asa matagaan sa natong kagiyunan sa pagtaw ang atos katawhan o magyahan permanente ang katawhan kay diira ba na ang katawhan mong dumailin? Siguro sa akong lugar pag-aninaw lang ha? Kung nun sa ibutsag sa pag-asa din na sila mag-take note. Di na mag-memorize. Labi na kainawan din kakausap sab ang lugar update sa panahon. Labi ng kainit sa adlaw. Mahimong nga karong adlaw ha? Mauni ang lugar pinakataas nga heat index na asay pagkaugma, medyo mabos gamay. Pagkasunod daw, may taas na sam. So, mauni ang misa pag i-memorize sa itong mga kaigsunan, di man magkakausap-usap ang kadadlaw. So, man importante sa mga kadadlaw, ang pag-asa ato mapapati nga ito sa ito matagpaminaw, labi na kay kining grabing kainit sa adlaw karon kamot siyang kamulungtan panig para pila ka mga bulan. Pila pa ka mga bulan ang lungtaran ani dito ang magaling nga basing butabog pa dito sa 2027 ang grabing nga kainit sa adlaw nga gikabalakan nga mga hinugdan unya nga doon ay mga madisgrasya e dito sa Guas Nasun nagkaroon mga nakapsas kinabuhi tungod sa heat stroke o ba't mahinugdan nga bungaw sa grabing kainit sa adlaw. Nina-speakers ninyo Naka-standby. At may dami mga igsoon ang pag-asa weather forecaster nga si Catherine Asunto. Catherine, may buntag. Hello, yes, Catherine. May buntag. May buntag.
0: Yes, may buntag, sir. May buntag sa mga suking, tigpaminaw. Sa karoon natin kimonitor nga low pressure area. Ayan, latest location na sa 1,115 kilometers east sa northern Luzon. Sinunod nga low pressure area, dilita affected ani. Dari sa Mindanao, tibok dapit makasin natin sa init o galinsangan na weather, labi na sa buntag. Ito makasin natin sa panalagsang pagtagong na doon sa mapanganurong na kalangitan. May chance sa patak-patak o mga isolated nga rain showers o thunderstorms. Labi na sa hapon o gabi o labi na sa mga elevated na areas tungod sa localized thunderstorms. Kasarangan na doon sa kusog na hangin magagitan sa Bakatan na doon sa Bakatang Kasadpang Direksyon ang kumusatan. Kasarangan na doon sa kusog ang pagbalod ay magpasilabi sa silangang parte sa Mindanao. Sa bantod na dapit sa Mindanao, hinay na doon sa kasarangan na hangin magagitan sa Bakatan na doon sa Bakatang Kasadpang Direksyon ang kadagatan kapsay na doon sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na to 27 to 35 degrees Celsius. Ang atong heat index posibleng maabot ng 42 degrees Celsius. Sunrise sa ganina, 5:34 sa buntag. Ni si Catherine Asunto sa DOST Pag-aasam Lugan, maayong buntag.
17: Okay, so karoon siya na ako, Catherine, ang temperatura na ito, karoon pila? Catherine.
0: Temperature range, sir, no?
17: Oh, temperatura na ito. Temperature, pila ang temperature na ito, karoon?
0: Yes po. Ang temperature range, sir, 27 to 35 degrees.
17: So. 27 to 25. I'm sorry. 27 35. To... I'm sorry.
0: 35.
17: 27
0: to 35. Yes. Range sa air temperature, sir.
17: Okay. Heat index na to. Masa'y pinakagilomang pinakataas.
0: Heat index, sir, kagahapon ang pinaka-highest na to is 43. Then, karon ga-expect ka posibleng mo abot ng 42 degrees Celsius.
17: 43 degrees Celsius. Okay.
0: 42. Sir. Forecast. Forecast.
17: Lugar.
0: Ang kagahapon, mojo to siya ang highest na heat index po.
17: Highest kung itandi na to ang sa miagi mga adlaw o ang karon. Kay kagahapon man ka, ispila to, 43?
0: Mm-mm. Will be kagahapon, sir, ang pinakataas na heat index niya, abot ng 43 degrees.
17: 43?
0: Then, kanang 42 is forecast na to na 40 degrees.
17: Forecast na to na karong adlawa.
0: Yes po.
17: Pamintang 43, pinakataas, meaning sa mga previous ng mga heat index, maugin niya ang pinakataas, ma'am. Ang 43, kagahapon.
0: Sunod, duha ka adlaw na siya, sir, na sunod na 43 degrees. Silbi at tong August 13, 41, August 14, 41, gihapon, 15, ni Saka o 42, then 16, 43, then na-maintain kagahapon 43 degrees Celsius.
17: Mm-hmm. Okay, so unsa inyong pamangno nga to sa tumakaigsunan, Catherine? Nga simbakog tungod lang sa nasgutan nga kataas sa temperatura, kataas sa heat index karong adlaw, simbakog magbalatian.
0: So far, sir, kinahanglan nga maghydrate gyud ta, magdala ta permi og water ga sa manggaling ta, so moinom ta kung dan pong liligid necessary nga mugawas ilabi na sa mga senior, so mas okay pod na magstay indoors na lang ta, pero kung dili malikayan na kinahanglan mugawas magdala ta og gear again sa init, payong or talo, and then of course kuan na lang pod kanang hydrate yourself, so drink plenty of water po.
17: Okay, so Catherine Asunto, salamat kayo.
0: Daghang salamat, sir. Maayong buntag.
17: Ang inyo na batin mga aksyon, pag-asa weather forecaster nga si Catherine Asunto.
1: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
17: Oras alas 6:49 sa mong pagbalik kaman sa panumdum. Grupo sa mga managat sa Ganduro apektado na silang panagat karong panahona tungod sa grabing kainit sa adlaw. Gitagla ta merabi karong buntaga ang Fisheries and Aquatic Resources Management Council Chairman Julito Casilac. Sa pagbalik, kuman sa panumdum.
2: Oras, hatud ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kibman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulog.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
23: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
24: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MZEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MZEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
25: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Playtime!
26: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkit High Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
30: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
31: Magnum Breaking News.
17: Duna sa breaking news mga eksyon, may dito ang snatcher nga milukso na stulay. Unya dayon but initially gikabot siyag o karong para update ka ng mga eksyon, gikabot siyag nadak pa na. Magdumanji alasado na karong sa area, magdumanji.
32: So magdumanji no, lahat sa karong din sa eksyon, sibo po na itong balita, may kalamigitan ni snatching and surat. May tabuso may Marcus Ridge ding atong dayan. Inisya sa portion magdumanji. Kanigin na ipakanting nila sa naan sa side but pabor sa kauswagan. Dinhimi lusto ang nangisipan niya kanina sa skitsadong batanon nga mihimo sa pagpalab ni cellphone sa usa ka estudyante nga nagsakay o ga kaning ride hailing po magdama yun magdaan kanina sa ato rin pong mga nakamotorsiklo. kanina, nabulag hapon o reservation sa pagkatod ng pasahero. So, gibot yan, nang nahisgutan yung sigante, gilap niya ang cellphone dahil ng suspitsado ar makasibat, mihimo sa pag-ambag din sa tulay, dahil nalusot sa Invernal. Sir, nakita ka sa kaganihate? Sa pangkita po?
5: Da, ma'am, kanang...
32: Yapay lang pagkaglokag?
5: Oo.
32: Nataga parang dahil 23 kasi? Sa pangalan na to, sir?
5: Jerry lang.
32: Sir Jerry, apel po siya magdang... Ano siya kasi? Tanan?
5: Balabal driver.
32: Ha?
5: Balabal driver.
32: Ah, balabal driver.
17: Dilatag niya ang suspect. Unya dahil...
32: Apel siya sa... Apel siya sa
17: mga tabang.
32: Wala mong pagmanong dyan. Dinilang po sa area ni apel siya yung tabang sa mga kapulisan. At mga kapulisan magdang dyan sa base nakuha ng footage na kanang 3 minutes and 50 seconds.
17: Sige na, okay. Sige.
32: Ang ato apel po mga kapulisan na nagka-quarry tang-tang nagsapatos, nag-imo na magdunjun yun sa pag-backline na nakatinigil na lang sa napuro pong rusiko pag-idang lahat po ng mga bati ay lahat mga kanilang uniforms talagi. Minimo sila sa pagsulong. Doon na po ito nagkalawa-lawain daw ng lahat ng mga kalo, ilang ulo magdunjun kahit ang ilang isuungan sa Imbornal. Medyo distansya, manggipo ng ilahan pong get-to-an. Dahil na sa ilahan nga pagkaringkabot na malakas, nakuha ang gipo din daw ni Lucky din nga o sa kapatag ang lalaki. Pero wala na na-recover ang cellphone, hindi maparanguna kay lagi. Among get-raise, magigyo na mag-isundan. Paingan man din yung sa maipahalo sa iyo, gani. Ilahan na direksyon. Climate, kay siyado ko nang giit sa, di po na ko masabtan pa po magigyo, di pa matuhog kay lagi. Di po siya makaklaro pong explain, kay dinira mo siya sa Imbornal, yung anong maabot na po doon po dating he, sa highway lugar, din sa kaning Tulaes, pa ingon din sa may Georgetown na dalan, magdun siya na siya, nadakpan man siya, din sa kaniganing right side, magdun siya, kung facing ka, pa ingon sa bulwa. So, pakaukwagan nga sa siya, din sa may Liceo nga eskulahan na Imbornal siya may pasok. So, ang gani nga maungabatan noon, nga nag-himo sa pagpapan wa na kumpiskahan na sa iyahang cellphone na ikuha. Apan na makita po natin sa iyahapon magdumisyon na nakasugay po siya na nakakuha niya ang cellphone. Pero sa iyahapon nga version na nagibanggaan na kung sa dili nagitataw po magdumisyon na hinundan niya gidala sa siya dito sa mga PlayStation 4 comment. Kasi pagsugay dito sa mga iya, wa may nakuha ang mga niya cellphone sa iyaha din, makakasag traffic mo din dyan ako, narapa po sa karoon sa may Marcos Bridge ng ato nga syudad. Manalang galing po magnum yun kay paspas po na ato mga kapulisan nagtinabagay mong gawin ang ato mga operatiba. Police Station 4 Carmen, Oga Police Station 5, dun sa may Police Station 5 makabalan. So nagtinabagay sila. Alam po daw sa paghimo, kapag dakot nyo po nangisutan na suspitsado, so sa iyo po lang sa buntag mo nung dyan, naka-exercise o bahat ang ato mga otoridad kay inahamag yung gilakag, panaog, kay dali rin po sila nakaresponde, dihang naabot ang taho po daw sila. Ang sumunan, makita naman sa footage, nga nag-backlay, ikuluhan din po sa kaning abad pang mga volunteer po mag nga nangitabang po sa mga otoridad. So kanay mo makita ka lang footages, muna ang katang tuwa po mga otoridad, nga gikan pa dito sila sa Imbornal, nagtangtang lang po sila sa sapatos, kay mahumod man po mag-dumdun. So muna sila, ilaha po nga giya-aresto ang nahisgitan nga lalaki.
17: Giyon siya pagsiguro nga mauna ang... lugar ng lab ni considering why nakuha ang cellphone doon.
32: Siya man po nag-mention siya kagalihan na iyan lagi na kung nung labay ang cellphone.
17: Sumiangkon siya nga maoy siya ginang... Dali ha, tiwasan siya na ko. Giangkon niya nga siya mismo ang ng lab ni o gilabay niya ang cellphone.
32: Ito na dungog sa lahapon magdungyun. Nagipangutan na siya asang cellphone. Iyan na daw ko nung gitsa. Iyan gilabay. Yan nabanggaan daw ko nung siya. Lagi klaro po kung saan sa paagi. Nabanggaan siya. Nga dito siya sila sa Imbornal. Nga kay siguro katong pagdagandagan niya. Pero kanin siya karon po magdungyun ang maong batan noon. Si Tiabo mo ko na siya. So di na po natin masabdan. Nung tarong po nang ihapong nga istorya. So at to sa tata. Pasun lang po magdungyun na din sa mga police station. Kay dadon na lang nahisitan po nga lalaki. Nagto po sa tuwang abotan sa Police Station 4 Carmen sa yung gihimok po nga pagpangawat. Ang biktima, wala na ito ikita mo doon yun na sakay man daw ito sa patrol. Ngunit lagi kaya gihimok man po niya ang pagpakita ba sa itong mga otoridad. Ngunit kanina mo makita ko mag-doon yun na itong pagsubay din sa dalang nga Pilaes, ay Pilaes. Kaya lagi, yun niya nga, iyan ako nung gilabay din yun sa Gato area mag-doon yun. Pero... di pa tataw kung ang unang mga report nga ito nakuha agad, dinigil sa may Marcos Ridge na hitabo ang kaning insidente sa pagpanlag ni ato pa nang itakdo magayon na ang impormasyon kaya ito pong mga otoridad galibog po kung asa gid nagsumikad ang kaning insidente sa pagpanlag ni din iba sa Marcos Bridge ay hanan to sa RN Pilaes ay RN Pilaes ay hanan ni sa Marcos Bridge ni suksok din po na paingon sa kaning imbornal nga dito po na napalgan po sa tropong mga otoridad ang nahisbit ang lalaki kaya dito man siya niluklok sa ngiyog kahit ako nung abahin tumutumoy na ako ng magingin sa imbornal. So, mo to pag gawas yun na nila, nagbulingit yun din daw po ng mga gamit po sa tropong mga otoridad kaya lahat man kinigisuksukan. So, kaninga maong lalaki, kanilangkuhan po siya magingin na hindi hanga gi-arresto siya, ipusasa na din po na siya diretso para di na po siya makahimo pa sa pag-sukul sa tropong mga otoridad. Yama, wala to eh, basi matingala itong mga kaisuna na basi ni kanenggi walk of shame siya kadaniha dili to walk of shame magdungjuno ato lang po nga karon lagi pasugay sa tumo otoridad para mabawi lagi to ang kanipong tara naman dili pa sa dini atong naklaro sa tumo mga kapulisan bes dini ta sa may pitron magdungjun kay na dini karon gi plaster ang nahisita pong lalaki ug ato pud po nga pangatanon basin makuha pud pwede pud sa tupong pikas niya pud magdungjun na kaning atong footage just pud ko da dinhi
17: sige na kay kamulong kumbate diri atong
32: mga kaban sige kumbate na balik lang dito po sa pagtubag na kaya para makita po na itong sitwasyon din eh. So, nasa din ikaw mo doon lagi nag-asa. Tanbay po man ang tropo mga otoridad din sa may petron. At ang garuhan nga kaya itong hinabihin sa mag-indyo para maklaro na ito. Kung sa unta bang pamagi niya, gihimo po na ang maupo nga pagpanlap niya. Kaya karun no, nag-hilak mo niya siya, nagsakaw. Di pa po na ito. Klaro po siya kung kaliba po iya nga tsaba mo yun. Kaya kung kiniba, tsaba sa pagmahal, kaya po nga himo po na nga sa laon. O tsaba po mag-indyo niya na sakitan siya kaya nagbingit na.
17: Mag-umanji, balikan ka na mo niya taon-taon pag na-update siya na sagutan nga pa ito mo.
32: Sige, magandiyan.
17: Ah, kupwede rin
6: magandiyan. Ato lang
32: pautan lang siya.
17: One question lang.
6: Yung bata.
32: Nalaman
6: niya si bata
32: yung dahil. Sige, ato lang siya. Pasipot ka rin. Tapos pag nandiyan o kay... Nagiyan siya nga. 17 anos. Kung ano po ako nung nahisipan po nga batanon nga na sikat sa to po yung mga otoridad. Gikan din yung mismo sa mga RP Lies. Marami karmen ni atong syudad. Kinis magdumahan kay 20 Angel. Sarang balita o servisyo. Magdum Radio.
17: Salamat Magnum Angie. Mga action oras alas 7 is buntag. Dinaspikas din niya si Mr. Jurito Casilac, ang chairman sa Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Mr. Casilac, may buntag. May buntag, Mr. Casilac.
7: Island.
17: Mr. Casilac, may buntag.
7: May buntag.
17: Mabati ko ni mo.
7: Dili, klaro niya.
17: Di medyo di klaro yung tingog eh. Baka napita ka lang.
7: Yeah, was balay.
17: Yes, yung balay. Asa napita yung balay?
7: Sa Puerto.
17: Puerto, oo. Basig pwede ka magawa sa mong balay, Mr. Casilac. Basig highly concrete ang imo mismo kung ano. Ang imo panimalay. May ko na, kanang duwas kamay. Kine, medyo...
7: Kana,
17: medyo arang-arang na. Sige, para yun, be.
7: May
17: buntag.
7: Okay. Sa itong mayor o klarik sa ito ang
17: medyo gaot-gaot na gamay mong signal, Mr. Casilac, da. Basi po di ka mo padaplig dagat. Nakakadaplig dagat ka ron?
7: Daplin mag-us dagat.
17: Daplig ka dagat. Oo. Pero asam nga, medyo... Signal ni mo, medyo kon eh. Apike mong signal. Ga-op-op mong signal. So, okay. So, asa na... Puerto ka, no? Puerto? Taga-Puerto ka?
7: Oo,
17: Puerto. Wala. Come again? Sigil, may mong signal da. Basig pwede na itong ma-improve yung signal. Unahon sa nato si Mr. o si Engineer Bernie Daba, samtay pa improve pa sa nato ang signal sa chairman sa City Fisheries and Aquatic Resources Management Council nga si Mr. Julito Casilac. Ipapalastar atong bayo para nga tinaw yung signal. Ato sa kitag kamilabi si Engineer Bernie Daba ang atong City Agriculturist kay kumuntag apektado na nasigutan nga mga nagat. Of course, ang sunod ano yung Magnum Island? Ayuda.
6: Kunik pa na diretso, di ba?
22: Oo. Oh.
6: Ayuda. Kaya piktado na gan.
22: Oo. Oh.
6: So, di man mahimo atong pasagdan lang. Di mahimo...
22: Di po sila siguro pwede dugangan ilang pukot maglumsun kay apikin man ng pabangisda.
6: Oo. Oh. Kay, so, kay ang lugar... Una, kumato sila sa dagat. Mga mangisda dito. Sobrang kainit sa adlaw. Oh. Piktado na daan.
22: Oo. Oh, oh.
6: Onya ang kanaghan po sa mga isda, mahimong apektado.
22: Oo, oh, ang ilang makuha, gamay ra pod magdumdum kay oh. Mubo nga oras lang man ilahang igayon pagpangisda kay oh. Init naman pod.
6: Onya ang isda sa basig gakainitan ug tumutiglom sa ilang dagat. Kainit pa kayo sa adlaw karon.
22: Dili magpaibabaw.
6: Dili po. Oo. Oh, oh. Okay. So okay na, tinaw na ang signal ni Mr. Casilac. Mr. Casilac, balikan siya na kanamo. Okay na siguro mo signal. Hello?
8: Oh.
6: Okay na, okay na. Mr. Casilac, igam sa gamay niya, parang magkasinabot ha. Mr. Casilac?
8: May
6: buntag. Okay na, kami medyo arang na. Oh. So, kumusta? Isip po sa ka maging isda. Kumusta?
8: Lang pero, huwag ato ha.
6: Dige na kumasabta ng imong istorya, Mr. Casilac, na kay imong signal, leben kanipis. Oo, medyo aup-aup nga ang ako rin yung naklaro gina, mayor.
22: Oo, oh, ganyan na, pag-mention niya, may buntag.
6: Pahin ganyan, mayor, ayuda.
22: Matik.
6: Matik na na, di ba? Paglito ka rin, mayor. Ang sunod na marag, ayuda. Mukunik ka diretso. Mr. Ayuda. Marag, mga tawag na ito, mayor, mga Mayor Rolando Clarix Ayuda. Oy. Kaya mukunik permanente sa yung ngalan ang ayuda eh. Basta ayuda, Clarix Oy. Mahara ba na kasagaran niya, tumayon nga gikan mismo sa mga apektado in town sa inginanin ng mga matang sa kalamidad. Kanabang diretso na yun, paabot na yun sa lugar hangyo nga to sa atong kagamanan sa nagbayan, labi na sa syudad, pinagay sa atong mayor nga ayuda unta para sa Manila. Si Engineer Bernie Daba na, samtang i-improve pa ng signal ni Mr. Casilac. Engineer Daba, may buntag, sir.
9: May buntag, Magnum, June.
6: Oo, may buntag, sir. Sir, wa pa ginamo may nabig insakto si Mr. Casilac, June Casilac, ang chairman sa City Fisheries and Aquatic Resources Management Council nga nakabase sa Bugo. Pero masabot ko nga sila apektado na daw sa ilang panagat karong panahona. Tungod lagi sa kagabi sab sa init, kainit sa panahon. Aun sa bay nakaabot nining kahimtang diha mismo sa mabuhatan. Ugon sa aksyon kay kana mang muing ganit na magdumanin og aksyon. Dapat ang musulod na solusyon. Oo. At imanon, dunggon ang problema sa intungdan, o niya aksyonan, o niya pangita ang solusyon, ang nasigutan ng problema. Naon sabay nakabot sa mong buhatan, ani, kining Engineer Daba, sir?
9: May buntag Magnum Jun no, sa mga tagapagminaw sa Magnum Radio. Actually, Magnum Jun, duha man gud ka classification ang apekto sa atong El Nino kung extreme heat siya.
6: No?
9: Lahit man gud si extreme heat, nga taas o lahit po si El Nino.
6: Uh-huh.
9: So, ngayon tag extreme heat, muna na siya ang mukabit ang El Nino, gay, kasakit nga ng init karon, kumbaga grabe kainit.
6: Kini karon, no? Unsa man karon, extreme heat or El Nino?
9: As of now, yun, Magnum June, dili po magkita mo declare nga super El Nino niya karon na bulana.
6: Uh-huh.
9: So, naapata sa tempong Magnum June, nga extreme heat siya, na uh-huh. Weather condition because of climate change.
6: Uh-huh.
9: Pero dili kita ingon magpakampante kay maulagi pag musunod pa gid ni until September October
6: uh-huh.
9: Diyan na gid ta ma diyan na gid maka-declare no kay gahulat pa kita sa pag-asa sa final declaration.
6: Mm-hmm.
9: Kay as of now mang gid ang panahon na timpo lahi mingon tag sa Manila nga dapit grabe man ang ulan pag abot sa Mindanao grabe pod ga init sumuo ka na no. But anyway, Magnum John, with regard sa atong mga fisher folks nga na ay reklamo, ang among mga assessment Magnum John, actually, kita sa opisina, nagbuhat na og lakang, where in fact, last agahapon, nag-deploy na ko sa ako ang mga technical staff, kay nagbuhat kami technical working group in between sa among opisina, nga maoy mo adto kada barangayan with compost agriculturist na mo og fishery nga technical plus engineering ang mag abi-abi dito sa mga barangay nga naapektuhan aning taas na gyud nga I mean kaning grabe nga init sa panahon. Pero on regard sa fisher folks na tumaglungjon ang may tabo man gud ani either if taas ang init or El Nino na siya, number one, agi fish kill may tabo, which is wala pa man gyud na nay tabo, no. Number two, adunay mga ano mga pagkita sa mga algae kumbaga batas of now wala pa man gyapon ni mo man ni maka poison sa tuang mga isda pod. But siguro ang reklamo lang sa mga fisher folks kay ang ilang fishing activity ana magdungjon maapektuhan gyud kay grabe nga init gyud so maunang hindi sa una mulahutay sila mga 2 hours para magapanagat karon maminusan gyud sila kay grabe gyud nga init nya rin pa ang atong mga fisher folks isang edad dili na ba gyud mga bata-bata.
6: Correct.
9: So maupod gyud ano ang atong problema dayon with regards pod sa pagpanagat nila normal na kaning season medyo inay, medyo diligid nga nakaabunda ang ilang kuan lugar. Ang ilang nakatuwa nga mga isda. Kinaman tayo season nga peak. Napod tayo mga lean nga season. So mao ka na nga, karon nga bulana, siguro naigo lang yun sila sa lean nga season. Maunang diligid nga nakadagan po silang makuha. Pero dili po nagpaingon nga medyo shortage po sila, sila ang mga abot sa pagpanagat.
6: Okay, now, naabay mga pamaagi nga tungulagi sa grabe nga kainit sa adlaw. Sa ilang pagpanagat at least protektado sila. Di mo po siguro mahimong magpayong kamulong dive-dive mag naman, di ba? Listen mo kayo magpayong sila kamulong dive-dive dito sa dagat. So, di, gina-applicable ang payong mag naman, eh, no?
22: Ala, di na na, pwede.
6: Siguro ang ilang baruto na atop-atop, labi nang dagot ako nga baruto siguro.
22: Kanuban naman, oh, pero ang katong uban magdumdun, wala, yun.
6: Oh, atop-atop. Pero musawam naman sila permanente.
22: Oh, mag-iinit, ang tubig lang dahil sa dagat magdumdun, marag makausap na ng color sa panit, yun.
6: So, di mahimong magpayong, di mahimong mag-raincoat siguro.
22: Oh, di po pwede mag
6: okay, pang, wala naman ito raincoat, oh. Magkalo.
22: Isip po, mag-jacket.
6: Oo, oh, di po may mag-jacket. Mag-hood. Malumos na noon si Bakog. Mag-hood. Nawa pa yung mga pamaagi? Kining engineer nga para medyo protektado sila?
22: Mag-sunscreen na.
6: Sunscreen.
9: Actually, mag-dumdjon, no, ang ato mag-dumdjon mga fisher folks, amo na ka na silang gina-one-gate uplift ang ilang pagpanagat. Dili na itong mag-dumay mo. Pana-pana. Langway, open roofing ang ilang mga pampot. Pero in fact, kada coastal barangay, ginatagan ka na sila og mga pampot kung nga ginagamit. May mga inyong atop, no? Kaya, siyempre, and protection ako sa grabe nga init, no? Even ka ng grabe nga ulan. So, mao ka na, nanay mga technology nga gihatag na to, ato galing during sa Pista sa Kaumahan, nang hatag yun kita, no? With initiative ni Mayor Clarix, o pinitagaan sila mga pump boat engine para lang mapod-apod sa atong mga fisher folks. Ika na gigada ko sa barangay na ka na ilahang pump boat engine magnum dyan. So mo ka na actually gina-advise gina mo ang mga fisher folks kay diri manggod nila masabtan nga abing nila nga grabe nga extreme heat sad mo na rin ang hinunggan resulta sa tawagan ni gamay nila nga mga isda nga makuha. So karon lang gid nga season is lean season maunang diligid nga nakadaghan no maunang kita pod sa city agriculture. Actually nagatag kami og mga devices kanang mga payaw ug uban pang maka attract no attractive nga mga fishing device no nga makapa-attract sa mga dagko nga mga isda nga moani gid diri sa coastal area na to diri sa mga kabarangayan sa Cagayan de Oro.
6: But pa sa mga pamaagi nga mura og mahalok ng isda pangin sa dapis dagat pa magdawali no. Now kung panalitan mag-ingon ta tungod sa lean season karon. So ang kining nasinatian karon nga apektado na ang mga isda daw sa ilang pagpangisda tungod ni sa lean season karon or tungod gyud kay nanginobra na ang kainit sa adlaw. Engineer.
9: Kwan po dyan magnumdjon, okay. Mula gina, kaya mga ta, grabe nga init. Supposed to be na magid na yung manggawas na algae. Kung grabe yun, kataas na yun nga init, no?
6: Oo.
9: Kay mo man ka na, mga ng red algae, mo ka na yung mga poisonous nga makapoison.
6: Kaya mong gilakbitan nga algae, engineer, mama ng lumot, no? Lumot?
9: Lahit po itong lumot na kwan magnumdjon, no, katong medyo diligid siya makapikto na ang yung makapikto sa isda nga wala pa man siya na sukad-sukad na itabo diri sa tuwa sa coastal area sa Cagayan de Oro City, no, as per sa akong pagpangutana po sa historical basis. Pero kung fish kill, wala, pasadta na kasi nati, mao ka na ang fishing activity lang din ang kapituan sa itong mga mananagat.
0: in kaso taas gid ang init no extreme heat gay actually Magnum Jun mo lang ginaingon nako lahi manggod ang dapat ang bantayan ang extreme heat gay ang El Nino manggod lagi possibility nga muulan kasi tungod sa kataas sa init tas pas ang evaporation mao man water cycle ba kumbaga sa science so nagyo pay ulan no pero dili ing ana makamala gid ug yuta pero mo lagi ni kani manggod extreme heat gi consider pa na namo nga extreme heat pero dili gid ni magkumpiyansa mao ka na nga nag-take initiative gid ang opisina nga naghimo ng technical working group in partnership pagali na sa lan opisina Magnum Jun kay mo lagi mas giniingon nila nga preventive no preventive measurements ang dapat buhaton no being proactive not reactive.
6: Okay, kadyot na speakers din niya si Mr. Julito Casilac ang chairman sa City Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Mr. Casilac, I think basig ba yun ay mong signal sir. Hello
1: Magnum. Magnum, okay na?
6: Magnum, regi ako magkasabtan si mga muaw po galit ay mo signal, Mr. Casilac, no? Basikin lang mo saka kag puno as lubi para mo tinawag mo signal. Okay. Basik, papaimprove pa rin mo kamay.
22: Basik, mga tubig sa lawad na pita. Kaya sa bangka.
6: Kini na ba kung nung tubig, Magnum, ayun? Pag nakas tubig, mas...
22: Mas klaro?
6: Mas klaro ko, no?
22: Sa kanya si nagbangka.
6: Sa kanya si nagbangka pa rin dito magkuhag signal. Anyway, so... kining, by the way, kining City Fisheries and Aquatic Resources Management Council, kining Engineer Daba, unsa man ni? Ahin siya ni nga iya mismo, council ni nga iya sa gobyerno? Sa imong buhatan or unsa man ni sila?
0: Actually, Magnum Jun, amo nang gikuan gid no, amo gi facilitate kana sila, kinaa kana before, but nawala gid sila no mga paano na 9 years ago. Nawala gid kana.
6: Unsa man sila pribado ni nga kagpongan nila?
0: Kuan na sila Magnum Jun, align na sila sa amo sa city government, kami ang gi-facilitate kumbaga registered na sila nga council mura kanal sa farmers pod nga naay council nga direct sila maka-involve sa programa sa tawag anino sa national.
6: Ang ga-create ani, ang inyong buhatan ga-create ani or inisyatiba ni sa maong mga ngisda?
0: Among buhatan, gid Magnum Jun, inisyatiba na sa buhatan nga i-facilitate okay. Sila. No?
6: So creation ni sa inyong buhatan, pero matupan mo nawala ni sila sa taas-taas ka panahon?
0: Yes, Magnum Jun, kay wala lagi na taga-agbili yung mga kaniad to, no? So mao ka na nga. Karon gitagaan na mong importansya gidako maguna sila og tingog sa mga fisher folks kay mao na sila ang muhatag og mga resolution kumbaga kung unsay mabuhat nga resolution nga ilang ipadangat dito sa national nga ahensya like sa BFAR even diri sa tuwa sa city government.
6: Kano sa pa nagsugod ang pagkabanhaw sa mao nga council?
0: Ani adto pa na Magnum Jun, wala pagali ko nakasulod actually sa office nawala na na sila way back 2017. No?
6: 2017 nawala, meaning sila, even yes. Before the current administration wala na ni sila.
0: Wala na gina sila Magnum Jun. Karon pag gina sila nakabalik nga amo nang gimugna kay mo man lagi tong advice ni mayor nga kailangan ibalik ang council no ang council sa fishery kay agriculture man ang naa so mao tong gimugna na to sila so naana na sila karon ga function na sila as council sa fishery kay ang mga tingog sa mga fisher folks nato sila ang magbuhat magsumite og resolution nga para ma-submit both sa event sa tuwa sa City Agriculture or submit dito sa BFAR.
6: So naa sa inyong record nga si Mr. Julito Casilac, chairman sa City Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Naa ni sa inyo nga record?
0: Yes, yes, Magnum.
6: Okay. Lagi kinahanglan ba to kuno ato grupos mga isda kugman man sa magdumailin nga di makaduol dito sa kapitan kay dili parehog.
22: Oo, kanang katong Kugman Active Small Fisher Folk Association.
0: Kaspa.
6: Kaspa. Murag
0: gipa. Duwa pud sila kabuk manunjung
6: dia Kaspa
22: o Sipa. Sipa. Sipa o Kaspa.
6: Okay, pag mitag Kaspa to as ibabaw. Pag Sipa to ang tusubos. Di pa. So mo ni gidi ni magkasinabtan ay gan. Kaya sa tas ibabaw sa tas ubos eh. Anyway, so doon ay communication na between sa inyong buhatan engineer o sa kining kining fisheries council sa Puerto na communication as kunisgutan na ito ilang kahimtang doon na ba?
0: Yes, Magnum Jun, kaya pirmi mo na sila na i-meeting every month. So,
6: okay.
0: Kanjid nog, connect ka na sila sa amua sa City Agriculture, pero naalanggi lagi yung mga usahay nga pangitabo, nga dili na mo diritso maibalaan, kay sila mangit ang naadus tong karan, no? Igo ragid mi nga pag mag-monitor ang akong mga team, ilang masagap, nga okay, na yung problema, pero nagi ka ng kanjid, di ginamalikayan, nga at least sa kaadlaw, nga di lang mabisita, wata kabalo, katong adlaw, dito din igo ang problema, no? Sumao ka ng at least, kung naamang galing, na automatic man sa'yo kami gahatag o action. So, maunang karong galing El Nino, nag-start yun nila kagahapon, no? Nagbalik na miog tawag ani, saka na po sa mga kabukiran, and sunod na po ani, atong mangingisda, kay wala may pili ani, ang apektuan ng El Nino, ipaigo yun din, no? Both fishery sector and sa agricultural na part ang madamage yun.
6: Nakalagpit ka ganyan, sir, posibleng fish kill, unsa ba'y posibleng hinundan kung nga magka-fish kill kung balitan tungkol sa kainit sa panahon ba? May buta sa buti mo? Nga mag-fish kill?
0: Mag-tailored nung gunang problema na Magnum June. Like, for example, grabe nga init katong mga algae nga poisonous mo gawas. So dito na lang makuha sa itong mga isda mo ng mga dagan, mga matay, no? Especially kanyang mga red algae. So dilagid na yung direct sa init. Kaya yung kag-deep mo ato sa ilalong mga isda, dili mo na sa babaw ratanan. So, dili maginamay ko kainit ana sa ilalong kaayo, no? So, mauna nga, dili, sa extreme heat niya, ang una gid ma, mo kuan ana, is kanin yung mga algae na ito nga, mo yung makakos gid o poison sa ito ang mga kaisdaan.
6: Di siya po, di po na tumahi mo ma-apply kanang natas, mamala, mag example, init na kayo. Mga nanuntang kahoy. Dito sa ilalong sa dagat, di ta magkapangitag pamagi, nga medyo... magkapanan mong taglato dito baka para magka... di ba?
22: Gusto.
6: O gusto, para magkapanilong ang isda. Walay pamaagi.
0: Magnum dyan naman yung mga friendly kwan na ito, yung gatubo, yung lalo sa dagat, no? Yung mga orang sagbot.
6: Kaya bisan, engineer, di ba? Bisan gani lumot, di ba? Na may lumot nga friendly sa isda. Meaning, kanong pagani sa isda. Naapoy alt, kanimungin nga algae, lumot nga dautan sa isda. Engineer.
0: Yes, Magnum June.
6: Oh, okay.
0: Nagina classification. So, maunang, mogi na supposed to be, guys, since kanaman tayong mga sanctuary nung protected, parang protected area nga, nga ako sa barangay na to. So, mo ka na, jack ka na sila, kompleto pa ka na Magnum June. Buhin pa ang mga corals. Kana, isa mo na makaprotect sa itong mga kaisdaan. So, kung na ilang, kumbaga, ilang habitat ba, no?
6: Oo.
0: No? Good habitat nila, ilang balay mismo. So, mo ka na, kantigid ka na, pero, wala man ginatumalikayan, no, sa mga kaniadto panganana ginanga damage yung mga coral area, sumuo na selected ra budato mga marine protected area kung asa gapanaga nato mga isda.
6: Oo, gakanom gan ko kaniadto magdamay mga isda mihin nga butang tagdahang ligid. Kun dos dagat daw ngan ligid man. Kena ako ng mga makapalandong, dito makasuksok ang isda, kunya makakreate og lumot, ginana, so ang isda mabugnawan. Lison mga makalar mi pabaan mo og dagat kang
22: bubuan dagang ligid.
6: Dagat kang ligid ba? Oo. So unsa pa mga medyo kanang gyud DIY nga style nga para lang gyud nga medyo di gyud ma di walay may tamong fish kill engineer. Ganang inato lang, dili tong siguro di scientific gyud pagayo. Inato lang nga mga pamagi.
0: Kana gyud Magnum June, kana isa no example na nimo na pero dili man gyud grabe ka epekto epektibo gyud, so kay mga munang ginatawon tong artificial naman na mga butang atong gibuhat ya para test makatabang sa atong mga kaisdaan, no. Mo kana isa among gin aga artificial assessments mo gud, I mean ga coral assessment man gud ang opisina always gyud, no, sa atong mga coastal areas. So naagi magipang revive na namo nga through artificial nga pamaagi, no, kana mga DIY na to, kana pagkaagali na ika nang ipanglubong nga gisementado na mo, para lang yun ya, madilipod harmful ang effect sa ilalong sa dagat, no?

0: nga nagkadagan sa tuwa sa coastal area kaning mga bangus nato kay dili manguna sila kanang dito gyud sa pinakailahom mo tambay ang bangus magsigira man na og murag kung tao pa galakaw-lakaw ba balik-balik pasaka tuyok man na ilang dagan no pasaka pataas balik-balik kagid na ang bangus nato nga isda ingana gyud ang panahon ang giculture nato na sila wherein pa kada barang naatay kanang kaspa sa gimension ni mo ganina sa barangay Pugman kana sila isa kana sila sa mga sikat nga nag tawag ani implement sa culture sa bangus kay unless nakita na sila og isa ka tuig 400,000 magnum jun no makita sa pagbuhi pa lang anang bangus gid nga giculture nila
1: dinhi sa Cagendeoro asa dapit nga naay mga tinubdan sa bangus Cagendeoro
0: Yes, isa na si Kugman magnum
1: Kugman. Okay.
0: Oo, naay si Bayabas pero amo patong iplastan kay natoy panahon nga kusog gid ang balod do ang kwan sa dagat nga tempo. So na damage po siya. So mo na gipang-ayo na iuban nga atagunon pa og fingerlings kay nahurot na no. Kay ang amo lang yung ginabuhat nga nakapitalize man nato atong mga fisher folks tagaan to tanan. Hinay-hinay din ta og detach no kay para at least pud sila makabaton pud sila og paningkamot nga dili mo sige sali. Atag no from the city government. So mo na naata sa bunbun. Amo patong inakuan kay medyo na damage yapon na akita sa Bayabas. Naakita sa tawag anino Kugman. Yes, oh gusa ako pa I don't know if nakuan pa ba to kay actually nag-propose gali mi karon sa BFAR ng Katanan Coastal Barangay no naa na gyud sila fish cages which is dili bamboo made but ato ng mga SDPE pipe nga Norwegian fish cage gyud nga design.
1: Okay, so kining sa sitwasyon karon nga naa nay nagasugod pagpingit nga mga mananagat ang tutok sa binyo kay mato pa nimo sa mga previous tang interview medyo di pa kayo apektado ang mga mag-uuma magdubalin dito mismo sa Kabukiran di pa kayo apektado but karon na nay piyait gamay sa dili piyait na nay pagpabati og medyo kabalaka kagool ang pila lugar ang kamangwisda kapektado na sila ang inyong tutok na sa bani iliwag ninyo paingat to sa mga mananagat engineer
0: Yes, magnum dyan. Actually, gali kay alos magbulan naman ni Ngaway Ulan sa bukid, no?
1: So,
0: mo ka na nga ni automatic yun kami sa opisina. Pagkabati pa lang namo last week, nga itong nisugod yun ang init na grabe dyan sa sentro nga bahin. So, mo ka na nagpadagan na yun kami yung team dito sa Kabukiran, even sa itong mangingisda. Muna, magnum dyan. Everyday na na nila magkaroon sugod kahapon. Kada adlaw, lahi-lahi nga team ang musuri. Gibulag-bulag na ko na weren pa kay dili man ginawa malibot isa ka adlaw ang tanan barangay no mo nang na magpatabang nagsad kami sa among mga barangay fishery extension worker o barangay agricultural extension worker sila ang gafid sa mua kung naa nagi problema nga dako nga or naa nagi angay na mo adtuan kay naa nagi mga area pod karon nga kalit nang gid mo liki no ang mangliki na galang yuta sa tungod aning grabe nga init pero dili gid mabalaka pud na sila magnum dyan. Gikasagara pud sa among nakita pagkareklamo. Katapos ang mga nasa Ipunan River Barangay areas which is dali ra na maaksyonan kinakatay suba nga pwede ko agtubig through water pump nga gamit sa opisina.
1: Okay. Ang manigingon nga kasagaran ko sa mga managat, managat panahon sa gabi kay dili kay epektados kay din sa panahon. So kuni mong lantaon kay init sa adlaw dili pas gabi panahon sa adlaw pun magdumali no kining mas advisable engineer nga managat sila panahon sa gabi karong panahon na
0: dili pud ta makaingon 100% advisable tawagan ni magnum jun no kasagara gali anang uban na may kanang hapon na kita nimo no nang mga alas 5 alas 6 so kana di pa ginangit-ngit nga adlaw aduna koy tawagan ni buntag kadlawon nung mo tira na ba itong mananagat dipindi mo na sila sa magnum dyan kay dili dili man natawag kanil rutinari naman na nila dipindi mo sila ang pagsugakod kung simple kung gabi ipo kaayo sila mananagat dipindi na sila ang kanya tarabang mga mananagat dili naman batanon sa kupang giingon kung may job na naging mga saktong edad so muna magdipindi ka silang rutinari kung either dito sila mga dlawon o ka nang orasa gin sila mo anak.
1: Oo, so medyo sab og panahon sa kanang mga alas 10, pahingon sa alas 3 sa hapon, pahingon sa alas 4, kiniman ang grabing kainit karon. So kining mga orasa sab, siguro, minus-minus siguro ang kapanagat, engineer.

0: na kini mga ni alas mga coastal area nato kay kasagaran atong medunggan buntag ang pagkini ba ato dito sa dabis dagat kay buntag buog
1: manabo
0: mga isda mga ang isda ka kisi-kisi pa labas pa pag-ayo buhi pa magdubalin so siguro kanang mga oras gikag 10 o'clock paingon sa mga 3 o'clock engineer di gig kayo ni mayingon ato daghan ang atos dagat para mana, para mangisda engineer.
2: Wala gid gali kayo na okay. Actually kung makita gini mo ako na sinati ko mang gyapon na sa mga baybay nga dapit no. Ang kasagara gali mang dunggo ana alas 10. So, ikan na sila og ikan na sa dito sa ko ano alas 10 na sila mo dunggo. Ito na rin mo matabo di sa landing sa barangay fish landing mga areas diyan na dayon magsisigaw tabo mga ana alas 9 alas 10 na, na dunggo na sila so in, wala gyud kwan nga diya gyud sa alas 10 to alas 3 kay lisod sa gayog managat sila ingan ng orasa nga grabe gyud katutok sa init at daubot.
0: Okay engineer sir salamat kayo gawas kun do na kay pabot nga mensahe sa mga mananagat nga base do ang uban nagpakailumlang kay para kanila lisod ang pag reach out baka sa mga hingtungdan ayon sa gobyerno. But naaman mo bukas kanunay, engineer?
2: Yes, magnum no. Ang ako yung panawagan no, sa itong mga specialist, sa itong mga mananagat, kay naanaway ni Kwan Lagino, ni Dingog, na medyo naagi daw ko naapektuhan sila nga.
0: Oo.
2: Please na lang ko, i-inform sa igid ninyo ang mga barangay fishery extension worker or amo ang mga technical, kay maulagi ka na, kung dili mong gudmi makabalo din, so do naa kami dyan muniga monitor, no, daily, di magid na ito maigo tanan, at least makabalo kami no open lang opisina anytime actually kaniya tong opisina is naakit tayo social media nga pwede ninyo itap kung in kaso gusto gyud ninyo kontakon or pwede sila mo add to sa barangay tinaadid to ilang mga barangay fishery extension worker nga pwede mo diretso mo contact sa akong mga kauban sa akong mga technical staff diri sa City Agriculture Office and applicable pud kini dili lang sa mananagat dina pud sa atong mga kabukiran maunang ang among pwersa sa City Agriculture karon galibot-libot na tan-awa lang ninyo kung padulong na ba sa inyong kabarangayan kay again dili man gid namo mahurot tanan pero ang pag disseminate sa info nga nanay mga preventive measures wala man sad nagkulang ang opisina amo ginang gina-inform among mga farmers especially nga yes grabe na gid ang init karon mao kana nga ang among hangyo gyud dili lang pud mabalaka diretso nga mataranta no kay ang El Nino kani El Nino ang tawag pa nato karon mao kani ginatawag nato nga extreme heat no weather so mao kana again ang akong panawagan sa mga fisher folks o farmers na please lang gyud duol mo sa opisina kay open ang opisina para mo tabang no sa inyo diri sa Cagayan de Oro.
0: Okay engineer Bernie Daba Jr. sir salamat kayo.
2: Thank you magnum.
0: Ang inyo dapat mga action mao ang atong no, taas mo ito. Apo man ito magdumainin.
1: Apo o magnunjun.
0: Dini po yun ang diretso ng City Agriculturist.
1: Nausap lang nga.
0: Nausap, no?
1: Oh, agricultural productivity.
0: Basta kay apo.
1: Basta, apo.
0: Inyo nabati ang atong apo.
1: Diba? Operations office dito. Productivity operations office.
0: Di pala niya, tingwa na kita ngayon ang atong apo, mano? Engineer Bernie Daba, ang atong Agricultural Productivity Operations Officer.
1: Officer.
0: Okay. Engineer Bernie Daba. Standby sa magbalik oras alas 7:29. Ato kita kamerabi si Jumi Tadio. Bantay dagat Kugman o miyembro sa Kugman Active Small Fisher Folk Association. Murang siya may dako sa bantay dagat or usay sa mga miyembro sa bantay dagat sa barangay Kugman. Standby sa magbalik.
3: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
3: Bagong user!
4: Data bill!
3: Isorado! Data!
4: Shopee!
5: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aro makaangkon, maing palawas, inumatag adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Gigutom na ba?

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. The All San Nazareno Church, Gilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: bites busog.
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa, dili makabisita sa amuang branch, no worries, kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa legalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas kaan ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
9: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
9: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Oras, alas 7:40.
2: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Magnum 45.
1: Niya sa speakers linya si Jovi Tadio, ang sa Bante Dagat Kugman o miyembro sa Kugman Active Small Fisher Folk Association. Ma'am Jovi, may buntag. Ma'am Jovi Tadio, may buntag. Jovi Tadio sa Barangay Kugman Kaginduro. Babae ni siya, magnumayin ni, di ba? Marag nahinabi nato ni kanya ito. Jovi Tadio. Ang miyembro sa Kugman Active Small Fisher Folk Association. O sa yes, siya? Tama, no? Asa ba kami? May buntag, Jovi. Hello?
5: Hello?
1: May buntag, Ma'am Jovi.
5: Yes, sir.
1: May buntag. Okay na ba kunya? Akong signal. Okay na?
5: Okay
1: na, sabi kayo ka diri. Asa ba kami, bro? Sa Kaspa or sa Sipa?
5: Kaspa, sir. Ako ang president sa Kaspa.
1: Ikaw presidente sa Kaspa. So, nakakasi babaw, no? Kaspa.
5: Sa tanang... Para sa Kugman, active, small, focus,
1: position. Oo. Sa tanang acronym, maglaman, kini pagin, Kaspa pagin, no? Kaspa niya, dili ni Kaspa, katong Kaspa nga, ano? Kaspa.
5: Kaspa.
1: Kugman, active, small, fisher folk association.
5: Okay.
1: Acronym, Kaspa. Ako sa SIFA. SIFA, tama na, no? Napoy SIFA, no?
5: Napoy sa SIFA, yes, sir.
1: Katong SIFA, siya ito? Kugman nga po ito? Kugman, fisher folk association na lang siguro.
5: Integrated association.
1: Kugman. Kugman Integrated Fisher Folk Association.
5: Yes, sir.
1: Okay. At na sila integrated, no? Kugman Integrated Fisher Folk Association.
5: Yes, sir.
1: Okay. Kumusta mo niya, Karol? Nisip ang iisda. Ano sa inyong kahimtang?
5: Maraming leso. Disagyod, sir. Wala man kami panagat karon, sir.
1: Aha. Ganun wa may panagat?
5: Lamang pa mo tayo, sir, gagadagan dere, sir. Wala may mga panagat karon.
1: Ayay.
5: Actually, ang among gipokus ang fish cage.
1: Yeah, fish cage. Hindi kami
5: nag-harvest.
1: Oo. Okay, dali sa.
5: Bangos.
1: Kining, ang imong pagingin nga wala may panagat, mo'y panagat karon, dili tungod sa grabe nga kainit sa panon, but tungod kay usara ang inyong pambot nga gadagan?
5: Gadagat ka, gadagan dere karon, sir.
1: Oo. Di tingali matawag na to totally nga wala. Mi minus lang. Oh. Kay naaman mo isa ka pambot pagyapon nagdagan.
5: Yes, sir. Yes.
1: Unya dayo na pa mo fish cage, di ba?
5: Yes, sir.
1: Part pa man gid gapon na sa panginabuhi sa lugar karagatan. So minus ang inyong panagat karong panahuna, tuod ana nga sitwasyon. Una, usara ka pambot inyong ang nagdagan sa inyo.
5: Oh.
1: Asar man ibang pambot diay.
5: Mga guban, pambot, sir, niya ang makinaw, ang mga guban na.
1: Pila ba ka pambot ang inyong gibatunan?
5: Ang mananagat ko dyan sa mga pambot, napulo.
1: Napulo?
5: Mm-mm.
1: Kana sa inyong kaupungan na?
5: Yes, sir.
1: Okay. Kanang maong nga pambot, unsa man na, dili na personal sa miyembro nga mananagat, kundi maunang mga ayuda gikan sa kagamanan sa syudad?
5: Sa
1: Kairopos,
5: na Kailin.
1: Kairopos, kang
5: kinsa
1: B-far. Pa. B-far, kinsa pa. Kinsa itong usa gani? Meron naka-mention kang Lim?
5: Oh.
1: Kinsa ang Lim? Kinsa nga Lim? Alam Lim? Kagamat?
5: Ano sa sa
1: Alam Lim. Okay. Nag-donate sa siya. So doon na sa igikan sa syudad.
5: Yes, sir.
1: Syudad kay Bipar
6: apo
1: Oh.
6: Na
5: apo pod.
1: So ang inyong ang apo nakakonsab hatag sab. Pero dugay na daot na.
5: Nga dugay na gini. Sir.
1: Kanang nabilin nga usa diha nga nag-operate pa. Kinsa man na diin man nagikan.
5: Mao na kang lim at ana.
1: Kang Kagawad Alamlim.
5: Oh, yes, sir.
1: Ah, okay. Basta
5: kay... Bipar din eh, Bipar.
1: Ah, Bipar. Wala nag-operate ngayon sa syudad.
5: Hindi rin ako kay tuli naman ni Piskit. Mora gamit na mo pag kanta Piskit.
1: Lagi. So, kanang nabilin diya karon pampot na nga hinatag sa Bipar. Okay. Ang hinatag sa syudad, ga-operate pa, wala na?
5: Wala. Sir, sambayan mo ba mapambot si director?
1: Kay?
5: Mga guba na lagi.
1: Ayoy. Na-inform na ninyo si Engineer Bernie Dabak kay ganina, og paminawon, maraman, maraman og way guba.
5: Na.
1: Okay, so...
5: Sambay po niyo mga mananagat niyo rin lagi, sir, tungod anak mo
1: lagi. Lagi, so na-inform na ninyo, napaybalo na ninyo si Engineer Bernie Dabak para nga mapadadaan mo niya bagong makina.
5: Wala po siya. Na-employ, nag-request mami sa una, pero... Kaning pambot o ina, pero mutong dito man sa sipa, nakapahingon.
1: Dali ah. Diin mo nag-request. Basin o kasagaran mo nga, sa daan ng administrasyon. Diin mo nag-request? Kanusa mo nag-request?
5: Mga 2020 pa ginasir.
1: Pila?
6: 2020 daw.
1: 1920. 2020. Adili, pasadaan pa na ang administrasyon.
6: Oh, wala pa karoon.
5: Yes, sir.
1: Daan pa.
5: Na-atol na yun.
1: Oo.
5: Na-atol na yun nga pag pa na-release na ang bago ng kapitan ng naan niya. Ang ilang kuan manggo ipahigayon pa ikuan pa sa barangay. Ang barangay na rin mo hatag sa amuha.
1: Oo.
5: Pero wala sa amo nakapaingon. Kaya naman siya ay asosisyon. Dito gi paingon.
1: Jesus Maria. Kining sa karon nga administration, kaya matapain mo, 2020 pa mo nag-request. Mm-hmm. Meaning sa previous pang administration. What about sa karon nga administration? Clarix nga administration. Wala mo mag-request?
5: Wala din na dawat nga mga kwanto.
1: Wala mo?
5: Masin ka ng mga hinabang, mga ahik, mga... Unsa pa ka natin mga bugas, wala. Gin niya ang kaspa.
1: Wa mo na dawat?
5: Wala gin ang pesepong sa kaspa.
1: Wa siguro sa mo muanto dito para mo kapyot bakas mayor o niya dahil mayor. Ano? Taga-ibig kayo na, wapon.
5: Hindi po mo, di mo po tinanak ka para po siya.
1: Tama, sab. Kaya pinaras-rasab ng pagkapyot. Pero kuan ako gingin pag-word ka pagkapyot, baka ng something figurative ba, no? Dool sa mayor, para nga... Mohangyo, ana ba? Wala pod?
5: Wala pod.
1: Wala pod?
5: Alam mo lang, may bawaan, sir, kayo. May mga tao, may bawaan na mga naigikwan para sa desert folks o association o farmers, wala gay maabot sa amo.
1: Oo.
5: Kung programa sa desert folks, wala gay maabot sa kaspa.
1: Tuwasi pa?
5: Yes, sir. Kung talawin mo, iya matutin, naagi sa ilatanan.
1: Problema, kawa mo kayo uusa niya eh.
5: Mm-hmm.
1: Lahi ang politiko nga inyong suportahan?
5: Agi, suportahan man na naman siya, sir. Pero kayo siya mo angay sa amu, ha? Ngayali, dahi mo na nana.
1: Kanawa mo nga mo angay, kinsa ka atong iskuter ba? Nga atong mayo sa syudad. Huwag na kailang taong gibot pasabot. Kinsa wa mo angay sa inyo?
5: Among kapitan, sir.
1: Ang inyong kapitan kinsa ba gisuportahan nga mayor?
5: Wala
1: pa ko ka kabalo. Kamo kinsa ba inyong gisuportahan nga mayor?
5: Siyempre, kana si Rupos ug si Kuansa amo ginangipaan.
1: Si Rupos ug
5: si Mayor Clarice.
1: Gisuportahan ninyo?
5: Amo ginang tao, amo ginang suportahan ba naman na siya, pero natingala naman lang mi. Wala naman mi gi parang kang Rupos, wala na gimik kadawat.
1: Bikil magnumayali, no? Kay ilang gisuportahan si Rupos o si Clarix, pero ang hinabang, ayuda, wala dito pa yung sipa. Wala si ila. Di ba? So, pero wapag kakabalog ang gisuportahan sa sipa, bikil man sab nga kung ang gisuportahan sa sipa o ang gisuportahan sa kapitan, ang kaatbang, anyat sila ang ginawat sa ayuda. Di ba? Pero bikin na ito, may spelling ba, no? Listen, spelling.
5: Sa tindo lang yun, sir. Sukat pang tindo lang ko na ni Kapitan. Wala man ko yung nga daw sa tinood lang.
1: Pero ang Kapitan,
5: Wala nga dawat niya mga ayuda diya.
1: Ang Kapitan, nag-support. Ang Kapitan, nag-supporta na sa Kang Clarix.
5: Wow, okay na naman siya. Dahil sa doon siya.
1: O siya, Mayor. Mauna, kay mauna naman, doon naman siya, na naman siya dadto. Sa siniaging eleksyon. Kisa may suportahan niya.
5: Ako, kung gabaloon siya yung kwansa, kaya po nang katungod siya yung labanan.
1: Alagi, ako lang gusto mapihong ko sa bagid, uga tinungdan kung nga, nung nga di man mo magkaiusa niya, o niya uga yuda, di mo magkakadawat, kaya matong pa ni mo, tuwan mo pa yung sa sipa.
5: Tuwag yung sa sipa pa yun. Kung tanawin mo, masakitan ka nalagtan ako sa gipos, kaya, yun ang pangalan sa sipa, awakas pa.
1: Engineer, Binidaba, siguro, dapat ni mo mukam inaani nga sitwasyon gani. Paminaw ko lamang. Nga para di mo masaypan, nga gipili ang inyong pagtabang ngadto sa, imbis ang, ngadto sa mga mangisda, nga ang sipa daw, may kasigig kadawat o inabang ayuda, unya sila mismong taga,
6: kaspa.
1: Kaspa,
5: wala agad may kadawat.
1: Kadawat, o mga ayuda daw. Gikan sa inyo, na ilang, napulo ba ito kapampot, ang siyam ana, daot. Ang usap ay ga-operate niya, di pagin niya syudad, iya pagin sa BIPAR. So, basing kinalan nga mo come in mo ba? Di lang kay siguro, kanang hatang-hatang lang, kundi na ay problema, relasyon nila, solbaron ang problema nila sa relasyon para magkaiusap mo ang mga maong mga mananagat, magbailin. Nagkaroon, nagkabagot-bot na sabi si marag-marag-bagi po na yung saling agi, marag-maugyot gapo
6: niya. Atang bangka nila, ilang mga pukot, buslot na.
1: Oo, maugyot gapo niya yung problema. Unya paminawon nato so, ang syudad. Moragwa pasagdi ang mga kuan, mga mangisda.
5: Ang sa city ga kuan sila puro mo lagang gilang gi makaabot amo sir.
1: Mo gani, gusto nako nang unta masulbad unta na nga problema kay kinadto pa na eh. Wa mo kasinabtan ay diha, namoy kapitan diha. Natay syudad, natay mayor, natay apo. Unya mao gid gapon nga hulagway sa inyo diha. Ito ko nga naay ang ay subaro na nga problema.
5: Malamig amo.
1: Sige, mister.
5: Suporta lang, pero karoon ay mga pahigayon sa gobyerno, maski hindi sa Gastumpag, kay Mayor Manangakuan, suporta lang yapon ni.
1: Mayo.
5: Pero, yung ganang na mga hinabang-hinabang, wala yun siya. Yun ni.
1: May ito na binaw ang mayor karoon ng gobyerno. No? Parang nga maiyan ng maka-intervene siya ba, no? Ano nga sitwasyon na? Kaya nagtuo ko, pag ang mayor na mo intervene ani, solbar mo na yung problema. Okay, gabay na
5: ganito. Naalang sa subsidy sa kanang krudo, pila lang ni sila kabok, 4-5.
1: Ang subsidy sa krudo?
5: Oo.
1: Asagi ka man na, masubsidy?
5: Sa apo man, ang apo may gagawin, sa city ata na.
1: Sa apo? Kamo, nakarawat mo na?
5: May pila ka taon ako, 5 man ata na sila.
1: Ah, so at least na gamay gikan sa apo.
5: Oh. Pero nga nga na mga ahik, mga
1: ahik.
5: Wala gud, mga bugas.
1: Kamo na, DSWD na. Na. Oh,
5: basta DSWD sa ruwag mo abot sa amo.
1: What about sa city?
5: Okay man ang city, sir.
1: Nakadawat mo?
5: Mukuan pa man gud sila sa barangay. Pag abot sa barangay, kung kwento sa barangay, di maabot sa amo.
1: Subot pa sabot, ang syudad, disinidong mutabang o gapadalag tabang sa inyo, pero di makabot sa inyo.
5: Wala na sir, kaya doon ay among request sa una nga payaw, makina, cheese freezer, pambot. Tuwag ka sa sipa na kapayon sir. Amo na nga request.
1: Your request ninyo, pero ito sa sipa, ito speakers ka grupo. Uy, mas may siguro na paminaw karo si Engineer Daba, ito mayor baka, orang iya mismong spokesman, para unta matagaan ni og solusyon ba nga problema, diya sa barangay Kugman, kay ilang mga pambot, mga guba na, na iusan nagdagan iya mismo sa BIPAR, ang gikag syudad o guban pa, guba na daw. So nagtuo ko nga basin, o pwede pang maayon ang makina ana, o mapulihag bago makina.
5: Kung mapulihan ang bago.
1: Mapuli pag umuwi na, makina mas maayo. Sige, okay. Ma'am Joby, salamat kayo sa iyong panahon.
5: Yes, sir. May matabangan, yes, sir. Ang tao na kung mga tao, ganga nga yung tao. Nga naman, tao na wala man ta.
1: mas may sab siguro madam nga para kay maghangyot mog tabang kinala sa kanang inyos Ginoo nga lihok tawo kay tabangan ko ikaw ano ba no so as mo initiate sa mo pag duol nga tos mayor nga mayor pala pinagparahon sa nang people's day unsa man dia people's day ato kadto sa mayor mayor ilakila kadto mayor kini wa na gyud guba na gyud mo pambot mayor ano no jadayon para mata
5: paano pa ginana nga pa
1: ah unsa to unsa to unsa to
5: kay mo ang hangga naman gyud sa apo dili lang gyud makaabot sa moa.
1: Okay, mo na so mana kung gingin lagi nga dapat mo come in ani ang apo ang buhatan sa mayor kay imagine ang mayor gahatag og tabang gahatag ayuda and yet di ko na makaabot sa ila so dapat na tanaw na imbestigahon na sa ato mayor oh di magsalig ang mayor nga yung mga tao ang i-report mura sa report ni engineer Dapa nga positive kayo positive ba magdamali pero na day mga negatibo pa nga dapat ma oo, wala mahisguti nga dapat taga ang solusyon ng problema. Salamat kay Ma'am Joby o ginapunta. Sige lang, kaya mo nang ipabot ganto sa kuan, ganto kang Engineer Daba.
5: Sige, may tamabot na.
1: Oo.
5: Noong kaya mga pisipok ba, digid taon, may makadawat ng taon.
1: Sige.
5: Kaya mga inaabang din
1: na. Ipabot na mo ni ganto kang Engineer Daba, ganto sa tumayo sa Rakbayan, o ganto kang Kapitan Sab. Si Kapitan ninyo dia gani? Di kayo na ako gakadungo Kapitan
5: si
1: dia?
5: Si Kapitan
1: Aldiger.
6: Aldiger.
1: Babae na, no?
6: Mm-mm.
5: Babae.
1: Kapitan Aldiger. Okay, sige. Sa mong ipawuta sab nga to sa iya, kay inferno sab sa iya, kay matod pa ani mo, nga basta mo agis Kapitan, di gamakabot sa inyo.
5: Di gamakabot sir.
1: Dito mo paingon sa SIPA. Kang yes, SIPA, mo igi, suportas Kapitan.
5: Suportahan sa Kapitan. Yang haman ang concept, siya may napatukodan ang
1: siya nagtukod sa association. Pero di siya fisher, di siya mangingisda, si Kapitan.
5: Dili.
1: Oh, okay. Sige, salamat, Ma'am Joby, ha?
5: Okay.
1: Ma'am Joby, tadiyo, Bantay Dagat, sa Bantay Dagat Kugman, og Presidente, sa Kugman Active Small Fisher Fox Association. Sa atong pagparayon naman sa panamdom, distance learning, gipatuman sa DepEd Misamis Oriental karong panahon na tungod sa grabing kainit sa panahon pero marag hangtunan ni karong adlaw siguro ang maunga sistema nila
6: basin maghulat lang kay murag sa itong nasabdan magdumdun magdepende siya sa LGU o ang LGU mo declare nga suspended ng klase so magparayan po sila yeah,
1: kay ang LGU may dunay gahom sa pagdeclare o suspended ng klase distance learning ang dapat ipatuman. Standby sa mo pagbalik oras alas 7:55.
7: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli. Wala
3: yung sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
6: Wow! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaang ko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, ubo sa pamunuan ni President o former 3-term City Councilor George Guking, may paabot sa kaakuan nini nga mo serbisyo balik sa Cagayanon, pinaagi sa mga oportunidad nga makapaligon o makapalambo sa patigayon, turismo, edukasyon o teknolohiya. Suportanta ang kalambuan sa ulugontang pananghigalaay o ipaligontang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro! Happy Fiesta, mga higala! Viva Senyor! San Agustin!
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every